ko daan seentoo ci ki xamul te nangu wut deglu ak waré xol bu gumba bu jekkon yaang ko daan digg ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel ba yit nangu wut deglu ak waré nangu wut deglu alquran nangu wut deglu hadis nangu wut deglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam koku ab xolam daan gumba mba mu saggan mba xol bi dem ba de waye legi ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci borom xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu ni jang nañ kenn umpulu ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggu yalla gi di ci jaar di jall deggu yalla gi mom lañuy jël jënde ko seen intérêt personnel ben ñu jënde ko ndom ak tank guñ yaakar ëlëk mba ñu jënde ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam leen nexé te du tégué ci xam xam waye ci bakkan lay tégué bu doon tégué ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolou du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug gañu ni wex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko won mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax leneen aw ka sulumatun fil bahri aw ka sulumatun fil bahri lidin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulumatun ba'du fawqa bahdin isa akhraja yaduhu lam yakad yaraha wa man lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax xol bu de xol bu gumba xol bu kamaño xol bu kamaño xol bu de mo yobbi nit legi nit yenetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yenen ci nit sangam moy na dem kasso yenen ci nit sangam moy na de yenen ci nit sangam moy na torox ndax lan yaak mom bokulen opinion ndax lan yaak mom bokulen fu ngeen far ndax lan yaak mom bokulen fu ngeen fete motax nga yene koko wallahi yonante bi sallallahu alaihi wasallam day bokku nak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yonante sallallahu alaihi wasallam bokku won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba mën ta nangul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu ndiko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi en tuba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba señ touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gem bo uppate rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken meñatu ko upp ba mu boy keriñ lu tak ba def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ne ah kay gis na safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safaru ñu wax la sa ni mayatu qalb da'ul la dawa lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waaw mayatu qalb da'ul la dawa lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara ñu wax la sa xam ni pointe di magya mom la len yalla wajale señ touba neena borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ touba neena fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ko démocrate parce unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñu la sa mbokum gi deena nga diko ñaanal mu dékké safara wala ñay de neena yene neeg la borom tay fanan wala ñay neena yene neeg la borom tay fanan yene neeg la borom tay fanan
xol bu gumba boobu moo yóbbe doomu aadama yéenéetul moromu doomu aadama dara dara dara dara, du alal ju ko yàlla wërsëgal, du daraja ju ko yàlla wërsëgal, du maqaamu ko yàlla wërsëgal, du may yu ko yàlla may, yéene woo ko ci dara dara dara. Boo sañoon rek mu ñàkk ko, boo sañoon rek mu ñàkk ko. Moo tax nga gis ay woroomi xam-xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yàlla defal daraja, ci coowareem moom yàlla, ci mbaaxam moom yàlla, mu añaane ko ko, yemul ci añaane ko ko, waaye mu wàññi ko nag far di ko xeex ci ay paralom, ci ay paralom. Loo xam ci lu bon teg ko ci deram, ngir lan? Ngir doomu aadama yi weddi ko rek, ndax gis nga mbooloo topp ko di ko sukkal ak raamal te defaluñ la ko. Yow kay li nga war def mooy wan mbooloo ma lan mooy alkitaab, wan mbooloo ma lan mooy assunna, te yàlla tax te bàyyi leen ak seen sago, la ci des yàlla waxal kitaab ak sunna rek, te bàyyi mbooloo ma ak seen sago. Waaye nag fi nu toll ci jamono, xol bu gumba yóbbe na doomu aadama daanaka dafa yore ratab gumba, ratab gumba. Ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonk ko, lum jot lonk ko. Léeg-léegi nag nga dégg koo xam ni day kaas di wax naan bàyyi leen gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam nangam. Alquran ko wax loolu aw tagg la. Alquran jëkk wax gumba. Gumba du dara, lu ngi nit ko ay bëtam muuru, du kàddu gu ñaaw, du wax du ñaaw, ndax alquran ko wax. Abdoulaye Ibn Maktoum mi nga xam ni mooy sëriñu gumba yëpp, Abdoulaye Ibn Maktoum mi sëriñu gumba yëpp, gumba la ko alquran wooyee. Gumba dara niwu ci, mooy li ñuy wax mbirum góor jigéen. Ñu naan borom ñaari tur, du benn borom ñaari tur, góor jigéen la tudd, ñaari tur. Yaa gis ko amul ñaari tur, koo seen muy dem am na ñaari tur, Sambaag Demba. Góor jigéen la tudd, koo ci làq-làq la ko wër-wërale, sil naan ay sil maxaag nang déedéet. Alquran moom himaaya la tudd, gumba la wax, gumba. Abdoulaye Ibn Maktoum gumba la wax, gumba dara nekku ci, jarul naqarlu, jarul kaas. Wax njaay nag nee na ku bañ la nga doon daa fekk nga gën caa ñaaw, waaw ku bañ la nga doon daa fekk nga gën caa ñaaw. Aw ko sul lumaatun fi lbaxri li diin yax suhu mawjin, xol bu muuru ba kamañoo ba bu doomu aadama faatoo nga yéene ko safara, wala sax doo yem ci yéene ko ko, waaye léegi yaa ngi koy manifeste woo sax di ñaan yàlla yàlla na dekkee safara. Ndax lan? Ndax bokk leen position. Mborom nee na tabaraka wa taala ci alquran, kala bal raana ala kulli ma kaanu yaksibuun. Nee na seen xol yi gumba yii, seen xol yi tilim yii, seen xol yu dand yii, man yàlla yóbbiwuma leen ko de, yéena ko yóbbi seen bopp. Kala bal raana ala kulli ma kaanu yaksibuun. Reynu, reynu benn feebaru xol la boo xam ni xol bu mu dal dootoo nangu dëgg. Xol bu mu dal borom dootoo nangu dëgg mukk mukk mukk. Waxtu boo xamee ni amoo feebaru rëy mi nag fu dëgg bàyyi ko, soo ko déggee rek nangu ko. Fu dëgg bàyyi ko rek, yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na doonte jaamu abasa, ki wax dëgg gi daa xeeboo xeebu ba mel ni jaamum abasa. Xam ngeen ni jaamum abasa ci jamono yooyu amul solo lool, moo tax yonente misaal ko ci mu ni dégg-dégg nangu ko, doonte da nga koo nangoo ci làmmiñu jaamu abasa, jaamu abasa. Xeebaru rëy na ku ko am doo nangu dëgg mukk, ak fu dëgg mën a bàyyi ko doo ko nangu. Kalla bal raana ala kulli ma kaanu yaksibuun. Feebar boobu la sëñ Tubaax ni yàlla musal na ko ci moom. Sa limtu min al ahda déedéet ba mu nee ba mu waxee ca xasidaam ga defe naa bu ma juumul ca miimu yàlla nekk alxalbu minniya mu ngoog alxalbu minniya fisal yow mi xat salima min kulli raynin wa bi rahmaana xat alima. Raynu boobu la sëñ Tubaa di musli, mooy feebar boo xam ni bu xasee dugg sa xol dootoo nangu dëgg. Feebar la boo xam ni bu xasee dugg ci sa xol dootoo nangu dëgg, feebaru raynu. Alquran nee na kalla bal raana ala kulli ma kaanu yaksibuun. Feebar bu ñuy wax feebaru raynu, man yàlla walluma leen ko, joxuma leen ko, yéena ko wutal seen bopp, yéena ko fàggul seen bopp.
rayim yeen ko fagul seen bop di fen walias bila ngeen balma ba am febaru rayim di bañ deug di bañ deug ba am febaru rayim rayim rayim ulama auto sax dañ daan wax naan febaru rayim li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli kudul julli ba pare do tuddu yalla lu bari febar bobu dalay gaawa dal waye danaka moy ab fenkat rek fenkat fenn ku ne xamna ni bu julle julli wut bu woret worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat fenkat fenkat bu tuddu yalla mok yefur bi tuddu yalla yam du am njariñ du am njariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ki jamono bi muy fen te woor nako ni day fen jamono bobu amul ngeum yefur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax njaalo mu ñu fi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toko nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ni aw ki fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit mu ni yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla natto ko nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def mu ni yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye bokku de wuro ko def de njaalo nan sangara wuro ko def waji ni kuma yow ki yalla yoni bakkar buri bobu ñu wax fen ndax julit dana ko def yonenti bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukk te diko tay du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ñu dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tuddé ay fenolog yalla xamna ko ay fenolog ño xamni buñ togué ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fene ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax ndax ndax mëna créer fenolog rek ay fenolog man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamna ko niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci batin rek da nga xamni li fenolog lo ngola waye dara du ci deug dafa espace dafa spécialisé ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci mana fen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntakha boko rabalé aw fen waye ko amul batin sax warna mana xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag deg rek da nga xam ni ki ki dundam gep gep gep def ci lu naqari yalla dundam gep musu te def lu naqari yalla waye bu te yamone muy doy waye yimu ca mbolam ñim massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xam ni cheikh muntaha masna la def ni yëkëti sa xol ay kilifaam la wax de bari na ño xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom dirup kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifaam mom cheikh muntaha waye teewul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jeme safara wal iyas billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek
soko soñé rek mu dal di boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu dal di boy mu dal di boy xol bobu waré dañ ko yé bam yew wat alquran dañ ko yé bam yew wat hadith dañ ko yé bam yew wat togam nit ko nitu yalla dañ ko yé bam yew wat mom xol bu sagat bobu yépp man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yépp man nako yé man nako yé xol bu sagat liko taxabon moy borom bu ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagat ndax ni agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa sagat rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi yeen terbiyu turu yalla yi delu len ci sajada yi yeen terbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeen ngi ni di ñaan te yalla faali wu len lu ko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen luko waral moy terbi wu len ben turu yalla ben turu yalla terbi wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajje bo demé di lokk logal rek nan tocci tocci tocci tocci waye bo ñëw ci kër gi ay ca kal nga kilim ba tedd ci sa canapé di nan sa canet nan tay faju gaay lolou lañ wax de nan tay faju delu len ci sen sijaada yi ngeen tarbi turu yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñ ma sa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam moni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci am po sagan bu nuppi nur ci am po legi xaliss la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek bi yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Ru yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci faj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu Cheikh Mundu Fadal Mbacke neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga bu dat nga ba jeex ndax togaay bu metti yalla nbi sallallahu alayhi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i yalla du nangu ñaanuk borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngone xol bo xamni politique suba politique ngone ay wa ñewal tuba rek na top ka fay ngone keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ngjowan rek mu jaaxaan di joow ñu xéli kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek señ touba dedet yonent bi dedet seydi alhaji malik kala jangale xam xam di dama don fonto waye yalla fali nako di da yakar mo yo rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek turu yalla yi dara waaw wallahi yalla seyade nako bi may doga sanj ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yuruma kafe ngon def ñu man jangale xam xam lay def gënaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafe ngon amna ñom ñoo xamni sax dañoo delu ci seen kilifa nan leen seen Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom bi dem fenn
amna ben kilifa guñ ko wax muni muni len ko rek ma ta xamantel koku rek ma ta gis seen genn ci kilifa ya bam len ko ko waxe lolé len wax ina mom day dem fen mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam neewon wallahi ñu tok wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yéré yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñi kon seen jund gi dañ ko joxone yalla fexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ño xamni fi kullu bihim maradun fasadum allah marada lu ci top walum asabun alim rek ci top bima kanu yukasibun ndam neena aw gaay gi ni ño xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demone di jema faju sax ma faj leen waye dañu faju wut man yalla ma doli febar ba fi kullu bihim maradun seen xol ye dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faji nungu ñoo faju siyaré ji ñittu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal légui rek li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm rek demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantan do nga lay wax yo lolé mbadantan 1 million de vi lolou kay fi qul bi maradun sun borom neena fasad umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma minti pile sen febar bi ndax yalla mom bu lay duma dula duma ci luko jorut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasad umullahu marada yalla bu lay duma dula duma ci luko jorut da nga don dox rek fakastalu sa sur ci dal yalla yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf kep ko bo bu la duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khullu bi maradun fasad umullahu marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem ni ngi ni legi xol bu fagan bobu nak bu fekke ni fajoko tawat bi di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di de xol bi de nga xamni duutu am yermande buñ la ne diw faatuna nga ne yalla na dekke sawara koku nim bañe won diw yalla na dekke sawara koku lim ñu def yalla na subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug mu khatama Allah ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim kasawatun wallahu asabun azim delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi do ngay mujj khatama Allah ala qulubihim sun borom neena xol bu borom febar te nungu ta faju xam nga fumay jëm ak mom legi damay mujj kaste xol bi waxna legi ni yene neeg la borom tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalla na dem safara wax bi wax yaaw taftal ca waye mom bis na deux jours auto yi jël ko mu ñob wa lu ñu baale xamna ko genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna daf ma wowon ni meu day dama la xawa ragal tuti man quoi lutax muni diw sangam ba ngeen joté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di dégg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi te yalla def ko man ko waye taxul ma yene ko dégg nak wala tontu koko taxul ma yene ko ko kat waye yalla xamalon na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi waye yene mo ko nak dogalum yalla yene mo ko ko de yalla xamnako
waye sama borom xamal na ma ni dana faatu lu yagg Mustapha Mbaye Sam di foloté ci adina bi comme sam rek la doon bañ muy foloté bi mom dana foloté bismillah ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kenn ku ñu war nga fexé fo toll di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga jiddualé mom nga jiddualé mom moy sa premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yak motax seigne touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa so garder xolam bo mu nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul ben virus bu meuna dugg sa xol mun al qalb minni fi sal yawm qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bofam momako xamal la seigne touba yalla ci bofam momane yow si ahmad bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna c'est fini kullu mawludin yulidu ala al fitra la sayyidina sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam neena xol bu guddu da nga guddualé xol bu laap xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddualé wa kañ la taxor gi duggu ak kañaan bi tan la la duggu moy virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñoo ñu xam dañoo yene ñepp jam mom la alcorane di jinn ñom waré da leen di dugg waré da leen di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basin mi mara jang ko borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele weddi ko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di lu wax aduma ken waxu la nga and ci waye li waxay deug ben waxul nga and ci waye liñ wax de am nga liberté bañ ci and waye liñ waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilaat yenen kaddu yi ñaaw diko tek ci ab deram lola jaadout lola jaadout lola jaadout ndaram na innamal mu'minuna allatheena idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkaluna ma ngi len di misal xoli ga nga xamni gem nañ yalla borom xol yu set yoyu borom xol yu sel yoyu ñu ñoni moy ñu xamni sa buñ jégué waraté gem ko seen xol di nux nuxi ngir ragal yalla ngir tip mun rawati na nak bo len waré sax ba indi len ay prof indi ay prof yu leer jamono bi nga xamni legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falang fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la humilier ñaar yoy rek la ci jublu waye xamna ni li wax lepp deug la xamna ni li nga wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatum imanan bo len waxe bo len indile ay prof day doli sen ngum day doli sen wulu ci yalla ni may wax ni ñom ñom gañu ñu le bu ñu ñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër sen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoy gaay duñ yam ci lolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladheena yuqimuna as-salaat wima rasakhna yunfiqun ulaika humul mu'minun ulaika humul mu'minun yalla neena ñi ñoo ñi gëm deug deug deug ñoo gëm ñoo nak yalla neena seen gëm gogu ñu gëm ba gënne seen bop ci xol bu saggan xol bu gumba
xam nga luma leen di fayé ëlëk haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama khala tabaarak wa ta'ala fi suratil anfal mun yoy gaay ñeel na leen ëlëk lima leen di fayé moy daraja bi kawé ku leen di xol yowmal khiyam da ngay tokamtiku daraja ju kawé kawé kawé la leen di fayé ëlëk yowmal khiyam waye duma ci yam dama leen di labal ci sama geeju jéggal labal leen ci sama geeju wërseuk wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim rizqun karim sun borom yimul fen rizqun karim danaka mo dakk dug aljana rizqun karim danaka mo dakk dug aljana legui nak ñun wërseuk woowu ñu yalla dik wërseuk woowu ñu yalla dik wërseuk wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërseuk wu ñu yalla dik te gisaguñ ko bokk yi ndombak tanku adina taxna ndombak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote reunion bi dara du ci resolution bi ngeen ci genné du dara lu diw sangam nañ yak adina ba do tutal diw bokk yi subhanallah la hawla wala quwwata waaw lutax ngeen koy def wasnu al fulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wasnu hadhihi al umma ad dirham wad dinar yaron tako wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu wasana muhasil umma ad-dirhu wad-dinar ad-dirham wad-dinar ad-dirham wad-dinar sallallahu alayhi wasallam neena amul ben xeer wu fi massa jaar luñu ne amna xeeram buñu jaamu xeeram fetu musa fetu isa fetu ibrahima fetu sayyidina isa muni xeer wu fi massa jaar am nañ xeeram bo xamni mom lañuy jaamu te duñ ko saña bañ buna muni gis nga xeeram mu sama xeer man sama xeer xam nga ban xeeram lañuy jaamu yonentou moko wax de sallallahu alaihi wasallam neena sama xet wi xerem biñuy jaamu moy xerem buñuy wax khalis ak urus khalis ak urus neena sama xet wi xerem bobu lañuy jaamu xerem mu khalis ak urus mom la xet yonentou yalla muhammad wi di jaamu akay deug bokki li len khalis jaral dama ni nit ñi khalis lim len jaral xaalis taxna ndaw ñu bari jéematu ñoo wut mérite sens lañuy wut sens mais mérite moom jeex na ndaw ñu bari soxla wuñ mérite léegi xam nga luñ soxla sens moo tax ngay gis ndaw lu jàng ba xam war a wut mérite waaye mu bàyyi ko fa dem jël sens lu ko waral mooy gis na koo xam ni moo ko dàq jàng dakh ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolou dem dugg ci ben politique ni stoti mu commencé tabax ay r plus 4 mom amul r 4 sax bu mu dawal numuy def jël di polamam yoyu jëkëti dassalem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am sénégal man naka jek dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena dégg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax bi ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamaluko dara
bëgg ay yu bari koy waral yu bari lan la lay jural xaaliss motax yonent ni sama xet bi xaaliss moy seen xërem xaaliss xaaliss moy seen xërem xamni dañ ci yor lu bari faatu bayyi ko fi yor ko di Allahu akbar dirham wa dinar motax seigne touba neena won seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug deug deug deug deug bo len beugé xam muna amuni musawwin dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanu wul ñaar deureum lañu yamalé musawwin dinara ayni bil madar bo gisuf lu ñu jaar di jalli ak compte banque bu dun bu fess del la ñamalé musawwin dinara ayni bil madar wallahi ma ngi wacc alquran ni oustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari auto bu rafet dong tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe jinn jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens da ngeen ré dama tak fi sama sarétu mbam bi ñi ci dojji jinn marché ba waye gona yek mère yi may romb ci mbéd bi ku ma é wa seigne moustapha may sa bi xol sarétu mbam sarétu mbam et après c'est mbam lu ci ne yonentou sallallahu alayhi wasallam moma gënte da daan kott mbamam mbam la daan war kott ko mbam mi yon nit kott nako togu ci abi urayra mbam ma bolé len wak nit ñom ñaar ñepp ñu and daan waaw ñaar ñepp ñu and daan yonentou bi ni ko waratal ñu bokk warat mbam ma delu len daane mu ne wala immuni ko way rusuna daan yonentou yalla bi ñett yon nak loolu rusuna fa waral rek te dem wala rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dew yi ñu metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy ray rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu metuñ wax deug nak legi te wax deug taxon kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxon ñu deg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luqi seen bëtt ba dañuy ray rayal rek ci kaw ray rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasnu wa zanamu hasil umma ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar ñen ñi fexé nañu jaxaso ak borom possède yu diisi ñi dewe leen ñen ñi fexé nañu jaxaso ak borom kalpé yu diisi ñu dewe leen ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nibet yu gudd rek motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alayhi wasallam mo ko waxon neena ab jam li feej di guddi nebet di dem muna am ni jeufam di gën di ñaaw dom adam mu bari nebet sallallahu alayhi wasallam neena foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nebet yu gudd foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alaihi wasallam moko waxon ina borom nibe di gudd muna muni jeuf ji ñaaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñom fexé nañ ba garder xol bi ni gudd walé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min waye yenu ñu ca
sun borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di daggi xol te yaron sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay daggi xol motax sun borom ni gaay yi ma lay wax allasina yuqimuna as-salata xam ngeen yowmal khiyam dafa am juromi poste douane juromi poste douane bala nga djegi sirat manam route bi djum aljana payas bi djum aljana route payas bi djum aljana wala autoroute bi djum aljana dafa am juromi poste yu fa nek juromi poste poste bu nek ay douane malaka fa nek poste bu nek douane malaka fa nek juromi poste yep xam nga boudé douane adina yi leg legi nga dajé douane bi mu japp la ngén di waxtan ba yagg ngén gindi konté nga dégg muni badjen jobbe ndjay ah yow da nga xam jobbe ndjay muni la jobbe ndjay baye mak sama baye seen baye bok nday ak baye muni ah yow kay kon sama bok nga ah yow kay nak mom sétal lo jox cheikh bi rek té dem man mom yow mom duma la japp fessal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yowmal khiyam malaka yow yi nga xamni ñoy douane yi set li yalla di setlu te bañ ko jall ak mom aljana bo daj ak ñom baniko sa bajjante aminta khujak sa baye bok muni man malaka la bokku ma yow dara la bokku tak yow ñom kenn mun leena ger ñom kenn bokku ma yow dara man bañ na ko bokkuma ci xéetu nit sax ba nga nan maximum bajjante jobbe yena bokkunu dara mom la seigne touba di jindi ci qasida mu layen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jëkka jot bo accès ba douane malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ne la udkhilil jinan demal dugg aljana yoon wa ngo continue bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la né demal dugg aljana sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dugg waye xolal bu fekké tontu wut laaj bi duñ la wax demal dugg sawara dé ndax sawara ko demal dugg ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngëni ci kep motax fé udkhul fil jinan lañ lay wax waye xolal fi lum lay def usqita fin nar dañ la nan bëmax ngëni kep sawara ko ni waxul dem dugg ci day lank motax malaka yu ñu wax demal dugg sawara mukk dañ lay bëmax nga ni ci kep laaje bok na ci laaj bu jëk ba moy al iman billah mo ndax ngëm yalla jaralon na la ngëm jaralon na la baña fen mo ndax sa ngëm jaralon na la baña wor mo ndax sa ngëm jaralon na la baña sosal ak julit bu dul deug sa ngëm jaralon na la ko nga ni waw min la adkhulu fil jinan ngum yalla jaralon na la do fe mukk waye sa ngum yalla jaralon na do yak der mukk te diko tay sa ngum yalla jaralon na la kenn mun la gel adkhulul jinan rek tay top ñaarel poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy set as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngum mayon na la bu julli jotté nga bayyi li nga jappont dem julli ji nga ni waaw Seigne Touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fosta bil iman wa yal na nga taxé way yow yal na nga taxé fosta bil iman yal na nga taxé yow sa ngeum di yobuna la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarel poste ñettel poste xam nga luñ la fay laaj as-sakat man yalla ma la wërsegalon daqo fi liggey gëno fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal bi bari wa alal joju mala mayon xagnen nañu ndax seen wal na nga len ko ca jox asakat wala la malaka yi di laaj fofu
botonto adkhil fil jinan botonto usqit fi nar asawm kor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am ci wenn wer wax dama ni la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaj yalla neena mom day ba nga nekké adina mayna la wursak wo meuna aji ji makka mayna la wuru yaram go meuna aji ji makka ba mupp nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am murid sadiq ngaan di jema jaay nan yow tidiane pure et dire ngaay ba neenga jumaaji doyna la wulis dem makka yow wul jumaaji doyna la wulis makka bu boba xam nga luñ tay tega o suxe bi fi nar bañ wax siara jumaaji ku ko def am yolum dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek yeedit ku munut lañ wax borom xaside ga mom lool la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaka yaang la fay xaar al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon ngoko ndax biñ ko mané defon ngoko man damay wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar na xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mamadou Fadal jamu du falal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla sa reey mu ne nañ ko wax borom barag bi xana doy lo Seigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka te kuy doy lo Cheikh Mamadou Bamba Cheikh Mamadou Fadal gënal doy lo Cheikh Mamadou Bamba radiyallahu ta'ala anhuma jamian Cheikh Mamadou Fadal mum dafa doy lo Seigne Touba da ko wulu won mom yalla xam nako da ko wulu won lu mbir graw day wax nañ ko wax borom barag bi rek warmal nako sa ba danako tuddu di ci jaar borom barak bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala anhu waye lim koy fonk lim koy doylo terewu defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané ah defino ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benn poste douane bi ci dess moy al qusl wal wudu cangayal farat ak njab kenn ku ne danañ la fa taxawal douane malaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral cangay wa da nga dan sang wala da nga dan patax gañu bari dañuy patax waye sang wuñ de cangayal sunna dedet cangayal farata de patax ñu bari jokku ñu dañuy patax njap da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy patax donc patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxam foon ko ci bakkan bi rek da ni fip jinn ci tew waye ndaw foon do nga la koy de foon ya gis ko xamni buy japp yaram yum diw taxna baña bomb yaram mi bañ diw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu daldi pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb ndap day and ak bomb sama yaram tilimut ken waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bomb la wax waye ngi xoxani bañ na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xarkanamam bi bañ dakoy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mu ne amna malaako yi lay xaar ni lay laaj ba xam sa japp momu niko yonent jangale ngoko don defe wala deet al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci rëccé rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj
birul walidayni wasilatu rahim, birul walidayni wasilatu rahim. Wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo, sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo? Ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay, kay birul walidayni. Ah yow politiciens ñoo la gënalon sanday ak sa bay, birul walidayni silatu rahim. Ah yow politiciens motax nga dogok sanday, politiciens motax nga dogok sa bay, politiciens motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay, politiciens motax silatu rahim bokk yi delo ci den seen xel. Wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ceba bis ba, ay ceba bis ba, ay ceba bis ba. Ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok, ben la wax nak. Ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok, yalla xam nako kuko def dang ko rej, kuko def dang ko rej bala nga jegi sirat, wallahi dang ko rej. Birul walidain alquran wax ci lu leer, wa qad rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidain ihsana. Bil walidayni ihsana ay wajila andal ak politiciens bi ci ñek ci tiranga ngeen bokk li ngeen di def, waye nak nala sa nday ak sa bay gënal ku dul ñom. Xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu Seigne Touba di seuy feneen. Yow kay ba nga demé bay seuy rek mënon nga seuy ci bir yoonu Seigne Touba wax deug yalla, nga demé bay seuy rek yoonu Seigne Touba mom ñu la mat jëkëre ngi fi, yoonu Seigne Touba ñu la mat jëkëre ngi fi. Xam nga baatu Seyna tu dootuma fay amul problème lolu, wala yag na ko lebu ci lu melni tariixa yi. Man duma jigen di ndialo, man simala ben yon lay toy, lolou wolof yag nako wax, waye batu jeeg la ci wour wona duggal. Batu jeeg mo ci bokul, jeeg jigen lay don, ab jeeg jigen lay don, ab jeeg mom foko fek jigen lay don. Fi ci sunu traditionnel, fi ci sunu culture ñun Senegal, ab jeeg foko fek rek moy jigen ji sey mo di jeeg. Seyna tudutuma tas goor man nako wax te du am ben muskila, bu fekente ni intention bi tax muy wax moy man day ci tariixa sangam la nek, fofu lay de, fofu lay nangame, lolou goor yag nako wax leleg sax ndox ko bu yalla tebbi ko, ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko, li yalla nam ëlëk xamoko. Yalla nam ëlëk xamoko ci dara, waye bëgg wax ju reuy rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de, yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko. Moy baatu alku bi ngeen di dégg ñukay wax, alku bi day dara, baatu alku du dara. Ñu bari seeni wajur yag nañu leen wax, yow diu xana da nga alku, waxin wolof la, yow diu xana da nga alku. Yaronte sallallahu alaihi wasallam wax nako ci hadis ba sallallahu alaihi wasallam baatu alku wax nako ci hadis, neena nit ñepp dañoo alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam neena nit ñepp alku. An-nasu kulluhum halka ila al-alimun wal alimuna kulluhum halka ila al-mukhlisun, ba hadis ba jeex ila al-amilun ba hadis ba jeex. Kon baatu halk bi fi di alaku afakay, yalla sax wax nako ci alquran, yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak, xeyna ma wax ko ci kanam bu fekke ni temps bi maynama alku. Ñu bari seeni wajur yag nañ leen ko wax, manam gis la nga def lo wote ñi yow diu xana da nga bëgg alku,
wala sax nga wedd kilifa diine ñu ni wa yow xana da nga bëgg alku alku lum doon tay dara baatu alku waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootuma tas subhanallah bu ci bo ni ab jeeg dara garawu ci dara sey na tuddu tuma tas mom

nangootuñ leen a déglu, nangootuñ leen a déggal nag, ci la yàlla di doog a indi alkandeem. Nga xam ne ñoom ñi ngi fi di wax, waaye nanguwuñ leen a déglu, yàlla indi alkande. Parce que damaa dégg Baye Sam mu ne, loolu dama koo dégg, mu ne réew yu bari yu alko, réew yu bari yu alko, mu ne mu ne mas nañu am gaa ñu baax de. Cheikh Abdou Khadir Jilani ñoom fa lañ tëdd de, Cheikh Abou Yacine Bustani ñoom de, ila akhiri ila akhiri. Mu ne waaye lu tax yàlla àll ak leen mooy dañoo dem ba war ma dañ joxoon si Abdou Khadir Jilani, joxatuñ ko ko, yàlla àll ak leen. Mu ne ñu ne nag suñ mag ñi am fii bis buñ demee ba joxatuñ leen war ma la daloon ñoo ña dal ñu. Loolu de mas naa dégg Baye Sam wax ko rahimahullah. Loolu de mas naa dégg Baye Sam wax ko. Mbaadu day waaji ñëw, mbaadu day waaji ñëw, mag ñi ñu am fii ci Sénégal te kenn war maa la tulin léegi, ñëpp di leen daggali saaga ba ña ca bokk sax léegi nangoo doon ay jeeg di sa yi. Mbaadu mag ñooñu, mag ñooñu ñu war maa leen, war maa leen seen kaaraange, sunu kaaraange nekk ci seen biir kaaraange. Mag ñooñu lañ sàggane léegi ba yëmatuñ ci ñàkk leen war maal, waaye léegi sax nag am na ñu fa bokk sax ñoo xam ne ñoom ñee nañ léegi ay jeeg lañ te dañoo fas yéene sa yi waaw mag ñooñu. Wa ma rabbuka li yuhlika al qurra bi zulmi wa ahluha muslihun. Gis nga de bi zulmi nee na man yàlla ab dëkk danañu ma tooñ, waaye seen tooñaange jooju du tax mukk ma àl ak leen, li féeg am na fa ay muslihoon yu mel ni suñ muntaxaa ñoom. Bi zulmi la wax de, nga xam ne tooñaangee fa, tooñ nañ ma gaa, waaye nag ku mel ni suñ muntaxaa nga fa di islaha xoli nit ñi. Mu ne du tax ma àl ak leen man yàlla, danaa leen xoole jëmm jooja, danaa leen xoole kooka. Tamit lam tooñ ma, ma mën leen alag, waaye am na fa koo xam ni ma ngay islaha, danaa leen xoole jëmm ja. Yàlla baax, yàlla baax, yàlla nañu yàlla fayal yàlla, yàlla baax, yàlla nañu yàlla fayal yàlla. Dëkk yooyu nga xam ne dañoo dem ba amatuñ islaha, kuy islaha xeet wa, yàlla alag leen. Te boo demee ca suuf sa fekk fa si Abdou Khadir Jilani ma nga fa tëdd, ca Abou Yacine Bustani tëtt yonent ba nga fa tëdd, ila axiri ila axiri. Nañ leen wàññi ko balaa dëpp wees leen bàll ma, nañ wàññi ndaw ñi balaa dëpp wees, nañ wàññi ndaw ñi balaa dëpp wees. Doomu aadama waxtu toppee xolam te du ko defar, xolam da koy sànq. Lu ko waral mooy xol mooy commandé mboolem xeeti cërëm yépp. Sëñ tubaab junj na ko ci xasiidëk mu nawir, wala bokk xasiidëk mu layin. Dani alxalbu kal maliki fil ahdaayi maama yemil tamil ma aqtidaayi. Kennan ba mu ni maama yemil tamil bilam tiraay. Nee na xol mooy commandé cër yi tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ, xola leen di commandé. Tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ, xola leen di commandé. Xol nee ni buur mel ni aw ni buur mel ci aw xeetam, lu mu wax kenn du ko tebbi. Nee na xol noonu la mel ci ay cër, lu mu wax loxo du ko diingat, tànk du diingat, bët du diingat, nopp du diingat, lamiñ du diingat. Moom xol kal maliki fi aada. Mu ne fuñ jëm rek cër yëpp topp ko ca. Bu dawee dëgmal bànneex cër yi topp ko ca, mu daw dëgmal fen cër yi topp ko ca, waaye mu daw dëgmal yàlla cër yi topp ko ca. Alxalbu kal maliki. Mu ne kon nag moom Sëñ Touba nee na boo bëggee sa xol defaru, boo bëggee sa xol bokk ci alxalbul mu'min alxalbu salim, mu naa mu ni bul sonn ci defar loxo, naan loxo bul jëlloo moomut, bul sonn ci defar bët, naan bët bul xollu araam, bul sonn ci defar tànk, naan tànk bul demati fu araam. Mu ne nooy def, mu ne sonnal ci xol kese rek, sonnal ci xol rek, bu xol baaxee rek cëri ci def yëpp baax. Wa in turid islaa al awsaali maa faxtabiril islaa lil xalbi maa. Nee na bu fekkee da ngaa bëgg
kon nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir rek ben ciir bi dong bu baxé di def ñepp bax ñu ne ko bo ban la muni al khalbu khol defaral sa khol rek wa in turid isla al awsali ma fahtadir isla al lil qalbi ma fahtadir al isla lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawil jiddan ka saaka masyuha saqil gis nga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek seigne touba dina ni graw moy li ma la wax ni mo meuna xettil dom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol di jami ni da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man ban alimul hu lay kay ragal muni deet yon wi tariqun tawil ci ben fan bi ñaari fan de yonu defar xol yonu defar xol mo tax nga dan gis ku dem ca dara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci dara ja ñenti at ca dara ja fan wéri at ca dara ja tax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ bi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen fukki at isla al khalb isla al khalb señ Touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaru na men xey rek nga xamni bi muy ñew mom danaka ndabam fesson na fecci li rek la ci señ Touba def mu dem fecci li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendo rot ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé té wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nuppi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi suufa nga ci mom laal bayiko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lol koy tuddu defar nit yaq nit la tuddu yaq nit la tuddu kay waaw motax ngay gis étudiant yi toj ak taal rek waaw toj ak taal rek parce que defaruñu leen defaruñu leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne dara bu geraw ak do ngam wala serigne dara bu tal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal bi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ab serigne dara bu geraw ka toja ka tal mang koy doga deg ci sun senegal bi ci politiciens yu bes yi ab serigne dara ak do nga dara lu ko massa nakari ci kaymil ba lañ koy faje ni len massa nakar rek ci kamil ba lañ koy faje way bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbiw won alquran way lu len massa nakari ci kamil ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje lu len massa nakari te der ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje rax señ Touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol dana muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba karam ngay defaru lepp luy xatu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam luñu bëgga def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski ne ko mbala ya bu bëgge magali ne ko mbala ya bu bëgge korité ji ne ko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay defaru am xar sax bo bëgge musur dang ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo beugé musur waye melni wa mbéd mi
di delu ci wat tani da nga defaru ku la ko wax dalay na ku la ko wax dalay na motax cheikhou bamba neena la yaqdiru al mikzal wal mubarij wal mubarij seigne touba neena yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu defaru seigne touba neena ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdiru al mikzal ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoon wi mun way nak ni ma hasal manhaj yoonu bax la de ni ma hasal manhaj yoonu bax ngogi de yoonu defar xol mun am ni ma hasal manhaj ni ma hasal manhaj yoonu bax ngi non yoonu bax ngi non ni ma hasal manhaj nena wa ta'ir al qalb min ar rasa'ili jami'aha fa'sus bil fada'il nena ma ngi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûté demal nga defar sa xol dindi ci mbolam xéti tay tay xéti naccio di koy xéti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña nena ma ngi la koy digal man seigne touba de wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'aha fa'sus sabil fada'il nena ko ma mana rasa'il waaw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ci limal rek kal udb wal azad waria wasu wal kibr ma al bob ila akhri wal iqd ila akhri al akhri moy fexé ba bayyi feug de nan mana buñu man du kenn buñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana buñu man du kenn al asad añan añan lu way am do ko koy yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé muni dindi ko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba deuk nayobe moy asso nay ba deuk nayobe neena dindi ko sa xol nak nay yalla dako bañ lol bani ko kep ku ko def sax kep ku ko def sax mom yalla beugula nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy reuy reuy ko ko xagn fel observer rek bo démé té ci bir talibé ngay observer rek téne ñu dajé ñen fukk ya juroom ñen yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reuy tax bim dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la te d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wor mal waye reuy tax wor malu ko reuy la reuy amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sante sangam nga sante de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo leen jaral fokk seen baxana ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu serigne te koko kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek comme gis nga ko muy jëfé diinem jëfé xam xam war mal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mun hum lil muallim dugal war mal ko dugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teego ko fen bañ nit teego ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi wo xamni wares ni ka sukk diko bañ nit amul legui nak bi xew moy al iqd sohor sohor man sohor gi ma gis ci nit ni ñukoy soxore seen moromum nit wallahi daf ma yim yalla xamna daf ma yim te yow waji li ngoy sorax soxore bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci soxore yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd sohor sohor
kon de seigne modou waxtanu jeexul waye xena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mëson nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala dit waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata tura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am ben dand ben tilim tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wettal ko dul yalla borom xol bu defaru foko fek yalla do nga ko doy wettal yalla rek ko doy wettal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëru ko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla sa bu amé yalla bok na ci ñi koy gëna wétti moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam da koy wétti li fu tollu di wét mukk walli yépp diko wétti li walli yi diko wétti atatura billahi sa tahmisi kon señ mudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñi ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digeunte senegalay te duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi meuna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlewul du jur jam yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digeunte senegalay ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé nono gi ak bañante gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak senegalay musune mel ak senegalay ab jambour sax da ko daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak senegalay ni yow nga xamni toog ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen toog dong message la ni la waajo ji mako xam bi sangam defoon na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga daan ni relet li supportable rek lolu nga ne ko relet wax ci plateau bi ñuko yow xamna la ya newon baraf sangam defon nga nangam te fekk aramse ko su ko defee mom xolam di bëgg genn te di mëna mim ba setta ndax xes nga ko tuumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko tel na yalla dindi mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalla nako fi yalla jele ak luko fi mëna indi yalla nako fi yalla jele bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñepp ge yenen ta jam di jëflante ci jam di waxante jam yalla nako yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon seigne modou yamale fa waxtan wi inshallah taala gisuma kenn ci ligne bi kon dama dal di taguto fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sakko participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko manan est ce que du ngeen mën di dag téléphone yi waye tamit loolu mom man awuma ci solution ndax seigne modou koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kit ku bëgg dégg waxtaan yi mom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah taala ba yéne ci dess gëna yaang ci jéma kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma fontu daara ji te yépp ñom Modou Mbaye mëna sama jarbaat bobu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess inshallah taala lay bëgg nit ñi jotté rek ak jarri ñoko jeriñoko naka defé kon ñu ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man la nit ñi yëngutu man yëngutu ma te jëw ma ja kon defé na duma ci añaané kèn dara mbaama di ci xofalé kèn dara waye dëgg nak mom la fassu yéene diko gis te duma ko wax ko dëgg fété ñi waral ka waral dédé lolu mom fassu mako yéene manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon shaytané te yaronte sallallahu alayhi wasallam mo ni ku gis deug nopi ci setané su moma nga ku gis deug nopi ci rek setané su moma nga ginnaw ki wax ci penc mi lay waxe te xet wi ko xamal nga ci ko xamutu ngi amna ko xamni ni boko leralé mo xamni mbir mi nekete kon ni la mu daldi genn ci li ah kay kon dé sa wara wax ndax ñu bari biñu interpeller mbir mi man leen ben baat do nga ci ñang ben baat rek moy limu wax ni ab jégg la lool rek ci ñang waye sey sina te dootuma fay koko wolof min nako lebo ci
turokh yi nga xamné ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci dootu ma jafay lolou waxin la wa façon de parler rek la waye di tiagne ni waye nak yegg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tekki moy yow jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan goor jigeno goor subhanallah lolou ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluma ci yegg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamu la kat ak mamu la ak yeb mom jigen lañ ci xam ak yegay sey wala fi dañ ko daan leebu sax naan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall ni da nga deg ni koy leebu naan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni len kep lu bëgg bëggatul lenen lolo kep la gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall ni mel ci seigne touba lolo lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xani boko joxon dang ko suuf ni ko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom donte yow waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lañu tuddé borom melna xel daana digon bu yagg ci diwan kat yi ñukay netti xuma ndax wërnaam dit ñu ni cheikh mudul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek borom cheikh mudul fadal ah bayna sakku njuromam ba nopi dem nak yeegal seigne touba niko joxna la fa addiye sakku njurom ba waajo di ñewi di sakku dimbal ci seigne touba niko demal ci cheikh mudul fadal mu jox la sakku njurom ma nga xani mom la ma fa joxon koko joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh mudul fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma sakku njurom ma nga xani mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soppi ko ak yaqku di wax lu amut ak yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waaji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koko dal di aw yoonu ndiarem ngir leerlu ci mbir ma ba xam seigne touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal seigne touba niko delul wol ma cheikh mudul fadal mu dal di delu ci wo cheikh mudul fadal ni cheikh mudul fadal ñewé mu niko aw alhaji fallu yeen ba tay dal mune sujudena nax ngir man manam sama jëm ji dal kene mune len ci nax dal wante moko fa yabal seigne fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci seigne touba rek man manangu luma way naxati ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom melna xel boko tak moustapha mbaye sa mi xani mom lu leer nga wax lu mel ni mi di beccëk mu dor la gëm wala mu dor ki waye réagir wa mo ko sé gaay mom ni melni goore ndjay ak ñom mbay ndjay dañu bari lol legi dañu bari lol nañu mugo kon dal seigne modou ñu wax ni alhamdullilah li ci bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرين مودو مبي تيام في سؤال أورا. بوك ايتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سين مينن يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wénen yoon yaakaarna ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italie, dañ wax ni waxtu yi dafa xawa yéek ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen. Waye budé fi ci ñun ñing ko daan def 4 heures kon ñu jéggul leen loolu xamna bo ligé ñu sansé heure bi inshallah taala ñu ndokel leen wenen yoon ci wër wu teddu mag wi ñu genn nga xamni boba ak légui amu ñu fi ak yeen jotaay bu bes té moy sah ramadan al mubarak bi ñu genn ñaan yalla mu nangul nu jaamu yalla giñ ci doon def sun borom defal nu al khabul ñaan yalla mu djegal nu suñu bakar sotti nu yermandem defal nu ak taxé fi dunya wal akhirah fi shahadatu darain buñ len ndokélé ci lolu ñaanal len sakku ci yeen ñaan mu melni suñu waxtaanu tay donte waxtaané nañ ko ay yoni yon ay yon wu nek xeyna dañu jur dara ci arab yi ñoy leebu di wax naan li kulli makan maqal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu shaykh abdul ahad ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xam ni ci la ñew adina dundal fi l'islam sakku fi ngeureumal serignam ba cheikh ahmadou bamba bi nga xamé ni sakku na ngeureumal serignam ba di cheikh ahmadou bamba ci mboram ba seigne touba geureum ko diko seigne touba geureume yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam geureum ko diko yonnentou sallallahu alayhi wasallam geureume sun borom rabbi sattu jalla geureum ko di ngeureumal yalla mo dakk duggu aljana motax nu bëgg waxtane tuti ci jëm joju jaarat ci rek ndax takrar lay doon danaka ndax waman taraka takrar fala budda an yansha qata alquran jamono bu nek muy takrar di fatali nit ñi wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin jëm joju bi cheikh abdul ahad borom dundu gu barkel ga bo gisee sun borom rabbi sitou jalla dundu gu yonanti alayhi wasalam la tambale ci adama abul basar jaar ci ibrahima khalilullahi ñew ci musa kalamullahi ñew ci isa ruhullahi sen dundu ga am guma am importance am guma am ahamiya ay drous yu ci nek mais ay enseignement yu nek ci sin dundu yoy ngi non dundu ci kaw suuf taxna sayyidul awwalin wal akhirin muhammad ibn abdullah ali salatu wassalam bi mu ñewé jamono sun borom diko ko fatali diko wax del takrar del fatali ku dundu sa nat nga yonenti fi jaaron ndax seen dundu ga dafa am njariñ wa kullan naqsu alayka min anba'i rusul man sabit bi fuadak muné ko ndax fatiliku waju bax da fay deugural xol day doli ngëm day doli yaakar day doli kolute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fatiliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'i rusul man sabit bi fuadak alayhi salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhone yi ak ulamaawi al ulamaaw al amilun ni faral di wax ni man arakha waliyan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khayb wa shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy def lay préparer bimu bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khudwa nek roy way nek exemple def ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparer lol tax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza aradallahu amran ay allahul asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak ni muy préparer ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sago do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienter jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé way juru gor wi leg legi sax yalla man na ca baña sukkandiku way juru gor mom leg legi yalla man na ca baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way juru gor aw jiwu man na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmbat jiw wi bu baxul dara du sorti niki yontu yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwom jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelu muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leele yalla préparer gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax ma diko wax toujours jigen ni buñ amone setantal def mu lahasa moy réflexion danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaaré ci ñom ñom jigeen bi danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor meuna yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxuti dara dafa meññé dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparer pak bi te moy jigen ji waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp ñaari côté yépp digënté ñaxaté gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiwu yu sel pak bi sel na jiw yu sel na motax yonnati ali sallallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab yalla bu namé yëkëti stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple daf koy wajal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé samp mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgg jaxasse mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu waliw seytane nekké ni manam bu waliw yalla nekké ni yalla day wax seytane mayna katnu seytane mu mëna waliw seytane tek ci wet ge bo dul boromum xel do ko mëna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliw lañ ah kay ñaar ñepp ay waliw lañ waye ki waliw yalla la ki nak waliw seytane la bo mën ta setantal mën nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir bëgg nit ki yeyo liko yalla di defal baax bon dundu be wer weredi guddu gat xees ñuul am ñak sun borom tabaarak wa ta'ala rabbi isitu wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da bëgg nit ñi am mérite dafa bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni lu nek mu sak ci ñaar lol tax nga gis mu jeddid yone yi di wotonté bu ñu mu jeddid bu ñëwé ba dem benen ñëw bu dem benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha to mi ngeen ko jangé yalla neena waxtu wo xamé ni sampna yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jogé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko jogé ma indi keneen bu fa koko jogé ma indi keneen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mu war ko sempi ko wacc sakket nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer buma sempi dana fa samp benen xer lo tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yowmal khiyam xer bo fi sempi rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joggé xer ba len wootu du seen deret seen doomi ru la man nak dama bëgg sama doomi ru yi ak sama doomi deret bi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu lolo tax ngay gis jamono bu nek rek doomi ruham ba nopi nek doomi deretam si abdul ahad bakke radiyallahu ta'ala anhu waxnako miraran kuko beug xam bul ko laccé ndax man nga dajé kum nonam cheikh abdul ahad boko beugé xam bul ko laccé man nga dajé kum nonam xam nga noy def xepil se beut rek te xol te gestu te lambatu lega daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdul ahad boko beugé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé kum nonam man nga dajé kum nonam ndax doom adama bu démé ba xalat ci xélam ni cheikh abdul ahad da dan parpardo la hawla wala quwwata kenn musuko dig doom adama ko tol ni cheikh abdul ahad nga yaakar ni mom dana parparlo ba bi mu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata ëpp na lool cheikh abdul ahad ëpp na lool kon bu laaj ci cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al-ashari lol la way kat ba wax way kat bi ni ne bul ma laajte ndax man nga ma laaj dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dotuma bëgg gis mu ni kon nak bul ma laajte nga ne ko numay def mu ni topal sama mbor rek jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol boy lamb di daj boy xol di gis tilka asaruna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al-ashar bo xolé ni ci sa nday jor ñun la xolal daaray kamil ji cheikh abdullah nga xol yokotel juma ñu ni cheikh abdullah nga xol dekk bu tumuranke ci ndox foras bo seen ñu ni cheikh abdullah ba amna sax bo xani forasu lu ñuy wax forasu lan forasu baylat القران ميغا خاني موي بوم دي يالا يور سون ديغ موم موم لا شيخ عبد الاحد جيل ووتال كو كير غوليت نوب دالو سي القران ام كير مومال كو بوبام ديفا ياندو ديفا فنان ني ديكو بومب اي بارفون ديكو جانغ غوديك بيتيك شيخ عبد الاحد كو ووتال كير غوغو غيناو بي كاي لا يينن داري كامل يي باري غيناو بي كاي لا كيرو كامل يي باري رضي الله تعالى عنه kon boko beugé xam boko laccé topal mboram rek dimu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdullah had noko jëk indi ci senegal bim togué al khalifa rek lani jub jubal jubanti Cheikh Abdullah waye mom nak bam ko waxe ci njabotul bopam lako tambale de par lo wut waye wote jubak jubanti jub ak jubal ak jubanti wono pe laq sa njabot di jubanti njabotul jambour du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat Cheikh Abdullah bu ñewé non la def ci bopam la tambale ci bopam jubal jubanti ci bopam la ko tambale mom cheikh abdullah adiye serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolek liñ koy askanale moy li momal bopam manou tem ak ragal yalla adiye serigne touba yiñ ko dan dox musuko bolek alalam lepp lu ko way jox ci turu seigne touba da koy defal fa seigne touba beug waye wallahi du ko jefandiko musu ci lak bo essence musu ci tabax keur gumu dekk musu ci mu donne ko ci omar ibn khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jubanti omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi sologanu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambale de mom omar domam abdallah mom omar mo dem voyager bu don sun jamono ji nga nan mo dem sin dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju genn asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay omar sama asaka ji abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jinde ko marchandise so demé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom abdallah ibn omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'a bi nga xamé ni jël na alal jojulé jëndé ko marchandise dal di ñew madinatul munawara dal di jaay manam dal di indi alal ji gele mi dal ni bayam di sangam ci sin jox na la asaka asaka ji mom la jëndé gele mi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yow dal sa baye khalifa motax nga bëgg wut alal ci kaw alali julit ni ba am sañ sañ ñu jox la asaka nga sañ ko jëndé marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni pangnet nangu mbolem gele mi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ne ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci lal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor sino Omar jaay gelem ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ku lokay nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubante ci sa bop nga kay tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubante ti mu jup waye laq sa njabot duma njabotu jambur té nan jub jubal jubanti dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fétérlu gën la deung fop gën la deung fop lolou tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëk indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti ci Sénégal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li Seigne Touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd sukar am ay bon am lepp duwañ nangu sukaram duwañ nangu sukaram mu ñew ci Cheikh Abdul Ahad ni ko man day dañu nangu sama sukar te sukar sa du sukaru sforat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye duwañ dal neena sukaru sforat la ba nangu nako Cheikh Abdul Ahad ni ko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jox sa sukar dadi yotu telefonam wo Abdou Diouf ni ko mbir momu na leer ba Abdou Diouf topoto gis ni wax deug yalla sukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu neexul ba neexul momam sukaram cheikh abdoulah ni delo len ko sukaram ñu ni ko kay jël sa sukar cheikh abdoulah ni len dedet yeen koy transporter ba fekk fam nek ngeen jox ko sukaram watax bu del ci waton jamono ha jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh abdoulah delu ci waton bu cheikh abdoulah delu ci waton mna wajo xamni ben way da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebalé keur gi fayé ko jot mu dem di fayé ko waji waji bañ ko fay waji waxu ba ci cheikh abdoulah ni ko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu awas ma dessel ma nangam mi ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdoulah wolu diw sangam moy bamu ñew kilifa la diw muna muni ko alali jambour ji la bëgg nga joxe ko legi legi legi legi yow bu fekkonte ni goré nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam bobu keuruk Touba la tuddé keuru aljana ndax Touba li muy tekki moy aljanna taxé lu bali wax ni mahab alquran la te xagnel na ñu rafetal ñu seen del way moy Touba moy taxé jëm joju di cheikh abdullah sincérité manu tega ragal yalla ga foko tak wessu nak waye itajim amone ci laq ngeureumal seigne touba bam te ko nelaw ngi ngimbi def sallallahu alaihi wasallam neena inna la atahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safaha ci borom dafa bëgg borom ité yi ñi nga xamni dañu am ité am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am ité rek ité yu kawé rek cheikh abdullah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntaha diko agalé hamisa ul awara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil janga fe yokotal juma janga fe fu nek mu sembal fa l'islam fu ne mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jëm joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warès nako rappelé nit ñi fateliko nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasayu wat ngir ñu laxasayu wat lolo tax borom xoxa neewon na jaaduna yalla na rafetna ñuy fateliku gañu jup ñoñu gañu ragal yalla ñoñu gañu tegon seen tank alkitab wa sunna ñoñi ñoñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fateliku mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jama daadi nga xamni amuñu xel sax ñoñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fateliku ngir ndariñ liñu nekkewon ci kaw suuf mu ni xukal bakaw ala sadati amwati tabki aradi alim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai qadan ridwan man fihi wa khabu bil halawati mu ni gatch ngalama ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fateliku wala bok mu ni gatch ngalama ñi nga xamni asamaan ngi len di fateliku juroom yaari asamaan yek juroom yaari suufi jamono bu nek ñu di len fateliku seen xel di dem ci ñoom ñu yëkk di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seen melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy len muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di len joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma len di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabarak wa taala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu genné adina yalla da len di mepp yobbu len ci daraaje yu kawé ak maqama yu kawé ak bërepp yu tedd yu maggi ya fofa la len yalla di deexal fofa la ñi fété kon walli yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jama daat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni walli wu shaytané bu fi bayiko suuf day deñer lu ci mom suuf duko joy asaman duko joy alquran ñu ko wax fama bakat allihimus sama wal ard wama kanu munsirin asaman neena walli wu shaytané man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ne ko mayit walli wu shaytané wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asaman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñep ñu and joy joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gane jamono serigne touba radiyallahu ta'ala neena turam yu ko ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turam wi ko ko man haqiqatan ëlë yowmal khiyam do dem safara abdul ahad abdul ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tour day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggéey japp ko turam ngay jël kon tur wi amna luko lekkelek jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wék yalla ak kennal yalla lol sax da feñ ci jëmam bi mom cheikh abdullah lol sax da jéxital ci turam yi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid di waw kong da jéxital ci turam bi moone day limi am tawhid limuy wétal yalla téwu ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam serigne touba nekkon wasilam ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye téwul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba tawhid nga yam ci mom yalla xamnako yalla xamnako bo dé jang téré yi da nga xamni serigne touba mo am tawhid deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdul ahad radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914

0: bayam nga dëkk ci amin bayam ñu faral ko dal di may tekk nima yow do fi dëgg baq nayit bi du la fi fekk xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masaane ñew Touba bala ma dem fenn bala ma genn Touba dana dem siyara ji Cheikh Soin bu mbacke ngir alquran barab ba bi yal dogale waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem mo fa demé waxtu takusan siyara barab ba wagniku sama xel ni yar ci Seigne Habibou mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam togna ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu Seigne Touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mané ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wetam ciura yi di ci genné bu mané assalamu alaykum muni wa alaykum assalam continue jangam ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jeexal ginaaw timis ni gees ni koku mané manam Mustafa Mbaye Sall naka nga bayiko maniko ci dekk bi ni doonanam say tank maniko na jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won Cheikh Soin bi wagn ko jaar fi dila siyar waye man day mbacke diw sangam dama tepp lam ci tek mom duma ko wax yalla xam nako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa lox ma talal yalla nako yalla do li ngeegal yeen ma def mom momi Cheikh Abdullah jaar na ci ay loxom jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci Serigne Habibou ci guddiga dama gentu Cheikh Abdul Khadir Mbacke tok ci kaw minbaru Jumaa Touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana Mustafa Mbaye Sam maneko mangi ni munima Serigne Touba neena ken manalu la dara dang koy liggéey وبالقرآن الحسيب سي عبد الله رضي الله تعالى عنه نجوم جي دكو اندال جامونو مانو تيم جي دكو اندال جامونو نيغا خامي ني يونت يالا ابراهيم عليه الصلاه والسلام اك نجوم دكو اندال جامونو سون بروم نينا ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل ibrahima man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter ci njel ben ka salika Cheikh Abdul Hadd da indale njubam gi da ko indale mom jemuta jub jublu da indale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm mak doga tambale jub jublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indale njub gi mom da ko judduwale samay nop da ko judduwale radiyallahu ta'ala motax kum massa yar nga yaru gis nga bi Seigne Touba di tag Seyna Omar ci indale njub jamono xam ngeen ni Omar ku jigon la ku mandu won la waye bako Seigne Touba di tag ci raaye lum wax daf ni khat adaba nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi ismi minhul amsaru amsaru neena Seyna Omar njub gi yalla def ci mom njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen ka salika Cheikh Abdullah Mbacke njub gi ne kon ci mom mom la jëlone orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaaw yi ñanaaw yi demone Cheikh Abdullah demone Cheikh Abdullah yalla mi ma tim xamna ni ñanaaw yi sax xamnañ maqamam ci khalifatul lahi fil ard jëm joju kep lañ massa xam ko xamni bu massan ni assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba jamono boba 89 nga xamni boba sori wut ak bimu genné adina dem na salum ci abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi saretu fas bi nga xamni ci lañ yégon fas bi da sété ni sëcc ci taxaw ben place kiko yor dur fas bi ni sëcc ci ben place ñu nan fas bi day bañ ak fas bi kañ la daan def liek waye bi discours bi jéxé rek bi waji né fas bi ali fas bi téggu wat ci yoon wi man nak tok na lu yag doora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamna ko xamna bo démé ñoomit seen xel dimul ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñoom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñoom mom seigne touba mo ni omar nak njub gi yalla defon ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bari tekki ko ci bumu kersa ken nangatu la am khalifa ken ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolale lu bari mom day tolale lu bari nit ñi di def ay ndëngute waye kërok bi omar ñewé kërok bi omar ñewé radiyallahu ta'ala nu la redressé lepp tégat ñepp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam dor ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yaron sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar dalena gëna djub waye wallahi bu len omar gënul wona djub omar man leena djubanti dalena gëna djub rek sayyidna omar boba omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñi mi wuta genn majlis mu nawar ta go omar leg leg nga gis sahabi bu ñew tag ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika cheikh abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci bumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngëte ba sax da nañu deg ci mag ñu nan cheikh am cheikh mahmoudul fadal da wax nan man mam la baye ngi ñewtu bi ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wër na wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdullah mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikh mahmoudul fadal mom bo mo saane ñew ni ko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibi wala da nga bëgg ma muñal la ba nga yegg bo ne xoos ñibi bala nga yegg tawte bo ne bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci cheikh abdullah biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tegg leen ci alal kitab wa sunna le cheikh salim mbake waxon radiyallahu anhu ni xel bu joge man na fital naw ci jawu ji xoti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdullah delo wat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñewé ni ko am ndox tol yaangi yaqku mu ni abdul ahad ni ngeen xam de ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdullah had bari na ñoo xamné dañoo dëngëna dëng waye cheikh abdullah had leen jubbanté bañ gëna jub ab regal bañ gëna jup ab regal yonentu sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ay yow ali xana xamoni sonn ci ben way bam jup tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonent bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci sonn diko orienter diko jubanti bam jup mo gën adina ak li ci biram la yonent waxon ali salatu wassalam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngalla cheikh abdullah mom ay rijal la jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñ nekké ay goné fi ci dëkk bi fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xam nako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom kër bo xamni ma nga mandi bani tat don tersi de kayang kayang yi ba ci bangu buntu kërëm falay fana nga ñew fekk gemiñ di fur lolu ñun tek nañ ci suñu bëtt fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko suñu bëtt fi ci dëkk bi cheikh abdullah moko fi dindi radiyallahu ta'ala yalla xam nako mandi bay kayang kayang yi ñew fanan ci sa bangu buntu kër moy bangi buntu kër yoy ngeen xamal ñukoy def bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa tayay borom kër gi nekké da nga mandi bala wa kër gi yew mu ngok miraran waye cheikh abdullah ko fi jëlé de cheikh abdullah ko fi jëlé de radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal minimum yonentu kan lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am son ci ben way bam tege ci alal kitab sunna tege ci ak njub mo gën adina ak li ci biram njub gogo dom adamay dañ ci wouté njubug yonent bi sallallahu alaihi wasallam dom adamay dañ ci wouté yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena inna masala ma ba'asani allah bi من الهدى والعلم كمثل الخيس أصاب أرضا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نينا سوما لين دي مثال تي بما يالا يوني نيب جيما جوخ بور ما بارتاجي كو نيت ني كين كو نيغا جيل سي سوال موني مانغ لين كوي مثال تي باكي صوفي ني تي لا لين كوي مثال موني ميغي ملني أوامي waame du xam ngeen waame de waame ndox wo xamni dafa riddi soti ku ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pak suuf yi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy daldi ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye ca lay am du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré naan bo tilimé foot bo bëggé meññante witt meññante lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubug yonentou sallallahu alayhi wasallam liñ ci am moy djub tay dangu suba lol lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé kuko war dana waru waye ñaari fan ñet mu delu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu delu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nepp saxum ñax bé toy na waye saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu déggé war dana ko enregistrer ci tétam bi ci bopam bi dana ko jima jëfé ciomtu lay katanam di jup di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager kenn muntu jubal kenn jubna nak mom waye muntu jubal kenn benen pak bi nak moy pak bi am solo moy pak bi nga xamni dana toy xip dana fi tiye ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubna jubal na tay jubanti jubna jubal na tay jubanti moy cheikh abdul ahad moy cheikh abdul ahad
1: waye solo ga yi ñi wax ci mbedd yi dedet dedet
0: solo ga yi ñi wax ci mbedd bi dedet ki jub jubal tay jubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek ah dama bëggoon sama affaireu sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lolou du jub jubal jubanti lum la wax de koy dindi de rek jub jubal jubanti lum la wax de koy dindi
1: non la yenen bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am
0: ci abdullah mbake radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yépp dajena ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ñett ngeen balm sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sokk la jom heure boko ne jak rek mu sokk la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yep yoyu da na la gëna jub gën la jaamu yalla gën la manu gën la ko ragal boko ne jak rek mu sokk la jom lolu ci sartu cheikhou tarbiya la bok cheikhou tarbiya ñaarelu sarti ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax Muhammad ibn Masih radiyallahu ta'ala anhu ñu wax Muhammad ibn Masih non la melal niti tasawufi jaamu katu yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayal ba yokkat ba bëgg te du noppulu da ngay dem rek xol Muhammad ibn Masih mu sokk la jom xol gi ko xol da nga ci jelewat ak tawarte ak jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla go xamni di nga togaat ay wéri wéri wér ngay am courage ay wéri wéri wér di am courage Muhammad ibn Masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu say khutarbiya ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam budon dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur le dalay sarcer ab discoursam dalay sarcer discoursu cheikhou tarbiya daf lay jox al day melni bu yalla amone aw wen yaangi namp ci wenu sun borom bi tabarak wa taala discoursu cheikhou tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu ci abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu say khotar bi dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarceur bi nonu mu koy sarcer non la discoursu say khotar bi di def ci yow ñettelu sarte bi moy jaxaso ak mom sa bo jaxaso ak mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ko ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni dalay day fottu ci leer yi dila jox arakati shaykhu tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mukhalatatu
1: bo jaxaso ak mom motax way kat ba newon na mukhalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mukhalatatu salihin wajiba way wayqtidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxaso ak shaykhu tarbiya mukhalatatu salihin wajiba jaxaso ak shaykhu tarbiya dafa war eblugatu war ma dafa war waye wayqtidi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum shaykhu tarbiya walliw yalla kharitu sun borom neena koku mum roy ko farata la ka misli cheikh abdullah roy ko farata la ka misli cheikh abdullah roy ko farata la walliw yalla yi ñenti xaj dong la lu walliw bari wessu ñenti xaj yi walli bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel walliw yalla yi abdurrahman fena waxon nako ci waxtanu dawi abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalal abdul jalil ñenti walli ñom abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalal bu la ci neex wax misalon nako ci njabotuk seigne touba gi am benn way ni bo ni way seen bop ahlu sunna mané may dox deug yalla ahlu sunna la mom man fexel wa mu ngop benn way ni ma yow daga parlo mané ko dedet dama wax fi ma miné parlo man kuma xam ni dama parlo dama wax fi ma miné muna kon d'accord nangul nalo dama wax fi ma miné manam dama waxon ni ñenti walu yoyep gis nako ci bir njabotuk seigne touba gi xam nga fofu la min waye amna fenen waxuma fi dong la am waye ñenti walu yima lim yeb gis nako ci bir njabotuk seigne touba gi abdurrahman mi ngi fi abdurrahim mi ngi fi abdul jamal mi ngi fi abdul jalil mi ngi fi ma misale won ko ci ñenti njaboti seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman mom la misale won serigne mohammedul fadal cheikh mohammedul fadal arif billahi ba abdurrahman moy ko xamni rahmatun minallah ak lo meuna def lumu garaw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lumu garaw nak dana la ci xet li ci yermande yalla ci bu la xet le bu nopi nak dor la orienté ba doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tubu mak wolof njaay neena doto ko def doyna tubu mak yakarna yag ngeena deg ñuy netti xisab jaay ka tu pon biñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ cheikh mudou fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tal ni cheikh mudou fadal mo la yoni pon mu ni waaw momako yoni ñu gital ko ak auto ponam biñ ñëw ni cheikh mamadou fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ni waaw waxna deug bal leen mako fi ta dem on deug bagn ko fa baye dem ñum ñuko jappoon mu laaj ko li lo djiblu mu layalay wepp mu xettale ko bu nuppi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub kaay djub bam fa joge dootu ko defati fofu moy abdurrahman abdurrahim mom la misale won cheikh shoaib mbake koku mandu tek yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom manout ak yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma jeexna manout ak yalla gi rek la indi tak abdurrahman abdurrahim moy cheikh shoaibou mom misale won koko manon abdul jamal mom la misale won cheikh abdou khadir mbake moy ko xamni
0: xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf
1: mom yi la bolé Abdul Jamal
0: mom Jamalullah gi la jakar lol tarub sun borom bi nga xamné mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom Jamalullah rek
1: radiyallahu ta'ala anhum jami'an Jamalullah rek
0: lolo tax nit ñew na ci mom niko walax di waxe niko man day mbacke sama dom du jigen di ci kër ga da am dom te amul borom kër
1: lol xana moy da ndialo waye comme mom Abdul Jamal la du deglu lu ñaaw duko njort duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay njort ni kon da am dom duñu ëmbël waye gis nga mom bako Cheikh Abdou Khadir Mbacke deggé mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de mang ko gëjju ne degg ci yent yalla Musa ak Maryama ndeyam am dom te amo jëkër am dom te amo borom kër ca Maryama la ko mujjé deggé karama bobu ah way lolou ndaw karama way radiyallahu ta'ala way ki mo bax Abdul Jamal ngok
0: Abdul Jamal ngok radiyallahu ta'ala Abdul Jalil wala ngene Abdul Jalal man misal won ko ni moy Cheikh Abdul Lahad
1: mom justice rek la xam justice
0: ndax Jalalullah gi la jakar lol manu tegi njub gi
1: justice rek kama tu dinu tudan mom justice rek
0: fa ahti kullu si haqq haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy Abdul Jalil
1: ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken Abdul Jalal ngok Abdul Jalal ngok wala ngani Abdul Jalil lula ci neex
0: mu ngok
1: manu tegi rek njub rek justice rek koku moy Cheikh Abdullah mi ñi waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu
0: ta am ngeen ni justice bu amul kaw suuf kenn du fi dund justice sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yow man xiyab
1: waxtani ma doon def tindo di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso dugg ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso dugg ci donte justice dana tej ba kasso yu fess waye du tay nit yi saga
0: yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngeen yaakar ni ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen dina saga walli wu senegal yep bañu toy xep banu pingen ni yeen ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen dina
1: kasso yey fess rek waye danañ len saga ken manu ci dara yalla xamna ko
0: ni saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga
1: kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp dugg ci rondal yi di nelaw bay yewu jot seen yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi arité saga lolu ko la ko xam nga ni mustahil la lolu lu jomb la kenn mënu ko fejjele kasso yey fess rek
0: ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leble won non lañ la koy fayé
1: yalla xamnako
0: waxuma ko ngir parparlo waye dama ko wax te tek ko ci xam
1: dama ko wax bu nuppi tek ko ci xam
0: waye Abdul Jalal
1: justice manu te ba amé
0: bu fekkone ni ko jëk saga ba mu saga rek lañ réglé affaire bi définitivement kenn dotu saga waye ke jëk saga da saga kam saga du waliw ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga waliw Sénégal yépp ben waliw bu yéwo Sénégal té saga wuñ la amul amul sa waliw wuñ saga wul direct saga nañ la indirect waliw wuñ saga wul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopi ñu ni lool na nak lolu mom wax deug yalla ku len ko wax it xam ngeen ni munta nek mustahil la lu jomb la lolu mom lu jomb la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot guy saga waye xamna ni saga mu ngi fi juk lolu mom xamna ko mom kon nak ci abdullah hatangok waxtan wi jeexul khajul khajatu waye mi ngi bokkon ci abdul jalil nga xamne dafa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëgge dundu manu te do ngay tax ñu dundu fi motax mu indi justice tek mom cheikh abdullah motax jamonam kenn togn kenn du togn kenn jamonam dedet lolo taxone état bi respecté ko naka nonu mbollem ko amon ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokku nak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokku lu diiné sax respecté nañ ko bo bu len né def len ñu def bu len né bayyi len ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won comme ci ni bayil nangam wala defal nangam nga dal di koy def fasase lu ko ko mayon justice moko ko mayon al abdul mandu ma ngi len di poser question ba ngeen guddou ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nopi nak jubanti nañ wa jamonom bu ngeen ko massay gis wax len mako amul ku gëna arrogance wa jamono ba nopi jubanti len lolu mënta nek ku len ko wax nax na len gëna arrogance wa jamono ba nopi ni da nga len di jubanti ku loko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golay yek tilli ci all bi sax dañu mandu ba duñ lek xarum jambur parce que da leena gëna mandu seigne modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamne dama mën ta wax te duma wax deug ngir yalla dama ko mënut même buma ko don jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xamne ko wax te duma wax deug duma ko mënut bay bo ñu yamale fofu waxtaan wi ñu ñaanalante benen yoon inshallah taala yalla ñu yalla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sa borom defal ñu النجاة في الدنيا والآخرة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه واي من دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار إحياء علوم الدين خريتي وا دار إحياء علوم الدين تي سين خريتوك دارا جي ني جارالي كو تي مصطفى مباي سام مي ني دغ مان لين دي واخ جزاكم الله خير الجزاء ñom serigne mustapha cham rek la ci serigne modou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabi sama wëlëré wa sëriñ ko sa faal ñom ñëpp ba ci alhaji sëriñ sek bi ci sénégal bi ñeen xam alhaji sëriñ sek té yoré société bobu di liggéey armé ñoy yal nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafa yoni ndaw mu andi fi lo xamné sama xol sedd na ci guuy
1: jerejeuf jerejeuf man jappon na ni li nga defal Seigne Touba rek doyna li nga defal Seigne Ampoule rek doyna jappon na lool kon bo ci bolé di gendiku walé daara yu mel ni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gënaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak njub am alquran ni mako waxon barki dembu ci mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko leen munima sama dom diw sa daara la nekkon ala jang alquran ba wacc jang fa xam xam bari sala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé doomam ji fi ci daara ji ñaar yon la ko fi gissat lool nak wax deug yalla mën tax ma xam ko bani doom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala té dëkk ci biir dëkk bi nak boole ci sax nak mom ci biir Touba gi la dëkk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi leen di wax jazakumullahu khairu jaza xamna ni alquran tax ngeen diko def yalla leen yalla fay bi hurmati alquran alkarim bi hurmati alquran alkarim jere ngeen def di nuyu di ndokkel sunu xarit sunu wallere oustaz mukhtar sam ñew na fi aljuma passé fi ci daara ji set sima ci bisam bobu muy taxawal yalla nañ ci yalla yobbu jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wolere ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax bay sayidina job ngeen ko min ci bay job al ma'ruf bi bay job dawul delo tire gor gogou damay wax ni bu fekente ni waliw amna te man gëm na ni waliw amna wallahi gor gogou waliw la bay sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek istuwaru sayyidina uwaisul kharani lamay jox gor gog mo yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñi jang majalis ma dan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté ak serigne mukhtar sar jang na fa luxo ci lu bari ci gor gogou mom serigne mukhtar sar sunu xarito sunu ko le fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoy yépp vraiment muy ku bax évité na ma sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bu xani wa mouratani sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme nima ko waxe te waxna ko legi ci hadith bi yonent ni sayna li jubal ben way ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter domi jambour yi di def ci ñom ak momi non la koy defé non koy gërem ci lolu diko ci ñaanal muy sunu xarit bi sunu wëlere ñew na fi ba ci daara ji barki dembu fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacke fekk moy mu set sima di nga xamni way gërem sama doomi bajjena muy serigne mam mor sam ñom ñep ñu ndokkel leen gërem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leeri gi ak fatlikou di leen wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jaza serigne modou wa assalamu alaykum wa rahmat ma ngi gërem it batay serigne abdou baba serigne modou mako jox sank ni kuy deglu waxtaan yi la ba doon joxe ay kaddu rafet ci waxtaan yiñ defoon kon nak serigne abdou baba ñi ngi lay nuyu passage wa di sako rek ngeen ñaanal nu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonent bi tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adamay yépp ñu and baax and jup and texé motax ñu diko wax yalla ñu yalla musul ci tahassub muy parparlo yalla ñu yalla musul ci gis deug noppi ca ndax yonent neena ku gis deug noppi ca jamono bobé saytane su nuga te ñun dañoy ñaan yalla baña bok ak saytane dara yalla buñ xam saytane yalla buñ ko gis yalla buñ ko deg bi hormati shaykhul khadim radhiyallahu anhu yalla ñu yalla musal ci mom waxuma diko don te neena gis deug nopi ca saytane su lu mo koy def wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñeeru doomam ma nga ci réew ya nga xam ni ñoom godoron yu baax lañ am waaye dañoo am citoyenneté yo ay citoyen yo xam ni xam nañ lan moo di citoyenneté ñoom si seeni citoyen xam nañ ni état bi tali bi buñ ko yàqee seen bopp lañ ko yàqal moo tax ñoom doo fekk ñu yàq seeni tali xam nañ ni courant bi buñ ko lakkee seen bopp lañ ko lakkal moo tax ñoom ak luñ mer mer mer duñ taal duñ sakaase léegi état moom jël ay njabootam yóbbu foofa daal ni xaaral ma jël sama njaboot yóbbu ko ca ñu nite ña yóbbu ko ca ñu nite ña yéen ñi nitewul nag toog leen fii ma di leen jiite li ngeen ma jox daal la ma leen ci mën a defal maa ngi leen ko ciy defal léegi bu ngeen ko sakaasee koo ko def sun borom ni way saakhila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun sun borom ni aha kay alla innahum humul mufsidun walakin la yashurun yene yaq kadi magi di ngeen yegul ni yene ngi yaq rawatina nak nga diko def ci dekk bu tal ni dekk Serigne Touba yaq fu meuna don aramna fu meuna don rek aramna waye da ci rawati dekk Serigne Touba nak ko xamni dunduna ba genn adina mom cheikh ahmed bamba dunduna ba genn adina musta yaq seigne touba neena man ñaarama indi adina ñaarama fi indi neena bul won ak ñaar yi adina duma fi fanan genn guddi mini ko lan ak lan muni walaw lal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida seigne touba neena bul won ak defar nit ak defal nit adina genn guddi dima ko fi am xam nga koku yaqku fi de xam nga ni koku yaqku fi de ko xamni defar nit ak defal nit rek moko taxone ñu jamono walaw lal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida genn guddi dima ko fi am neena bur won ak lolu defar nit ak defal nit wa koku dana sakase koku dana sante kenn muy sakase koku dana sante ab talibem mu yaq dedet kalla wallahi lela ma deg ñu naan gone yi di sakase Touba bu señ bi wote won kenn du leen fa jitu kon gone yi da am lu ñu lu leen nakari motax ñuy sakase xolama joju wax ju juunu xolama joju wax ju juunu wa mané xana day defena ni yeen ñepp jang ngeen histoire nafiq bu mag bobu nga xamni mo jité won nafiq madinatul munawara abdullah ibn sulul yeen ñepp ko xam bu yonentou bi masana wote mo fay jitu pourtant mission yonentou bi yep moko don yaq te bu yonentou bi wote wallahi mo fay jitu abdullah ibn sulul bu yonentou wote mo fay jitu waye gis nga mission yonentou bi yep moko don yaq mission wu yonent bi yep nok sakase rek la fa nekke won sakase rek te pourtant bu yonent wote mo fay jitu kon mbir mi nekul fofu yalla motax yalla ni yonent bi abdullah mi nga xamni bo wote mo fi jitu bi mu genné adina yonent yalla da ko ni bul ko jité bul ko julé bu fa sa tank tégué bul ko julé lutax mu ne ko ndax da la wara na top top say ndigal bayyi say téré loolu la defut té pourtant day and nak mom dem ci xaré dé xaré yi xaré la wax dé bu doon suñu jamono ji da nga nan bayal na yonent bi ay tolam récoltel nako ay tolam bu yonent bi masana wote am ruuj mo fay jitu waye anamu tay parce que topul ndigal bayyi wul téré mi ngi jëf nak waye jëf ji tegewul ci top ndigal ak bayyi téré te yalla da ko waxon niko yow muhammad waxal ma gañi ni len ku ci bëgg ma yërem ko day top say ndigal bayyi say téré qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la yaghfir lakum sunubukum wala khafur rahim alquran la sallallahu ni ngi nodd ñeen bal mako bu ñuy nodd tamé fekk mi ne ci waxtaan wi dana xawa ki mané pour ma dag wax wi mu niko mbir maangi ci top ndigal bayyi téré waye yow señ bi ni sama dëkk bi dama fé téré politique sama dëkk bi dama bañ ko sakase ngay sakase kër señ bi ba nopi wala dëkk señ bi ba nopi té nan bu señ bi wota ya fay jitu jitu ga ban jariñ la am
jitu ko xamni topu ndigal bayiwo tere

amul njariñ amul njariñ motax suñ borom ni bari na ci gañi ño xamni liñuy def ak yaq la ci sa bo tiyé seen loxo ni len liñu def ak yaq la ñu ni dédét ñun dañuy défar li fi nek lañ fi bëgg jëlé innama nahnu muslihun ñun dañuy défar dé fekk na boba dañu comprendre route dañu xamul li xew xamuñu ni alal gi ñi yaq ñoko mom sun borom wax na ci benen aya sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom wax na ci benen aya neena rikway ma ngi leen di denk bu leen jema wut ben moyen wala ben porox ndol bu ngeen di jaar pour yaq wala tabqi al fasad fi al ard inna allaha la yuhibbu al mufsidin ma nga suratu qasas sun borom neena bu len jemu ben porox ndal wala ben lay wo xani mom ngeen di lay ci mbirum yaq ben lay bu len ko wut ci mbirum yaq dañ ñoo xagn suñu droit mu ni bu mu la taxa yaq combat bi mu na mu ni bu ci yaq bok ba kéro ngay jot say droit bu fekke dañ la xagn say droit wala tabqi al fasad fi al ard muy nax man yalla dama bëggul ko yaq man yalla ma bañ ko yaq rek dama ko bëggul rek inna allah la yuhibbu al mufsidin man yalla bëgguma yaq kat xana li rek jaron na baña yaq li rek jar na baña yaq sun borom ni bul jema wut ben lay ben pretext bo xamni ci ngay wax nan nangama tax may yaq muni dedet wala tabqi al fasad wala tabqi al fasada bulut porox ndol bo beug jaar pour meuna yaq bul ko wutal wenn lay bu ko jema justifier ci dara yaq deugunut rek bu ko jema justifier wala tabqi al fasada bu ko jema justifier bu ko jema justifier mbokk yi julli di mbokk yi ñu bokal ci ahmadou bamba ni ngi labiré sunu bop té di len labiré ni buñ la fayul fi dañu la ko fay ëlëk yow man khiyamat akbar jambur bo jotélul dara nga sakasse alalam nga profiter ci ben occasion rek sakasse alalam wallahi bala nga jéggi sirat dang ko waxat borom tabaaraku ta'ala dafa wacc ay sanction ci ñi nga xamni dañuy yaq alali jambur ben dang ko satch direct wala indirect ndax ñaari satch yoy ñu am satch direct ak satch indirect agresseur direct ak agresseur indirect yalla ni bu mu ci ñaar yi sa sanction ngi taxaw di la xaar ñi di sakasse mangi say jambour yi station yi jambour yi ay agresseur indirect lañu rek dañ ko russo def direct ñu di leen gis rek bu occasion amé ñu dem defiko indirect la ay agresseur indirect rek la sun borom tabaaraku ta'ala neena innama jasa'u lisina yuharibuna la'a wa rasuluhu wa yas'awna fil ardi fasadan an yuqatlu aw yaslabu aw mun an yuqatlu aw yaslabu aw yuqata aydihim wa arjuluhum min khilafin aw kama khala tabaaraku ta'ala sun borom dani sanction ñi nga xamni jasa'u lisina yuharibuna la'a wa rasuluhu wa yas'awna fil ardi fasadan sanction wu ñi nga xamni dañu nekk ci kaw suuf di agresser nit ñi direct wala indirect an yuqatlu aw yusalabu ben sun borom neena buñ leen jappé nañ leen ray aw yusalabu wala ñu tandar leen aw tuqata aydihim arjuluhum bi khilafin wala ñu dag seeni tank ak seeni loxo ci jallawle aw yunfawna min al-ard salik lahum khisyun fi ad-dunya wa lahum fi al-akhirati 'adhabun 'azim buma jumul ma nga suratul maida buma jumul ma nga maida xola sanction yi yalla tek agresseur direct ak agresseur indirect muni
ñi nga xamne dañuy contrecarrer loi yalla yi ñi contrecarrer loi yalla yi seenu pay inma jazaa'u lisin yuharibuna la wa rasulahu seenu pay dañuy contrecarrer loi yalla tek ci kaw suuf yalla ni yaq deugunu nga yaq alali jambur yonent ni yaq deugunu nga yaq alali jambur mune yemuñu ci wayas awna fil ardi fasada seen pexé seen xalaat seenu doxine moy yaq ci kaw suuf rek ay bi mi ngi waccion ci agresseur yi nga xamni dañ daan nek ci kaw yoon yi di dogali nit ñi di jël seen alal bo démé ci kutubul fiqh al islamiyya kutubul fiqh ya indi nañ ci ay détails yu yaatu dama indi rek grande ligne yi nga xamni mom la alcorane wax waye bo délé ci kutubul fiqh di nga gis ni indi nañ ci ay détails yaatu ben suñu borom dañ ni nañ leen ray wala ñu salab leen wala ñu dag seeni loxo ak seeni tank ci jallawle moy bu fekke ni dag loxo la loxo nday jor bi lañ ni dag fami tak montar dag tank chamoñ ba fa tolok dojor ba bu fekkenteni salab la dañ koy daj ci garabu pinci ma suko defé 3 jours nit ñi diko fa romb diko xol xamni ki mo nekkon agresseur bi daan yaq alali nit ñi wa ila ñu ray ko yoy nak bu boba attekat bi la yon may mu set bu ko neex ci yi mu def ko attekat bi la yon may lool wa demé ci kutubul fiqh di ngi ko gis attekat bi la yon may bu ta ray jaado bu fekke ni salab mo ci war bu fekke ni dag loxo ak tanki ci jallole mo ci war benen bi ci dess benen sanction bi ci dess moy aw yunfaw min al ard moy legi ñu exilé ko raison bi mi défé lolu raison masalan buñ japon ñi sakassé alali dëkk bi fi ci Touba buñ leen jappé fan leen jappé Touba muni nañ leen bu baba dañ leen di exilé jëlé leen ci département biñ ko doon défé raison biñ ko doon défé yobul leen ci benen raison tej leen fa nga xamni seeni bokku duñ leen mëna jégué ba di leen indil luñuy suturlo luñuy lek luñuy naan maam lolu sari am miñu djublu tumurankel la bu ëllëgé do ko def su baba dañ leen di yobbu nar wala Louga mba tamba Seigne Touba lim dacc ci dëkkam bi lim dacc ci dëkkam bi yeen wa dëkk bi yeen nga joy suba ngon ci ni dëkk bi amul liggey dëkk bi amul ay investisseur yo xamni dañuy investir seen alal di mëna jël ay emploi wa légui ñi fi investir seen alal ko suñu ngeen bëkk ko taal ñi fi investir seen alal ko suñu am ay emploi yu ñu jël légui ngeen dem di sakasser alal li ñooñu yeen nga yok sa mur bi est ce que lolu xel la ndax lan ndax top ben way mu di len digal di len téré ab joxu ñom rek ngeen di xol lolu du ak nité and ak nit dagan na dara neeku ci waye nak na and ak nak nga nité bolé ca dana ko wax ci kanam sun borom neena wa ma li salimin min nasir mune togn kat yoyu yak kat alali jambar yoyu mune duñ am dimbal fi duñ am dimbal yowmal khiyam wa ma li salimin min nasir aw min nasir wa ma li salimin min nasir duñ am dimbal fi duñ ko am yowmal khiyam mune lu waxat ci benen ay ni wa ma li salimin min amimin wala safihin yuta neena ñoo ñu may wax buñ leen yobbo ci kasso buñu wax safara buñ maré mëna mëni ndoxum deut lañ leen di jox mom lañuy naan ndoxum deut mune ta fofa kenn du fa def intervention ci ñom yonent bi du def intervention Seigne Touba mi nga yaakaaroon du def intervention Seydi Alhaji Malick du fa def intervention wala safi in yuta
kenn du fa def intervention fofa ci ñooñu dedet dossier bobu kenn amul droit taxaw ci kanamu yalla di def intervention dossier wu kan dossier wu yaq kat ci kaw suuf alquran ko wax de di waxi mustafa mbey sam de dossier wu yaq kat ci kaw suuf yalla neena subhanahu wa ta'ala kenn amul droit def intervention wala safin yuta kenn amu ci droit rawati nak nga diko defé ci dëkk bu melni dëkk Cheikh Ahmadou Bamba dëkk bo xamni yalla dako wormal malaakai wormal ko malaakai dañu wormal Touba ba rus nañ fi dugg sax ngir fitnal nit buñ ko mën ta ñak fitnal dañ koy gënne dëkk bi ngir wormal dëkk bi rek yalla xamna ko ñom malaakai dañu wormal Seigne Touba ba wormal dëkk bi ba bëggu ñu fe tek nit fitna buñ la mën ta ñak te fitna dañ lay gënne dëkk bi nu dor la fitnal ndax wormal dëkk bi rek yow doom adam nga ni dajjek sa bop bi ni do wormal dëkk Seigne Touba bi foko tek ci ambition des misérés foko tek passion bo xamni ni amul limite subhanallah lolu togn Seigne Touba la togn ñepp nak togn ñepp graw waye gis nga togn ci gëna graw moy togn ab yonent mba togn nitu yalla xam nga yalla man nga ko togn ci bopam mom mu bal subhanahu wa ta'ala mais togn nitu yalla bu la balé martaba mo la dul bal lolu motax mu am conséquence nitu yalla soko togné mom amna la biru bal waye wallahi martabam du balé martabam nitu yalla du balé nitu yalla bo gis dafa am li ñi tuddé rijalul khaybi rijalul khaybi yalla leen boole ak ñom yalla leen di déléguer boole leen ak nitu yalla bobu mu melni ñukay escorter sa boko togné bala intervenir lum gaaw gaaw fekk na rijalul khaybi def la liñ lay def ba paré mi melni rek nga bëggona éliminer a président rek bala président bi yegni mom nga don éliminer garde corps dañ lay éliminer yow ba paré fekk sa déssatar garde corps dañ lay éliminer ba paré yow président do nga yegni ndekete amna ko ñëwone pour éliminer la président dor ko yeg non la amé ci nit yalla yi seen martaba du balé yalla xamna ko tawallahi wa rabbul ka'ba képp ko xamni li ñuy def sa loxo ngi ci biir sétan leen man ma leen ko wax budé ko xamni ku warona yilif li Seigne Touba tub Seigne Touba la duko yilif bankal sa baram ben budé ko warona yilif batub Seigne Touba la duko massa yilif budul ko xamni ni du yilif batub Seigne Touba mbugal ngoy xaar gatch ak adina ngoy xaar go alakhir waxali wuñ ko yalla xamnako ay ci sun kanam la nek nekul ci sun gannaaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neenon ittaqul zulma fa inna zulma sulmatun yawm alqiyam moy ci ndiku len togn ni ndax togn ay lendem lendem la yawm alqiyamati akbar togn ay lendem lendem la yawm alqiyamati akbar togn ak taxed la ëlëk yawm alqiyamati akbar ko tol ni Seigne Touba ni sa dekk bi bëgguma fi nangam te dekk bi lew ko dom bayil ko fa la muy bañ ba nga bal ko fi dekkam ñaar yi bu la neex tanal da ngay deg ko xam day wax naan man Seigne Touba rek la gëm manam bëgg na contre carré Cheikh Mountakha mi fi nek bëgg na wéddi Cheikh Mountakha mu jël ko fi naan la Seigne Touba la gëm loolu dinaay wax ni ba tay erreur gënu ko reey ma jox exemple waxon nako ci conférence ma doon def ci kaf su rajab mané sun borom lum wax sayidina daoud alayhi salam ya daoud ina ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq yow daoud dama bëgg dem wutuma ci kaw suuf wa yalla lum wuté bay wut ko représenter ci kaw suuf yalla da wuté dara légui lutax mu tan daoud mu représenter ko ci kaw suuf muné ko yobul sama baat dima attel dima diglel dima terel
légui ku wéddi dawoda yalla nga wéddi ku wéddi dawoda yalla nga wéddi ku wéddi cheikh muntaha seigne touba nga wéddi wa rabbul kaaba ndax mo fi représenter seigne touba bu seigne muntaha waxe bu nopi nga dingat ca dara inkar ca dara mok bu seigne touba waxone ñoyam seigne touba nga gëmut bo wéddi seigne moko fi représenter donte seigne touba woutewul dara seigne touba woutewul dara li xew ci dëkk bi lepp mi ngi jannlok mom waye da am ko ko fi représenter niyent yalla daawoda représenter sun borom ci kaw suuf non la seigne muntaha représenter seigne touba ci kaw suuf kon bo wéddé seigne muntaha seigne touba nga wéddi ak kula mëna jur nak ak kula mëna jur seigne touba nga wéddi bo wéddé seigne muntaha rek seigne touba nga wéddi ndax moko fi représenter bang ko représenter gul kenn digul batam kenn digul batam da top ñam wara top ni ciel fuñ ko yawal mu dem lijeenti lañ fay lijeenti delu ci wa tok ni ciel waye bimu yoré batam amna droit wax li seigne touba bëgg sallallahu alayhi wasallam ak gi nga xani mom la mujj ak ci makkatul mukarram moy hajjatul wida ca la waxe won waxam ju reey ja discoursam bu reey ba khutbam bu reey ba conférenceam bu reey ba ca la ko waxe won mom mustafa ali salatu wassalam hajjatul wida discours ba la ca gëna lepp am solo waye la ca gëna concerner lepp concerner julit ñi waye da ca rawati li may bëgg wax dani alla inna arrama alaykum dima'akum wa amwalukum ka hurmati yawmikum hasa fi baladikum hasa fi sahrikum hasa dani alla hey hal balaghtu khalo nam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu alaihi wasallam allahumma ashhad salasa marra hajjatul wida yonentou sallallahu alaihi wasallam daf ni yeen julit ni min adam ila yawmina hasa yeen julit ni yalla aramal na ci yeen sen deret yi inna arrama alaykum dima'akum sen deret yi aram na ci yeen wa amwalukum sen alal yi aram na ci yeen daganul ci kenn ci yeen di yak deru mbokum julitam mba muy tour deratam deugul kenn ci yeen muy yak alali mbokum julitam mba muy tour deratam muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bi ñu nek bis la bu yalla warmal bis la bu yalla sutural bis la bu yalla ar bis la bu yalla aramal ci yeen ngeen xex ci ma ngeen torant ci deret niki seen rew mi nga xamni moy baladul amin niki wer wu tedd wi ñu nek ndaysan ali sallatu wassalam bu discours ba jexé mu laaj question bu am solo ni wa ndax deg ngeen ma hal balaghtu xam nga ñu bari dañ koy firé ndax jotal na hal balaghtu ndax deg ngeen ma ndax yeen ak may deg hal balakh ndax yeen ak may deg sahaba yeb and na ni ko nam ya rasulullah walay deg nagn la de mune gessun borom mi fe mi umpelewul dara fekke lepp mom yonam sallallahu alaihi wasallam mune gessun borom ni sun borom yaay sama temoy sun borom yaay sama sede allahumma ashhad sun borom yaay sama sede de ga yaangi ni nenañ lima len wax deg nagn ko lay amatu motax yonentou sallallahu alaihi wasallam ni kon nak ginaaw deg ngeen lima wax bu ngeen fi joge ku ngeen dajel na ngeen ko ko jotali yonent bi nak wax ca lu graw lu doy war muni ndax yeen ñi togon fi bi may wax amna ci yeen ño xamni ay gaay ngi ci sama gannaaw di ñew te bok ci saw xet ño leen upp ak deg ci li may wax kon jotali leen ko rek te baye leen ko ta dem jamono dana ñew ño leen ci upp ak deg jonne jamono ngi ñew joxani li ma leen wax yeen sahaba yi amna ko xamni mo leen ci ep ak deg te ñewagut
kon da ngeen ma jotalal ku ngeen dajal rek netti li len ko mawdu bi ku ngeen dajal rek netti li len ko conférence bi ku ngeen dajal rek ni ngeen ko netti li conférence bi muy ndax man ngeen ko netti li conférence bi day mu balul lu ca genn ci xam xam lo xamni yeen ñi ko fekke won mënu len ko ci genn waaw ndax lolu mom innal fadl bi yadillahi yuti man yasha ak deg yalla koy maye mo taxone yunus sallallahu alaihi wasallam ñaanalon nako Abdullah ibn Abbas allahumma faqih fi din wa allama ta'wila sun borom yalla nga may ibn Abbas ak deg yalla nga may ibn Abbas ak deg ak deg ah ñu toll jamono bo xamni leg leg damay tok di deglu minbar yi juma yi wallahi damay jaxle dama nan man dal li mënuma comprendre lan la da manam borom xam xam bu tok ci minbar gis yak gutul ni nga bako fa di wutal gona yi protex di wutal yak ka di awlay nan dañu sakase sin dañ leena xagn seeni akak dañ leena xagn seeni droit amuñu liggey ak wa amo liggey ba yak alali jamb yow amo liggey ki am liggey mom liggey na ba am alalam nga dem diko taw lolou aw lay la yow kay bo beugé bu gëna amo demal wuti liggey ba am alalam comme mom demal liggey so amul liggey way bu ko sippi ki nga xani mom bam juddo di dajale ay ñaar dërëm ak ñett dërëmam ba xey réussir lim réussir nga xey ko xalma tek ca te mom lila naqari tegulako ab imam xagna tok ci minbar dila wutal aw lay porte de sortie subhanallah motax man lele demay tok ba yag man nan xana deug deug ilimani li gay wax bo fanatisme ci mouridisme ñun la da nga xana da nga nan kafe touba mani waaw mbadu gay dañu nan kafe opposition yi ilimani ndax dañu nan kafe opposition yi bok ba ñi mëngu leena wax deug ngir yalla man sama fou ci état ak ñim andal sama fou ci opposition man yalla la xam yalla ma tax di wax yaq mo degeunut ak loxo meuna justifier bu yaq ala li jambur sallallahu alaihi wasallam ñun ñepp ñu jang ci ay hadithum al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara man allahu anhu muttafaqun alayhi ngay jema wutal aw lay nan bo gise gona yi di yaq bo gise gona yi di def li li ko waral amul lu ko meuna justifier ragal len yalla amul lu ko meuna justifier yaq degeunut yonent neena julli pire et dire laminim wi du ci yakal nit loxom bi du ko ci yakal nit julli pire et dire moy ko xamni liko yalla ni bako fi da ko fi ba julli pire et dire moy ki nga xamni gadayna musibay bakanam musibay bakkan moy lan moy sa ambition moy lan moy liñuy tuddé manam niñ ko waxé sax xeyna baat bi dina ñëw ci kanam ci man moy nit ko xamni sa bakkan bi rek nga top sa bakkan bi rek top sa ambition rek noko mëne atteindre baxna bo gisee may wax jamono bu nek ñima bañe politique te sa buma xeye nak di gis lutax ma gëna bañ politique yalla xam nako musuma ko bëgg tay duma ko bëgg ba mukk politique parce que politiciens yi moy ko xamni boko ni won rendil sa nday te am sa te atteindre sa objectif mu def ko yalla xam nako du dara ci mom politiciens moy ko xamni boko won rendil sa nday ndax nga te boko rendé di nga atteindre sa objectif wallahi dana ko rendi ba nopi nak diko layal depuis 2012 mang leen di wax yeen xalé ni leen bu leen kenn jaral dé
ku ngeen meuna andal xaar len ko ci irniya depuis 2012 ma ngi len koy wax ngeen ne ma lutax man len ndax ko ci des pertes nga acca depuis 2012 ba fi ma tok di wax ak yeen nañ ma wax rek ñete def fuñ mujj rek ñom ñepp perte seeni wajur perte parce que force de l'ordre buñuy genn force de l'ordre buñuy genn dañ leen di ensire jox leen ay légitimité de défense mama bobu ku ci faatu enquête du am dara du am da ngay nil yalla xam nako te yow ki tax nga genn ci mbedd mi di ray sa bop sa bu la woyé manifestation ba ngeen joxante randu fi ngeen wara dajé kat kat ba gëna neex mom lay droit ci sa kadam mu wacc ñaari ponkal wër ko yow da nga dox ba ñakatoy xep doga aksi ci place bi gis nga bi mu wacce ci 4-4 tam bobu dal lay seul loxom bi ni seulax na loxom bi legui li nga warna jëk def moy da nga warna xol liko wër entrasam ndax di ngi seen doomam mba jabaram boko ci seenut wagnikul ñibi sa kër ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yalla da ko ne li ngay def tambale ko ci sa wa kër wa ansir asiratakal aqrabin yow politicien bi tax nga genn ci mbedd mi bëgga jaay sa bakkan bi say wajur ñak la doom ma nga ca lisbonne di jang wala mi ngi ci salam mu tejj ko fa muy setan tele di ré bayam wacce kat kat wacce ci kat kat bu toy xip waxu jëm ci tribune bi bu police yi sané ñaari grade bayam daw duggal ci kat katam dem balafa yow nga nefa nak jamar lo police yi bañ ray la da ngay nil wallahi da ngay nil bo legge ñom ñoy dajé wat ci seen biir waxtaan jubo sa dé nil na hader mautu ko hader sa dé nil na depuis 2012 ma ngi len ci yé yeen xalé yi nangou leena yew top seen ambition rek top seen passion rek nangou leen ni politiciens yi dañ leen di nax nangou leen ko pouvoir ou opposition nak ñom ñepp leen di nax yalla xam nako ma agone ak yeen bo wax leen ni leen serigne su ndaw si sax man leen yeen ndaw ñi fi hasa saman da ngay na perte 10 perte lestek moy seen côté spirituel perte ngeen ko seen côté temporel perte ngeen ko wa legi fan ngeen jëm kon fan ngeen jëm yeen ndaw ñi te man neena leen euma ñu dul yeen fi ma tok di wax ak legi ni ci tisbar rek fukki ndaw ñew nañ fi fukki xalé yu goor ñew nañ fi ci man legi sank rek ni dañ doon siara ci la doon nuyu dila sant ko gërem ci waxtani par ci par la ñi ngi lay ñaanal ila akhri man leen bëgg ngeen mucc rek tax may wax limay wax man sama yoon ci politique bëgg ngeen mucc rek fukki ndaw wallahi yalla sédé nako légui lañ fi joggé ñom ñepp di ay waxa mbaané bëgg ngeen mucc rek politiciens yi jëruñu seen bakkani seen bakkani yalla daf leen ko bindal pour ngeen jaamo jiko yalla jaamo ji leen ko yalla te fexé ci yor seen ndey ak seen bayyi way yak sam jang ki tax nga yak sam jang dooma nga ci école yi gëna ser di jang tour sa bakkan ci mbedd mi ki tax nga tour sa bakkan ci mbedd mi ma nga laq doomam fu kenn xamul ma nga laq doomam fu kenn xamul ba pare bëgg la genn lo ci mbedd mi buñ sané ñaari garanat mu daw tal autom dem wacc la fa yow nga jamar lo police yi dañ leen di nax al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi sallallahu alayhi wasallam moko wax wal muhajiru man ajara mana allah anhu muttafaqun alayhi motax cheikh mohamed bamba neena amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sharxan ya'rib seigne touba ne ma ngi lay denk yow stamsi ma ngi lay denk yow talibe bi muni sa ñaari loxo yi wadi ala denkane la bula yalla denk muni moytu ci bu baax lor sa mbokum julit sa ñaari loxo yi moytu ci lor sa mbokum julit muni mo xam agression direct la wala indirect la darban direct wala indirect wa sharxan muni mok satcha alalam gaay buñ sakase mangasey jamburi bu ñu def satcha alal ji
da nga ñëwul woon sàcc ñu di la gis ni direct rek waaye yaa ngi sàcc indirect bi mbooloo mi baree léegi rusutoo sàcc yow ragal yàlla taxul nga bàyyi sàcc. Ab sàcc nga da ngay sàcc indirect rek waaye sàcc nga magasin bii ñu toj ab sàcc nga jamono événement wu naar yi isin ñaari tëli fa la ma fekk fekk ma ñëwoon fa gaa yi di toj magasin naar yi am mbokk moo xam ni dani ma jëlal ma bañ mu jël andil ma ñu xëy muy ndékki ma bañ caa ndékki. Ni ma yow da ngaa dof ma ni ko déedéet dofuma wallaay dofuma sax baal ma jël sama ñaat dërëm yi ndékkee ko rek dofuma sax yow nga sakaase màngaseewu jàmbur duy say ndab am fees yóbbu sa kër bàyyi man nag bi mu xewee Touba moo ma gën a metti ci sama addina yàlla xam na ko ndax man damaa foogoon ni Touba koy sàcc du fi dëkk jàpp moon ni Touba sàcc direct ak indirect dañu fi war a dëkk daal damaa foogoon dañ fiy jóox dem rek waaye ndekete am na ay sàcc direct ak indirect yu dëkk biir Touba la qadarallah wala saman toj màngaseeb jàmbur di roñ alalam di yóbbu sa kër bàyyi boo demee ca sa bàyyi niiw la ci biti yaag sa bàyyi yëpp ay sàcc ngeen yéen ñaar ñëpp yi sàcc ngeen. Salaalahu wa salaam nee na woon sun borom sax moo ko wax ci alquran sun borom nee na wala tutihu amral musrifina allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom nee na bu leen déglu ndigalal leader yi nga xam ne ñoo leen di orienté ci dem leen yàqi dem leen taal dem leen sakaase wala tutihu amral musrifin ñu ni ñooñan la mu ne allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihun sun borom moo ko wax di alquran la de ma nga suratu suara mu ni rikkuwaay bu leen topp ñi nga xam ni dañ leen di orienté ci kaay leen taal kaay leen sakaase kaay leen lakk kaay leen yàq ñu ni waaw ñooñan la ndax est ce que nit ñeme naa orienté nit ci kaay yàq mu ni aha kay suñ borom ne aha kay nit ñeme na ko de ñu ne ko ñan la mu ne allasina yufsiduna fil ard mooy ñi nga xam ni foo leen fekk yàqaleen gënal kaay defar wala yuslihuna te duñ ma sa defar yàqaleen gënal kaay defar wala tuti amral musrifin bu leen nangoo déglu leader politique yi leen di orienté ci kaay leen sakaase kaay leen manifesté mu ne bu leen leen déglu alquran la wala tutihu la wax amral musrifin ñu di ko def defenu intellectuel nag dañuy ñëw woola ba nga ñëw ñu groupé ba mbooloo ma bari ñu rocc ku ne fees ba leen fa ñoom yéen ngeen ne fa di naan ay granate saxarus granate seen xol yi di dagg seen bët yi di yàqu ba sax man leen caa rayaale far benn yoon nga perte dis perte lestek aneke taxoon nga koy def moom bi mu la orienté rek la dem dalaa sarxe waaye man bu fekkoon ni sarax bi da cee jiital doomam duma am lu ma naqari waaye day denc doomam ca kër ga ñëw sarxe doomi jàmbur day denc doomam ca këram ñëw sarxe doomi jàmbur yi sun borom ni bu leen ko dangu wala tutihu amral musrifin bu leen ko nangu ndaw ñi yéen rek la am yewu leen delloo si leen seen xel ki ngeen bëgg te bëgg mu falu xaaraleen ko ca irniya kenn terewu leen ko xaaraleen ko ca irniya waaye bu leen yàq alali jàmbur yi bu leen yàq alali julit ñi bu leen yàq tirangay jàmbur

Foofu lañ tollu ci jamono. Waxon naa ci beneen waxtaan wu yàgg. Maa ngi doon gis sax xale yi di ko jéem a challenge si ci internet bi. Mooy damaa waxoon ni manifestation boo gis ñi ta gën a liggéey di nday ñoo cay dee. Isin ba asa asqaaha. Alquran la de. Yàlla nee na manifestation boo gis ñi ta gën a jaay aw fit. Ña cay dee mooy borom ndayu liggéey dee. Ña seen nday liggéey ñoo cay dee. Isin baasa asqaaha ku weddi laaj ko xadir ci xudaar ku weddi laaj ko xudaar dafa amoon benn manifestation ci jamono yonte yàlla saaleh ñu ni yonte yàlla saaleh bu doon sun jamono bii mooy président bi ah léegi mu ni wala boog peuple-am ni Saleh daf no xagn suñu aq daf no xagn suñu droit Salif li Salif la yent yalla Saleh ñu wa légui lu ci pexé ñu ni xana nañ sakassé gëlémam gi nañ ray gëlémam gi Saleh ni sama gëlém bi ko ko laal dédé Saleh ñu sama gëlém gi ko ko laal dé fekk na boba aw nitam ñoko doon togn tañal nan ko yow bu fekente ni ne nga yonante nga ne nga man nga def li ne nga man nga def la legi fexel ba montagne ni jur gelem gelem gogo jurat genen gelem fi sase immédiatement yent yalla sali ni ruk montagne ma jur gelem gelem gogo jurat genen gelem muy gelem ak domam legi nak gelem gi di def sa bu nané ci ten bi wa dekk bi wara nan ken ba jeex tak wa dekk bi nañ am ñetti fan duñ am luñu nan ñu nak legi lan mo ci pexé ñu ni nañ def manifestation ray gelem gi yalla ni bu ngeen rayé gelem gi naa mu ni ka ca gën a liggéey di nday bu ngeen programmer pour dem ray gëléem gi naa mu ni ka ca gën a liggéey di nday moo koy jiite isin baasa asqaaha sun borom ni fa xaalal um rasulillahi naaxatalaahi wa suqiyaaha fa kasabu fa qura waaye fa dam dama alayhim fa dam dama alayhim moom la sun borom wax fa dam dama alayhim mooy ñoom ñépp a torox ñoom ñépp a dee fa dam dama alayhim del setan ñi sa kasse Touba rek di len setan rek yalla mom yat yum yoron ba legi mi ngi fi kenn du lal wayam kenn du lal wayam serigne touba bu fekkon ni radi la anhu amna kenn ko ko meuna defiyé kon touba bi defiyé ko mané ba yalla bindé adina ak tay gisaguma ñaarelu serigne touba moy ko touba bi jël ba nopi ci yow te mënuñ ci yow dara te wañu wuñ wirgil ci sa ngëm yalla ak sa tawhid ci melum ahmadullah ko xamé gul bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma ci melum ahmadullah ko xamé gul bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma koku gonay juddu barki dem man nañ ko defiyé gonay juddu barki dem ayca kon al mufsiduna fil ard te moy ñi nga xamni dañuy yaq ci kaw suuf dafa am hadith bo xamni Abdullah ibn Mas'ud moko netti radiyallahu mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena man khassana falaysa minna wal makru wal qada fi nar hadith bobu ki nga xamni moy ibnu aban genn nako ñun balma ibnu aban genn na hadith bi ci sahih mané Ibn Mas'ud neena yonentou sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni da ngay triser bokko ci man yonentou yalla muhammad kep kuy triser rek bokko ci man xolal politiciens yi niñ mané triser xam nga man ndaw ñi dama leen di wax ni vraiment dama xamul ndax da ngeen dul setantal wala da ngeen gisul li xew wala da ngeen ci gëm seeni beut man vraiment lolu moy lima jaaxal moy yow nga gis politiciens yo xamni man nañu waxante ci ben plateau ba kenn ku ne dank ab corpagne nga nan ki bu ko jappé tay moray ko gis nga buñu génné bu camara yi fayé bañu génné ci buntu télé bi wala buntu radio biñ doon défé débat kenn kay may morom ji essence kenn ki dina may morom ji boowu essence ñaar ñoñu doon bëkkënté xam nga lolu triser la
triste la bu ko defé ndaw ñukoy sétan nak daldi kenn ku ni nonu sa morom kenn ku ni daldi nonu ko nga xani feerok mom yamuñu ci da ngay gis ko xamni day tam morom ji ak ndëm ba ñepp diko daw kam tamone ak ndëm wañi ku ñew la ko ci gannaawam niko amatu mu fuma jëm kon na ñew ci yow waye nak yaama tamone ndëm de mu ne ko ah togal dina la raxasat ci ndëm gi ba nga set moy genna ci radio ak télé yi tagatal lako ba ni la ki waliw la way ñi kan ngeen ci wara gëm kan du ngeen len falang fele te gëm yalla ak yonent bi ak serigne siina ci seen kanam te ginaaw mu leen leena ñaka fal ngeen xaar leen ci irniya serigne ndaw ci biñ mossé politique ak légui di ci am as 4-4 ako swetchet ñom tamit daldi firi koy laf da dem tayle seen bop ci politiciens gëna yaqku sax politiciens ndax dañuy wax ni geer gu yaqku mo raw giwel ngeen bal ma yeen giweli wala fi yakoy wax geer gu yaqku mo raw giwel serigne bo xamni jangut politique fekke wul fuñuy jàngé politique ndax politique luñuy jàng la ñoo fekke woko légui day melni rek comme sénégal juddu man fatiha la waye amul jàng fatiha juddu man fatiha légui nga dem té nak ya leen di raw gis nga dañ fexé ba duggal la ci ben entour bo xamni doto ci génn ba ngay dé ana politique sé fi don mi fi don djign ablaye wad ak yonent ak wali wo malaka ana politique sé yoya bi ablaye wad démé ñu ñew ni idrissa sek yaay malaka mi yaay yalla ji ana ñoña bi idrissa démé ñu ñew ni macky sall yaay yalla ji yaay yonent bi yaay malaka mi légi bu macky démé nak way délo ci len seen xel ragal len seen borom jaar ci yoon du té am tiranga du té dundu wallahi al hasim sama wayjur bu gor xamna ci mom mu dundu ba genn adina xamutu politiciens te tiranga juné am nako yalla xam nako man mi di wax ak yeen ba juddo ba fi may wax ak yeen xawma politiciens te ma ngi dundu bu fekke xamna ben politiciens man seigne touba la ci xam fekke ap politiciens la ndax man mom la wotel dotuma wotel kenen sun borom sédé nako mom la sanel carte dotuma sanel carte kenen ku yalla bind ngeen nono ndax ben groupe yalla boole len jenn deret ngeen nono bu xalé yi manifesté yeen ñi warona genn taxaw défendre Seigne Moustapha défendre deukup Seigne Touba bi di seen mam yeen yene def ay communiqué ak sorti di jema wutal xalé yi porte de sorti ah Seigne Touba nak mom du ngeen ko layal ah adina jaral na len lolou ah adina ngeen di jende Seigne Touba legi adina la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata kif bay lek souf moma gënal di défendre koudul Seigne Touba kif bay lek souf yalla xamna ko subhanallah ay communiquer ndax lan ndax nenañu dañu jalgati constitution bo xamni simple à la borée ay nitako xalat xol ak constitution bi joge ci yalla constitution bi joge ci Seigne Touba constitution bobu mom lañuy jalgati nga xey jakarlo mom ni bindo communiquer sorti wo baye bañ laal constitution au Sénégal bo xamni simple à la borée ay nit dajé défar ko ay nit man ñoo dajé wat tassaré ko ko la constitution Seigne Touba bi nga xamni bam koy bind fe ci keur Seigne Saliou ga ca tatou khayga matlabul fawseini gaynde lum xam ci mbam ngara dak ko bu xife ray ko lek gaynde di dak mbam ngara ma di tawxilu bakanam ngir beug mucc ba farni yam ci Seigne Touba mu tok di bind matlabul fawseini mu jël yari tankam
tek ko ci yaari wak gi Seigne Touba gaynde daw bani seur gis ni mbam ngara mi keut amna ku ne ci kanamam kum andal te koku yalla ko protéger ku dugg ci biram mucc xam nga nu gaynde def taxaw ni tek di len xol ñom ñaar gaynde bu doon nit waliw la gaynde bu doon nit waliw la muy xol mbam ngaram yi ak Seigne Touba ba yagg mu xamni pexe jeexna Seigne Touba lum ar nga aru gaynde ni wagnet dem gaynde ni wagnet dem bayyi fa mbam ngara momit xol ba gisatul gaynde teggi ñaari tankam jël wal ga ci dess limay wax du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def radiyallahu ta'ala anhu du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def koku nga nek ci dekk mu protéger la do fay ndox mu protéger la ngay war auto bu légalout mu protéger la ngay jaay marchandise mu légalout mu protéger la ndax lutax état manon nako fajj waye mu russé la jëmmé Seigne Touba ji waaw légui yow ñu russ la ngeur Seigne Touba do russ Seigne Touba nak yow dañ la russ ngir Seigne Touba Seigne Touba mi tax ñu russ la doko russ ba li ñi téré ci dëkk bi nga bako lool la waxon kama joxon auto bi nga xamni mom lañuy wax xuma rim la xuma deg ma ngi def émission ci ben radio bu ne feele ci yoonu jurbelo di doxé presque mbacké ba fofa leg mu deg lolu gis ni émission bi amal na ndariñ julit ñi mu dawal ab rim ba indi ko sama daara nima auto bi la bëgg di ko def émission ah ma commencé nangu ciabi munima way rim la mané luy rim mune rim moy lo xani entouru Touba rek la mëna yam manam du génné bir Touba dal cornice bi mané ko man dé sama ragal yalla yeggu ci waye rusna Seigne Touba mom man rusna di war lu légal di romb Seigne Touba lolou dama ko rus xamna nak sama ragal yalla yeggul fofu mom bayil kon may def na ma dan def yalla xamna ko mané ko man rusna di def ci dëkk Seigne Touba bi lu légal dama ko rus Seigne Touba mi la rus buma bu ngeen jappé ni Seigne Touba gisul leen mi ngi leen di gis man da ko rus man lolou la ko ton xeyna nak yow ginaaw mëno yegg fofa wala Seigne Touba jëdul la lo ba nek nga ci dëkkam ñu am luñuy téré waye rus buñ ko rus taxna ñu bayila ak mom wa do rus Seigne Touba mo mëna kon do rus Seigne Touba mo ngir yalla yow lu bari lo xamni ni légalout ya ng koy def ñu rusé la Seigne Touba ndax yowmal khiyam lolo fa am kat yowmal khiyam mom dañ lay rus ba nga and ak ñu rus mba nga dem safan ba rek yowmal khiyam lolo fa am de yalla da lay rus mba nga and ak mu rus rek damay bañ ñiko deg defé ni ñi ne ci dëkk bi té lolu ñi def dédé dañu and ak ñu rus dañu and ak ñu rus bari na ñoo xamni yowmal khiyam yalla yonent bi la leen di rusé wallahi bu leen rusé wul yonent bi sawara lañuy dékké kazalika Seigne Touba kazalika Seigne Touba alquran neena yowmal khiyam mbolo mo gis ci seen turu kilifa lay sukkandiku régler seen problème kessa bobu cheikh mohammed lamine diop ki seigne madjaw paxa radiyallahu ta'ala anhu mi ngeen xam sultanul arifin mom la ko seigne touba waxone man seigne sama mako netti man a personne seigne sama mako netti neena mom tamit diw sangam moko ko netti Seigne Madjaw Paxa ak Seigne Touba Seigne Madjaw Paxa dafa jog di nafar alquranam di nafar alquran gis yawma ci alquran yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi ba mu jeex mu gis yawma yi nga xamne tara yawmal khiyam rek lay wax mu daldi samp xelam ñew ci Seigne Touba niko bi ngelawuma ndax yawma ci alquran neñ Seigne Touba niko waw ndax dajé wala genn yawma jo xamni dana dalal sam xel yawmal khiyam mu ne ko mbacké suma dajé ak momi day fak nako mune ko dajewulak yawma nad ukulu nas bi imamihim mune aha kay mbake mune ko ndax dula do yawmal qiyam suma ne mel gen nga jog top ci man mune ko doyna ma seuk mune ko nemal te dutu nelaw motax yawmal qiyam da ngay and ak dañ lay rus ba nga and ak ñi rus yal nañ and ak Seigne Touba bu kéroge
radiyallahu ta'ala yalla nañ and yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge radiyallahu ta'ala yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge radiyallahu ta'ala kon nak buñ la russé ngir Seigne Touba ay way way yow tamit russel Seigne Touba russel Seigne Touba yeen ndaw ñi bari na lu ngeen def ci dëkk bi ñu bayé leen ko russe Seigne Touba rek tax kon russe leen Seigne Touba li fi am sax légui la fi am rek légui bi jamono trédé rek la fi am té moy nga nekk ci dëkk bi ñuy wax Touba police saña solo dalam waxu la fekk le sa kër japp yob légui la xew waye bu jëkkoon bi yakute gi amé waye bu jikon touba la wax de wallahi limay wax ni ku weddi laj ko ñi xam yalla malaka sax bala fi duggu day taggo waye nak bu jamono yakko nak amna ñu nekk bir touba te daray seigne touba ñuru len daray seigne touba ñuru len ñoñe nak mo taxone cheikh abdul ahad mbake radhiyallahu anhu wala rew sama wajur lewon lolo taxone mu telon ci jël ay précaution xamle ni dekk bi ay xaj dañ fene ñu ni waw mu ne te gis na ni ab xaj moromum xajam do nga ko meuna reub ba japp ko indil len ma xaj fi ñu andil ko xaj yi ku ni bind ko lettre ay waji mbacke ay way ab xaj ci dekk señ tuwa mu ni waw dekk bi da mi xaj ci xaj mom moromum xajam rek ko meuna li jënd waw dama police yi bal police yi mom chay chay go rab ba tek ko mom lañ jangi won ñom chay chay lañ jangi won chay chay go rab ba tek ko ñom chay chay lañ jangi won ñom motax am ñu xani ñom dong ñoo ci man dara ñom dong ñoo ci man dara waaw chay chay go rab ba tek ko bo gisee sayyidina omar ibn abdul aziz dal ni nañ créer ay atté yu sévère yo xamni chay chay gu bes gi xew nañ créer atté yu bes yu mëna régler chay chay gu bes go Omar ko waxone de xolal jamonom te moy ki gëna mandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu neena chay chay gi xew legi chay chay gu bes la muna muni nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay chay gogu ñun Sénégal dañu mësa xam kagulé wuti nit dañu wara na créer ay loi yo xamni fuñu gis ku kagulé rek bala koy daanel ndax xamuñu lan ngay neubut loy laqku xana neuro def ak njub atta yoy lañ warana tek fuñu gis ko kagul ya rek bal wacce ko lolo wara am koy laqku ak lan ngay laqku xana neuro ak njub yow ne nga manifestation pacifique ngay def legui loy bañe ko le filmer nak kon ngeen dal def complexe nak ak yenn ci journaliste yi ñom tamit bu ngeen de def autotoc duñ leen filmer ndax bañ ngeen ku leen traquer lolu batay yaangi delu ci la alquran terewon alquran denon wala tahawunu ala alism wal udwan bul dimbali nit ci bakar kuy sakase ala li jambour filmer ko mu nan la bul ma filmer nga d'accord ak mom ci lolu complexe nga yow xam nga ni waji li muy dajji diko tal du alal yow xam nga ko ya warana protester sa ala li mbokum bi mom xana boko meuna tuta protester war nga meuna vilipande kiko def te do ci am ben bakkar wa tahawunu ala al ism wal udwan waya wala tahawunu ala wa tahawunu ala al birri wa taqwa waya wala tahawunu ala al ism wal udwan al qur'an la muni bu fekkon limi def ragal yalla la ci la tege muni man nga ko ci dimbali waya ginaaw limi def tegewul ci ragal yalla bu ko ci dimbele alors yaq ala li jambour te buñ waxe ñu ni xalé yi defu ñu dara dedet def nañ dara dañu yaq ala li jambour ko xamni yonam neeku ci li nga yaq sax tudde ko ala li eta momuko yaqum mom sa lempou bay sa lempou yaay sa lempou mak sa lempou dekkendo yoy lañ dajale tabax ci ab godoron lu ñepp bok nga ñew tek ci hôpital lu ñepp bok nga ñew sa kasse ñepp ko bok yow yaqum mom sa alal la l'islam sax
mayu la nga yak sa alali bop waxuma alali jambour islam may wuko kon xamna seigne moudou ñu yamale fofu waxtaan wi di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di len jéggulu ci lepp lo xamni wax nañ ko dama yene xalé yi rek muccu adina ak wal akhirah sa waxi dem moy sa waxi tay sama fu ci politique nañ delo ci sunu xel ñu xamni alal ji fi ne wa rew meeku mom ata bu fekkone wa bitim rew ko mom sax alal tuwa bi la sax waruñu ko yaq amuñu ci droit waxuma nak alal jo xamni citoyen sénégalais comme yow moko mom domi sénégalais comme yow moko mom bo demé ab jul ni yow sax la nak ko ngi ndokel ñepp di len ñaanal di sakku ci ñaan

ci njariñ nekké ngeen jël ko té jariñoko man ni képp ko xamni ni bëgg nga and ak man nga and ak man ci dëgg ngir yalla soko mënul saxal sa wallu te dem kërok lool la leen wax bañ fa joggé lañ man comboqué wat kër Serigne Touba ga lima fukki at ak juroom ñong ci all bi de serigne bu ne gis nañ ko way ko melni yow mom gulet ma ak ñom ci ni la continuer ñom ba nima toge ci sama daara ji far bëgg sax bayyi tukki bi far yalla xam nako dañuy wodi dañuy wote di jambat rek di jambat man len man dal tok ci daara jangal alquran mo gënal tukki fimne ci dal baye bo luma way yene dima ko jox baye bo nga yonne mako rek te ngeen ma bayyi ci sama daara ji rek ndax man lima gis ci all bi mu ngok waaw mu ngok kon nak seigne moudi yow mi koy jël diko jotal ba adini bi yep legi jot ci julit ñepp jot ci vraiment fu nek nit de la fu wayati xamoko da ngay def ab conférence jog nit tatafu la ni man ya ko warnaay dina dund ba faatu duma la gis fi la lay deglo fa lay dalay deg lo lepp say effort lay ci bari ak yeneen site yo xamni ñom tamit ñing la ci roy kon ñing leen di wax rek jasaakum allah khair jasaahi di leen jéglu te di leen ñaanal di saku ci yeen ñaan liñ fi wax lepp mu neew mu bari yalla nako yalla nangu te boole nu yiwo yowmal khiyam lol lay ñaan suñu borom sédé na ni yalla rek tax may wax bima ci noppé noppina ci wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ربي سدد لساني نوير جناني سفي أماني وسد براه. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أون لاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام. بوك أوريتي راديو خسيد أون لاين delu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek
1: ak ay mbokkam
0: ñenti waxtu joté
1: moy ñaka xex say mbokk
0: Sénégal.
1: Suñu bo xamné nit ku ne mën na ñett mbokkam way mën leen ñett, ku ne mën na ëpp ay mbokkam way mën na ëpp lay mbokkam way mën leen ëpp mën na gën
0: di len jéglu dimanche bi wessu. Li tax déggu len ñu moy galankor yi doom adam rek su ko defé. Kon xamna ñi ngi ndokkel julit ñepp ci wéru Rabiul Awwal wi wessu, wala bok wi di waji jeex di wéru gën gi mbindef alayhi salatu wassalam, di wéru xamni lepp shahada la, moy li tuwa bi tuddé bonheur, lepp bonheur la mom wéru yonnabi sallallahu alayhi wasallam. Sun mawdu tay ñu bëggono waxtane li ñi tuddi alamatul khawf min ar-rahman, mandarga muy tektale ak ragal yalla. Ni nga xamé ni doomu adama dafa am ay xéeti tawat yo xamni bu ko dalé dana joxé ay signe yuy tektale ni ñi jang ilmu tibbi dana ñu xam, moy xam xamu docteur, xam xamu médecine, dana ñu xam ni jëm ji fièvre sangam moko dal, signe day manifester wu ci mom. Motax tay ñu bëgg waxtane bu fekkon tane ragal yalla fièvre la, ñu bëgg joxe mandarga yi nga xamni kum nekk ci yow danañ xamni manifestation ragal yalla mi ngi feñ ci jëm ji. Ay melokan la yu alquran tuddu, yonnatu sallallahu alayhi wasallam tuddu ko, ulama yi tuddu ko. Xamni melokan yi ko gis ci mom da nga xamni manifestation ragal yalla, signe ragal yalla tambale na ni manifester gu ci mom. On tombe bobu lañ bëgg waxtané ndax dafa war ta jaadu ci jekk nu fasiyene dundu alquran ji yalla wacce won ci yonntu yalla muhammad alayhi salatu wassalam. Ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak diddu la, ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla fami la, ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak ciol la, ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla aw doxin la. Fekk na booba ragal yalla Seigne Touba daf ko définir ci ab yaat bu gatt, benn beyit bu gatt, ni alamatul khawf min ar-rahman tarkul maharim bila tawan. Si ñu ragal yalla mandargam ragal yalla tiketu ragal yalla muni du dara lul bayilu haram, ko seen mu bayilu haram rek xamal ni ko ragal yalla ngok tarkul maharim billa tawan fasasa rek luñ ni yalla terene nangam rek mom mu bako fasase, luñ ni yalla terene ko rek mu bako fasase. Seigne Touba neena boy wër ku ragal yalla jappal mu ngok, motax mu waxon mom Seigne Touba ni addiye boko day jox, boko day joxe te bëgg tuya ba ja am solo na mu ni jox ko ragal yalla ñu ne ka waye mbacke ragal yalla mom yalla ko xam yalla xam li ci xol yi yonent neena won taqwa hauna ragal yalla ngi ci xol kon legi ni ñi xame ni ki ragal na yalla bañ man ko jox sun addiya mu ni ku ngeen gis mu samonté ak shariatul muhammadiyya rek ko ragal yalla ngo lol la seigne touba waxone bu ngeen gisee ko ragal ku samonté ak shariatul muhammadiyya mu na mu ni ko ragal yalla ngo waye ragal yalla du fami du juddu du mandar ga muy tek tele ni borom alal la wala borom cial gu rahet la wala moy ko nango top sharia motax alquran ni wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabihuhu wa taqu la'allakum turhamun min suratul an'am sun borom neena tere bi di alquran ma wacce ko ci yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam di tere bo xamni tere bu yalla barke yalla fum nek ta yalla tax yalla barke yalla fofa mom tere bi da barke yalla fuñ koy jange ta yalla tax yalla dana barke yalla bere boba sun borom neena fatabihu bu ngeen ko topé wala top len ko bu ngeen ko topé rek wa taqo da ngeen ragal yalla bu ngeen koy top rek di ragal yalla te sun borom neena ku ragal yalla la alakum turhamun jort nay dal defé nay dal ku ragal yalla man yalla ah duma gëna goré dana ko yërem dana ko sutural dana ko jéggal motax may faral di wax lu bari ci samay waxtaan ni ragal yalla du jëm joy seen muy dem nele ki manam ki barke la bëgg wax barke du jëm ba nga man ko lamb daj ko bo xolé seen ko dedet waye fu ko yalla def nga xam ko nak mom barke du jëm de jo mëna waxu japp ni waye fu ko yalla def nga xam ko mom barke yalla lañ ko yalla defal yalla lañ ko yalla defal barke yalla neena tiri bi dama ko barkel ba fu mu nek te man yalla do nga ma tax ma barkel fofu muni kon nak top len li tere bi wax wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabi'uhu wa taqu la'allakum turhamun ma nga suratul an'am muni kon ragal yalla ibara la bo xamni niñ ko meuna teunké moy niko seigne touba xé wala maw yépp biñ len laajé lan moy ragal yalla dañu ni inna taqwa hibaratun anil amtizalil awamiri wattinabi nawa'i animtizalil awamiri wattinabi nawa'i borom xam xam biñ len laajé lan moy ragal yalla ñu ragal yalla du len ludul teunku ci def li yalla diglé bayyi li yalla téré min ragal yalla xétu piri moko mëna piri muna amuni piri mi mo ci gëna gatt teunku ci li yalla diglé bayyi li yalla téré ko ragal yalla ngop alamatul khawf min arrahman mandargam ragal yalla mom lañuy waxtane mandargam ragal yalla amna ben wasiya bu cheikh ahmad bamba bindol don ko bindal men mbokk seigne touba day wone ak jaxlem ci jamono mu xam leni mom seigne touba jaxlena ci wa jamono ñu ni ko mbacke lula jaxal ci wa jamono mu ni wa jamono ñom regaluñ musibam yalla regaluñu bala regaluñ mbugalu bammel mune aha kay ragal nañ ko de xam nga bo gisee man la regaluñ ko moy dama gis ni ñom ko ci dajel mun la dama ragal mbugalu bammel ko ci dajel mun la dama ragal ab nattu dama ragal mbam mum jamono dama ragal kuma tuumal ko ci dajel lepp luum yaakar ni bu ko defee kenn du ko mbambu mang koy def budey ñaan ma ngay ñaan lu ngir bañ ko ko mbambu seigne touba ne way man lima jaaxal ci ragal mbugalu bammel ni ragal musibam bammel ragal nattu sa borom mun way lima ci jaaxal and ak lool lepp waajo ji la wax ni ragal na mbugalu bammel ragal na de ragal na natum yalla and ak lolep mom mi ngi nur ci bakkar motax muni la khawfa bala allahi wa azabuhu ma israri ala thanbi neena man jaxlena naka la nit di manam ragal mbugul mbammel ragal taxedi ragal safara way and ak lolou yaangi nur ci bakar mune kama yusannuhu ba'da sufa'a allasina kharrahum iblisul la'in mune comme ni nga xamé ni mom seigne touba mune comme ni nga xamé ni ñu bari ci nit ñi non lañ ko jorté ñu bari ci nit ñi sufa'a wi ñu déssé ni ñom ñepp dañu jorté ni ñom ñepp dañu jorté ni nur ci bakar teewuta mucc ci mbugalum yalla teewuta nat mucc ci musibam yalla nur ci bakar mune ñu bari loolu lañ jort te bakar ni ko seigne touba waxe bu tuti bek bu mag bi yepp payam neena bo ci def day positionné wu ba nopi mom bakar boko defé neena mom day positionné wu ba nopi daldi wuti nak ay wallu wuti mbokam fum xam bakar rek woko niko kay nenam ñom ñepp buñu dajé bané kepp ci sa kaw da nga xamni bakar amul solo bu ndaw ak bu maga ci yam ben amu ci ñariñ muni def lu bax it non la mel waxtu wo xamé ni def nga lu bax lu mu tuti tuti nena bu ko xéem dé day positionné wu ba nopi daldi woy ay bokkam ñom ñepp ñu wañu ko délu ci nena buñu andé ñom bax ba délu ci wat bané kepp ci sa kaw nga xamni def lu bax rek am ñariñ muni nak wa jamono daño jort len ci ñom daño jort ni def lu bon teewuta dem safara def lu bon teewuta mu ci mbugalum bammel muni ñom lool lañ jort muni xam nga lu xewa kharrahum iblisul la'in iblis len war iblis len trahir iblis de len war ñu ni ko lu tax nga wax loolu muni tara ba'duhum yaqulu inni khaifun min ظلمات الخبر وضيقه وعذاب النار وفتنتها وعلم الموت وذكرتي مع الإصرار على الكبائر على الكبائر مع الإصرار على الكبائر من أحكي نعم من ما يني جاكر لون يوم من سنتوبا ترى بعضهم ما يني جاكر لون يوم من دعك استنيوم يوم هم لي لين استنيوم يقول إني خائف fo len fek ñu lan man dama ragal yalla de yi man day mugalum bammel ni moko ragale ay man kay mune way gis nga and ak lool lepp waxam ji mune la dama ragal mugalum bammel ak lendamay ba ak khatga ak safara ak fitnay bammel ak mititu nde mune and ak lool lepp kat mal israri alal kabair mom defutul bakar yu ndaw yi waye ponkali bakari sax nak lay def ponkali bakari lay def té néna ka da bëgg mucc ci yépp néna bëgg na mucc ci mbugalum bammel néna bëgg na mucc ci xatuk bammel néna bëgg na mucc ci mbugalum safara néna bëgg na mucc ci fitna yawmal khiyam néna bëgg na mucc ci mititu ndé Seigne Touba néna way xolal mako and ak li lepp kat mal israri alal kabair radiyallahu ta'ala anhu mal israri alal kabair mune xolal li lepp néna ragal nako dé té mi ngi nur ci fonkali bakari sembu ci ba toy ini ko waw Seigne Touba yow buñ la doon limlo kabair yi loñu ci jox comme exemple comme na mo seug mune ka nasr ila al ajnabiyyati wal kadhib wal qiyana wal qiba wal qiba wa kasrat al fudul ñent la ci seigne touba joxe comme exemple ñent ka nasr ila al ajnabiyyati setantal jambur bu jigen jigen jo xamne ak jambour la ci yow nga xol ko ba seppli ko ci kaw ba ci souf setantal ko xol formam ak yeb am nga lolou gaay yi def ñu ñent yi seigne touba lim wallahi dama koy setantal ba yag mani seigne touba da melni da xamone suñu jamono gis nga ñent yi mu lim legi mo fess del jamono ji mo lembe jamono ñinga jort won ci ñom ak ragal yalla sax legi ñom ñokay def kan nasri ila al ajnabiyyati niki xol jambour bu jigen ko xamni du sa mahram du sa soxna neena nga xol ko setantal ko min al awal ila al akhar dekrir ko ba gis ni muy doxé ba forma yak yep nga gis ko ci ponkali bakar yi la bok ci kabair yi la bok ponkali bakar yi gay mom legi soxna sa jambour sax lañ koy def na te seigne touba day wax na ci nahdi neena bo gisé xol lo wër ta xol haram mu namane sa bo xole lo wurtu xol yalla dala ci nattu mu ndax legi genn walla gi dong nga gis yow la ci bir giso ci dara te legi bi nga gisee li ci kaw te giso li ci bir legi nak doto am jamm tank giso li ci bir mu nek fitna ci yow lolo tax ngay gis am yambar nima yalla bal wala ku doye di ko xamni day wax ak jigen dara muniko man dama am borom keur muniko jabari jambur juni ab jambur ciara la qadara allah wala sabab jabari jambur ab jambur ciala ya mana katch nga bal jabari jambur nu ci ab jambur ciala ngay deg ko ko wax jabari bo waxe jigen ji jigen ji la man dama am jikeur de man jabari jambur mo ya jabari jambur ab jambur ciala subhanallah subhanallah seigne touba ni bokk na ci kabaayir yi jambour bu jigen romb la nga setantal xam nga borom risala dani fa laysa bi nasratil ula haraj borom risala lol la wax neena bu fekke ni jambour bu jigen dala romb di dem nga ni ci geet bac ci mom da nga ni tuccet rek yam ci mom mun waye nga lamsal nga xef say beut mun amo bakkar xol bu jekk bi amo ci bakkar gaay nak xol bu jekk ba xol bu mujj xol bu jekk ba bu mujj xol bu jekk ba ci bu mujj ñaata jigen ño bandone seen sey rawatene budé europe goralen ko yobbe goralen gis ca daayira ba mba ca ndajema mba ca reception ba mba ca ben mu won ko lu luqibatam mom ndawse mu ñak and ak ngor bandone ab seyem demissioné topi koka wa ila waaje ci bopam di ku ñak ragal yalla yobbu ko ci ay maman giri ko ba fu ko jëmlo mu jëm fu fu ko womu fek ko fa ñaar yoy rek mu xana xalaato ni da nga la lo sa nday jor bi ki gis soxna fi ci Senegal bëgg ko def ci alalam yamu ci mu dépasse ci alal di ñu jeex niko kay fekk ma bitim rew ndax ma mëna sam sa bop nga mëna sam sa bop ñom ñaar ñu bokk fa dajé ni tour seenu ñëk légui situation ñëw wala histoire am yow dayri ba dara yobbu la fa luddul sétantal soxna ay jambour yi ak fexé no ci joté la xawla wara wona dem dayri de bayyi dayri ba upp ci yow tuyaba dara taxula dem ci seen association ba luddul kon jeeratul ngay dem jeeratugo de jeeratugo amana gis ci yeen jo xamni digeum ak borom kërëm dafa jeex lolou yalla koy dogal subhanahu wa ta'ala sey bo gis fuko yalla yam lo rek fa lay yam leg leg nga gis sey bo xam mom yalla dogal mirma yam fofa ah koka yalla dogal idam jeex te tax ko ñibbi ci ma nga ci rew ma bim tassé ñibbi ci wul ma nga tok ci rew ma nga gis ko bëgg ko labat ko denc ko lool dara niwu ci da nga gis jigen jo xamni yalla def na ci wërsegu fukki goor man na jaar ci fukki sey wali yaz billah donte bañ nga am mo gën waye leg leg yalla dogal ko goor jigen ju jaar ci ñett sey ba ñent sey ba juroomi sey lool taxul ni jigen ji da bon dedet dogalu sun borom la leg leg du morum jigen ji xeyna leg leg nak mu nek morum jigen ji wala jikoy jigen ji waye du toujours naka nonu koy gisse ci goor go xamni kum yor wacc jilat kenen leg leg du don ci ku goor ki waye leg leg mu don ci mom kon sans départ rek ci jugé bi bala nga ko aborder da ngay xam luko sabab ba paré waye limu wax mom lu haram la moy jigen ju nek ci boumam nga nan ko takal matak la la hawla wala quwwata ya no wax ju bon la wax ju bon mune mom seigne touba bok na ci fonkali bakkar yi moy setantal jambour bu jigen bo demé ci réseaux sociaux yi nga gis jigen ñi ñu bari ci ñom di def tabaruj moy lan moy yaangi ci réseaux sociaux yi ni TikTok sa bop nga xamni bala nga TikTok da nga dem salon ciap ciapal fu nek da ngay waje TikTok waye fay ding fa ciap ciapal doga TikTok fuñu ding fa ciap ciapal doga TikTok yaangi def tabaru alquran dala ko terewal wala tabarajna tabarajal jahilatul ula dañ koy gis ci rew yu arab yi sax nar yi sax legui tambali nañ ko tabaruj bobu legui sax ñom tam ni ci tosini bok nar yi mu bari nit ño xamni danaka legui ñom ñepp yam dara ci diine dara ci diine dundugu neex rek tabaruj ya nga jëm daayira ba daayira ba nga jëm wa dem daayira mom lu ci ciap ciapal lu ci wut dem daayira donc xana di mo daayira rek tangal café goor ña nan nga joxe sa ID ñi bi war sa keur borom keur waye bala nga dem daayira da nga dem salon ba fay 5000 ñu ciap ciapal la nga doga dem daayira legi nga def tamaru bu nepp ni goor ñi tamit duñ la xol goor gu ragal yalla donc lay baña xol goor gu ragal yalla donc goor gu ragal yalla rek lay baña xol de waye dem daayira mom jërul ciap ciapal dem magal keur señ ba ak magal diw sangam lañuy sant keur señ ba wala mom lañuy magal keur señ ba ñu jox la sa carte invitation wala nga bok ci sa talib yoy wala nangam bala nga dem ciap ciapal ciap ciapal mom fen dong la ko l'islam maye moy nga ciap ciapal ba nu ñew tok ci wetu mudu mbey jam té muy sa borom kër lool dong la ko l'islam maye l'islam may na la señ mudu mbey jam di sa borom kër nga ciap ciapali ba ñew tok ci wetam l'islam mu ko ci dara waye ciap ciapal bu nepp tagu ko ni ko ma ngi dem daayira bu amé fulu da nan bul dem wala demal nga sel muji ba set te teggi li ci sa bop bi ba paré ya bu amé fulu lool la lay wax néna wal kasib bok na ci fen ponkali bakari fen ay wajile demal ci réseaux sociaux yi rek demal ci réseaux sociaux yi amna ño xamni fen bu doon ab diplôme dañ ko nan yalla xamnako fen bu doon diplôme dañ ko nan wal kasib ci ponkali bakari la bok da ngay gis kuy fen ba kilifa di fen yalla xamnako ba kilifa di fen la wax wal kasib fen seigne touba ni xolal li lepp day nit ñang koy def te neena ñoy dañu ragal mbugalum bamé lay wal khiba jew legi nak réseaux sociaux yi moy jewu kay bi far réseaux sociaux yi moy jewu kay bi de ndax wala xnjay neena ku ñam jakkar lo xamni jewa neex ñam jakkar lo xamni jewa neex ndax sama classe gi mom bo jakkar lo ñum dañ lay lem nip sa ko ñum legi lem lam ni bo waxe lo leen wërta wax fi saaxé lañ lay lem nip sa ba tax ñuy ku ñam jakkar lo xamni jeewa neex wal qiba jeew ci ponkali bakari la bokku legi réseaux sociaux yi moy jeewu kay bi xam nga ni waji ñimi wo jakkar lo mom ni ko sebeut bi suufa ngi ci nga taxaw ci sa gannaaw clavier lula neex wax ko señ touba neena kat neena ki def li neena da ragal bolum bammel neena da ragal safara ëlëk wa kasratul fudul señ touba exemple rek la joxe de ñent la joxe exemple setantal jambour bu jigen fen jew bu ci dess moy wa kasratul fudul bari loy comédien amna ño xamné réseaux sociaux yi TikTok bi comédien donc moy seen liggéey waaw lu leen ko jaral al malu alal nga xamné légui nit ñi nekkatuñ abdullahi waye abdul mal lañ abdul mal donte xam nga ni yow wax ji ngay wax te amul ndariñ man na la jural mbugalum bammel waye nak min lay jural ay vie yoy min lay abordel khalis alal legi nekato abdullahi waye abdul mal moy jaamum alal legi yow alal la mom lula alal def lo nga def ko alal ni la del comédien man bo def comédien di fen di wax yu saf xoram da ngay bari ay vie te bo bari ay vie da ngay am xaliss nga ni ko adjar nako di la waye mbugo lu mbamel ngi fi nga ni wax dafa graw na graw buma di rek gaay jangal ma ay ikhlas buma di rek gaay jangal ma ikhlas baxna wa kasratul fudul wa kasratul fudul cheikhou bamba neena radiyallahu anhu dom adama yi ci li lañuy xey di ci gontu waye neena fa in qulta lahu hadha aramun ghala laka hadha la yaqdiru ahad an yatrukahu li anna jami'an nas yaf'alunahu setet cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu setal ma li muné fa in qulta lahu hadha aram neena waji def li yep ni ngi setantal jambour bu jigen mi ngi fen mi ngi jew mi ngi def ay kasr mi ngi def al fudul neena and ak lolu bo ñewé tiyé ci loxam ni ko saway li ngay def da haram hadha haram li ngay def da haram neena xam nga lum lay ton ah saway nak yow nak ya neex ngana mun hadha la yaqdiru ahad an yatrukuhu li ken mun ko bayyi ngane ko lutax ken mun ko bayyi mun li anna jami'an nas yaf'alunahu nit ñepp koy def ma def ko deggal tontul waji deggal waji lim la tontu neena ñepp koy def ma def ko señ touba ni waaw kon xaarama laaj la ben question ñepp koy def nga def ko muni waaw muni ma annahu la usra nas ila nari la yusruhu and ak li lepp de yaangi wax ni nit ñang koy def motax ma diko def muna muni ñi diko def euleuk bu len yalla fangon jeme len safara ni la kay ci ngay bok nga ni ko diwma bëgguma ah legi buñ len fangé jeme safara do nango dem te bu len fi ci adina buñ ko def nga and ak ñom nga nango and ak ñom xana yalla mom ya ko puful la señ touba neene li la lay laaj man laaj bima lay laaj moy ginaaw yow ñepp koy def nga def ko ma ngi lay laaj bu yowmal khiyamé ba yalla fang ñi ko doon def jëme safara ndax bu la ne kay dem di nga nango dem nga ni yalla téré mu ne ha ha kon nak yalla téré fi ci adina bala yalla téré yowmal khiyam bu ko ñepp def fi ci adina te degg lu nit yow bu mu tax nga def ko yow bum tax nga def ko ay vie yu bari moy lan revenu bi nga ci am lum lay jariñ ëlëk bu mu ci sax moy doon sa cangay di tak ci sa bir bammel te doko mëna fajj nga ubbi sa compte TikTok waxo ci dara yalla neena yonent bi neena xass jami yalla yi rek ak sagalin ba nuppi nga ni ëlëk bo tuddé ci sa bammel di nga am jam wallahi ku lako wax naxna la xana ko xamul yalla la koy wax ko xamul yalla waye ko xam yalla ah fa in qult lahu hadha haram qala laka hasa la yaqdiru ahad an yatrukuhu señ touba neena boko ne li ngay def da haram neena xam nga lu mi def tiyé sa loxo ni la eh li kat kenn mënu ko bayyi nañ xol jamono ji ko wax mën la da xew ko wax mën la da xew ba jigen ñi dajalo ñew ci man xew wi am aw xew am ci kër gi waaw waaw ñu bëggoon nga dimbali ñu benn bis rek la benn bis grawut mu ngi koy mayal xalé yi ñu def li def li mëna ndi lima ci jaaxal moy benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu safara iblis daayiman dootu fa jox lay sédel la benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu iblis daayiman safara mom ci benn bis fra benn fra bi sigont rek ci la ko yalla dekkal safara faaw ngeen koy xépp yeen ngeen koy xépp benn bis rek yaang koy xépp waye yalla mo xébu ko yalla xey bu ko señ touba ne bu yalla fangon ñi def li ci TikTok bi ci réseaux sociaux yi nek ci deri gor yi nek ci kasratul fudul nek ci ila mune bu fekkone yalla fangane len jeme safara ni la saway kay bokku ci ndax da na la deglo ndax da nga contane mune yalla téré kon duma nango dem bu dé sama ciobaray bop rek duma dem ni waw kay kon genn tel ci genn legi fi ci adina bo ci bañe bok tel ci genn fi ci adina bo ci bañe bok alamatul khawf min arrahman tarkul ma harimi bila tawal lol la señ tuba neena man dara gam ragal yalla du dara du juddu du fami du sante du aw xet du nit ku ñuul du nit ku wex du dara lul rek du dara lul rek bayyi li yalla te rek fasasa ragal yalla sun borom neena jarul ngeen di feug dina nan ma ragal yalla man ragal yalla ñiko def xamnako fala tusku anfusakum wa huwa ahlam biman taqala sun borom wax jarul nga fi nek nan man dama ragal yalla muna man man yalla xamna ñima ragal xamna ñima ragal de xamna len xam nga ñoo moy ñan moy tarkul maharimi bila tawani ñi bayilu haram ngir sama jëm ñi bayilu haram ngir sama jëm ñoo ñoo ma ragal ragal yalla yanantu bi sallallahu alayhi wa sallam bim koy misal ci bi nga xamanteni ni ben xare amna ab sahabi ñew jup ben yeufar bu ko ray yeufar bi ni la ilaha illallah muhammad rasulullah mu continue action bim don def dal di koy ray sahaba yi ñew net liko yanantu sallallahu alayhi wa sallam niko diw mi ray def na lu ñu jaaxal ndax yow da nga waxon ni da nga xex ak nit ñi bañ wax la ilaha illallah li ci dess na nga baye len ak seen borom diwangi ni di xex ak ben way bam ni la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba mu ko ne action bi dal di koy ray sallallahu alaihi wasallam ni ko gess ni ko yow diw jeuf ju ñaaw ji nga def lo ci tublu mu ni ko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ko wax dong ngir baña de waye gemu ci dara yalon sallallahu alaihi wasallam ni ko waw ndax ya xar xol ba xam la ci bir mu ni ko ah dedet nak mu ni ko bum la dalati bum amati dal di yëkëti loxom tek ci dënd ba ni taqwa hauna ragal yalla ci xol la ne te yalla rek ko xam sun borom nak ni fala tasku anfusakum wa huwa ahlam liman taqa bu len di manifeste wo di wane di titer nan man dama ragal yalla muni jërul wax man yalla xamna ñi ma ragal waye nak amna ay mandar ga nak ci alquran yum tektalani kum ne ci yow ñi lay gis te xam la da lañ xam ni mandar gam ragal yalla ngi ci yow yu bari la nak yu bari mandar gay ragal yalla mom yu bari la ay wonañ tambale ci sabru asabru gis nga nit ku meuna resister moy nit ku meuna muñ foko fek rek mandar gam ragal yalla ngi ci mom asabru min taqwa asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ kan moko man moy koy jom bu mbaa muy rus muñ yalla da dogal sun borom tabaaraku ta'ala boole la sa borom keur ngeen and tukki nekh nekh jamono dab leen nga muñ rek budé gor ga séré na sen tiram di muñ budé jigen ja tak na skumbam di muñ asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ nango muñ alquran ko misal sun borom neena asbiru wasabiru warabitu wa taqla la lakum tuflihun ma nga surat ali imran sun borom neena bu ngeen bëgge am mandal gam ragal yalla da ngeen di muñ tay muñelante mo ne ñaari way dencante yi de kéro bañuy togg seet bi di la ko jox dañ wax bo démé ne ngeen muñ tay muñelante asbiru wasabiru sun borom neena muñ len tay muñelante da ngeen di muñ ba nopi tay muñelante warabitu ngeen bokk séré seen tir warabitu ngeen bolé seen tir séré seeni seen tir warabitu ngeen andando bolé seen force warabitu ngeen andando bolé seeni xalaat bu ngeen ko defé wa taqullaha xam leen ni ko ragal yalla ngeen te ragal yalla mum ko ko def la lakum tuflihun ken mun la te taxé wa taqullaha la lakum tuflihun nga surat ali imran sun bar wax na ci benen aya batay neena bok na ci li taxamana muñ ndax muñ dafa jafé neena nak amna ay element yo xamni bu dajé ci yow da nga mëna muñ ndax muñ dafa jafé de ñu dila togn ngay muñ ñu dila wax lu jaadu wut ngay muñ ñu dila ngay muñ muñ da jafé de muñ xéjub xol la jambar rek ko man muñ xéjub xol la jambar rek ko man motax suñu borom ni bu ngeen bëgge am force mëna muñ kay mo wax li nu ngeen di def ñu ne ko nan la mu ne ya ayu lisina amanu astainu bisabri wassalati inna allaha ma'a as-sabirin yeen ñu wax ni gem ngeen yalla bu ngeen bëgge am force ci mëna muñ mu ne astainu bisabri wassalati force bi leen di may ngeen mëna muñ mu ne jox leen yalla lim mom wassalati joxal yalla haqam rek yalla may la force nga mëna muñ mune xam nga lu nek ci importance meuna muñ xam nga lu ci nek muna muni man yalla foma fek ma ngi accompagner ku meuna muñ inna allaha ma'a sabirin ñi meuna muñ man yalla foma fek ma ngi ci seen biir di len accompagner sun borom newul inna allaha ma'a al anbiya newul inna allaha ma'a al mursalin newul inna allaha ma'a al awliya ma ngi and ak yonent yi ma ngi and ak wali yi ma ngi and ak borom xam xam yoy bu ko ci dara xam nga lu mu wax ma ngi and ak ñi muñ man samay partisan man yalla moy ñi nango buñ inna la ma hasabirin ñi nango muñ amna ño xamni mënu ñu muñ dara yalla xam nako amna ño xali mënu ñu muñ dara yalla xam nako bo xam ñaari wujje la mo xam frère ak frère la wala frère ak sœuram wala wa am ño xam dal mënu ñu muñ dara asabru yalla neena ku bëgg ma ne ci sewet fo lambe daj ma bo gesse gis ma muna muni del muñ rek inna la ma sabirin ku ne kay wax genn ci bam dess yalla muñta wax ni ma nga and ak ñu muñ ñi ba nuppi nga gesse do ko gis muñta nek inna la ma sabirin yalla neena ku am fonction wu muñ rek bo gesso gis ma bo lambe daj ma motax seigne touba neena radiyallahu ta'ala anhu dañ ma togn ma muñ yalla fay ma ba nopi fayul ma koko xam ñariñal muñ seigne touba koko xam bitu muñ ñariñal muñ seigne touba rek ko xam radiyallahu anhu neena dañ ma togn ma muñ muna muni yalla fay ma fayul ma waye ñu togn la nga xex ba amato lo xexé dor nan ma ngi muñ muñu da nga ñak pexé mu ñoo de da nga ñak pexé waji yobbu ko ci serigne bu ne gassal nga ko kamb gu ne fexé la nga ko nu ne mëno ci mom tous ñu door naan ma ngi mu ñoo yalla la gëna xam li ci xol bi xam na ni mu ñoo de da nga amul pexé donc da amul pexé way mu ñoo serigne touba ni man nak dañ ma togn mom muñ yalla fay ma fayul ma ata yalla non lay jëfëlante ak jaamum sa buñ la togné nga muñ dalay fay ba nuppi fayul la dalay fay tuya ba muñ ba nuppi nak fayul la bu ñepp xamni fayul na la wata buñ né Seigne Touba dafa defon résistance mané joom ngeen waxu len deug Seigne Touba mësta def résistance bi ngeen di wax bu féké def na résistance pacifique la pacifiquement bu féké def na résistance pacifiquement la def mom Seigne Touba radiyallahu anhu Seigne Touba deful won résistance xam nga ñu def muñ ñi di ko togn muy muñ rek ñi togn muy muñ rek nek ak boromam rek neena yalla fay ma fayul ma yalla fay ma fayul ma mota alquran ni bu ngeen bëgge am force meuna muñ muna astainu bi sabri wa salat ndax inna allaha ma'a sabirin bokk na ci mandargam ragal yalla koko gis ci mom xamal ni jeexitu ragal yalla ngi ci mom moy lan moy al ihsan min at taqwa moy loy def rafetal ko ngir yalla loy def rek rafetal ko ngir yalla al ihsan min at taqwa alamatun min alamati taqwa al ihsan alamatun min alamati taqwa al ihsan القران ننا الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم مكو واخ ربي استر جل الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم ننا تبارك وتعالى نيغا خامني فولين فك داني رافتال فولين فك رك داني رافتال سن بروم ننا بوي وور كو راغال يالا جابال غانيا غوب موني خامغا لوما لين دي فاي اجر عظيم يول بو امول ليميت virement bo xamni amul limite ajrun azim way rafetal ni amna ko xamni du fekke lu ñaaw lu rafet rek lay wax lu rafet rek lay def al ihsan al ihsan motax kera ba jibril ñewé ali sallatu wassalam di laj yonante bi ali sallatu wassalam lan moy deug deug gi manam ñu joxe sax manam bu doon légui baat bi légui mom lañ firé tasawuf rek tasawuf muniko anta habudullah ka annaka tara fa in lam takun tara fa huwa yarak lolu moy ihsan mun ihsan du lenn li ngay def yalla do mutax lolu ihsan loy def na yalla tax loy def muna mun na yalla rek tax da nga tane sa borom keur diko dimbele mun al ihsan na yalla tax na yalla tax yeen ñaar da ngeen bokk bitim dajje bitim rew yalla dogal na ngeen gisante fa sun borom dogal seenu digeunte yeen ñepp ngi liggey nga diko jappale ci yemtale muni na yalla tax de bo beug yam tuyaba waye bis boone budu won ak man yalla nga gis ko yalla nga gis ko ku jappale borom kërëm ba yalla dogal mu gis ni dafa bëgg denc ñaarelam aw bu jog taxaw ni lu bakkan doon jariñ lu bakkan doon jariñ mala defal li ak buru won ak man ak nak legi la nga defoon lepp te yalla denc lon nako tuyaba yowmal khiyam yak nga ko yow neel ci la nga newon rek gis nga bo lewon ci la nga newon mok ñaarel ba ñettel ba ci bokku yam cietu ñaarel mom du yag gu ñettel du yag neel ci la nga newon rek neel ci la nga newon rek al ihsan leg la ma diko misale digeunte soxna jaratu lahi maryam buso ak soxna anta njay soxna anta njay ihsan bam doon def digeunte mak seigne mor anta seli ba soxna jara dikke dindi wu ci wirgil da continuer rek acte yam doon def mom ak action yim doon def al ihsan kon ihsan da bok ci mandargam ragal yalla fo gis kuy rafetal rek xamal ni ko ragal yalla ngo wala amna mandargam ragal yalla bok na ci mandargam ragal yalla alamatur rahman manam alamatul khawf min rahman moy as-sidq alamatul khawf min rahman mandargam ragal yalla da ca bok as-sidq deggu sincérité as-sidq min at-taqwa sincérité ci ragal yalla la bok deggu sun borom neena ci al-qur'an wal lisina ja'u bi-siddiq wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun wal lisina ja'u bi-siddiq wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun sun borom day tagaw gay wal lisina ja'u bi-siddiq wa sadaqa bihi lolo xawa jafé nak ak jafé sun borom dali yow yenenbi sallallahu alayhi wasallam ayba walasina jaa bisidqi wa sadaqa bihi waw walasina jaa bisidqi wa sadaqa bi ulaikumul muttaqun mungo walasina jaa mungkay jaawale walina jaa min baadihim yaquluna rabbana aghfirna wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman waxuma bobu bi def ni walasina jaa bisidqi wa sadaqa bi ulaikumul muttaqun sun borom neena ma ngi lay misal waaji nga xamni yow muhammad li nga indi da ko gem da ko deugal ba nopi nak diko jefe li nga indi gem nako deugal nako yemul ci deugal ko waye nak da ko jefe nak walasina jaa bisidqi wa sadaqa bi sun borom ni ulaikumul muttaquna moy dañu deug bo nopi di deugal li nga indi yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaay deuguliñ yamuñu ci seen deugu ga waye dañu deugal li nga indi yow yantu yalla Muhammad sun borom ni yoy ak gaay ñoo ragal yalla motax mani as-sidqu min at-taqwa as-sidqu min at-taqwa ragal yalla da ca bok moy deug sincérité sincérité lesina jaa bi sidq wa sadaq bi ulaika humul muttaqun al-qur'an la ulaikum al-muttaqun al-qur'an la fa am benen aya bu sun borom di wax nan wa lasina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina bokut ak bobu ma ngi wax benen aya bi nga xamni sun borom day misal ni yaron sallallahu alaihi wasallam dafa am ño xam dañu deug ba nopi deugal lim indi ñoña mom ñi ngi ci mandargam ragal yalla rabbi istu jalla jalaluhu khalaqana wa maulana sun borom ni ayu lisina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin wo djumul ma nga tawba li ma don wax misalum ga ñi nga xamni gem nañu yalla deug deug di ngem sun borom neena len ragal len yalla te and ak ñu sincere ña te ngeen and ak ñu sincere ñi moy nit ñu deggu ñeta deggal wa kunu ma'a sadiqin wa kunu ma'a sadiqin andale nak ni deggu te deggal na dafa jaxé dafa jaxé mang koy faral di wax damay faral deg fi Mustafa Mbar di wax wax ju am solo mum Seigne Mudou Amin Tafal radiyallahu ta'ala anhu Seigne Mudou Amin Tafal dana ko fekk Madina Fall di andak sama wajur Seigne Mustafa Fall mum damay deg mu wax lu am solo dani wax deug mom yomb na waye li jafé nak moy def deug maniko ya wax deug de wallahi alhasim wax deug mom yomb na muy nak jamono bi ngay jang alcorane yaangi wax deug li wax lepp deug la waye jang alcorane bu nopi alcorane di reub ngay ko jang alcorane bu nopi alcorane nang koy reub yonent ko wax de ali salatu wasalam ruba qari alcorane walcorane yal annahu bari nakoy jang alcorane ko nan su bofun mala yow yaangi jang al-Qur'an neena na ngeen di wax lu bax yow nga jang al-Qur'an bu nopi dem tal sa TikTok sa nga nday ñepp ana sax lu bax je al-Qur'an lo wax di waqulu lin-nas husna al-Qur'an ko wax yow nga jang kamil bi baqara ba minel jinnati wa nas bu nopi nak wuñu awray gor yépp tek ci sa TikTok bi alquran ang lay saga boko yegge boko yegut motax señ Mustafa Mbar ni wax deug yomb na waye jëf ko jafé gis nga waji bimu jangal alquran bu nopi nak bu fekkone day jëf deug bu nopi da nan alquran de terrain ma wuñni sutereus gor alquran terrain mako kon day man diw sangam duma ci TikTok mbiram mi sama yoni ku ci mbiram mi sama yonne ku ci wa khulul lina husna lol la alquran waxon nga jang ko nopi nak yow def contraire bi kon alquran ang lay rebb li yonent waxon ni ruba qal alquran wal quran yalanahu bari nako jang alquran ang koy saga alquran ang koy saga nga gis oustaz bo xamni day firi alquran baqara min aljinnati wan nas waye bu noppé nak ñu jotali ko kaasu sangara bi innamal khamru wal maisir fokay bayyi baqara bu min aljinnati wan nas da koy firi waye nak kaasu sangara baangi ñi di bu ñupi mom lay jëk na subhanallah kon lolu señ Mustafa Mbar wax akay wax na deug wax deug yom na de waye jëfé ko nak mo jaxé moy lama waxone cheikh murtada mom seigne touba bam ma wolo te ma ko ne ah indi nga nak mbir muna amene ko man buma yegge daara je sama keur dana jaxaso ca jamono bob muni ma ha mané ko lukoy jaxase mané dama fassu yene di wax lu bax te ku ñew sa keur do ko fekk di teralu bon ku ñew sa keur fekk ko lolu mu fassu mako yene te kat sa wax ji da melni dag ma jox ndigal ci may def na gor ga daan def ni mo waaw jar nako de waaw netti nako ba tay jiruma ci jaar yow ya tok legi ci conférence bi warnu bañu mbeuk miri ci jox loxo jigen jullu sa soxna da aram ñu gis bi conférence bi jexé jigen ñi wër la ñom dir yank yek sen posé du DC ko la ni jabb loxo nga ni ko jabb loxo ana liñ ñu don waré ya tok legi ci conférence bi nan khadija ni la melon khadija ni la melon dawul xéssal dawul mesu li parti ni ñew sa kër fekk say soxna melni tuba te yaanu don war legi ana wax deug deug nga waxon ana jëf jëf wax nga deug ci conférence bi waye jëfo deug sa kër conférence bi lepp deug la waye sa kër la fa nek dara du ci deug ndax ay cëddo do nga fa ne kenn ci ñom amul diiné kon señ mustafa mbar lim wax deug la de wax deug mom yom na waye boole ci jëf deug jaxé nak boole ci jëf deug te yalla nak jëf deug la soxla nak wax deug kessé rek amul ndariñ jëf deug la soxla jëf deug la soxla rabbi sitwa jalla jalaluhu jëf deug la soxla bokk na ci mandargam ragal yalla al wafa min taqwa sam ko leere ndaw lu new ndaw lu jafé ci jamono bi ñu toll al wafa min taqwa sam ko leere ci ragal yalla la bok la bok ci mandargay ragal yalla sam ko leere fo gis nit ku fonk ko leere rek xamal ni ko ragal yalla ngok sun baram neena bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbu al muttaqin bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbu al muttaqin al qur'an la sun borom neena misal la ñi nga xamni dañu ragal yalla mëna mu ni fo leen fekk dañuy matal ko leere fo leen fekk ku ragal yalla foko fekk day matal wëlëre wa awfa bil ahdi innal ahda kana mas'ula aya bobu la masheikh murtada jikk wax kera ba ma wolo bu ma ñew ma dugg ci neeg bi rek mu ni ñokkat ci lal bi mu togon yor ma loxo bi ni ma wa awfa bil ahdi innal ahda kana mas'ula ñu nek waaw mbakk waaw sa bay sa am mo xon ci yow dal ko yalla do li njegal ñom ñaar ñepp ña nga bar sax dina leen fekki ñom ñaar ñepp ña nga bar sax yalla nako yalla do li njegal ñom ñaar ñepp Cheikh Murtada waxon na ma aya bobu wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula kon al wafa bil ahd alamatun min alamati taqwa matal ko leere da bok ci mandar ngay ragal yalla subhanahu wa ta'ala matal ko leere bok na ci matal ko leere

0: laaj goor gi la gisoon bëgg la jëlé la sénégal indi la bitim réew jëlé la appartement dila topoto ba nga xam ba nga xey am ay kay nek citoyen réew mi comme mom un jour vendra ñu génné la appartement bi génné ko appartement bi ni ko gennal ci biti ni la yow togal ci appartement bi nga tok ci appartement ma nga lay laaj ndax bo tudé di nga nelaw ah man de bu fekke ñaari wa ñaari gorama jur man buma tudé duma nelaw man mom kay ma ak mom dañuy bokk genn appartement bi kon waye man mu bayima ci appartement bi man yalla téré xana sa xel dimul ci dembu budé gor gi ko defit kat yeewit ya ak momoyam gor gi nga xamni da joggé jëlé jigen ji bitim réew andi ko fo xamni ni mbokam nifu xarit niwu fa soppé niwu fa kenn niwu fa yow dong la fi xam bi nga ñëwé nga and ak mom diko tété un jour viendra nga ne ko won ngagn bayyi ko ko njabot te ya ko ne won togal yar yar gone yi may liggéey ñuy dundé ba nupp nak ay bousayam fesso ci yene def dara ba un jour viendra nga xey ne ko won jëg yow it kenn gënu la goré di nga abandoné ko dem kenn gënu la goré di asabru minal bala min taqwa nango muñ tiss yak bala yi da bok ci ragal yalla tabarak wa taala asabru minal bala asabru minal bala min taqwa bok na ci mandargam ragal yalla alamatul khawf min arrahman moy al islahu bayna an-nas al islahu bayna an-nas min taqwa moy defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok bima dan def conférence bitim rew da na len ko farane wax ni keur seigne touba yi nek bitim rew bu suye won rolam bu suye won rolam danaka bitim rew do fa deg sey bu tass keur seigne touba yi nek bitim rew buñ suye won sen rol bitim rew do fa deg jeuker ju bocc jabar mba jabar ju bandone jeuker ndax lutax al islam bayna nas soxna sa dama ma sa wo neena ma dama porté won plante sama jeuker war ko yobbu tribunal neena ben sour may deglu ab radio ñu tek sa waxtaan ngay wax mam jaara nam nekk won keur seigne mor antoseli ba kérok ngay wax ni dafa yak seigne mor jaara dafa am gan dafa am gan yalla ji tawna mat amul wala mat mu fi nekk toyna te bëgg na ko ko téralal ganam gi bu don sun jamono ji soxna jaara num def da dem armoire sibatan wala armoire vibatan mom la yak jël serie eumb tek ca kaw lal ba togete armoire ba toge ko gatt bi muni ba ko degge la dem retirer sama pelant ni sa borom keur lu la neex defal waye donatul mak yow muni ma fi may waxe yow mo geuna nango am xar mo geuna noyum xar maniko jeexna def ju bax li do nga lay jeri def lu bax li do nga lay jeri sok jeuflante asgor rek diga xamni asgor nga jeuflanteel al islahu bayna an-nas kon keur seigne touba yi yi nek bitim rew buñ seewen seen rôle deug deug sénégalais yi nek bitim rew seen sey yi touba bi diko tass ci lu kenn xamul lum doon doom yi di tumuranké et cetera et cetera waron na mëna ñak seen sey yi touba bi diko tass ci lu kenn xamul c'est délé doom yi yow am nga droit gis sa doom dans une semaine 5 jours 8 jours lolu moy lan dom jo xamne da waram sa bu dawe daanu ci kaw bayam nga tekkale ko bayam nan ay 5 sour gi di sour dom jo xamne da waram sa bu dawe daanu ci kaw ndayam nga tekkale ko ndayam nan ay 8 sour rek di sour ngeen nanguko te xam sen culture waye waxuma sen culture waye sen diine waxati len ko dama jellele sen culture waye sen diine man jaral na mo muñ ba de jaral na mo muñ ba de bu don rew mu melni senegal nga xamni nday jek bay bi buñ taggo yi tamit te xam diine du jeexital ci seeni dom parce que kenn ku ne ka nga yor dang ko yar ni nga ko wara yare doko bañ lo bayam doko bañ lo ndayam et cetera et cetera waye ci rew tuba bi li fi dem li fi xew musiba la yeen balma yeen balma waye keur seigne touba yi rol bobu ñom ñoko waral na suyé ñom ñoo waral na créer fofu ben commission bo xamni dara du ligéem lul al islam bayna nas défaré ñaar ñu yaqko rek moy ligéem ben commission bo xamni al islam bayna nas rek lay def ndax al islam bayna nas min taqwa alamatun min alamati taqwa mom al islam bayna nas sun borom ko wax rabbistu jalla sun borom neena wa taqulla wa aslihu satabainikum wa taqulla wa aslihu satabainikum lol la sun borom wax rabbistu jalla jalaluhu bokk na ci mandar gam ragal yalla as-saqawatu as-saqawatu alamatun min alamati taqwa tabe tabe mandarga la gis nga ab tab deug boy wut ko ragal yalla jappal tabe moy kan nit ku tabe moy kan moy ko xamni day jox alalam kim ko wara jox la koy jox fam ko wara joxe la koy joxe te bu koy joxe yalla tax lol moy ab tab wa amni lo xamni du tab de xam nga lum don alku lol du tab lan moy tabe moy yalla denk na la wursuk nga gis iliman yo xamni ma ngay jita juma jata yalla rek tax rabbi sitwa jalla amul auto bu mu war nga jëndal ko auto bu muy julle ji ko tabe ngo waye yow dal bala nga meuna tabe yow lolé mbadantan dat yow ak taccu lir mu bir ak mbuk mata bañ ma gañ yow dal sax tab fofu rek lay feñé moy batare yow dal sax tab xam nga fan lay feñé moy bila wajine ñaari beuy ci khasside seigne touba boko jangé dem aljana ngay batare xam nga ni waji dalay nax waye ka tok ca dara ja yor ay donga di len jangal alquran di len jangal qasida yi mëno ci mom fistin ndax boko ko joxe kenn du ko yek mba ko yek ya ko ko wax koku mom mëno ci mom dara mu yow dal ki nga mëna jox moy conférencier bi tok ci bass bi ni la bi gis na la aras conférencier bobu dal nga mëna jox mom batare khasi bu bari gis borom alal ju wote nenaay day teral borom xam xam yi xam nga borom xam xam yi mi teral moy ñi wax naan seigne touba neena ku wokkatu dem aljana ku sacc nagu jambur daw dug mu se xal nga dem aljana ilaha illa ant seigne touba yalla tere sacc yonent tere sacc seigne subhanallah xames nako ko daan def ba yag nga ñew touba yi ñu ñak loola ba nga ñak sa ñak wo ñu jël ko joxat ko jami yalla yi akay nit yalla yi da am ñu daan defere nit waye yenn wax yi tab bo xane bu magal jotté camara yi wër la nga tak sa ciaxu oru 10 kilo di batare ah lolay tabé ko def borom xam xam yi doye di yusufé yek no yalla bal jankati khasside yi doye yusufé yek fofu la ñi di jëm ndax ñom al malo len itel alal len itel alal waye mu wuur la ni tay gamu ga daari mustafa mbay sam bo fa démé dañ la jox nga jang khasside bani xaw waye nak mustafa mbay sam amul 10 mètres mbassé yi mu joxé kèn dula fa gis fañu joxé 10 mètres nga yore sa ben site bo xamni daari mustafa mbay sam bo fa démé da nga fa fek goné jang alcorane nga man leena camara da nga fek ñuy jang khasside waye duñ la fa gis de yow ci bobu kenn du la fa gis fan lañ lay gisé moy fa nga xamné bo camara ba nopi mëna yu balé 10 metti metti mbassé mba am lo 100,000 ah lolay tabé
1: lolay tabé
0: bokki lan moy tabé tabé moy fekk alal yalla nga jaxassa ci sa alal nga bolé ak mom ñu noddu takusan de modi daara jangi ne xam nga ni doomi julit ñafa nek di jang ngir yalla mu woor la ni serigne daara be ca daara ja liko war mo la war alquran da nga wara na samp daara diko jangale ni mom waye yalla natto na la nga dem defi business yalla may la ci wërseuk mom yalla natto ko mu samp daara di jangale nga ne ko comme fi nga nek da fe war na ne te munu ma fene kon lima am nañ ko bok aha tabe ngok xam nga tabe moy lan moy ngay wadjal sa euleuk sa bammel ngay wadjal sa bammel lolou moy tabe Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Siddiq tabam gep fofu lako jeme motax yalla tag ko ci alquran ne ko fa amman ahta wa taqa wa sadaqa bil usna fasanyassiruhu lil yusra parce que tabam gep fofu lako jeme won mo Abu Bakar moy tabam gi alal ci ko yalla joxone tabe gi yep min ko jeme won ci jappale Mustafa alayhi salatu wasalam ci diine l'islam ba mujjiy rotul dara lepp joxe nako ci l'islam yalla niko waji tabe ji de ragal yalla dong mandargam ragal yalla nek ci mom motax mu tabe fa amma man ahta wa taqa wa ayyamu ci wa sadaqa bil usna da gemni euleuk yalla pay gu rafet la koy fay ndax al jasaul ihsan ila al ihsan ndax xam nga ki yeukati alalam di jëndal imam bi auto bu mu war da gem ni yowmal khiyam yalla dana ko fay ki yeukati alalam di ko yobbu ci daari al qur'an yi da gem ni yowmal khiyam yalla dana ko fay te xam na ni sun borom lu mu wax dana ko def ndax al jasaul ihsan ila al ihsan motax sun borom ni wa sadaqa bil usna da gem ni yalla dana ko fay aljana Abu Bakar bi mu tabe di def alalam ci yoonu yalla muni da gem ni yalla aljana la ko koy fayé sun borom neena man tamit rek fa yassiruhu lil yusra ma yombalal ko yoon wi sun borom neena bima gisse Abu Bakar jaar fi ci ak tab ma yombalal ko yoon wi ndax ni mako waxe def ci yoon yalla dafa jafé ndax dang koy def bu nuppi amana kenn duko wax wala kuko wax ya kuko wax te boko waxe mu yaqku batare nak mom ñepp ci jakarlo camera yaangi ni wax kat yaangi ni ngay batare lolou du tabe lolou du tabe lolou asaru lolou du tabe de lolou asaru la ato ki bas bi dir yaangi weur la kenn ku nek nan man nabiyin la dama sopp muhammad ta ka 2,500 ngi ci bob bi bo xamne deux param lepp ki nan dama sopp muhammad 2,500 ngi ci bob bi lepp param ngani muhammad nawlo garab ga mu geud posette bi yak li ci nek yep jox la nan ci turu muhammad la ko jox dedet joxul ko ci turu muhammad de joxul wala mu dagal bi nga dem makka nenaay da sopp muhammad yaay waxtane muhammad yey neena yaay waxtane sir yent yalla muhammad te sir ay kat li ci yep dara du ci deug ci li ngay wax waye pour convaincre ki beug muhammad nenaay convaincre ki beug muhammad nenaay nga sama classe gi conférence yi ñu nek ñu ci bari ay businessman lañ xam nañ fi ñi jaar dir yanke yi xam nañ ko ñom fiñu leen di jaar pour ñu yak li ci seeni posette jox leen nga genn studio rek téléphone yi commencé ni ma soppé muhammad tay kay li nga wax da toj sama xol subhanallah mom mi la koy wax 2,500 ngi ci bop bi te muhammad neena kep ko xamni 2,500 ngi ci sa bop aljana do ko mus la anallahu alwasilata wal mustawsilata la wax ko tek 2,500 ci sa bop bi jokk ko ca mana mu ne auto bo dugg yalla nga accident so diye yalla nga dem safara la ana lahul wasilata wal mustawsila ay gaay yi duñ ko wax de gaay yi duñ ko wax buñ ko waxe duñ jot ci poset yu DC buñ ko wax conférence bo tok wax ko bu déwé né sama conférence ba ngeen bal ma ak suñ bokki law bi yako organisé won bama défé conférence bu nuppi baye jang jot ni ma ba xam nga ni déwén do fi ñew mané ko ndokk ndax man luy xéssal tuddina ko luy yok mes tuddina ko ñu bax lañ déssant té bëgg lu bax mu ngok moy limay faal dox ni suñ bokki ñeñu yi bu yalla dogalon ñun la ngo bayyi xéssal ak mes ak jimaamu billahi ñoy jitu aljana ak ñu tabé ci l'islam bo woté ci té la koy faal dox ci gaayé di ma rétan gis nga sëriñ bu la ëpp talibé ñeñu mo la ëpp wërse yalla xam nako té la nga ñu ni man lañ la ko jox wayé nak ah am na yo xam duñ ko bayyi mukk di mom duñ ko bayyi wa nama ñeñu bal déng ñen bal ma ñu bax lañ ci bëgg Seigne Touba yalla xam nako luñ am att nañ ko jox Seigne Touba ngir yalla waye nak xéssal bu melni Touba mesu jimaamu gis sa bop hop hop hop ay buñ ko bayyi won aljana direct lañ jëm direct kenn mën leen ko xañ yalla xam nako kenn mën leen ko xañ yalla xam nako ndax li taxadim aljana lepp dañ koy def tabe alal dafa neex ci xol ngam attan ko joxe te biñ koy jox yalla tax mom attan na jël li ci poset bi lepp jox la wala li ci poset bi lepp jox la te bu génné wayan ko lum délo kërëm wayan wa señ bi xam nga lool bu ando nak touti rek réflexion ko ku koy jitu aljana kan mo koy jitu aljana kan kon da bok ci mandargam ragal yalla moy tabé fimna ñom rek ngay gis ñom ngay gis ñu jël ben sourné bo xamni xam nga luñ ci am 10000 francs 10000 francs yo xam nga luñ ko défé dem jëndé ko ndawal défar ko bam baax ñu taajal ko seen borom kër ñoo ñu may wax noon ñu taajal ko seen borom kër def loxe kessé buñ xeyé jaral na leen wayani wayé en tout cas mom xolal ma gim bax rek ak jitap bu ando nak nga tek nga top lila yalla digal ay wajile kenn dula jitu aljana ken asaqawat tabe da bok ci ragal yalla bok na ci man ragal yalla moy al adlu min taqwa wa seigne moudou tema yamal fa waxtani sax xeyna bu dimanche jele di ñew ñu yagale no dinañu takku sante la melni majalis ba ng may xaar te desena touti inshallah taala desena lu bari sax la mëna wax deug yalla li sun borom wax ci alquran ci ay ayat yi tektela ni mandargam ragal yalla li la donte ragal yalla rek ko xam ci xol lay ne waye joxe na ay mandarga yi wane ni bu ko nit ki melé ko ragal yalla ngok alamatul khawf min arrahman mom lañ doon waxtane moy mandargam ragal yalla alamatul khawf min arrahman moy tarkul maharim billah tawan lako seigne touba denké moy bayyi lepp lu yalla aramal mu bok ci al adlu mandu min taqwa sun borom neena ahdilu wa huwa aqrab li taqwa mandu len muy ndax bu fekkon tani ragal yalla am neeg la ku mandu rek ñew nga ba ci buntu ba taxaw yaangi ci buntu neegu ragal yalla nit bu mando mi ngi ci buntu neegu ragal yalla buy feug yalla diko ubil ahdilu huwa aqrab li taqwa bok na ci mandargam ragal yalla moy al afu min taqwa balé nit togn la nga bal ko te yalla tax manam jekku sam non jekliko mo gëna bari ci jamono jekku sam non jéggal ko moy li Seigne Touba defam afawtu anil ahda turan li wajhi man jekku sam non bonu pi jéggal ko bind bobu ci Seigne Touba lañ ko mësa jàngé afawtu anil ahda turan li wajhi man da bok ci mandargam ragal yalla moy jekku sam non jegal ko mata alquran ni wa in tahfu aqrab li taqwa wa in tahfu aqrab li taqwa ko jekko sam non jegal ko mune yaangi ci buntu ragal yalla yaangi ci buntu neegu ragal yalla ku jekko sam non banu jegal ko yaangi ci buntu neegu ragal yalla defena ni waxtane won nako kuñu wax Seydul Abidin ñen ñi dañ Hassan la ñi ni Hussein waye li gëna wër ci li gëna bari ci téré yi Seydul Abidin la Abidin moy tam moy ki nga xam mom la tuddé téréem bimu bind mom la tuddé sun émission bi may def moy Minhajul Abidin Minhajul Abidin Seydul Abidin setu yonnata sallallahu alayhi wasallam Seydul Abidin dafa amone ben talibem ben jaamam ben surgam waxtu japp japp mu gene di japp talibé bi surga bi jam bi jël satala gi diko defal muy japp ta xam ngeen ni satala yi bi tax yoyu dafa xawa 10 satala gi dal di recc dal Seydul Abidin Seydul Abidin xippi xol ko beuti ñeppite won ko niko kolam mere la xol ko beuti ñeppite waye comme talibé bi surga bi jam bi mom jangon na alquran mu dal di sété rek ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al khaysa wal afin anin nas wallahu yuhibbul mu'dhinin sayyidul abidin nir tek taxaw niko ngani lan muniko khala allah ta'ala wal kasimin al khays muniko qasamtu khaysi muniko wal afin anin nas muni afawtu ank wallahu yuhibbul mu'sinin muniko am nga liberté ishab bis ni ko tay jegal na la gorel na la Seydul Abidin jaamam bi daf ko ni amna ay jaam yu yalla tag ñi ngi ci alcorane mu ne ko yeen jaam la mu ne ko wal kazim min al qais moy ñi nga xani buñ méré bay waja tak wana su seen mer buñ méron bay tak seen mer duñ ko manifester wo mukk wal kazim min al qais dañu tok rek japp seen jambour wan seen mer muné ko kasam tu xeysi wan na mer mi mala mere won muné ko way nak jam ñooñu amna ñeneen jam yu yalla tag muné ko ñoo ñan la muné ko moy ñi nga xamni buñ wané seen mer ba nopp duñ ci yam ndax nit ki dana wané meram waye dencel la ko nak yowmal xiyam nak balu la dé wan na mer mi dula wax dara waye mi ngi lay xaar nak bis penc mune ko ñi nak yalla da leena tag ñom wala afina andi nas buy wone mer mi ba nopi dañ lay bal dootu ñu la top dara ci la taxone ñu merela dootu ñu la ci top dara wala afina andi nas mune ko afawtu an bi ñi ko tay bu de lool rek bal na la nekato sa jam mune ko yalla yimul fofu de wala yuhibbul muhsinin yalla da bëgg ñi rafetal doli ca mune ko aha rafetal xam nga fu meena yama moy fekk sa jam nga gorel ko yow gorel na la ya mum sa bop bis ni tay gorel na la gorel na la degna sayyid alhadji malik radiyallahu anhu ci xesay ñu netti ñu ni masna jité ba mu noppé am ku wax ni ku alhadji malik jité won nga baamu wat amo julli sayyid alhadji malik bayyi ba suuf sedd mu yor ay trangam dem ci ka waxon lola teral ko niko yow de ma ngi lay sante di la gërem ndax yow dimbalé nga ma yow mi yalla xamal julli gu ñi nangu ba xamni sa julli gi nanguul ngir ma mëna aha xolal lolu mom yëmul ci bal waji lim wax waye dem na ba fekk kërëm diko téral waji niko si man mi ma bon yow yaay ku bax ki ya sel ya mag amo defo man mi la man mi ma am defo
1: waaw wala afina anin nas
0: wa al ihsan nañu cheikh modul fadal nit jaay na luñuy téré ñu japp ko mu tiit ba wax ñiko japp duwañe yi ni leen li ngeen ma japp señ fallo ko mbok wa xam ngeen ni gi togn togn gi ñu ko reey luñuy téré mu wooré leen ni mom da koy mom momé nga ko momale da koy téré mom motax sun mag ñu dëkk ñe baax ak ñoo wuté ñaboti légui ak ñoo wuté ñaboti légui ñaboti légui mom waxuma sax ñom nga togn len ñu ball waye dañ lay tumal ñom dañ lay wutal kole motif diw du mouride ak diw du sadiq ak diw ibadur rahman la diw gemul diw ak legi yoy lañ lay tumal fof xol alaji fallu radiyallahu anhu ben way mo jaay mo yor luñuy téré ñi téré luñuy téré japp ko muñ len señ fallo ko mo wa bañ dawalé seen auto ba ñew ci señ fallu and ak waji mbacke ki dañ ko japp te liñ ko jappé dañ koy téré muni yaako mo ni yaako mo ay ku ko defoon ñima xam dañ lay wax ni momi lan na dé ci kasso bi ki musuma ko xam way señ fall ni may wax na deug dé mako mom dé mako mom ñu na am ni waaw mako mom tégal leen mako fi té dem ah gaay tek fa lola bëgg fa yu balé waji muni ñet balen fi waji tamit ñu tek fa waji tek fa lola dem seen yoon seen fall niko way way li lu lo ci xir way mu niko mbacki tid rek ak jaxlé tid rek ak jaxlé xamni rek yow dong la xam ci kuma meuna tid waaw waaw bo liggé bu ko defati way bu liggé bu ko defati waaw demal way liggé tay terlo tane ciow ci yoonu rek waji bu mu fa joggé la gëna jup kay leen ni jup bu mu fa joggé la gëna jup kay leen ni jup wa ñoy ñoy gaaya ñoñoy gaaya wal kasimin al qais señ fallu won na meram ndax tumal nako lu momul taxewu ci lalu ci waye wal afina an nas bal nako yemu ci nak wala yuhibbul muhsinin mu rafatal jeme ci mom lamb pos bu dun ndax waji dañ ko li sax man mom mako dañ ma fayon rek ngir ma andalel ko borom ah beug luma yobbu sama keur do nga taxuma nanguko xam nga ni gaay def ñu lubu ñi ñom dañuy jël marchandise mi jox la ko dess ci gënaaw bu ñuy japp yow lañuy japp waye dañ la fay mu ne ko dañ ma fay dom señ fall ni ko lu waye lim lo xewon tu seen borom mi nang mu yëkëti jox ko ni ko demal mu amati dal di jël loola lakku kon nak mu ngo wal afina anin nas wal afina anin nas señ modou yalla ñu yalla sutural te defal na ndimbal ak yermande defal na yit al khabul moy jëf ji yalla nangu waxtanu yep liñ ci djubul rek moy li yenenou sallallahu alaihi wasallam waxon balighu anni walaw aya ni ngeen ma jotalal donte ben aya la lo rek lañ ci djubbu gënunu fi kenn gënno ragal yalla kenn xeyna waye nak du té ñu fas yene jëfé liñu yalla sant suñu kem tulay katam te jëm yalla ji rek tax tabarak taala naani émission bo xamni légui mu jagelu am fukki at ak juroom bis bu nek ñuy wax te lañuy wax duñ ca delu ci repetition ay bari wul wala tem buñ waxtane tay bo legge buñ ko waxtane won da nga naan xana du bi lañ waxon lolé yépp dimbalul suñu borom la ak yaatoom ak yermandeem ak yermandeem ñukay faral di waxe bu ma doon def émission jooni bi ak man na luma wax duma ca delu man na luma wax duma ca delu tem yi man nañu doon ben waye dana la ci wax lo xamutun ci bele wala lu ci nekutun jinni biat te jimi yalla rek tax tabarak wa taala kilifa yi bari la len ñi yarangal ma lan mo tax nga bayyi emission yi nga daan def ci radio senegal yi yu yalla bal lolu li tax ma bako ñepp xam nañ ko ñepp xam nañ ko man dama bëgg lu may wax yalla tax duma ci sét lu neex ma demba wala paté buma noppé ci lolu tax nit ñi mom ragalantay gënaaw lañ xam moy diw sangam ma ngay wax ci juma sangam juma ji muy waxé leg leg mu wax lo xamni diw sangam la laal te diw sangam mu sunu goro wala diw sangam mu sunu xarita wala diw sangam mu sunu jarbata kon na bayyi limuy wax tufu tufu bo fexé ba waxuko ci pench mit dana ko wax ci menen pench mu gëna yaatu momu te do ci man tous bo fexé ba waxuko ci émission bi mu doon def ci radio bi dana ko wax ci yenen rawati na jamono bi nga xamni jumtukaay yi dafa bari te do ci man tous fofa lay gëna yaato bu ñu nak ñu xam la ci nak te du tax la ngay faj faju kon amul ñariñ ginaaw nit ki li wax yalla do nga tax mu diko wax ba ñun ma samba mereewul ma dem ba mom yalla rek lay waxal ak gindi jami yalla yi waye senegal mom dañu bëgg rek passé unique moy yow dal li nga xalaat do nga sust e waye ndaw ku andu te yow baxul man di anduma ak yow te do ma te bax ba xam budé ci géew politique bi ni mu ci amé non la amé ci ni ngi waxé sax ci diiné ji ah diiné ji kenn ko ne wut nga am sam par parlo ah diiné ji ko ne wut nga sam par parlo amna ko xani pour mom ku doonul mouride baxo amna ko xani pour mom ku doonul tidiane baxo ci waya ndaw yalla dafé nek pour mouride wala pour tidiane mang koy wax ci wax yu graw yu nga xamni leg leg nit ñi diko wax bo xolé beytu seigne touba woow ni ko jëk firi dañu jumlo ñu bare jumlo nañ ñu bare xalé yu bare daanu nañ ci ci kambuk safara te yegunu ko moy lan moy fi seigne touba di waxe nan waj al kitabiyya min hadra al yawm fawqa salatin khubilta sawmi khubilta khubilat wa sawmi khubilat wa sawmi ngeen bal ma nga ca buma jumal khasidam gim tude nuru daray ni muni waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salati khubilat wa sawmi xam nga ñiko jëk firi luñ ko firé yow señ sun borom ñom sax waxu ñu dañ ni ñom ñiko jëk firi xam nga luñ wax dañ ni señ touba neena khasidam yi mo fawxa julle koor khasidam yi mo fawxa julli ak koor wa deggal ma mi pri mu ñaaw suul fahm señ touba musu ko wax Seigne Touba musta wax fenn ni sama khassida yi ño fa waxa julle koor amul fuñ ko massa wax ah duma mo bind khassida yi te mo daqono julli mo bind khassida yi te mo daqono julli way julli ni Seigne Touba amul fodul jaar lu Seigne Touba julli nafa ah bu khassida yi gënon julle koor du bayyi julli ge koor gi te japp ci khassida yi mo daqono wor mom Seigne Touba bu fekke khassida yi gën wor mo daqono koor way seigne touba sori na demal fi rek seigne abdourahmane mbake bu daru moti nga xamni mom ken gënu ko deg danaka khasside yi ci mpiri da wor da dan wor ba melni ciunkoru fas di julli ba melni julli kat te da dan jang khasside yi de bu fekkon ni xamna ni jang khasside yi mo gën lolu wallahi alhasim kon mu bayyi koor ge ak julli gi mas na wax ni ma bul dug mukk daru muxti ba gennu ko te jaaro fi man lolu ñaan na la ko kera bañ fasante ko leere batay maneko bu fi jawrut bu may dem suma wagniko dina fi jaar benn bis jaar na fa ma poser ko question niko wa man dama gis seigne touba ni akramani bi qul huwa allah ahad yalla teral na ma ci mbotum suratul ikhlas wa lu ci seigne touba djiblu muni cial ba yag muni ma xana nga may ma rek ba delu ci fi ma gestu ko ñu waxtane ko ca manu tega wa ca manu tega ma gestu ko ñu waxtane ko ani ndi lu am solo yalla ko yalla djegal te yeeram ko sa taf ñu ci barkem ak xam xamam inshallah taala seigne touba lu mu wax bu fekkon ni ñiko filil nañ ko lim wax seigne touba dani yow sun borom waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salati qubilat wa sawmi ma ngi lay ñaan yow sun borom nga defal ma sama khasside yi waaji nga xamni da tedd ba guddii jawfu layli watahajjat minna layli fatahajjat bihi nafilatan laka hafa an yahsaka maqaman ma'muda muniko waji tud ba guddii ni nelaw nexe mu wek mbalanam jog japp julli ñaari rakka te sa jëm ju tax di tour ay rangoñam tuyaba jang ko ci préparerel yi wong ko ci préparerel maqama mang ko ci préparerel mom la bëgg nga defal ko ko xamni jang na sama xasside yol bu tol nona yol bu tol nona bu ko faw xala bëgg man mom la seigne touba yol bu tol ni ki tudd ba guddi xelam dem ci yalla mu yek mbalan japp julli ñaari rakka nafila tour rangoñam ngir ragal yalla yol bam ci jele yow sun borom nang ma defal yol bu ko faw xa ci ko jang sama xasside gi te kat attention nañ dem ci xasside gi est ce xasside yep la seigne touba wax sax ndax xolal ñi jang ndax wo xamnañ ni daf ni hadha al yawmi la wax min hadha al yawmi da ko ma'rifal min hadha al yawmi qasida gi may bindi ci jamono bi ci bis bi ndax moy khaside gi bayit bi nek muy madlabul fawsi ki nuru daray ni ndax boba la ndax geneen khaside la waye min hazal yawmi la wax ci bis bi nga xamni kon bis boba la wax bis boba min hazal yawmi ci bis bi la wax de yow nga dem di def sa conférence dur gaay rek ay bayit yo xamni dang ko ramasser lepp tek ni wayefal jaamu yalla gep tal tek sinu jaamu yalla buñ xeye neena ñoy dañ lama waxon serigne ba bama demé munama do nga yimay terbiya bisuma jangale len nangam mi nuru daray ni jooni istighfar nangam fekk boba ab talibé mo doon jang ci man masalikul jinan la ton xamul lum doon jangati ci man dal bëgg ma ray ka wi dem ci sama serigne ba koku yegg na ci yalla xamna yalla sonal ma ci lol mané ko nañ dem ben suru dimanche mu indi otom ñu dem waye dootu ko def mom sax mujjuna ba fa serigne ba far wa mujjuna ba serigne ba bama dem na ñi tur yalla yi jooni nangam istighfar bam limé ba yegg li donga bi wara def bu xeye talibé bi jébulu ci mom bu xeye lim wara def mané ko xana ki mom du liggéey mom xana du liggéey lum yoré ay wajuru mba lum yoré bopam xey bëgga jang ñett téméré nuru daré ni ak ñaari million yi istighfar ak la ilaha yow foy liggéey ji ci goné gu ndaw war tollu ci liggéey ba len seen tiaxani señ touba dañu sun borom nang ma defal waaji nga xamni teud na bu guddi xelam dem ci yow mu yek mbalan japp ci sedd bi door ñaari rakka di tour rangoñ ngir ragal la tuyaaba jëm ci jele daraaje jëm ci jele maqama jëm ci jele ma ngi lay ñaan ku jang sama khaside yi na am luko fawqa ci maqama waye neewul mo gën julli de waxuko señ touba deg na arab neewul wajjal kitabiyya khairun min salat muniko ki nga xamni da xey mboyemi tangor wi bëgg yoolu tuyaabay jaamu yalla tax mu xey wor ci mboye mom ak tangor wo yool bam cey amé ku jang sama khasida nang ko ci defal yool bu ko fawxa ki jang khasida te yalla dong tax bim koy jang momin nang ko defal tuyaaba ju fawxa jojja mbaxu yalla kay ëpp na loolu innal fadl bi yadillah yuti man yasa yalla bu ko neexon nga julli ñaari rakka lam la cey faye man ma jang wenn beuy dong yalla fay ma ci tuyaaba jop gi nga def lolu ci mbaxam gi la ak waji fim tollu ci xolam fi xolam tollu ci yalla nit ñangi rawante fi seen xol tollu ci yalla man nak damay wax ni waxumako ngir titeur waxumako ngir lam xumako umpele seigne touba waye man umpele wumako man Mustafa Mbaye Sam sun borom sédé na ni xamna ko ci Ahmadou Bamba wala ma waxon waji niko gëm gima gëm Seigne Touba gëmumako ci daanu jël dama xam kuy Seigne Touba gëmumako ci daanu jël rek de dede dama xam kuy Cheikh Ahmadou Bamba te lim yor ba tax ma gëm ko suma gess won gisatumako ci mom ma top tankup kam ko jox lim yor ba ma gëm ko buma gess won gisatumako ci mom mu joxe ko ma topi kam ko jox ndax lola ma taxajuk yalla nñu yalla fayal cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ñu may def émission ci radio duma tudd radio bi sax moy radio bi ma jëkke def émission dal bama fay def émission ma massa dégg ku wax naan seigne touba bam démé gabon talata ji mu wacce gabon rek jëm bi ci souf sigiwul ba talata je délu ci déwen ma xey ci radio ba ni du dëgg lolu amut seigne touba du malaka seigne touba day julli aka selmal malaka dongla yalla may muy sujjor ba yowmal khiyam malaka dongla yalla may muy ruko ba yowmal khiyam malaka dongla yalla may muni jawu taxaw di sabbal yalla ba yowmal khiyam kudul malaka yalla muy lako dagay seug ko sigi di julli di selmal wallahi alhasim ak waxtu bi ci guddiga la gentu ge seigne touba muni mustafa jere jeuf ni la bako waxe mustafa jere jeuf yow de bu ñepp melone ni yow sama yoon wi kenn duma yeb wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakumullahu khair jisaay seigne modou ba benen yoon ñogi ndokel ñepp di jéggul ñepp tani sa bu mané dama koy teunk rek mu ngok li dikki sama xel day bare fi ne sax gis nga bokk yi ma wara na nuyu ñom ñepp bu fekke ni seigne modou coupé go ñom ñepp ma ngi len ndokel di len nuyu wax deug yalla ñi nga xamni ñoy wëlere daara ji ñom soxna Deyna Bassar ak ñom seigne Wali Fayak
1: muy borom kërëm ak sëñ Kossa Fall Mohamed Diallo sëñ Mohamed ñu ngi lay nuyu Mohamed Diallo ko non ñom sëñ Dawde Biye ak ñom Moudou Biye sëñ Moudou Biye ñom sëñ Mustapha Thiam rek la ci sëñ Moudou Mbaye Thiam momulé ñom ñëpp rek ak suñu mam cer ñom bayuma kenn diaspora bi wallahi alhasim ma ngi leen di gërëm di leen sant di leen ndokkel jazakumullahu khairu jazaihi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميسام أيض الله ونصره. بك أوديتيري راديو خصير أونلاين، جناو بنو سنت يالا julli ci mustafa ali salatu wassalam delu ci ñu wenen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci sénégal ñu depp ak juroomi waxtu fofu ci italie ndokal nañ leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen balu haqq te di leen bal haqq mbokk mi la nekk ci technique bi moy serigne modou mbay cham xam ngeen ni dimanche wessu atay genn guñu won suñu mawduhat yi nga xamni mom lañ doon waxtane te mu aji won ci al amradul khulub le cancer de foie mu nekkone fukki tombe yo xamni dañ ko don diagnostiquer ngir xam tawat joji niko yalla décrire ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salatu wassalam ñu xamé ni docteur bi waxtu jilé appareil depp ko nit ki ci bopam niko appareil bi di wone tawat di nek ci biram ndir ko ay ordonnance yiko wara safara tawat joji nga xamni moy al amradul khulub wara na nek fukki tombu ñu jotona waxe waxtane juroom ñenti tombu yi ba aksi ci tay fukkel bi tombo yi nga xamni ma nga tamewon ci al kasib wala fi diko wax fen al khiba wala fi diko wax li ñi tuddi jew al kibru wala fi diko wax reey al hasadu wala fi diko wax kanyan namima wala fi diko wax rambaaj al ujbu wala fi diko wax nawjef ñen ñi nan ko manam ñu xamni ci walaf dañuy wax naw jëf ñi di ko wax ba xuma aaj lañ ko wax wala yu mel nonu al bukhdu moy suñu tombe dimanche wessu walaf diko tuddé bagnel bagnel gu tégewul ci diiné suñu tombe tay kon moy liñuy tuddé riya walaf diko wax ngistal xam ngeen ngistal momit ci tawat yi nga xamni dafa gaaw lol ci mabbu jëf mom ngistal dafa gaaw lol ci mabbu jëf dama adam dana jëf jëf ci rafet ñu bax ju fess digënte asaman ak suuf ci aw yiw ben baat rek tax sun borom kos almetek ci wal iyas billah niko li nga jëfoon bëggatuma ci dara li nga jëfoon bëggatuma ci dara le cheikh ahmed bamba junji ci terem bi mi tuddé jawhar defé na bu mu joomut rubbama ibadatun kaseera qad afsadat ha lahzatul haqira bari wana ku jaamu yalla bu ni gagn tuyaaba ju re waye mu fëgg de neum la mu geesu rek
yalla niko soxlaatuma ko motax sun borom rabbi sto jall wax ci alquran ni wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu as-salat wa tu sakat wa salika dinul qayyima nim yalla digeluñ len dudul bu ngeen ni jaamu ngeen selal ko digeluñ len dudul bu ngeen di jëf ngeen selal jëf jëf mune selal jëf ci diine moy nit ko xamni ni yalla bëgg ko ko ni jaamo bokay jaamu nonu nga koy jaamo ni yalla bëgg ko ni ko jaamo daf ko photocopier wala bok daf ko misal ci yent yalla muhammad ni photocopier len ci mom muhammad sallallahu alaihi wasallam moy référence kep kuy jaamu yalla te bëgg jaamu nga sun borom nanguko dang koy defé ni ko muhammad defé won muy ben ku bëgg li ngay def yalla nanguko bi ci jëk moy dang koy defé ni ko muhammad sallallahu alaihi wasallam defé won ginnaw boko defé ni ko muhammad defé won ba nopi nga selal ko ngir yalla dañu ni mbolam jëf yi jëf ji ci gën moy jëf ji deppok dañu mbolam jëf ji ci gën moy jëf ji nga jëf ngir jëmi yalla khalisatan tabarak wa taala jëf ji nga jëf ngir yalla ja ci gën moy ji deppok sunna muhammad ali sallallahu alaihi wasallam jëf ji nga jëf mu deppok jëf sunna muhammad sallallahu alaihi wasallam ja ci gën moy ji nga selal ngir yalla ji nga selal ngir yalla sun borom ni degeluma len ludul bu ngeen may jaamu ngeen selal ko mu joxe ci misal nak ni mo xam da ngay julli wala da ngay joxe asaka mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu as-salata wa yutu sakat mu delu ci ñaar yi nga xamni doom adama faawu ci ñaar yi rek la meuna amé yalla moy julli ak joxe julli ak joxe yalla ñing koy amé ci julli ak joxe julli ak joxe motax alquran ba alquran jeex fu yalla waxe ni wa aqimu as-salat rek wa atu as-zakata la ci tek bu ngeen ma jaamo ba nopi lu ngeen am di len ci joxe ngir yalla alquran ba alquran jeex ñaari ay la yalla di lekkele digeunte jeuf ak jaamu yalla ak jeuf jaamu yalla ak jeuf non la lekkeli aw turam ak turu muhammad mim wax ni moy sen roy way lu way def te jeli woko ci muhammad man yalla soxlawuma lu way meuna def lola lu niru niru lu bax lu mu rafet rafet te bang koy def photocopier woko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam awma ci soxla motax fum waxe ni ati allah rek wa ati rasulullah la ci tek alquran jeex fum ni ati allah rek wa ati rasulullah la ci tek ali salatu wassalam bu ñu ne nak jeli ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ah man nga ko jël direct man nga ko jël indirect indirect moy bo xamut nu muhammad daan def waye nga gis ko xamni roy na muhammad nako muhammad daan def nga roy ci koka ah kay mi ngi melni ci muhammad nga jëlé kon mom faawu jëf ji day jël joge ci muhammad rek direct mba indirect waye jëf jo meuna jëf lu mo rafet rafet te jëge wul ci yent yalla muhammad yalla neena awma ci soxla jëf dañ koy roy ci muhammad rek mu am njariñ te bala am njariñ nga def ko ngir yalla te boko def ngir yalla bala am njariñ nga selal ko ngir jëmam ji nga selal ko ngir jëmum ji motax muné la tutul sadaqatukum bil manni wal adha ka lasi yunfiqu maluhu riya an nas rikway ko ci bañ sa jëf sanku muné muné bokay def genn ci ngistal bil manni wal adha bur won ak man moy bil manni wal asa moy waxo ko sax bur won ak man bing ko koy jox neew ko sax bur won ak man nga torox wala malati tor wala mala mala mala waye dang ko ko jox joxin wo xamni joxin ko ko jeppi la wala da bu fekente ni diw sangam da ñew sa dooma ñew wala sa soxna ni la diw de yow lay set yow lay set ngi ah woor na ma ni dépasse dong la may doy dépasse keureum rek am joxal mako wal asa lor nga ko bu ko soxna sa soxna day jox bu ko mën ta ñak bañu nangit mi ngi koy nangu waye ci kersa ak toroxtange ci kersa ak toroxtange ehlu ngistal
ahlu ngistal riya muy ngistal ahlu ngistal sun borom neena yomb nañu xam ñu wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala yurauna an-nas wala yaskuruna allaha ila khalila suratul nisa sun borom neena ahlu ngistal ak ñoo neexa xam wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala buñ wote ak jaamu yalla muna muni buñ tay dem dañ fay dem malgré buñ ñakaay lañu jaamu ji yalla kay luñu defal yalla muna muni même buñ mënta ñak bañu wuy ji buñu wuy ji malgré ñak pexé rek amna ko xamni $2 yi ñu laaj wala $100 wala bok €100 yi ñi laaj ci daayira bi malgré rek mënu ko ñàkk baña joxe ndax bu ko joxewul wa daayira bi yóbbu ko waaye joxewu ko ngir yàlla de daayrus rek wa daayira bi ni diw lu tax joxewut diw lu ko tey joxe malgré isa khamu ila salati khamu kusala buñ ne acci ci daayira bi muna muni malgré bu aji laaj ji joge taxaw ni ay ci way lu way man ci daara yi Seydou Rahmane Mbacke Diop muni del xol rek bo sanni sa beut leg nga gis ngistal kat yi leg nga xamé len ci seen biir ñepp dañ nañ joxe ñi lamb poste di kot koti di lemmar ci bu doon ni poste bi ab junne fane ak ñaari témir aku ñaar fukku aku juroom ma ngay kot koti di kot koti ba daj juroom bo isa khamu ila salati khamu kusala wessu na fi te jinni bi wessu fi ñaar témir yi wessu na fi témir bi wessu na fi ñaar fukk yi wessu na fi fukk bi dem ba ca juroom wa isa khamu ila salati khamu kusala calayam dedet sun borom ni wessu nañ lolu yura'una an-nas mune sa bo gisee ñu gëdd joxe jooni na man dañ ko talal ba ñepp seen ko yura'una an-nas ba ñepp xamni ki €1000 la joxe wala €100 la joxe wala $100 la joxe yura'una an-nas sun borom neena wala yaskuruna allaha ila khalila buñ dé jang xasida muni man jox leen ma kurus gi donte mokal na xasida buñ dé jang alquran muni jox leen ma kurus gi rek mom dal la yaskuruna allaha ila khalila tuddu yalla ak jang na muni tuti rek tuti bu jangé ñaari jukki rek dal di soppi togin buy jang ñaari jukki rek ni baxna buy jang ñaari jukki rek wala yaskuruna allaha ila khalila kon ahlu ngistal alquran décrire na len xam leni ni lañu mel mu bok nak ci tawat yu ñuy tuddé al amradul qulub muy cancer de foie cancer de foie légui serigne daara yi dañ koy wax iko faral di jambat dina man de diw bi doom ji nekké ci daara ji dal daana def bu togué ñaari wèr ñetti wèr fukki wèr wala at mu ne sax mu yonne yenn 50,000 wala yenn 100,000 wala yenn 25,000 mu waye gis nga ba dom ja demé ba mokal alquran ba jogé daara ja muna muy lam doon joxe fala yam kéro ba dom ja gonté la sun borom ni waxon na len ko isa khamu ila salati khamu kusala daara ji nga xamni waxanté wul ak yow wèr dañ la dam lay jangal sa dom fi sabilillah lélé nga am adé joko yonné muna sa dom nekatul daara ja nga dal di bayyi la nga dan yonné munil kon la nga doon yonné yalla taxut
la nga daan yonne yalla taxut lolou serigne dariye mo koy jambat bañ mako jambaté ay bi la len jangal ni yalla waxon nako bu yag kat way sa khamu ila salati khamu kusala lutax yuraona nas dom jatax am nga wote nañu ñi nga xamni ay ati at ña nga yëkkat seen alal diko yonne ca dara ja te seen dom sax neeku fa ñoña lañuy def yalla tax seen dom sax neekul ca dara ja ñoñu xam nga bu fa seen dom neeko nit bu fa seen dom joge won lutax ñu arrêté lañ daan defal wa dara ja isa khamu ila salati khamu kusala lutax yura'una nas waaw ya dan fay courant jumaa quartier bi ya dan fay courant bi waye moso deg mukk eliman ja wala wa gox ba dini jere jefe yibra xuje way jere jefe yibra xuje wala yibra degen lo jere jef ndax mom day wax deug yalla atangi ni mo xani mo nuy fayal sun quran lolo tax nga ni wa jakk ji dal bayi len fofu nangami atangi ni ma di len fayal quran musuma deg sax ñu waxtane ko kon nak man pare na ci sun borom ne yalla taxut jef ji yalla nangu moy borom day jef ba tele bu jefe ba tele nga xamni legui meunatul da meunatul yalla sédé na ni waji meunatul gis nga kérok bobé nga télé ba défato kérok la yalla di tambalé bind sa tuyaba mbolém lo daan joxé par wèr bu wèr dé yalla noté nako ñak ge joxé du té yalla continuer di la noté yow ndax da nga dem ba meunato nga xamni bi ngay bayyi bëgg kula tag té kèn tagul la taxul nga bayyi bëgg kula gëreem té kèn gëreemul la taxul nga bayyi da nga télé moy li nga doon joxé dang ko meunatul ndax doom adama yalla ko bind ci tele doom adama yalla ko bind ci man ba yag mu manadi sun borom ni bo deme ba manadi nak man kérok lay tambalé fay man bis bi nga manadé ba tax la nga dan def defoto ko sun borom ni kérok lay tambalé man nak di multiplier nak say tuyaba kana tuba bi nga xamni sax no yalla bal du ab julit gemul dara fexena ba yow mi nga xamni ya koy liggéeyal mu wutal la liñi tuddé retraite ndem tubab bi moy fay retraite mbeta yalla ndem tubab bi moy fay retraite ma mbeta yalla kon mbeta yalla ay bu fekke dom de newon ci dara ja dong tax nga don def bu dom di joge nga arrêté yalla taxul won de amana ki nga xamni waxna ko serigne dara yi ki nga xamni mom da nga signenté mom contrat niko wer nangam nga may jox bu wer de mu yëkëti lola jox la ngir da nga signenté mom contrat jangalal ko domam ji ci ñetti at ñenti at juroom at ya xam bu yalla dogalé contrat ba jeex am nga droit arrêté waaw am nga droit arrêté dara neeku ci am nga droit arrêté wa isa khamu ila salati khamu kusala contrat ba jeex na motax contrat ba jeex na su baba am nga droit arrêté nga droit arrêté jeul nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni ma digi ci sama nap yaramtu sallallahu alayhi wasallam muni sun borom neena anna akhni suraka an shirki man amila amalan asraka fihi ma'i ghayr taraktuhu wa shirkuhu aw kama khala ali sallallahu alayhi wasallam rawahu muslim sayyidina abi urayra neena yaramtu sallallahu alayhi wasallam def ni sun borom neena man yalla doylo na wulis kumay bokale ak dara man yalla doylo na wulis kumay bolek dara man yalla eppuna ñi dima bolek dara muni kep ko xamni jefna ay jefam te jef ye bama ko xole amna keneen ko ci am walu kudul man yalla neena ma baye ko jef je ak ka nga xamni mom lama bolel jef je ma bolelen baye ko ko ñom ñaar man yalla doyal na kep ko xamni da nga jef yenn jef neena man yalla ma xippi sama beut xol jef je bama ko xole gis ni jef ji amna kuma ko bokal amna kuma bokal jef ji muni jef jaag waji mako bokal yep lay baye ak waji man yalla doylo na wulis lola hadis bu daw yaram la bu mata baye xel jef ba nopi yalla xol jef ji nekete jef ji biko waji jef yalla ak morxu jaatax yalla ak yibra degen lo tax yalla ni bayena la jef ji ak ibra degen lo
jëf jëg yi ma digal no yépp bayé na leen ko ahlu ngistal moy ñi nga xamni alquran de ñun di wone seen mandarga di leen découvrir neena ahlu ngistal da ca bok wala ya'tuna salata wa hum kusala wala yunfiquna ila wa hum karihun wala ya'tuna salata ila wa hum kusala wala yunfiquna ila wa hum karihun lol la alquran wax neena ahlu ngistal wala ya'tuna salata ila wa hum kusala mëno fexé ba bo woté ak jaamu yalla kay leen ñu defal yalla muna mënu lu seeni tank dana damu ñu doga juk ila wa hum kusala kay leen ñu defal yalla mune bala ñoo jog rek danañ diital ba dernière minute ñu na ah mo ne deg na bayyi rek mom joxe nañ fukki jooni de amor pende de nañ joxe na ñaar fukki jooni mune ak onde bay bo mayin ma joxe ñu xamna bu ma joxe wuti sun borom ni mbass mala yow joxe wo ngir yalla ndax bu fekkonta ni yibra degen lo joxe wul bay mor pende joxe wul kon yow neke bi ngay joxe li bay mor joxe ak yibra motax nga joxe wala ya'tuna salata ilahuhum kusala sun borom ni duñ ci yam kat wala yunfiquna ilahuhum kari'un te buñ koy joxe ñay gañni buñ koy joxe ñi ngi gañni mbokum julit mu jog taxaw ne ayta dama bëggoon ñu dajaleel daaray Serigne Bassirou Mbacke xelkom yonne ko ko daal di lamb posam ne bismillah gaaya di joxe ba aksu ci mom sun borom ne wala yunfiquna ilahuhum kari'un mune bu laaj kat bi di laaj lamuy jëk wax waje sof moy mom lu yonam ci Bassirou Mbacke xelkom ki mo sof ne lolay jëk wax mana amone bu ñepp joxe mënta ñaka baña joxe buy joxe day gañni muy joxe mana amone xol ba ngay ñurñuri ayo juma dañuy tabax suñu dëkk lu ci way man neena waji bu bokke ci ahlu ngistal buy joxe dana ko jëmeral ba ñepp gis ko waye and ak lolu kat bi muy joxe xol ba ngay ñurñuri wala yunfiquna ilahuhum kari'un min manta ñak baña joxe buñu joxe seen xol nga ñurñuri wal yas billah seen xol nga ñurñuri wal yas billah kon tawat yoyu mom la yalla di wax nan kala bal rana ala qulubi ma kanu yaksibun neena bari na ko amé cancer de foie muna xam nga lu ko yobbe fukule ñam yi nga xamne moy joxe cancer de foie foko fek rek ci lay seug di lek kala barana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñom ñoo créer tawati cancer de foie bi len dal ñom ñoko créer kon tawati ngistal leg mu dal nit fek nit ki ci bopam moko créerel bopam bu fekke nit daf ko judduwale da fay xex ngir dindi ko ci bopam lay nit ki jiddiwale ko ngistal lay nit ki jiddiwale ko lay nak da koy daf rek amna ko xamni dawul ngistal ba yag rek mu xey dab ko kon nak bul wax muk rek waji genné ñu laaj lu jëm ci yalla waji genné ñaari jooni talal ko ni ayta bismillah sama ñaari jooni ngi ni munamuni bul gaawantu de bul wax day ngistal de munamuni bo deme xamna ni mbolo mi ay naye ngi fi yo xamni ni am nañ man nañu joxe fukki jooni waye bu gennewul ñaari jooni ñom buñu joxe témèr lañu joxe yalla ni bu la wóoré ni bo genné ñaari jooni ba seen ba ñepp seen ko munamuni amna ko la upp alal ci mbolo mi ko ko dana russa genné ñaari jooni ndax li nga genn ñaari jooni te xamna ni mo la ëppalé taxna dana russa genn ñaari jooni
ba tax mu génné lu bari ngir sa ñaari junni yim seen ci yow roy ko ci yow wala mu génné lu tal ñaari junni yepp mu ne ah kay yow li nga def baxna mom kay mo ngistal way yow li nga def baxna motax yalla ni de len ko joxe bu len nexé siran wa alaniya siran wa alaniya bu len nexé neubal joxe bu len nexé joxel ba ñepp seen mu ni waye nak man xol bi lay sedde xol bi suma yere xol bi gis ni amna kuma ko bokk rek ma bayelo man xol bi rek lay lijeenti man yalla sa xol rek lay xol bu la nexé siran wa alaniya bu la nexé neubal jox ko ci nga wara jox bu kenn xam muna mu ne bu la nexé jox ko ba ñepp seen waye bima yéré sa xol gis na ni man yalla dong ma tax nga joxé muna mu ne noté nako siran wa alaniya lula ci neex defal waye nak yalla xol bi lay yir dina ko wax ci kanam ci hadith yonnatu sallallahu alaihi wasallam jele nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni degg na ci sama nop yonnatu alayhi salatu wasalam muni inna awwala an-nas yuqda yawm al-qiyamati alayhi rajulun astudhida fa atiya bihi fa arrafahu ni'matuhu aw kama khala hadith bu gudda la ngeen balna ma xawa sa tuti muni mom garantu alayhi salatu wasalam ci hadith bo xani sayyidina abi urayra moko netti muni jël benuk ñi ñi jëk atta yawmal khiyam doom adama bi ñi jëk atta yawmal khiyam man nga xni moy ahlu riya ahlu ngistal wa ngistal neena ahlu ngistal la yalla di jëk atta yawmal khiyam ngistal kat yi neena ñom la yalla di jëk atta yawmal khiyam muni ke muy jëk tambale moy ki nga xamni sun borom tabaaraku ta'ala daf ko wërsegalon fi ci adina lepp luy xéetu tiranga lepp luy xéetu wërseuk lepp luy xéetu tiranga lepp luy xéetu wërseuk neena sun borom niko waw yow diw sangam wala sax ni hadith ba teudde moy waaji nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala dako may katan may nako katan may ko physique may ko xam xam muy jihad yonu yalla di raye ni day yekati batu sun borom tabarak wa taala dina yowmal xiyam jot sun borom dekkal ko teewal ko ci kanamam ni ko yow katan gi mala joxon xewal gi mala joxon muy xewalu katan ana loma ci defal yene jambi ci bopam moy tontu niko katan gogu dey khataltu fika atta astadhidu wallahi katan gi ma joxon dana la ci xexal ngir yekete kalimatullahi hiyal hulya suba ngon ne sun borom tontu ko niko kasabta waxo deug kasabta waxo deug walakinaka khatalta li an yukhala jari'un faqad qila ya sun borom niko waxo deug da ngay xex taxuma da nga beggon nit ñi ni diw geriye la diw jambar la muy lool rek nga beggon nit ñi wax ko te nit ñi wax nañ ko kon demal nit ñi fay la da nga beggon rek nit ñi ni diw jambar la diw geriye la diw ko am fit la muna muy nit ñi wax nañ ko waye man taxuma kasabta neena bu noppé ci jam ñoñu nga xamni ñoo doon jiat yoon yalla ta daan ngistal mu ñew ci borom xam xam yi nga xamni ñoomit dañ dal ngistal wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-qur'an fa atiya bihi aw kama khala ila akhir al-hadith neena bu noppé ci ñoñu ñew ci borom xam xam yi daan ngistal waye ñ xam xam bi ma leen joxone lu ngeen ma ci defal ena nga gis borom xam xam bu ko ni amul rew mu ma demul pour warate fa amul men rew du australie
du Amérique, du France, du Espagne, du Angleterre. Fune basal nañ ma fa. Ma daan wax Yalla neena yonent neena. Di war nit ñi ba ñi mbëk miir yi. Te sa jëm ji do nga taxoon yow Yalla. Sun borom ne ko kasabta. Waxo deug. Kasabta waxo deug. Taxuma won. La nga doon wax, mëna mu ne dara Yalla taxutoon, dara Yalla. Da nga bëggoon rek sa poste 10. Da nga bëggoon ay R plus 4. Da nga bëggoon ñu médiatiser la. Motax nga daan gëmlo nit ñi ne li ngay wax Yalla tax. Waaye man Yalla mi xam sa xol, di yër sa xol, di gis sa xol, xam naa ni taxuma, kasabta, waxoo dëgg. Ah, waaye man sampoon naa daara di jàngale ngir Yalla. Suñ borom ni ko kasabta, waxoo dëgg. Daara ja taxuma woon. Daara ja taxuma woon. Xam nga lu taxoon a mu naa mu ne lii feesal sa poos dong. Lolé nga don fessalé sa poste boko gisutul won rek daldi arité dara ji waxo deug de kasabta taxuma won ah waaw man lima jangale lepp ak ñi nga xamné jangal na len ci xam xam mune ñepp taxuma da nga bëggoon ñi ni diwo bari xam xam nit ñi wax nañ ko waxat qila nit ñi wax nañ ko nit ñepp né nañ diwo bari xam xam lol do nga bëggoon wax nañ ko lol nga bëggoon mu na am ni wax nañ ko demal nit ña fay la neena ginaaw bu noppé ci ñooñu muy ulama wi xamni sun borom tabaaraku ta'ala neena nak képp kenn ci ñi waxtu noppé ci laaj bim lay laaj day daldi taxañ sa jëf jëf xam xam ba nga doon jàngalé budé borom alal jëlam doon dépassé budé borom jaat ja day daldi taxañ jëf jëf xëpp la ko ci sa kanam nila ay ca ishab ila nari la qadar allah wala asman awal yawn safara la qadar allah wala asman bimu noppé ci ñaar ñoo muy ki doon jihad ci yoon yalla borom xam xam beek serigne daara beek ahlu ngistal ñom dal bam noppé ci ñom ñooñu la ñew nak ci borom alal ji wa rajulun washa allah alayhi wa ahtahu min asnafil mal waajo xamni yalla joxna ko xetu alal ju ne xetu wërseug wu ne wërseug wërseugu jinne rek yalla joxna ko ko bam yeg ni yalla joxna ko wërseug wërseug wudul wërseugu jinne rek yalla joxna ko ko sun borom ni ko tabaarak wa ta'ala wa yow wërseug wu mala joxon ci adina te daqa liggey gaay taxut won ma jox la ko de gëna nek intellectuel taxul ma jox la ko de bari pexé taxul ma jox la ko de wërseug ma la joxon ci adina wa loma ci défal loma ci défal fama amilta fiha ana jëf yo wërseug ma la joxon nga xamné wërseug wudul wërseugu jinné joxna la ko wa légui fama amilta fiha loma ci défal néna gaay dal di jog taxaw ñom borom wërseug yi dal di jog taxaw fëgg seen dëne né ah yalla laaj nga ñu laaj bu ñu neex ma taraktu min sabili tuhibu an yunfiqa fiha ila anfaqtuhu wala bok ila anfaqtu fiha aw kama khala neena nga gis ñu jog taxaw ni yalla muna mën gis nga wërseug bi ñu joxon amul fenn ben buntu ben barab bo xamne beggon nga ñu def fa alal ji ñu joxon lool ñu def nañ ko fa te bañ ko fay def kat ya tax yow yalla amul jenn daara lool ni daara ja tabaxal na len betima amul jenn juma lu ne fayal na len quran amul ala jing ma joxon muna muni fa nga gënon na bëgg ku ko fa dépasser fala ko dépasser te bama ko fay dépasser ya tax kat ne sun borom niko kasabta waxo deug kasabta ah waaw borom bi yow ya tax sun borom ne kasabta walakinaka fa'alta li yukhala

0: jigen ba kérok nga koy woutal borom keur ba djébal ko ko ci saw loss lako yalla tek légui parents yi djël nañ xalé yi yabal len ci mbéd mi budé xalal bu jigen bi ñang koy jaaylo mbusi ndoxi ñaar deureum mbusi ndoxi fukk deureum ma ngay mbeukenté ak apprenté yi nga xamni yeruñu len sefor si nga xamni ni yeruñu len ña ngay mbeukenté ak ñom ca garage ya sefor sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nop mënu ko dégg nop bu ko dégg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bo bi nga xamni amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistré lolu ci bopam mi ngi jaxaso ak ñoo nga xamni dañuy bandi bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ca garage ba kan mo def lolu parent bu démissioné ci ay masuliyam ci ay responsabilitym mom mo am waye domam ci mbedd mi ni comme man la yoon joxon ma yar l'islam man la yar lawon amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërëm ak yi bañay fukki dërëm apprenti yi nga xamni kenn yeru leen ni ñom ñu dajé ci garage ba ñu diko lambatu di wax ay gros moy muy dégg ay gros moy muy deg baat yu agressif mu diko deg nga xamne xale bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxum kersam jeexna xale bu amugul 15 ans ndoxum kersam jeexna luko jeexal garas bu ngi am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërëm ak mbusi fi ci dërëm mo dindi ndoxum kersam bu dé xale bu goor bi amugul 15 ans ma nga ca daara ja jang na alcorane wacce na ben yon am waye nga ko ca atelier ba bu fa deme ñu fay fekk ño xamni kenn yeru len ni mom ak patron bo xamni kenn yeru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi compte TikTok Facebook ña ngay sétane yu naccio diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus daawu ko bëgg xol yoyé lañuy nek sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétane ba kérok patron ba di délu ci wat nga ni sa doma ngay jang métier genn nga ko ca daara dañ ko warna jangalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jangal métier mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bo demé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netel neena kuñ wax wax bu ibnu jabir radiyallahu anhu neena samihtu abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala anhuma fi baytil muqaddas wa ataahu mawlan lahu fa qala inni uridu an uqima hadha sahra hauna yahni ramadan fa qala lahu abdullah hal tarakta li ahlika ma yaquthuhum qala la wax bu moy netal ibn jabir wa demé ci sunanul bayhaqi li nga fekk wax ji dang ko fa fekk muni dafa am ben bis abdullah ibn amr ibn as nek ci baytul muqaddas neena ben mawlam fekk ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakka ji di baytul muqaddas dotuma ko genn ben question la ko poser niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur luñ dundé ba kérok 1 mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto lu sa wa keur dundé ndax talay mak mom mu dedet mu netliko hadith bo xani mom abdullah ibn amr min ko degge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn amr niko fa inni samihtu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopi bi man abdullah ibn amr yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni doyna bakar eulek yow man xiyam wa jo xamni dafa demissioné ci dundal njabotam doyna bakar eulek yow man xiyam wa ju demissioné ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbedd ma ñay jaay ay mbusi ndoxi ñaar dërëm ak fukki dërëm ñi nga sanni len ci hôtelier ya bok bañ wacc alquran lañ len subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxé droit de l'homme sti gëm waxé droit de l'homme sti gëm seeni wax borom neena ci alquran rabbi sitwa jalla neena wala taqtulu awladukum khashyata imlaq na'nu narsuquhum wa iyyakum sun borom neena rik way ma ngi len di denk bu len alak seen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lay dañ koy firé planning xalé bi warona juddu nga planning ba du juddu heureum wala du juddu ci am nañu ko firé nonu waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yow kenn sabablu ko ya ko sabablu mu juddu yor ñaari tank ak ñaari lox ak ñaari nop ak ñaari beut di dom adama njay waron ko tek ci al kitab wa sunna nga saniko wa mbedd mi di la ko yaral nga saniko wa tiktok ñola ko yaral nga saniko wa compte facebook ñola ray nga sa dom lolou moy rayu sa'ir bi rayu haqiqa bi xeyna moy jël paaka comme niko sahaw niko jaayil yone jeuk yi daan defé moy jël sa dom gasul xam nga lolou moy rayu haqiqa bi waye rayu sa'ir bi moy sa dom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax mune xana ragal dépasse khasiyata imlaq rek khasiyata imlaq ragal dépasse dong daw sa responsabilité su tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioné ci mom té mo bëgg dundul liksi comme ay moromam day dem ubbi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggéeyam ci compte bi nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gañ pé lo gëna am wi rek gëna am gañ pé légui mom comme liksi la bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko poussé ci mbolém xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay vie dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax compte bi mëna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben vidéo ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bim nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bim amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolou ñim dal bari na yonte yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi mune wayé nak bama joggé ci dara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni lég lég ma dem lég lég ma tok ba mujj mu ki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop nga ni waw ki jën dara la nekkon jën dara ndax ci jaar dara bañ nopi ci yow deug deug bo ñëwé di nga jomb door poj kuñ nopi ci yow ci dara wallahi doto door poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ak fecc kat ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nek ab taxaru ab taxuran kat ku jaar dara ci biñ bañ nopi ci yow wallahi do nek ab comédien semé ou grand semé ku nopi ci yow ci dara doto nek comédien motax ba ngay poser wu question jeun dara la nekkon motax serigne ci ñom tamit rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko ol yëk nga boole ko ku ko jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nek jangale itélu len danaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour teur bi bu señ bi génné ñangay yalwani ñangay lijeenti seeni business et cetera et cetera nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko defé moy bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye Seigne Touba radiyallahu anhu kuko masana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ca daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko de nga ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépasser na yar nak dépasser na jangal day wax ni kon nañ ko duggal ci daari tarbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja muy alquranul karim té moy ifhalu wala tafhalu def len li mo bax bayi len li moy li bon mom la alcorane di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xani wessu nga jang ñu bëre ci daara terbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alcorane wara na jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara terbiya moy defal li mo bax bayi li moy bon nit ji ko ji lay amé du amé ji nit ni nit ni bo fa joggé yaaki wattu alcorane yena bokk atté yak bokal alquran wallahi yena bok at demal ci ñi seigne touba defar ñepp tu jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defar ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fegge buntu bi yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup loolu taxam ñu daan samp daara terbiye yi waye bu fekkene daara terbiye legi mom danaka seigne bu fa démé bala fa démé ci yalla xam la xew ci daara danaka xamu ci dara gono yi mag ya fa nek dara ñuru leen luddul seen bop rek ña nga fay business am nañ ay ngulay ganar ci kër ga am nañ ay xar yi yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji bu nu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci péru waye nar na fé tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kam ko bolé lon dom jodé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu naan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yaré ñoko deful gis nga bo xolé ku ci melni Muhyiddin Ibn Arabi néna doom adam bu nek dafa am juroom benn téméri sidit ak juroom benn fuk ak juroom benn amna ci yeneen waram xam xam yi ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen guide ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wéx bi dafa ñuul bi dafa wéx sidit gu ñuul gi mom la alquran gi ñu ne fa alhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wex sidit gi xamne moy sidit gu wex moy fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy don siditu taqwaha geneen gi moy siditu fujuraha comme nima ko waxon ci benen conférence ñaari logiciel la bi logiciel day recevoir sa bo partager lu bax mu recevoir ko waye bi logiciel sa bu seytane partager lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamne moy dello li seytane di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara ja mu ñi ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujj siditam gu ñuul gogo day dem ba dé bu féké tane sidit gi déwul nak xam da gëm di nelaw rek lolu moy tax bu joggé ci daara ja ba déllu ci wat ci kër gi nga xamni siditam gu ñuul gogo déwul won su ñëwé day romb ay moralam yo xamni kenn yëru leen musu ñoo jaar fofu seen sidit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb leen benn bis dal leen di fréquenter ñuy yé siditam gu ñuul gogo mu and ak ñom ca mbon nga ñek buñ da ay mband kat mu ñëw di mband kat dakk leen ko fop buñ da ay sacci buñ da ay gresseur lepp mo leen koy dakk su ko défé nak xalé bobu bu déllu ci waté moy mel non lutax siitam gu ñuul gi deewut won dañ koy yettal ba mu nelaw rek siit gu ñuul gi dañ koy yettal ba mu nelaw rek yar nañ ko bu siit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu siit gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñu nan pourtant daara ja la nekkon loolu parents yi am nañ ci responsabilité moy bayil dong bi ci daara ja ba serign bi nopi ci mom nga xamne yar nako ba siitam gu ñuul gogu de wett det ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënato ko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënato ko non ngay gisee ku jaar ci daara ñu defar ko sidam gu wex gi ki ku ñaka jaar ci daara ñu xamni kenn yëru ko mu ñew sidam gu wex gaangi neew waye mu ñew fréquenté ñu wa daara rek un jour vendra ñu yé sidam gu wex rek gu ñuul ga dal di dépasser wu bu ko défé gu ñuul gi day crypté wu doto xamati fum jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañuy def ñoñu dañuy dal di mujj yé siditam gu wex gi sidit gu wex gi yewu nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge man na dem ba loolu ngay gis loolu tax ngay gis benn way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara duggu ci rek benn daayira wa daayira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat un an bo mujjul mu jongati wa daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuug duggu ci diine ji leg legi mu ñew ñaka duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla loolu mo koy sabab si doon gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko defé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon loolu tax sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadis ba nena doom adama sitam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadam ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu ñu sirit gu wex gogu doon dund doon ko wamat jaaral yoonu aljana seset ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñul ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na'us billahi minha mu way leg leg nga gis kat wa jo xamni sitam gu ñul moy dund di wamat waji kondam kondami jëm safara ni dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yéer ak mu ni trek dal di yew bi mu yew rek dal di epp doole gu ñul gi nelaw loko waji jëfi wa aljana dal dem aljana mi ngi ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaaraku ta yaal na yalla sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ni fekk ko ci toj ga ci pinci ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane gor ñepp xare ji nañ mu dal di lolu ñu lukko mu meegu dal di and ak ngannaayam dem di xexi ci biir xex bi yonent bi diko xol ba yag mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol leen khusman male ba xare bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu wa madinatu munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga shahid santal yalla aljina nga jëm mu ni aljina lan moy shahid man shahiduma de défendreuma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekk mam daldi jël xej bi xaru de dem safara té pourtant ci xare bi la nekkon kon xalel bi faaw nga yar ko ba siritam gogou de nga diko waar diko ye sayidina luqman al hakim fdan waar njabotam di len dajale lolou borom keur bu ne war nakoy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot waar len delo len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg vi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gagne pé tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccio diku man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi bu la yobbo ci ngay pakarñe ka fecci man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi way attention de ya nga lor sa njabot te xamoko ndax yow bala nga sentir ni ndekati li woro ko wona def magan nga demo la dessé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamoo lu ci yalla di def xamoo ban mas'ulé lañuy am ci adina bi xamoo ban responsabilité lañuy am ci adina bi dañuy xey un jour viendra nek ay boromi barké nek ay boromi daraja nek ay boromi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali leen seen dembu am way leen seen vidéo nday bum daan wané ay podjam wala seen vidéo nday bum daan wané ay série nit layam ñiko buñu fonto wala ñu am waye ko peccum bayam niko he ki moy sa bay xam nga ni lor nga jabat gogul xam nga ni lor nga sa dom yoyu ëlëk lañ ko am waye niko he buñu fonto ki moy sa bay lor nga ko yalla xam nako te mom du ci dara mom du ci dara yow ya bëggoon dundugu liks rek mo la pousser ci li ya bëggoon alal rek ya bëggoon gagne pé rek ya bëggoon tous les moyens sont bons rek mo la yobé li nga nek ben comédien bu wax yu naccio diku ñu am waye sa dom vidéo bo xamni ya ngay saga yaay jambour ak nday jambour yi ëlëk motax sayyidina luqman al hakim mom mo xon dafa tok ba yag mu dajale njabotam diko yé diko yedd al qur'an net li ñuko ويسخال لقمان لابنه وهو يعيشه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه عملت امه وهنا على وان وفصاله في عامين مني موم القران كيغا خاني موي سيدنا لقمان الحكيم مو و دومم ديكو وار ديكو ييه نيكو ياو سماس ندوم dima lay jëk xamal dila ci yé moy bayil yalla bayil xel yalla mi la bindete mom la tusrik billahi ma ngi lay denk rik way bu ngi ko yagale mukk ba nga bolé yalla ak dara waaw xala bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yalla da koy téré mu ne wax mam yalla ko bax lam yalla sama mama subhanallah ana tawhid muniko na nga fexé am tawhid wéssalal yalla tégal yalla place am bonopi ama tout muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé inna sirka la zulmul azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé muniko gannaaw lolu ma ngi lay rappelé lo xamni wax yalla la muna muniko yalla néna yeen ndaw ñi na ngeen fonk seen ñaari wajur wa wazayna al inzan bi walidayhi amalat ummu wa wahdan ala wa'ni muniko rawatina waju bu jigen nga xani mom daj na lu mburu dajul ci tal ciona par ciona la la yore won ciona par ciona ciona ci kaw ciona ciona plus ciona egal ciona muniko rawatina sa nday de muniko ndax sa nday mom ciona plus ciona egal ciona mom la daj ci yow nday yoyu nday yoyu nday yoyu nga xamni tay ciona plus ciona egal ciona lañ daj ci seeni dom nday yoyu ño ci am ñu naif ño xamni dañuy jema jaay ni dañoo nap ci seen doome yi dañoo bëgg doome yi ba duñ nangu ñu yar seeni dom su ëllëgé nak mu yobbu la ci catastrophe yo xamni da nga wara na dundu 80 ans 60 ans ngay dundu dé dana la yobbe gatché ba yow 60 ans ngay dundu rek 60 ans rek nga xat ci suuf ci dé té pourtant pilis ciona égal ciona nga dacc ci xalé bi mom nga dacc ci xalé bi sun borom ni bo gisé ciona pilis ciona égal ciona muna mëna xolal ëmb na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yi mat sukk parce que 300 yo xamni 300 yo xamni sa nday du am jamm bimu la ëmbé mi ngi ci ciona bim lay imbi ming ci ciona bim lay nampal ming ci ciona bi nga féré ming ci ciona ciona plus ciona égal ciona tandayam joju kat boko joxone wurus boko joxone wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen doma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax lolu té yow xalé bi bimu juddo sëriñ bi ko doon tuddu lim ko jëkka xamal moy da ko ni amo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bur budul yalla un muna mu ne ko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna mu ne ko yow sa valeur mo upp lix mu ne ko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lixi muna mu ne ko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul muna mu ne karaw gogu bu mu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss na nga fexé ba wuru sa xaaliss bum la fëkk bum la taxa jaay sa ngor bum la taxa jaay sa jom bum la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaaliss est ce lolu bi xalé bi maggé léral nañ ko ko wax nañ ko bo war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaaliss ya upp lixi lan moy lix xan le nga débayé ko fi warna tax nga jaay sa dignité mom lix li nga xamni ñi gëna doyé di ci xéel yi ñoko war di def yow muñu jangal yar la yow yaay muñu di def loolu yow man buma dé xol soné su Sénégal ba yag dañ may jaaxal yalla xamna ko soné su Sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol leen xéttu ciol gu débordé langage yu débordé jëfin yu débordé soné su Sénégal yu débordé d'accord amna ben minorité bo xamni ñi ngi jang alquran ñi ngi koy mokal ñi ngi jonganté di jël ay premier ak deuxième way yalla na and ak éducation yalla na and ak éducation bu andut ak éducation wallahi ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon bu andut ak éducation motax seigne touba bu massaane di joxe domam dara say nop day wax ni so demé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mu ni jang ak yar ñu ni waaw mu ni bu fekkenté ni ñaari mënu ñoo xat ci ndabli wala ñaari mënu ñu ci bokk dajé benn bi mom bu mu tardé moy yar bi yar bi mom bu am retard xam xam bi nak man na tardé waye yar bi mom bu tardé mu li la seigne touba dal kum mas di joxe dara li lay lay denk radiyallahu ta'ala anhu li lay denk li lay denk muniko sa nday dala eumb ci ciona plus ciona egal ciona nampal la ci ciona plus ciona egal ciona muniko waye nak yak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma delo njukal aniskur li wali walidayka ndax ilayal masir yak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma delo njukal man yalla ndax bi la sa nday eumbe man na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa nday yobale defumako ma sam sa nday ba sa nday wasin la kon nak anuskur li sant len ma delo len ma njukal moy yow nday sa njukal li may delo man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa njukal ak man yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an walidey ka la ko wax sa ñaari wajur moy nday ak bay muniko yak sa nday ak sa bay na ngeen ma delo njukal mune nday ak bay nak lañ may njukale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow gone gi jangalal mala yow gone gi xam nga lo may delo njukal muna nga bañ ma bolé ak dara ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama wacce la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom doomu wutal ndenn de bo amé jom doomu wutal nawle ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nek ci espace bu xat ma dila fa wëlbeuti nu la neex wëlbeutiko te boy wëlbeutiko sa nday sax da naka du yegg ni yaangi wëlbeutiko déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendalé kenn ñak jom ba nango ma jox sa haq sama haq mu ni lolu bu mu la dal lolu bu mu la dal anuskur li wali walidayka mu ni ko nak lu meuna xew layal masir de boko defuti bi sa ngi ñew yak sa nday yeen ñepp dañ leen massa taxañ yobul leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi man yalla illa yal masir lu yag yag yak sa nday des na leen massa tak ci ay morso dugal leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla niko yalla bu ma la bëgge jox sa ak sama nday ak sama bay bëgge dox sama digënté ak lolu nak legi nu may def sun borom tontu ko wayin jaadaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekenteni da nga beug ma jox sama ak man yalla sa nday ak sa bay beug dox sama digeunte yow muna muné fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa bay buñ beugé nga wutal ma nawlé nan la seigne mor khudjak seigne mor dembay sa serigne moy sun yalla muné lankal am serigne aramud de waye jappé serigne yalla aramna am serigne aramud waye jappé ab serigne yalla aramna mune ko boba nga lank mune ko waye nak lo lank bu tax mukk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona égal ciona lañ dac ci yow motax mune ko wasaib huma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci adina ñek sa ñaari wajur dañu nek ci yenen diine nga bayyi len fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xane diine dootu ñew gannaawam muna amone bu mu tax na nga beddi len wasaikuma bi mahruf wa wasaikuma fi dunya fi bi mu ko xé sax ci aya ba ngeen balma wasaikuma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci ñek ak tiranga nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkone ni sa baye ci yeneen diine la nek te mom diinem permettre nako mu nan sangara yow dom li sangara di aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mu ni waye bu lako sa baye jënd lo mbassa nday demal jëndi jox waye yalla ni ma ngi lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal muna mu ni fala tutihuma lankal bul nan lankal fala tutihuma amna droit jënd lo jël ko nga jëndal ko ko waye neena so ñëwé fala tutihuma bu la neen nana lankal alquran la dé lankal li lay xamal ni am sëriñ waru gar la loolu mom la ci yalla tek sun borom niko wa tabih sabila man anaba ilay mana mu niko sétal sëriñ bu jog jëm ci fi man nga and ak mom sétal sëriñ bu jog jëm ci fi man yalla mu na mu ni andal ak mom bum la fi ba mum la fi ba de ndax ilay marjiukum yen ñepp ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen ma sa def dana leen ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba motax am serigne dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub serigne watabbi sabila man anaba ilayya yalla neena boy topal serigne bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj serigne touba niko waaw mbacke ku bëgg defal yalla ta ñaar tok ñaara ngi tok ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay sëriñ di leen jiñ ay nit yalla te man dama bëgg defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ci jox Serigne Touba niko jox ko ki gëna ragal yalla mune waaw mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke na mune man munuma xam ko ragal yalla nekuma ci xol yi mune ko waw kay balas biñuy pc ko ragal yalla na mune ko setal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko ko koko l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay serigne bo xamni bu ko jigen ji jurul mahram ne jabb loxo mune ko jabb loxo serigne bo xamni bo démé kërëm wa kërëm ñepp ni ci do lañuy mel serigne bo xamni du digle lu bax du téré lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen de digal lu bax di leen téré lu bon dañ lay daw ñom serigne ñub intellectuel bo xamni ni dafa am brand lo lañ bëgg serigne ci xamnañ ko motax serigne ci légui dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay addiya rek nañ leen di basal bu magal jotté rek wala gamu waye serigne bu taxaw ni talibem bal nangam bama bala nga wax ko serigne talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nak ñuko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bi ma serigne ay bari na talibé yo xamné bu len ko seen serigne waxé fa lañ lay ba ko dé nak so nangu wula ñak talibé bu am alal noy def talib bo xamni loko def lol loko liggey lo ci alalam mu liggeyel lako waye sa yon nekul ci lamu loxa bamuy tak sa yon nekul ci cienu bat ga muy tak way kon luñuy doyeb serigne ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar liñuy doyeb serigne bi tekil lam bi dafa aram tekil brassel bi nga tak dafa aram yexna yonnentou sallallahu alayhi wasallam la ben way ñew nuyu ko tak barasel ci loxom sallallahu alayhi wasallam ni ko tekket sanni ci allah bi yonnent bi joge am gaay ku ñew dey koko niko saay faratal sa affaire bi comme mohammed demna mu ñu yalla télé lu mohammed bañ ba sanniko sa loxo dootu ko laal na maxe fofu talibi jike non lañ melone bo len digale dañuy def lu muhammad xol ba dindi ko sanni sama loxo dootu ko laal sallallahu alaihi wasallam sa talibi ñew ni ci yow tak téméri jaarok juroom ñaar fuk ak genn wal ne ko tekil benn dagan ci yow dal di koy wax nak l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xamni ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjala def bi benn deureum dedet benn jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaar yu tol ni ñay nga tak ci témer ak juroom fu ku la ko digal benn buhaba bi day maye mbolo bi day maye xaliss bi day xëc jigen gi rafet bi day nangam nga tak tak bané gajj té kèn du la ko wax ana éducation té kèn du la ko wax ana éducation muniko nak kon waxtu wo xamanteni gis nga ku jog dem ci man andal ak mom mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax nga samañ sa bop ci lulay alak bëgg liks waru ko sabab muniko ya bunaya innaha in taku misqala habatin min qardali فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بالله إن الله لطيف خبير أو كما قال تبارك وتعالى في سورة لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من قردل منكم ما غلي سيدلوني بو فكنتني گم گني يالا امنا mana man ko gis nga wursak wi la yalla bindalon kero ba nga nekke ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaka mi yore wursak yi mu ñew bind ci sa jeeb yi dal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam ding ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga mana muni yalla daldi dogal lolu redd ko ci sow je waccale ci kaw suuf mun ko gis nga bu fekke ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fepp la wax de wenn fepp mune fepp wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebelu khaf bu nekkon ca jebelu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa geuna sori ci sawu bi muna muni yati biha allah yalla dana ko womat ba tek ko ci say loxo mune gis nga sa wursak wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna mu ndax sa wursuk bu nekkon asmani jurom yar yaati biha allah yalla dana ko xecc ba jox la ko muniko gis nga wursuk liks muna mu niko bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi jurom yar yaati biha allah luqman ay wax ak domam de yaati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la jaral yak asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wursuk ci internet wala ci sa compte bi muna muni yati bi allah beug liks beug wi yu bari beug gagne pe muna muni bum tax mukk ñu wax ci nit video bu ñaaw yow nga bok ñukoy partager ndax yati bi allah sa wursuk yalla dana ko indi camera kasse yi ngay gis ñikoy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fenn rek di dem li nga wax lepp ay katch la waye lo ci diglu wi yu bari bo nu pay sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimé len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah neena bu fekke wërsega tax nga diko def yati bi allah li sa wërsek yalla dana la ko jox te do am bakkar li sa wërsek boko xare yalla dana la ko jox te do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem espagne ba amerique ndax lan fofam nga man fa am lu liks mune mun yati biha allah bo doylo yalla yati biha allah bo doylo yalla rek yati biha allah lutax mune inna allah latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna allah latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay yermane ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jaral sa nday tekki ab lamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bul wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xep la safara su ko bay mor xul la joxon muna mu ne sa nday ji dacc yow lolu yalla ko upp yermane ci yow yalla ko upp yermane ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legui perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samañ sa bop ci gal yi duggu ci xatar xamo ndax da nga yegg xamo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal yaangi tok tal sa radio ñun la amna gal gu soox ñu amni 100 personnes dé nañ ci ben borom xam xam buñu wax météo ni la tellement geejgi lu ci jaar soox nga ni sama fou da nga xaru ko lo ko waxu dalay nax rek da melni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbedd ma bu la gaynde gi fadde da nga xaru xaaral bu mu woor la ni ñi am xam xamu gaynde ñew nañ ba japp gaynde gi waaw kay nga soogo soobu mbedd ma bu yalla dogale gaynde gi richard nak dal ci sa kaw ray la legi xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba deg ni gaynde gi reccion ko jappat nañ ko ba delo ko alukañ après da richard yego ko kon bu la ray xaru wo yalla ko dogal ngiss xale bo xamni bëgg wërseuk comme ni ko luqman waxe domam ji bëgg wërseuk taxna mu ibbi ab tiktok mu doonon ku ñu yar bokku ci fami bu baax waye nak bëgg wërseuk taxna dal mu bayyi lañ ko yare won jël wenen yoon tuddé bopam tiktoker lu ko neex wax day xey bëgg ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gëni bokkam karaw bop moko gëni bokkam mu xey taf photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën sa nday ak say bokk yépp nga xey taf photo di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah wi yu bari jëru ko dé wi yu bari yu lay indil xaaliss a jëru ko mom la luqman wax doom ja niko wi yu bari yu lay indil am koom yu lay indil luxe muna muni jëru ko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dana la fa fek kon bu la ko dara jaral waxal lu bax di def lu bax di téré lu bon lu cey sa wërseuk nga xamni lolay ci sa wërseuk waye boné pinch mi da yaqku ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétan moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétan la yalla ak malaakam di la sétana ko gën yalla ak malaakam tok di la sétan mo gën nit ñi di la sétan ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lañ exister ëlëk dootu ñu exister yalla ki malaakam jamono bu ne ñi ngi exister ñom kon bu la ko nit ñi jaral xalal yi leele ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg waxtaan ci tém sangam tém bi ñi wax sax dalay réelo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay réelo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëkk leen ci waxtaan duñ xam lu ñi wax kenn ko ni naan sa morom ban mawdu ba téño sét bi té duñ la wax dara lu concret su ko defé en tant que man éducation ma lay wax ni bayyi leen suma ñëwé ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence bu ma def bu yagul fi rek ci Touba bima noppé mbolem xalé yi dañu wër sama auto bi sam ko ba melni weñ mani wa lu xew ñin ma yow buñ la téelona gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la téelona gis wallahi li ñu dal duñu dal mukk man leen lutax mi ni dañ noyé mënuma gis nga ñun biñu déggé ni Seigne Moustapha dafa joxé alal ci rew sangam ak rew sangam bokk nañ ci ñiko doon nakarlu mais bi nga ñuy yé ci affaire diplomatie ak li waral mbir mi sun yaram yep dafa dé wallahi xalé yi mako wax sun yaram yépp dafa dé nga xamni xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom nek ci jumaa yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu ni ko bu fi saw tour fi ndox waaw bañ ajé makka boy aj makka kaaba gi tamuñ la lay fété ay wajilé yéeleen goné yi yéeleen goné yi te dindi politique bi tek ko fé farak ma samba farak ma demb bu mu la té wax dëgg yéeleen goné yi dindi len par parlo bi tek ko fete yegone yi xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo jotelul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sam nop melni koy telephone te yang koy filmer gogu njubadi nan la ko dom adama mané djoti wulen dara bu fekkone sax da ngeen sekk dara ngeen way yow djoti wo waji dara te meme bu ngeen sekkone dara sax na war nga ko yegal gogu njubadi ngane yowul ci lolou ngay dundu ndax beug ay vie ba nopi ngane yowmal xiyam ya nga yakar aljana ndax nga sa bop ndax nga sa bop xalé yi bo waxe ñu ni jamono ko laaj
1: sama wëlëré yi nga xamni moy défar sama téléphone bis dama ñëf ma dama ñëw rek mu défal ma ci ben logiciel bo xamni lu way wax mu enregistré ko man xawma ci dara manal ben sou rek lay manipuler téléphone bi rek am fuma laal dégg ño xamni dama wax ak ñom par téléphone mu ci jaar ak ma ñëw ni ko waaw sa way li nak mu ne dama ci def logiciel bo xamni parce que gaay yi han yow fi nekk ni nit ñi ci seen bop position yi ngay jël taxna man nañ la PS wax li yow maniko dedet man dindil ni l'islam da ko téré alcorane téré nako dindil man duma arrestéré kenn comme neex nak arrestéré ma ndax man limay wax ci sal bi mom lay wax ci pinch mi limay wax ci sal bi mom lay wax ci pinch mi ko bëdd nga laaj ko ben way bu ñu wax ko mo Muhammad nan da doon jàngé lycée l'imamul lay bima fi waxé ni bari na ku joggé xel kom ñew non la ko waxé won bari na ko joge xel kom ñew defé ni ya gën sa ñaari wajur defaru wo mi dal di jël wax ja falsifier ko nan Mustafa Mbaye Sam neena Serigne Salih man ta defal astaghfirullah xolal man lima wax ak lañ net li ñom bam andi ay ciow Muhammad momu moma wo téléphone de xolal turami ni magge wo ma téléphone di enregistrer nima waw man dama la bëgg ndax dañu ñu daan fekk lycée l'imam lay boba ay élèves lañ daan ñu défal conférence par ci par la waxa légui nak dama dégg nga wax lo xamni ci Seigne Saliw wax ju rafet mané ko da nga bëgg xam li ma wax mu na ma répéter wat la waxon ndek mi ngi enregistré mané ko xam na sax bo dem ya ngi enregistré way nako waxé won xam nga fu mujj ak man woma dima ñaan conférence fofu lu mujj ak man de woma dima ñaan conférence subhanallah li lu ko jar ndax lan mako enregistré man kay mako wo mako jikko jot mako wax li lolu succès la lolu ngay sakku yow lolu dal dikoy duggal ci sen groupe bo nak groupe soppé Serigne Salih len man Mustafa Mbaye Sam da ngeen ma tek ak wacc bes waye man ci yoon yu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañu umpulé rek bobu ñu bari dañu umpulé le man ci tanki Seigne Touba la jiddo quelqu'un ñu jëk ja ba ca démé hôpital la yéwo ci kenn jitu mo fu hôpital la yéwo ci quelqu'un ñu jëk ja la wax man bayi xel yoyu te xamni wallahi adina bi lu gatt la te bisangi ñew am genn kilifa guma wo ma ngi ci sama benn message benn xalel moma ko yone ma xalel la saxuma en tout cas dal daf ma yone benn message fekk ma def benn intervention ci benn radio interview mu daldi ni yone ma message ni ma dag ma bet ma ne kon dina la yag bet fekke wax deug moy sa mbettel ci man dina la yag bet de ba legi message ba ngi man dina la yag bet de fekke wax deug moy am kilifa go xamni événement man ko do wax bëkk dem ay xalé mané len catastrophique yi am ci xalé yi man na man buma sañon buma len doon conseil dama wax ni xalé Sénégal nañ woté ben événement mo xam dañ koy yobbu grand théâtre mo xam ci stade mo xam tawon mo xam touba lañ koy défé ñom xalé Sénégal yépp ndaw yi Sénégal ma ngi len di ñaan dama len ko proposer rek imposé wu ma len ma ngi len di ñaan wallahi bu ngeen ko manon ngien fexé dajé ben bis surna lem bo xamni jang alquran ak qasida mag ni dong ngien fay def djeglu ñu nek ci bop tarixay senegal tambalé ko ci cheikh muntaha cheikh maye niass cheikh babakar si ak cheikhou tianaba ngien djeglu len man len bis bu ngien ko defone wallahi da ngien gis lu ngien fogu ton lolu bu ngien ko defone ndax nax nañ len bu ngien tek ci deri wali yi lo xamni posen la posen ta ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defone da ngeen gis lu len bet ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokuma ci ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci toj ak talak lak ak rajaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal ñu nank IRCAP mani man Moustapha Mbaye Sam de man ma ngi jéglu Cheikh Muntaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sakasse Touba ak liko wër man ma ngi tuub lolu man mi ko fekk rek mang koy tuubal Cheikh Muntaha man ci ayam man lolu wax nako dégagé na sama responsabilité ci tel ci ak ayam ñuy sakasse Touba mani lolu man fekk gima ko fekk mang koy tuubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokuma ci wala defuma dedet sun borom tabaraku taala dafa xey indi kris ci kaw suuf kris bo xamni kenn xamul nu mu mel bogo yonti yalla musa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw suuf yonti yalla musa ni sun borom kris bi ñaan na ba sonu dara regle wut lutax muniko kris bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolong ci seen bir ben way dong motax ma tek len kris bi ma len tek ben way bi def aw jongolong ci seen bir rek Musa ni sun borom gayama ndax ñun ñongi dé won ma waji ma départé ko mu génn ma exilé ko bu doon señ Muntaha tay mu ne won ma waji ma génné ko Touba bu doon señ Babacar Si mu ne won ma waji ma génné ko Tiwaone bu doon Cheikh Maye Niass moy won ma waji ma génné ko Kaolack sun borom ni ko é waye ndaw kon ma melni waji suma la wone waji nga génné ko Touba kon ma waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kilis bi rek la mu ne wol wa Touba gep ñu dajé tuup jéggulu ma bal waaji rek balaalé len yëf yi soti Moussa ni kon nay tay Moussa dal di woté ndajé bu doon légui woté na grand théâtre ñëpp ñëw mu ne nañ and suku ci kanamu Yalla baluko dañoo togn ay xaritam ndeké ñuko def rek kilis ba jeex waye jangou yalla bu melni cheikh muntaha nga xani bam ne wé samay nop ba fi ma tok di wax ak yeen ma sesu ko seen ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngant ko nim la nexé tani lol day jur jam way yeen dal xana xamulen batin motax événement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gisé maniko ah mbir mi de nim ko gisé moy ku ma sa togn seigne touba Cheikh Ibra Fuddou na sa ndig ni la ko waxe de dana ko deg xeyna ku massa togn Seigne Touba rek Cheikh Ibra Fuddou na sa ndig muna amane ko kon nak mal asaf lima gis mo geuna te graw moy togn Seigne Touba daw duggu keur Cheikh Ibra muna amane ko daw day tabbe ci jembla seul bu man na ca joge ñak ba faaw man na ca joge am ay catastrophe yu dul jeex man na ca joge mun ma seigne bi li ngay wax ci téré bu nek maneko man yeeruma di wax dama yegg di wax ni ngi may deg li la ko wax man yeeruma di wax dama yegg di wax togn seigne touba daw duggu keur cheikh ibra mo amane ko xam nga ni kay lolou moy dawday tabbi ci jëmbu dawday tabbi ci jëmbu kërok lolou la ko tont waaw ngeen bal ma de say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako ah du neex nak mom waye deug lay doon de du neex nak waye deug lay doon mune ko kon yow sama dom bula dara jaral ci adina beug lix buum la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diine muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay

dama romb ci buntu kër bi lool dong ngay tax mu nuyuma ma delu ci wat fi ci sama daara ci suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yidonga taal sama auto dawat ba fama don defé conférence laccé kër goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi niko demal ci kër gele laccel ma diw nga wol mako mu dem wo waaji mu ñew fekk ma ci territoire bi ma ngi tok bi may dem jinn na mbusu tangal ak kilo sucre ma jox ko ngor ci ñuko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma seigne salih ci sa bay ngor ci ni ma li nga wax li nan la maniko demal nga sagalal ma seigne salih ci sa bay la yow nan la la sa bay di joxe seigne salih yaakar ni bo fa joggé sa bay da yaakar ni bo fa joggé ya koy gën da yaakar ni bo delu ci waté kërëm am seigne salih ngay doon té bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngor ci joy djel mbusu sukar sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi te dewel sa ba conférence bi ñewate ma dem defal len conférence ba paré di ñibbi ci wat gor gi dawat dogalé ma sama digënté ak auto bi nima señ bi muna mu nima ngor ci dé mang koy sante bu baax waccé na ma kër gi wallahi alhasib ngor ci mang koy sante bu baax légui waccé na ma kër gi li dong la won li dong mo sababu ban wax ja ñu bëkk ko tawil fune ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla señ am sañ seub lat mi mom mo wax lu melni mi di ni len man Moustapha Mbaye Sam mi ma xam dend ak mom bu señ Touba waccion kërëm gogé du fa fekk lu ko nakari bu señ Touba waccion ci penc mi kërëm lay jëkke ndax kër go xamni alquran ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma kër gu ko gën yalla nako yalla fay ci séda yoyu ab julit non lay mel yalla ko yalla sam bayiko ba mi cheikh abdullah way man dama munul di wax di wër wër lo damay wax li am paré ci kum neex falilahi alhamdu kum naqari nga xamni loolu la yalla dogal way waxuma pour gar wala kenn wala pour soufel kenn xamna dañu foga ni man ben étranger la bu joge fele rek ñew ci yoonu mourid loolu ak reer la man ci tanki seigne touba la juddoo ci tanki seigne touba la juddoo loolu ak reer la ñu defé non xeyna fenen la bok wala nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa waye diw lutax doma sersi man lay waxal lutax doma sersi bis bu ni nga rom fi maniko ye sama daara je ngay rombu demaka ñew bu fi seigne touba nekkon dana fa lej li wit sama daara ji bu fi seigne touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax maniko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal seigne touba la yow setup seigne touba nga ya ma wara sayt way man waruma la sayt ya wara sol sa dal wi ñew di set luy xew ci sama daara jele budé lu jaadu nga encourager ko bu jaadu nga ni ma dindi ko ndax man alali seigne touba la seigne modou ñu yemale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khairu jisaahi tan lañu yalla defal tax ak adina ak alakhirah tan lañu yalla defal njub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokkal sama dom di ñi wax cheikhul khadim hafizahullah ni agn muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli muni ma papa yow do dag mané ka man sa baye dama yar ni ma sa baye dama xol ci 7 ans la tol de sa baye dama yar moy lan mané ka sa baye dama yar sama baye bu mama sana bok ak mom buma laalen ñam wi ci ndabli muna mané am talata lamay door muni dañ ba yag mun ma yow sa baye da soxor ñun nak suñ baye da bax motax buñ laalen ndab biñ wax dara non la ko firé mom ñun mayo sa baye da soxal rek wa motax bo la ndab li mu door lam taat waye ñun mom suñu baye soxal motax mom duñ wax dara deug la jamono mo toll fo xamni légui mu ngo wajuri suñ doon yaré sax ñun ñimétuñ ko yaré yalla xamnako yonent bi bok nak ibnu abbas agn wala bok aw ñam dal ibnu abbas di def comme ni cheikhul khadim di def rek lu ngiss bëgg rek yottu ko jël yonent bi dafa tiyé loxom niko kul mima yallika waqul bismillah aw qul bismillah wa kul mima yallika niko e waxal bismillah te yam ci sa kanam yonent bi lolou la ko wax kero abdul ibn abbas neena heure buma sukkew ñam rek wax joju daf may travailler ni luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mima tim xamna ni sama wajur da ko dan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi dafa amone ay dongam yo xamni dafa leen yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di leen setsi di galé ci walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona
danaka wer wone dana dajale njabot gi gannaaw timis war len ye len daf ñu daan wax ni bu len ni ma peul ba bu len ni ma nar ba bu len ni ma serer ba bu len ni ma walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay def len bay ku mat mam def len mam ila akhirih gannaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko fatte boba man xalel la waye téréwul ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi ñew na fa man mi la wo may ataya tollu ci ati adolescent manam xalé bu goor bo xane dal monsieur mi ngi digënté monsieur ak monsieur gul légui amna sama badjan bu fa né ku ñu wax soxna mbène mbay badjan ben ma nga fa doomi ci ibrahima mbay la badjan ben momi dal ni serigne daf may baral du ma dan togn nak dal ni seigne seigne fallu son yi bu waaw mustapha mi do ko ñaanal ndax mu am soxna seigne fallu son yi bu ni ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg seigne fallu son yi bu ci bopam mo yëkëti kaddom ni mo mustapha lo bëgg mané ko man shahadatu daraini bo waxuma sax luy shahadatu daraini ndax sama jang yëggul fenn fi mané ko shahadatu daraini mu ni amin ak mayit lool la bëgg yalla nañ ko yalla boole defal seigne fallu son yi bu mi wax leen njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko yé di partager ak mom pour ëlëk mu mën ko jariño bu ko jariñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouver wu mëna tégué ci yoon lolu motax njabot ngay waxtaan ak mom diko yé diko xamal ni ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirih waye bu fekente ni lolu amut la yalla xam doyna la yalla xam doyna kon nak nañ jëllo ci wat yar bi ak njangale mi wa juri ma ngi leen di ñaan bayi leen njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñoom te yare kat yi muy serigne ci yeen tamit takko leen ak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nu melni fettu gu beur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg rajo bi ngay dupp sam nop rek nga deg ñu publier waaw waaw keur seigne touba ga ci xeyra tay ji dañ fa ard ben téré bo xamni sol nga saw dal ëlëk sa ñu ni waaw waaw keur seigne touba ga ci gannaaw mbam ba doxul dañ fa ard ben téré buñ bindon seigne ibrahima mor ko jël nga sol saw da ba kañ bayi daara ji ak ay jangale kat yo xamni seen ben responsabilité jëlu ñuko ñom ñom liñ am ak yow moy nga jangal leen ñu jangal la jangale la nga fay leen ñibbi yow nak dañoo jël njabot tek ci loxo nga war leena jang war leena yar togal ci daara ji absent yi bu mënta ñak na doon farata ni makoy farat waxe man luddul julle ji am neew luddul julle ji neew so mako waxe daana na xara ba ma wacc tuddu doom sax dama ni bu sore dama lay wax na ginaaw midi lay ñew wala nga set ki neen ko la tuddal mu ngok na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci dess mu baye ko sun borom tabaaraku ta'ala kon ñi ngi sant sun borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gërem ñi ne ci diaspora bi yépp ni makoy faral di waxe kep ko xamni tuddu ñu la yépp yaangi ci sunum xel dadi nak leg leg xala bi dana ma japp ba duma yu bari sama xel duko mëna tewlu waye lolu ngeen bal mako ñi ngi nuyu goor ñi di nuyu jigen ñi wax deug yalla jox nañ émission bi trop pal moy bayyi nañ ko xel trop ci seeni wote ci seeni message ci seeni nangam ñom ci nuyu ku melni soxna njoba ciun ñewna bi fi ci daara ji andak borom kërëm ndaysaan nak yalla fay yiw di ko xamni momit leg legi mu gendiku daara ji ñing koy gërëm bu baax diko ñaanal ci melni Serigne Modou Ngom nek fele ci Weli Ngara am ci ñun tioxel ba danaka man nga wax ni bu doon luy upp ñu ni upp na heure buma woyé téléphone ké ma sekkat motax buma woy sax ñu sama ak sama baat bi ni mel sekkat donc moko def mënuma yow mi da nga fébar tam mu yoné la xax ni demal dindi ndawal del lek ndawal ndax yow togo ya nga fi conférence fi noppul wo ndaysan yalla nako yalla dolé sam te arko nako nonu señ ndogal pen gejna la deg ñoo ngi lay nuy bu baax ndogal pen fele ci ties te nek bitim rew di mbokk ci baye mbay pen xam ngeen ni señ mbay pen waxon na ni genn mag gamu gu amon luga ci le ma señ sam boole won ak mom ni ma boy jogate Dakar man ngay jaar fa mom wax may bari masna fa jaar waxnako ay yoni yon fekk domam bi tuddu defena jim tuddé señ sam war na def examen
mu waxna wacc ñaanal ko ci ki maniko nañ ma jox café man naan daldi fekk mu bëgg fa def ay tirang man dée café rek baxna nama xalé bi jox bi ñu jox ma bi ma ñaan ca daldi départ momit genn adina yalla nako yalla yeeram ci jéggal ko mom señ mbay pen ak njabotam ñepp sa borom tek ci loxo inshallah taala kërëm gogu ci ties ci gëna ray ba xëd ak yalla jaar na fa ay mirarar suma joggé ci Touba jëm Dakar lélé ma jaar fa nuy ko ya wax deug bay sa mako waxon rek de motax ma jaar fi jeur mu fi pour dara mu wajile yow kay man dama bu dama damay gëreum señ sam ci xamalé gi mu xamalé ndax ëppon na la baña xam waxtaan yi bari da nañ ko waxtaan ñu koy ñaan yalla jéggal ko te yërem ko inshallah taala non lañuy nuyo tamit ku ci melni serigne hadi tioun serigne hadi diouf mi ngi amerique waye dekkandole fi ci suñu gannaaw la dekk fi mom tan ñu koy nuyu diko wax ni ko gam ga gison nañ participation jissakum la waxir jissahi ku ci melni serigne mor mbeng defena sax jamono mi ngi senegal mom ñew na ci daara ji andak rakam ji nek dakar mom ni miraran defena jamono sax mi ngi senegal mel na ni wona ma telephone jamono ni wax mi ngi senegal ñu koy nuyu au passage serigne jawar sek giñ nañ la deg jawar waxna ko xuma ko ko do waxal mané ko jawar nak mom musta ñew senegal te ñewul ci daara ji xuma nak legi xumul ko galan kor way en tout cas giñ na ko deg mais ñu koy nuyu au passage mom serigne jawar wa afrique du sud ñom tamit toujours seen telephone yi ñom ñep ñu ngi leen di gëreum ñu sant lay fofu ñu ci bari fatina seen tour en général buñ may wo day fekk may dawal duma japp tour yi et cetera waye dal diaspora bi ñep rek muy amerique france italie Angleterre ñom seigne massar sall ñom fofu ñom cheikh fall ila akhirih espagne ñom ku ci melni seigne mam tierno ndjay ñom ñep rek vraiment ñep dal gërem na leen sant na leen ci encouragement yi ak ci wote gi wané ni ñogi déglu émission bi émission bi nak seigne moudou li ci gëna té graw afrique légui dafa dugg afrique bu baaxa baax way waxuma afrique mais sénégal yalla xamné damay dem ci ay conférence bari ñu am mang lay top ci sa émission bi nek ci sa radio bobu man lina man mom ma radio ba de dama fay def émission rek waxe mom ma radio ba donc alhamdullilah yalla nako yalla gëna yaatal te defal la ci ndimbal tabarakallah fi ba ké duggu ñom ñep wax deug dañ koy wax jissakum la waxe jissay ku ci melni señ modou ngom bi may wax tam nek wi li ngara fofu la koy deglo ñewna bu fi ci daara ji ndax lool rek di top émission bi kon jazakumullahu khairu jazaihi di wax sun borom nak alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

nga xamne dafa am ci jam ñi jam ño xamne yalla daf leena bind ba nopi def ci ñom salbiyat yoy def ci ñom negatif bu nga xamne luñ xol rek mu yaqku luñ xol rek buñ ko yeme lolo dal di yaqku motax nu bëgg waxtane afatul ayni salbiyat di nekk ci beut negatif yi nga xamne mo nekk ci beut beut nim amé ay negatif non la amé ay positif nim amé ay salbiyat non la amé ay ijabiyat amna beut yo xamni luñ xol luñ ci djublu rek lool la yalla di def tabarak wa taala dinañ ko waxtane xeyna am solo bo xamni beut am nako solo influencer bo xamni beut man nako influencer mbir jeexital bo xamni beut man nako jeexital ci mbir motax ay ayatul qur'ani yu bari yu wax dom adama mu tie ab gisam ay hadith yu bari yu wax dom adama niko nanga tie sab gis ndax sab gis dafa am infil man na influencer ci mbir man na ca jeexital man na ca def tahsir kon nangay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci tiram bu tedd bani yow muhammad alihi salatu wassalam qul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasu furujuhum shalika askaluhum inna allaha khabirun bima yasna'un lolu ma nga suratul nur yow muhammad alihi salatu wassalam waxal ma way gem ñu gor ñi neeleen nañuy sajj seeni xif nañuy dam seenu gis nañuy limiter seenu xol buñ ca noppé nañ séré sentir nañ tak seen ñoruk tubay xolal bëtt ak ñoruk tubay niñ soré waye sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana bainal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkelé digënté bëtt ak sawukaay digënté bëtt ak sawukaay ñom ñaar la yalla comparé ni yow nit waxal muhammad sallallahu alayhi wasallam sama jamm ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako sammal ñaar ñi nañ mako sammal muy nak loolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu téxé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara aye bobu gor ñe ko taxaju sun borom tabaaraku ta'ala wax yonent bi ali sallatu wasalam niko waxal ma gor ñi lool dal ni gees jigen ñu gëm yalla ñi ñomi tamit ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujuhunna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma way gëm ñu jigen ñi neeleen ñomi tamit nañ limiter seenu xol nañu sajj seeni xif te buñ ca noppé nañ waddu seenu skumba bam deugar nañ tak seenu skumba bam deugar lutax man yalla comparer beut ak sawukaay niñu soré moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis budé bakkar la budé leer la da koy xëc ci sanni ko ci xol su ko defé xol bëgg ko bako xal bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sejul ay xifam man na gis forme jigen jo xamné du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxanté ak mom randiw non la amé ci jigen jigen mom tamit bu fekkenté ni du sajj ay xifam bëtam man na dal ci goor go xamni dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol ni ngeen koy sajj ni ngeen ko limiter seenu xol

bët moomu mu am ci bët yoo xam ni dañoo am tooke luñ xool mu yàqu. Jigéen mën naa yore benn comportement boo xam ni mën na romb góor mu xool ko ni ëy diw rek mu doxe fa dootu am doom faw. Jigéen mën naa romb aw góor wane ay formam ña nga xam ni yàlla daa seen i bëti tooke te xamoo ñan la nga romb leen rek ñu ne ëy waa jile sis ndaw kero ngay noppee am doom, wala kero ngay noppee am wéru yaram. Doctoro doctor da nga fa dem mu dëppalay appare du gis dara, fekk bët la, fekk bët la. Doctoro doctor mën nga faa dem du gis dara. Bët boobu mën na laa topp ba dugal la ci bàmmeel, danañ ko waxtaane. Bët boobu mën na laa topp ba loo lijjanti du lijjantiku, moom bët boobu négatif yi, bët yi négatif. Bu la xoolee bu ne ëy rek waliyaasu billaa, que saalika góor gi noonu la. Rawatina nag suñu jamono bii ñu toll muy jamonoy réseaux sociaux. Xam ngeen ni jigéen ñi dañoo xewal lépp lu ñu def statué ko, lépp lu ñu def partagé ko, lépp lu ñu def wan ko nit ñi. Weeru koor yi ñu génn rek doy na ci exemple. Nga gis jigéen joo xam ni dafa defar ndogoom, yàlla may na ko kàttanu lu nekk mu mën koo jënd, dal di lal ay nàppam ca ndogoom, dal di filmé estati mu tasaare ci réseaux sociaux yi. Am Jobbe Ndiaye wala am Mbaye Ndiaye mën na koo gis, moom boo demee ñaari weer lekkut lu mel nii, mu ni ëy waa jile lii ndogu bu ma ci jotoon. Nga lekk ndogu la kero ngay noppee am jàmm, biir bu metti ngay faatuwaale, biir buy metti ngay faatuwaale. Suñ borom ni kon nag bàyyi leen lu ngeen gis seeni bët dal ca ngeen yéem ko, ndax loolu day tax kat ñu tuumaal la ni yow ndeke aji bëtu nga sa bët yi dafa am tooke. Waaye yow mi nga xam ne tamit mbir mi bu ñëwee ci sa kaw lay dal, yaa war a jëkk moytuñiku. Moo tax ñu bëgg jigéen ak kudul jigéen, muy sol lu jot te fàtt sa yaatu. Boo xoolee góor ñi ñaw bi ñu xewal léegi, yére yu ni ñàpp ci saw yaram, man yaakaar naa ni xuma meetar ak genn wàll la, xuma ñaari meetar, danaan ñàpp ci saw yaram rek nga mel ni roq bu ñu taxawal ci góor, ci góor. Boo dee ko xam ni yàlla dalaa bind nga am ab toogukaay, mu ni ñàpp ci sa toogukaay, nga mel ni jigéen ji dox ci mbedd waliyaasu billaa, te fekk boo defoon li la lislaam wax jot fatt yaatu, kenn du gis sa forma, kenn du gis sa forma. Kasaalika yow jigéen ji bu fekkente ni moom tamit noonu la, jigéen ñi ñoom ñoo ko ciy jublu, ñoom jigéen ñoom ñoo ciy jublu li ñuy ñawlu. Dañ lay wax ni la li ngay ñaw na seere ci man, ñoom loolu lañ lay wax. Ñoom dañ koy wax tëyër yi, li ngay ñaw na seere, mu ni ñàpp ci saw yaram. Nga romb góor gu am bëti tooke, mu ni ëy rek sa àddina yàqu. Boo amul woon jëkkër mën nga faa doxe dootoo am jëkkër faw, kenn dootu la bëgg. Koo waxal ba defee ni d' accord ci des rek mu naax saay ni ngelaw. Koo wax ba yaakaar ni rek suba mu ñëw mu naax saay ni ngelaw, fekk bëtt fa jaar de nga di ko jéñ ay rabak, faru rabak, faru nàngam, fekk bët la, fekk bët la de, bët aafatul ay ni négatif yi nekk ci bët. Moo tax yàlla di ko compare ak sawukaay, ndax lu mu gis dana jéem a découvrir la ca gannaawam. Moom bët lépp lu mu gis dana wax xel ni ko lii ma gis kat ci ab taar ci kaw nii rek am na beneen taar bu ko dàq ma nga ci biir, léegi fexe koo gis. Su ko defee borom duutu nelaw. Noonu ma amee tooke bët nga xam ne lu ñu xool buñ ko yéemee mu yàqu.
non la amé ay ijabiyat ay positif amna beut yo xamni seen seen nagu beut seen mbarum beut dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek lola ci am lol nak mi gëna bare ci waliwi bari nitu yalla yi bari da ci am ñom ño xamni seen ijaba moy ñaan yalla mu nangu seen ijaba yalla ng ko def ci seen mbarum beut yalla ng ko def ci seen mbarum beut luñ xol luñ ca nam rek luñ ca jullu rek yalla def lola subhanahu wa ta'ala amna ci nitu yalla yi ño xani non lañ mel ñu salon nako ci ben nitu yalla bu toog ak ab talibem talib bi diko poser question niko waw ndax sun borom amna jam ño xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa saasa mu ne ko waw waw yalla sax day amna jamam ño xamni buñ xolon montagne mi te jublu ci muruy sax montagne muruy dal ni gess montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanam talib bi fi saasa ma joxe won misal ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu bok na ci ñi yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdul ahad xam ngeen ni mi non ngeen ko ci muy sol ay wër yu ñuul ay wëram yoyu bu ko tekke bani jak dara lum ci jublu yalla def ma joxe won misal ni jamono bi nga xamé ni sengor mo nekkon president wu senegal da Cheikh Abdoulaye xam ngeen ko mom tawhidam da melni sayyidina Omar ni Omar bañ ab yefeur non la Cheikh Abdoulaye Mbake bañ ab yefeur Omar waxul dara ci yefeur Omar neena man lima xam ci yefeur moy ray rek Cheikh Abdoulaye nak waxul dara ci yefeur lolo tax bi nga xamé ni Senghor yor na rew mi ay rabam jubul Senghor waye boba domi Seigne Touba yi fi nekkon ñom dañu wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg lu morom je bëgg kati des kéraw la koy suu dañu war malante ba nga xamni lu morom ji bëgg yow même boko bañon doto ko ñëmé fëñal ni da ko bañ ñom doomi Seigne Touba yi non lañ meloon radiyallahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamé ni Cheikh Mahmoudou Fadal an nak Senghor Cheikh Abdoul Ahad ñen ñi neenañ ci xélam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxé won dal ni deg na Senghor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko pis sama bëtt bi mu yaqulé dana ko pis sama bëtt bi rek mu yaqulé comme boba Cheikh Mahmoudou Fadal mo fi Seigne Touba te khalifa Seigne Touba jamono bu togué ci khilafa gi rek day dal di connecté wu ak Seigne Touba direct xuma lan moko yëgal Seigne Fallou Cheikh Mahmoudou Fadal wowul Seigne Cheikh Saliou manam wour cheikh abdul ahad niko bu senghor ñewé defal nangam dedet day nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni senghor nga fi waji ñew waye bu fi ñewé kat bu ko kenn pis nako ñepp ni jak mom xamna ni bu joxé ndigal cheikh abdul ahad dana def ndigal lim wax cheikh abdul ahad dal di genn ci lam naron genn ci lam naron waxon na ko ci benen waxtaan mani yalla dafa dogal ko tay 2000 manam mu jumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan ya ak ñaar mu joge Touba dem Mbacké Kadior fekk yag na ma gis ci téré yi ñi wax Mam Cheikh Ibrahima Fall nim jaayante won ak Seigne Touba ci Mbacké Kadior ma dem fa nak di visiter lolou ngir bëgg ca tek sama bëtt bi yalla dogalé may dem ma ngi and ak talibé Seigne Moudou bu sa jeng bu mag bu ñi wax tala touré mu ngi dund ba tay moma doon gungé ñu and ba nga xane ma ngi dugg Mbacké Kadior sama xel ni da melni cheikh Matilay mi ngi fi Cheikh Sidi Mukhtar dañ gënon ko min ci Seigne Cheikh Matilay mana alquran dañ non wa atu buyut min abwabiha moy dugg ci kër te bañ sa yéra xotti ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama téléphone wo
serigne abdou assis madialis sama wëlëre la ñi nga xamanté won dakar wo ko téléphone ni ko ma ngi ni di dugg mbacké kadior té dama bëggona gis cheikh matilay serigne cheikh matilay té alquran daf ni wa atu buyut min abwabiha mu dal ni ma jël numéro bi ma lay bëgga jox dal di may jox ben numéro ni ma wota ci bo ci wota di nga jot ku ñi wax cheikh ndjay ni ko ma leen boole ma wota jot cheikh ndjay mu ne man sax ma ngi ni ci biir kër señ bi ñewal bo ñewé dag ma fi fekk bu ñewé mu and ak man ba ci señ cheikh matilay ma ñewé ñok mom ni ko man de dama ñewon ngir di visité jeexitalu jaar jaari mam cheikh ibrahima fall ci bi muy jaayante ak señ touba fi ci mbacké kadio mané ko nak dëgg la sax mam cheikh ibrahima fall sama mbokum dérat la waye bok giñ bok dérat taxul ma ñëw diko visité ci da am lutax ma ñëw di visité barab bi mané ko nak mam cheikh ibrahima fall soxna seyna bu njaay mi ko jur ak fatim pende njaay mi jur sama wajur wu gor ño bok dem njaare mun ma koko de sa bok maneko budé ci sama walu nday non la démé fati ammar njaay mi jur sama wajur wu jigen ak mam cheikh rahima fall ño bok dem njaare kon ci walu nday ci walu bay béret la ci man maneko waye nak lolu taxul may ñew diko visite ci li tax déret ji taxul muna maneko l'islam ak cheikh ahmadou bamba digam ak cheikh ibrahima fall moma taxa djou mu dal li ci mbik mbik mu reuy dal di wo ndaw niko andal ak djou mi nga dem ak mom barab sangam barab sangam barab sangam bo ho joge nga and ak mom dem ngi gis bamba nang ko won fa cheikh ibrahima fall sukkon ñaari beuti wom ya di jaayante ak seigne touba nang ko ko won dal ni ma djugal and ak mom ngeen dem te ñew bi may jog munima bo genee ci sama buntu keur bi amna luñ fa tabax luy nuro ben seterne bu ndaw muni waw munima ak dakara fa nekkon dakar gogi kérok ba cheikh ibrahima fall ande ak ñu seigne touba yoni won ba ñewé do dugg mbak kadior ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñew yeggal seigne touba ni ko and naño gan seigne touba ni ne len ko na aksi muna muni cheikh ibrahima fall ci tatu dakar gogu la fekkon seigne touba ñom ñaar taxaw nañ fa taxway bu yagg di waxtaan muni ma da tombe ak sax boba taylibi di bayal seigne touba tolam bi ñu tuddé won tol bamba muni kérok la cheikh ibrahima fall taxaw ak seigne touba ci tatu dakar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan wu yagg yagg neñ ñu soga jitt la ñom ñaar dem feñ wax gi gis bamba ba ñu aggé seigne touba tok cheikh ibrahima fall sukku ñaari beuti woom def ak seigne touba mu baye lolu seigne cheikh matilay momako net bama joge ca gis bamba nak ma am xol bu sedd lol maneko man day mbacke big na mbik mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax seigne touba neena la taf'alu shay'an bi khayri isni fal isni sartun bi qabuli sa'an bu len def dara te amulen digal ma beggon nga jox man digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci suratu yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aaju ja ma beggon nga jox ma ndigal buma deme jang lim bobu ci suratu yasin sun borom baye la fi ba ngay seigne touba nun ma maynal ci ndigal li tax may netti li moy li may bëgg wax modi ni bimu waxe lolu ba nopi daf ni tekket ay wéram momit xam ngeen ni da daan tak ay wér lu bari mu ni tekket ay wéram ni ma jak ab dir daal ni ma dina la dimbali ci sahir ak ci batin mané alhamdullilah rabbil alamin mune ma am nga daara touba mané ko amna djumay tabax te yoni njurul wolé mune man day yoni njurul wolé sax alhaji mohammed lamine bara joxna ma fa téméri pak suma ñëwé touba na nga fa ñëw dana la ca jox loolu yalla dogaluko ndax bimu nekké khalifa dew ma fa ba nim génné adina yalla dogaluko biñ waxanté loolu man ma déparé fa ñëwaat ben bis may waxtaan ak borom xam xam bu mag bu dekk Touba kilifa la ñi waxtaan ci tasawuf bama koy xamal nit yalla yi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol rek luñ ci bëgg yalla def ko bima koy wax loolu te mom xamul won ni demon na mbacke kadior biñu wax loolu mune ma ah man de diw sangam tuddal ma kenn ci njabotuk seigne Touba diw sangam de mas na ma ni seigne cheikh matilay ijabam mi ngi ci mbarum beutam lum xol rek lum ci djublu yalla def ko
batay nit limoko sax ni man jaar nak fen nak seigne cheikh mati li sax waxumako yalla xamnako waye moma netti lolu ma dal ni alhamdulillahi rabbil alamin da waxon fele ma waxat ko fi te lolu ñu bari ci tundu wa seigne cheikh mati li dekk neenañu bu masana manam maral wa tundu wo buñ dajé ñew diko siyaré ci ngir mu ñaan yalla ji taw neñu day tekki wér yi xol leen nday jor ak chamoñ takkat ay wéram ni dem leen buñ démé rek mu dal di taw lolu netti nañ mako kon walli yi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum beut bo gisé may faral di wax ni ñu bari légui téléphone taxna mënatu ño am barké ndax lutax dañuy bëgg jog wara siyaré ji ben nitu yalla waye tayela dem tax ñu yëkëti seen téléphone woté ni ma ngi siyar té pourtant bo démon bam xol la ñaari bëttum rek mën na am mo upp tiyaba ci yow moy upp ndariñ ci yow téléphone gog nga woté loolu la seigne touba djundi ci nahju qadail aj néna fa nasratul hubbi min saykhi ila muridihi hiya al masaya wal hula seigne touba néna gendiko serigne bu mat serigne djeme ko ci ab talibem gendiko go xamné gendiko yirmane la té moy lam ci djublu rek néna fa sa sala yalla di yëkëti ay dara jam faj ay ajom kon lego lek nga waxu ba ca kanu serigne ba sukku siyaré ko ah dana ci am solo ndax gis gim lay gis ndax waxna ko ba tayi serigne touba neena ci masalikul jinan da am ci wallu ño xamni bala ñu la manal dara daga sukku ci seen kanam am wallu yo xamni bo neewon ba mba doxul bo len woy ñu fekk la fa kon dara ji da paté waye doxon dem ba ci serigne ba dal waye legui telephone yi monoko xagn legui da ngay wote rek ni dama wote won pour don siar rek waye jeerulul sol saw dal te pourtant bo solon saw dal yalla man na dogal nga doliko ca barke yalla man na dogal nga doliko ca tuyaba yalla man na dogal nga doli ci ak texe yalla man na dogal mu fangal la sax deew mbettel gula wara nedal فنصرة الحب من شيخ الى مريده هي المسايا والحلال سيغ توبا واخ نينا جنديكو وليو بو مات وليو سيرين بو مات سيرين جيمي سي اب طالبيم دا ييكتي اي دراجام اكي مقامام دي فاج اي ايوم نونو مو امي نك سي وليو ньо خامني دانيو ام اجابه سي سين مبروم بت نون لا امي نك كونترير بي موي بت يو خامني ньоميت لون خول رك مو ياب لون خول رك بو ني اي رك مو ياب may kon lolo tax dom adama bi wara defé santane yalla wali yi may wax pour nga gis sen mbarum beug ak jafé mom kay sa boy wir wiri sax ba sen beuri dajé mom mu daldi saj ay xifam mom pour nga gis sen nagu beut ak jafé ñom wali yoy may wax ak jafé alquran daf ñuy netti ni yowmal khiyam ñi nga xamni li leen yalla santone defu ñuko ci seeni beut moy duñ xol luñ wara xol dañuy boyal seeni beut rek lu leen neex xol aw ray jambur ñu xol netalu jamm mom daal lu leen neex xol dañuy boyal rek ñoñu deggug yalla gogi mo waxon mom yalla ni sama degg gi sama ndigal yi moy sa degg na ngeen ko sam neñu yowmal khiyam ñi nga xamne nangu wuñu wona sam lolu buñu dekke yalla da leen di gumbal dañuy sil ma xayowmal khiyam alquran biñu ko misal khala rabbi lima asartani a'ma wa qad kuntu bashira wayo yalla lutax man bama nekki adina nga may ma ay beddu ni jar may gis nga bayyi bama de dekki nga gumbal ma lutax dom adama koy posé yalla yalla ne ko da nga gumba won ci samay ndigal ba nga nekké adina nangou wala gis samay ndigal nangou wala ko top motax bi nga ñëw fi mo gumbal la khala rabbi lima asartani a'ma gumbal dama adama juroom ñaari cër yi ko yalla defal cër bu nek nihmatun minallahi la cër bu nek xewal la yalla mayulako ni rek pour asar dedet xewal lu bayiko ci yalla mu laaj nga sant ko ca loxo dafa laaj nga di ci sant yalla beut dafa laaj nga di ci sant yalla xewal lu beut nga ci sant yalla xewal lu tank nga ci sant yalla xewal lu deg nga ci sant yalla ndax doom adama judduna te amuko
kon sa xewlu beut la nga ci sante yalla ana no ci sante yalla moy beut bu mu xol luko aram lolou moy sante yalla ci xewlu beut moy beut baña xol luko aram motax ulama wa tasawuf dañuy wax nan ashukru bi ni'matillahi khaddul bashar manam santu xewlu beut ci yalla moy lan moy khaddul bashar dam sab gis baña xol lu la aram dam sab gis alquran daf ni qul huwa allazi ansa'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun ñun yalla yow muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma ñi nga xamni ne len man yalla ma len bind ma len sos ma len créer man créateur bi ma len créer bima len créer ba nopi ma defal len ak deg defal len ak gis defal len xol bu xalat ak beug ko bañ nonu ma len ko defale nak waye ni ma len ko defale ñun neew ci ñom ñoma ci sant khalilan khalilan ma tashkurun khalilan sun borom neena ñun neewama ci sant ñu neew ci li ma len defal ci xewal xewalu beut xewalu gis xewalu nopu xewalu tank xewalu xol waye khalilan ma tashkurun sun borom neena ñu neewa ci sant de ñu neew santu xewalu beut moy lan moy baña xol lu haram baña xol lu la haram santu xewalu beut moy lan moy baña xol alali jambur djublu ci mu yakule djublu ci mu yakule lo tax ulama wa tasawuf nak di wax ni khaddul basar yurusul hikma wa basiratul qalb ulama wa tasawuf dañ ni ngay dam sa gis baña boyal sey beut lula neex xol mune xam nga lum lay jural bo de dam sa gis bo de limiter sa xol mune man xam nga lum lay jural sases day tax yalla jox la sases hikma day tax yalla jox la hikma mune waye du ci yam day tax yalla jox la basiratul qalb xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz sases moy lan moy yalla dila wan ay xam xam dila jox xam xam xam yo xamni nekkul ci téré yi ngay wax ak nit ñi xam xam yo xamni nekkul ci téré yi koku moy hikma yalla mayen nako ki ñi tuddé luqmanul hakim yalla mayen nako ko ulama tassu nak nenañ bo bëggee yalla may la sases del dam sam gis del limiter sa xol del limiter sa xol bo bëggee yalla may la leeru xol ba nga man diir la ul mahfuz del limiter sa xol sun borom neena in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan alquran la ma nga suratu nur bu fekke djumma sun borom dani bu ngeen ragale seen borom bu ngeen ragale seen borom muna mun yalla defal len leru xol furqan borom xam xam yi mu fasiru ni dagn ko firé nurul qalb nurul qalb in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan bu ngeen ragale seen borom bay limiter seen xol ragal seen borom bay moytu lim téré yalla defal len leru xol yalla defal len leru xol mani kon yow mi nga xamni xam nga ci sa bop da nga ami ba ci toke war nga ragal yalla ci sam sam gis bañ di xol dom adamay rawati na jul ni te jublu ci yakule manam ñu yakule buñu sété yonent bi alayhi salatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yéfari makka fexel nañ ko guddii fexel ko beccëk mënuñ ci mom dara yalla aar ko xam nga nuñ defa dañu dem xooli dañu dem ci ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ahlu salbiyat ahlu negatif borom bëd yi toké yi borom bëd yi nga xamni luñ xol mu yaqku ñoñu lañ dem dajale leen ñoñu la ñom jobbe njaay ak ñom mbay njaay ak ñom ñoñu lañ dajale indi leen fay leen alal ni leen dañu bëgg ngeen xolal ñu muhammad ndax mu alku
xolal leen muhammad ndax mu alko kay leen xolal nuko yeen ñi yere bu ci toke yi kay leen xolal nuko ndax mu alko ndax ñoom siiw nañ ci luñ xol yiem ko rek mu yaq ñi daali ñew wër yentu yalla muhammad ñi di xulli ñi di rega jeru ñi di wëlbati seeni bëta ka tourner sallallahu alaihi wasallam ni ciocc ni ab deureum sallallahu alaihi wasallam ni ciocc ni deureum yalla ni ko kay mo wax la wayn yakadu lasina kafaru laysa lakhunaka bi absarihim lama sami'u sikra wa yaqulun innahu lamajnun wa ayna ma huwa ila sikrin lil alamin suratu khalam sun borom ni ko xawtut rek xawtut xawtut rek nga dem yowmal khiyam xawtut ni ha ni waaw borom beuti toke yele woron di dila xol ngir beug nga alku beug nga yakule borom beuti toke yi ñu la woron non dila xol ngir beug nga yakule pour nga alku motax yonnati ali mo salam ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ suñu xarit ba suñu wëlëré wa fallu sisé yalla nako yalla do li ñeegal ak yermandé xam ngeen ni mom poète la won daana way naan ak ñimi beut mané ko wax nga degg de xalé jigéen yi mune ak ñoo ñimi beut ak ñimi beut ni tougué way ak ñimi beut fallu sisé rahimahullah mune ak ñimi beut mané ko wax nga degg de dañuy sallu sexe di baganti ci beuti gor ñi dem ak ñew sallu ne ñap ci saw yaram di baganti ci beuti gor ñi dem ak ñew lo ci gis lo ci gis da ngay dem ba magga do am borom keur mba borom keur bo am do jubo ak mom nga nan dañ ma serigne top dama yori rabak fekk beut rek la beut beut al ayn beut rek la yentu yalla yang xoba alayhi salatu wa salam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonent yi ñu ragalon beut lañ ay domam ñoko taggu di tukki wara toll ci fukki domam wara voyager ñu bok même auto départ no ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yeggé ci dëkk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ni ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dëkk ba dajé fa ak ño xamni dañoo bëttu buñ leen yéme ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dëkk ba tassaro leen na ñi duggé bi buntu ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga bolé ci njabot gep duggal leen ci benn auto and ak ñun di tukki mom lañu alquran di misal khala ya bandiya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwab al mutafarriqa yent yalla yang ko moko waxon ay dom de yeen samay dom rik bu ngeen deme ci dekk ba bu len duggando ci ben buntu nek ben groupe de na ngeen tassaro ci ay buntu yu tekkaliko sun borom nak mo ca yok ni wama ukhni ankum min allah min shay lolu len yang ko wax nak du ter ak lima naron ci nit bo nare am day am dong nak yang ko ba mom lum len moytilo be damaani yalla man nam ko it ken munu ko fank wa ma ukhni ankum min allah min shay lolou mun leena jariñ dara sun borom mon bu namme mbir wax deug yalla ken munu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli shay'in lahu sababun nit day moytu ba dogalub yalla ñew ni ñi bañ kay moy nga baña moytu dañ ñoo sant ñu sabablu ci moytu yalla sax mo nako wax ci alquran moytu len té kat ñom boba ñom ñepp ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolé suñu génération bi suñu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lire tay waaw dañuy am dañuy wasin tay sang lire bi solal ko bam ni joggu ñu foto ko daldi estati waaw estati kenn ku ne ñen la amna doom ñu xol lire bi fekk lire bi bo demé wali la waral na doon bo demé borom alal la waral doon bo demé président la waral na doon de waye am ko xol dañ ay way bi lire ka rafet
ay di buri sara ay di buri sara ay di buri sara bayi len istatiliri wo ci bayu yowmal xiyam da nga layok sa dom bo muy tud xolal ummu maryama alayha salam sayyidatuna maryama du xam ngeen ko de ndayam ndayam mom kërok bimu amé dom xamna ni way batu ñu luñ xol mu yaqku mom awa domam di juddu wala bam juddo rek fa saasa la ñaan yalla musul ko ci ayub xam nga koku mom du esté ci domam mom alquran monoko misal way ni samaituha maryama wa hi sahabika wa suriyataha min ash-shaytanir rajim ya nok sun borom waxe ci aya ba ba def ni wa inni samaituha maryama wa inni uhyisuha bika wa suriyataha min ash-shaytanir rajim mo aya ba ngom sun borom neena maryama alayha salam biko ndayam accoucher xam ngeen yaayu maryama de moy anata ku ñu wax anata moy yaayu maryama alayha salam xam ngeen ni maryama alayha salam ak sayidina musa alayhi salam seen ñaari nday ñoo bokku tur ni seen ñaari bayyi bokku tur ñu bari dañ koy jaale dañu defé ni anata mi jur musa mo jur maryama ak imran mi jur musa mo jur marya dedet dañoo bokku tur rek anata moy ummu maryama alayha salam kérok bi nga xamé ni accoucher na dañi sun borom wa inni samaituha maryama wa inni uhyisu bika wa suriyataha min ash-shaytanir rajim sama dom jima accoucher day tudé nako maryama waye nak yow yalla ma ngi lay ñaan nga mussel ko ci ay beut mussel ko ci regajeru shaytané mussel ko ci xolu shaytané ni dom adamay amé ño xam dañu amé tokay beut shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay beut ñomit luñ xol mu yaqku luñ xol mu yaqku shaytané amna rok bo xamni da koy rok nit bu ngeen de jang téré Seigne Touba sax da ngeen gi Seigne Touba di musul ci ni nako yalla musul ci rokop shaytané shaytané da bok ci rok yi nga xamni da nakoy rok nit ngir mu yakule ngir mu yakule amna ben wali bo xamni dafa tok waxtu takusan muy doxantu bay romb aw xur rek seen ben way bo xamni ma nga yor ab dekk ako mart tek ci lu melni weñ diko dor comme ñu teug yi def di dor wali bi waxawuti ko rek waxawuti ko bim ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew ba tim ko niko waaw yow loy na ci di gall bi ni di daaji martu lan ngay teug mu niko labi service di may jaddlo nit yalla yi mom lay teug mom lan lay ngalabé pour jaddlo len wali bi niko a mba man doma ci bolé man mba ding ma mu niko yow dag ma jaral teug labi service yow bu mala xélu won képp nga moy yalla xélu rek motax nit yalla yi di muslu ci xelu iblis yalla nñ ci yalla musul yalla nñ ci yalla musul non la amé ci nit ñoo xani ñoo buñ la xélo rek maryama alayha salam bi nga xamé né ndayam accoucher nako ñaan ñaan gi sun borom néna fa taqabalaha rabbuha bi khabulin asal man nangul ko lam dal di ñaan fa saasa motax jigen ju jang diiné sa bu demé hôpital di accoucher bu domum juddo bala ko docteur ye jël sage femme yi nako limu nako limu nako limu amna hadith bo xamni sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala mun yannabi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben lire buy gane adina lul ni shaytané dana ko xet mbamu mun nako mbamu konko ben lir nak bu nday ji accoucher rek mu ñew xet ko ngi deg lir bi ni wer yoy gis nañ sax sage femme yi ak ñi nga xamni ñoy and ak ndaw si accoucher au lieu que manam bu ñu bu lir bi juddo ta joyu dañuy def indaalul bakkan ba tax ñom ñokay xetal seen bop pour mu joy ñokay xetal seen bop pour mu joy joy yi du ci dara doy mom du ci dara dañ jang ci téré yi sax lire bu takku
li ci sharia wax ci mirage ak nangam nangam waye joy gi mom du ci dara ndax joy gi daru setané koy xit mu joy motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamné abi urayra moko netli mune amul kenn kuy ñew jamono ben lire bo xamné lul setané wog na la ba mu xit la ba mu mën na la nga joy mune bam dess nak maryama alayha salam bam dess maryama ñu ni wa maryama lu ko ci musul mune xana ndayama ñaan yalla yalla musul ko ci awa muy ñew neena maryama do ngi ci mucci de lol la yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax hadis ba nga tambale ci ma min nafsin mauludin yuladu ila shaytana ila akhiri ila akhiri ila akhiri legi nak ñun ngent yek yep lañuy estati dom ju judd tuddeguñ ko sax nga estati ko solo ko bam ni joggu photo daldi estati partager kenn ku nek nan lire bi ñam wi nga togg ko lek goko rangale photo estati ay ca sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith bo xamni ibnu abbas moko netti ali salatu wasalam muni akasar man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn yonent bi ali salatu wasalam neena li upp ci ñi nek baqiya ña faatu bañ sul leen baqiya ñi ci upp ali salatu wasalam neena ña ci upp bata leen fa yob ña teud ci armel ya ca tiwaawon yonent sallallahu alayhi wasalam neena ña ci upp bata leen fa yob ña teud ci armel ya ca kawla yonent sallallahu alayhi wasalam neena ña ci upp bata leen fa yob baqiya gi ci touba ñi ci upp yonent neena bata leen fa yob muttafaqun alayhi nak hadith bob muttafaqun alayhi muttafaqun alayhi motax sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba al aynu aq ba deug la al aynu aq ba deug la yonentu sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ba deug la de ba deug la muy nak li upp ci ñi nek baqiya ñu tudd baqiya la ci upp muna muni beutel len fa yob ibn abbas neena yonentu sallallahu alayhi wasallam neena al aynu haqq ba deug la mu del waxat ci hadith bani akthara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn li upp ci ñi nek ci bammel yi ginaaw dogalu bi yalla neena beutel len fa yob beut bu ay beutel len fa yob beut bu ay yow bala nga am jam rek di traverser ci beut yi rek bu xew amé am soxla genn amul soxla genn bagante rek beut yi rek hein yarna moy tudé yarna moy tudé man ab bébé dama xamul lu muy wuti ci réseaux sociaux yi la xamul ab bébé xam ngeen ni sayyidina yusuf alayhi salam do xam ngeen ko de ak tarab ba nga xam ni mom genn walu tar wa adina lako yalla denk genn walu tar wa adina mom la yalla jox sayyidina yusuf alayhi salam bi nga xamé ni xisa bi nga xamné alquran mo ko netti salikha di jabaru bour bi jabaru prisonnier bi ñak limité ab gisam taxna mo gis yusufa meunatu la tudd nelaw mu invité yusufa ni ko dama bëggon nga ñew sama salon ma masé la ma bëggon nga ñew sama salon ba ma di la masé yusufa ni ko ajaban man dem salon dem kasso mako gënal dem salon ñu may masé dem kasso mako gënal loolu la ko yusufa ton yalla téré mune ko for force nak dina la masé ba ciow la jëmé kaw jigéni gox ba dégg ko dal di commencé ci réseaux sociaux yi ay la première dame
mo ñak personnalité première dame mo ñak personnalité première dame ban moy imratul hasis bi muy wax moy jabari bourba ca jamono boba mune ki mo ñak personnalité xolal personnalité xolal as ngone su ndaw xalé su goor su ndaw dal moko tenelaw xalé su goor su ndaw ko tenelaw ki mo ñak personnalité mu xamal len ni len kima gis ñaka tiyé sama gis ñaka limité sama xol taxna mu yobbu sama firi fara ngeen yaakar ni dama ñak personnalité mag yeen la dina len ko won dal len di invité café ngone biñu ñëwé mu jox len ay paaka servir len mburu ni acca dag len te beur mburu mi ah jigen ña commencé dag mburu mi di beur mune yusufa gennal ba yusufa ne teul jigen ñi ne ko jak rek ñom ñepp kenn ku ne mburu wa nga yoron wadna ngay dag sa loxo kenn ku ne mburu wa nga yoron diko beur wadna ba ngay dag sa loxo yow te yego alquran ñu ko netti de falama ra'aynahu akbarnahu wa qatahna aydihunna wa qulna hadha lillahi wala bu hadha lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim hasa lillahi hasa lillahi ma hasa basaran ñom ñep kéro bañu sanné seenu gis yusufa dañu tit ba xamatuñ luñu def ñu ni sell ñal na yalla hasa lillahi mo tolo li yonent sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolata yi fi jambur mu taru ci yow te bëggo ko la tumal ni sa bëri da mi toké yonent neena bo xolé ba nopi neel ma sha Allah bo gisé tay lula yim yonent neena bo xolé ba nopi neel ma sha Allah ndax bala bo moy tut kat ñu jiñ la han lool la wolof jaay mënta firi mu firé ko dem beut bu ay la wolof xol xol xamul num koy firé mu firé ko dem ndax day xol dara yim ko rek loola ayib tabbi ci ra xol nga bébé bi rek yim bébé bi ay way bi bébé ka rafet rek ca ngon sa ñu taggal ko luñuy wax dañ nan diwa yonent neena bo bañe ñu tuumal la loolu nak bo xolati mbir mu rafet bo noppé nañ ke tek ma sha Allah moy li nga xani mom la jigen ñi def fala mar aynu akbarnahu wa qatana aydihunna wa khulna hasa lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim alquran la yalla neena bañ ko gisé da reey fa ñoma reey fa ñom yobbu seen firi fara yobbu seen firi fara bañ ngay dag seen loxoya kon yusufa bëtt ko yobbu kasso yusufa te kat loloy li ci gëna sedd bëtt bi ko yobbu kasso motax wolof njaay ni bu la reeyul semmal la bëtt bu la reeyul semmal la moy il faut mu bayé la ben trace mom bëtt bu la reeyul rek semmal la bëtt bu ay wolof njaay neena wala fa ko teunk deug nak neena bu la reeyul semmal la de faaw mu bayé trace gis nga yusuf alayhi salam beuta baye trace bu ko yobbu kasso beuta ko yobbe beut mom kenn dong ci mucc moy yalla rek ci mucc mo ci mané musulit nak beut yalla dong ci mucc waye gis nga yalla bim binde asamanam si ba nopi ak soufam si wa mi xane moy créateur bi néna man ma créer asaman waye terewul borom beudi dañ doon jema xol asaman ba xam ndax asaman amna ayib wala deet borom beudi ño doon xol asaman de beugay yem asaman pour asaman yakule ngeen balma njangale rek la ngeen balma alquran ñu ko misal ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin farjil basara hal tara min futurin suma arjil basara karatayn yankhali bi ilayka albasaru khashian wa huwa hasirun maga suratul mulk ma tara fi khalqi rahman gaaya ngay rago jeru li yalla binde ngir bako yeme ngir beug mu yakoy yalla ne rego jeru len khulli len walbati seeni beut regañu len baxam farjil basara walbatil sey beut khulli goor goos ak droite rega jeerul ma tara min futurin do ci gis ayib ma tara min futurin asaman si mo nam do ci gis ayib de
fi ngeen koy badé suma arjil basara karatay ni acca répétel baxam répétel répétel kon bëd yalla ci mucc yalla do nga ci mëna mucc yalla rek ak ko ci yalla mussal yalla nañ ci mussal ngeen balma bëd mom yalla rek ci mucc ak kum ci mussal yalla nañ ci mussal yalla nañ ci mussal bo gisee ñi nga xamne dañuy jëm ci walu sihr ñu diko tudde njibar njibar bëgg lek xaalisu nit ñi taxna sa bo ñëw loolu lañ lay jëk wax bu sala japp ak tata la japp ak nangam nangam waye loolu jëru dem ci ab jibar kat jëru ko yaronte sallallahu alayhi wasallam joxe na solution yi sala amul jenn jangoro ju yalla indi loolu joxe na solution jëru ko da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena neel 11 bi kalimatillahi tammat min sari ma khalaq rek yalla mussal la ci da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena neel bismillahi lasi la yadurru ma ismihi shay'un fi ardi wala fi sama wa huwa samiun alim yalla mussal ba ci aya bi ma jàngalee ji muy ma tara fi khalqi rahman min tafawutin day musle ci bëtt day musle ci bëtt da nga bëgg yalla musal la ci bëtt la yal señ touba wa kun mu'isan lana min sari si hasadin mahsarifa min wa sari al-ayn ya allah yalla musal la kon yalla joxe na solution yi moy lan moy ñaan ñaan jëru dem ci ben señ muy lek sa xaliss jëru ko jëru ko de ndax bu naray amit bu ko yalla namé ken mënu ci dara waye nak na nga fogaru moy sa bo xey da nga am yire bu rafet be ko sol limu ko ni maryama limu won domam ja sa dom da bëgg dem jangi limu ko bala genn limu ko waxal a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa tufliku mu dem wala nga ni bismillahi lisi la yadurru ma ismi shay'un fi ardi wala fi sama wa samin alim tufliku mu dem wala nga ni wa kun mu'isan lana min sharri si hasadin ma'sarifa min wasal ayni ala tufliku mu dem diru dem ci serigne ke diru dañuy lek seenu xaliss dom diru ko de borom ba ci toke yoy nga xamni dañuy war ci seeni beut yalla waxon ni na ngeen tey seeni beut ngir ngeen baña yak alali jambur waye ñuy war alquran neena ya alamul qa'inatul a'yuni wama tukhfi sudur wama tukhfi sudur man yalla xamna ñi war ci beut war ka di ci beut di rega jero ben way ñiw gaare fi otom bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bop xam nga ni da nga amé toké beut néna ay way bip 4-4 borom taal di dem rek munitis accident yow de yow ay way yéré diw ñaata yoon nga sol ab yéré ñew simmi ko ñu sacc yéré ba mba yéré ba lak mba nga yow ak mom hôpital beuta beuta de da ngay solo yere rek romb borom beutu muni ay way bi rek kon limuko bala nga ko sol limuko de waaw yi bokay wax re jaaxal nit ki waye lu am la sharia dafa jangale cheikhou bamba neena nit ku beutu mom non la ko tuddé nit ku beutu nit ko xani ay beutum da am toké muna muni li ci sharia wax moy nañ ko barikaté kërëm bu mu gennati nit ku bëtu mom nañ ko barikaté biir kërëm bu mu gennati ginaaw bu génné auto bu mu xol mu accident mbedd mu mu xol mu yaqku nit ku mu xol nga am ayib muna mun nañ ko barikaté biir kërëm bu mu gennati motax muni wa yasjunul mi'yanu aysu astahara bidurri fi mansilihi hiya alkhabar wa yasjunul mi'yanu aysu astahara bidurri fi mansilihi hiya alkhabar lol la seigne di wax neena kep ko xamni ni nit ñi dañ la xam ci biti tok lo xol mu yaq
mune xam nga nuñ lay defal nuñ la barikaté sa biir kër bul gennati fiñ wara jëkka tambalé ci sharia moy day ñi def lepp lu mu xolati mu yaq bu fekkone sharia ay atté lu mu xolati mu yaq sharia da koy faylo buñ né ba gis ni nak mëna tu ko fay kon légui nañ ko barikaté biir kërëm bu mu gennati motax batay señ touba ni wayadmanu al-a'inu ma qad halaka bi aynihi kama ra'isu qad haka qad haka dañ koy barikaté biir kërëm mu bañati genn wayla lu mu yaqati mu fay ko lu mu yaqati rek nako fay mom beut bu nu sété fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngir nga xamni beut deug la ali salatu wasallam dafa amone ben way buñuy wax sahl ibn anifa sahl ibn anifa kana rajulan jamila wajur rafatuna rafat la fi sakli wala manam bindam formam dafa rafet jëm ji ci bopam rafet forme bi dafa rafet jëm ji rafet mom sahl ibn anif boba xam ngeen ni evolution bi am ci sunu wanag yi amul won ndax bo bo de sangu da ngay samp ñett bant masalan daldi wut ab sor mu wër ko ben tise laxas ko mu wër ko nga xamni legi li tambale ci sa jumbox ba ci say tank kenn duko gis waye li tambale sa jumbox jëm kaw lepp lay feñ dañ koy seen legi nak sahlu mom dem di sangu ji bi muy sangu am ben way bu ko rom xol ko gis rafetay bi mu ne ay waji le waji mo rafet way ah sahlu dal di sangu ba genn di kat kati di lox daanu kiris ñu tepp teppal ñu ni sahl day dé rek ñu tepp teppal ba yaa ñu ni yonent yalla baangi fi nañ daw dem ci mom wax ko ko ñu dal di yanu sahl andil ko yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam comme amna connexion digge mak borom nekke mu ni ko jakkare xamni ki toke beut ko japp xamni beut ko japp ñun wa ku ngeen ci fokk ay bokkam ni ko a amna ko ñu wax amir ibn rabi'a kuñu wax amir ibn rabi'a amir ibn rabi'a di rom nako legi muy sangu muy yem ko ci taram bi ak rafetayam bi yonent ni wol len ma amir alayhi salatu wassalam ñu dal di woyé amir bi amir ñewé sallallahu alayhi wasallam niko amir galax ndikul amir galax ndiko niko salmun musalm yonent sallallahu alayhi wasallam jël galax ndit ma ak salmay la tour ko ki nga xamni moy sahl mu ni ñokki jog melni dara musuko jot melni dara musuko jot dara dara dara dara melni dara musuko jot kon nak ken wirentiwul ni beut lu am la beut lu am la beut bu ay lu am la lu mata moytu la lu mata moytu la motax nak sharia sant la ni la rik way da ngay samonté ak sa gis bala ñu la tumal samonté la sa gis del sajj say xif te bañ lo gis tuddu ko motax señ touba ni la tansuranna li suratil mali'a aw li uyubi muslimin qabi'a qad khuliqat lak likay tahtadiya fi sulmi biha fala tastahdiya señ touba neena ma ngi lay denk ngay sajj sa xif bul def kula romb sura bu mu amé rek nga xol ko bind bo gis rek xol ko nit ni ko yalla bindé diw forme bi ko yalla bindé diw nangam seigne touba ni dédé mo xam forme bla bo xani mali alam moy bu saf xoram la mo xam dafa am ci ak lago wala nangam na waye dal amna bind bu jek xeyna bu ko yalla bindé wala bind bu ñaan mune bu ci sa yoon nek mune donte bind bi ayib la sax bu ko xol donte ayib la muy ndax sa ñaari bari bala ko yalla di bindal daf la ko bindal ngir ngay xol fi ngay jaar ba deg dula jam xaxam dula jam jaan dula mat nga ci orienté wu mu way yalla bind ko ngir nga ci togn ci sa ñaari bari am ñu xamni seeni beut togn rek dañuy togn ci seeni beut am na ñu xamni wallahi fi ne duñ la xol ba xif xol la ba xif dede mom kay yow yaay du mo yoko xif rek waye ñoon te sharia da bëggu nit ki bokay xol ngay sacc diko xol boko muntu ñak bañ xol ngir bëkk ko xamé del sacc diko xol bok da ngay sacc diko xol benen bi ci li tax
sharia tere ngay xol alal nit diko setantal xol bobu dalay jural kañaan xol bobu dalay jural kañaan ñaata jigen nga xam ño xamne xol ci seen ciolok morom rek tax ñu añaané ko ba mënatuñ ko supporter te xam ngeen ni añaan day lek jëf

man yalla ci bopam nit mom momum adina bi danaka mën nga xani mo jaxass adina bi mu yalla bal ndax bu ko neexon lepp ni ciocci ni koroj waye duko sobut lutax moy day bëgg nit def effort ndax bu yalla jubalon lepp baxal lepp kon nit amul mérite doom adama kon du am mérite yowmal khiyam waye bo gisé sun borom bayyi mbir yi kenn ku nek di tuñtuñi ba gis deug ga moy côté bañati ko ba dafa bëgg doom adama yi am mérite yowmal khiyam buñ xolé cheikh ali khawas cheikh abdou wahab sahrani ab talibiyam la won abdou wahab sahrani dafa ma sallat cheikh ali khawas niko yow cheikh ali khawas ma ng lay laaj ndax xam nga sun borom dafa sak ab lim ci yonanti ali musallam ni diko tuddé khaqadun min al uluf moy téméri jouni ak ñaar fukki jouni ak ñenti jouni ci ayn biyahuy wal mursalun ñu ni mu ni mom abdou wahab wax cheikh ali khawas niko wa ndax lim bi yalla sak ci anbiyahuy ak mursalun yi ndax lim bu tol non la sak ci waliw mu ne ko waw ndax lim bobu yalla sak ci ay waliw dañu dem ba mu manki ci kaw suuf mu ne ko lol de du meuna am ndax bu amone dañu dem ba wa adina dootu ñu am luñu lek ndax ci barke waliw yi la sun borom di sotte ndoxam mi nga xamni moy natal gantax yi di dindal suuf ci mu ne ko lol du meuna am mu ne ko way nak jamono dana yegg ci yaq fo xamni waliw yoy ken doot len meuna xamé danaka waliw yoy mu ne ko ken doot len meuna xamé ndax yaqut ak jamono mu ne ko ndax dañuy def sembax ci bir mbir ya sembax lo gaay waye nak ñinga garder seen batine mu nu pen and ak ñom ni ci sahir da ngay dem ci conférence wala nga dem ci ngenté wala nga dem ci kër ñom ñepp ñay jëfé bida wa kër gi ak xew wa ak jang ya ñepp li ñu def bida la goor ña ngay fecc fi jigen ña ngay fecc fi ila akhirih yow mi nga xamne yow dañ la wo rek ngir nga waxtaan wala ngir nga def leneen wala nga fekke mo yow kacat la ci lu ci sa yoon yow nga garder sa batine rek tok di len xol ba sa dem jot nga jog dem ba sa dem jog rek ginaaw yili fo len yaakaruñ la aju wuñ ci yow yow li nga man rek moy laay bir buñ la joxe radio ba nga laay bir bo noppé gaddu say bagage dem kon dañuy garder sen batine waye nak and ak nit ñi ci sen sahir ni ginaaw ñom duñu responsable ci dara ci ñom ñu and ak ñom ci sen sahir non rek motax sun borom wax ci alquran ni ma kana li basarin an yuti wallahu alkitab walhukma wannubuwata suma yaqul linnas kunu ibadan li min dunila walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrusun nga ci suratu ali imran sun borom ni yelut jadut rafetut man yalla ma jël sama secret sama batine jox ko sama jam mu wara orienter nit ñi tek leen ci alkitab wa sunna min waye difuko xana nek fa nan leen kuno ibadan li kay leen nek sama jam kay leen nek sama jam amna serign so xamni loolu lañ wax nit ñi moy kay leen nek sama jam for force gañu ñomit am ñu nangu ñew nek ay jam kuno ibadan li sun borom ni foko fek rek koko du sa way da camoufler rek da xaw nuuro ak sa way dong ba kuko gis defene sa way sun borom ni koko jottiw ma ak mom dara du sa way de sun borom ni sama way deug sama wali deug sama yonent deug buma ko xesse jox sama secret du ma sa wax nit ñi leen kay leen nek sama jam ñu ne ko kon lum leen di wax walakin kunu rabbaniyina kay leen mag yeen ñu and jamu ji yalla ñun ñep nañ bok nek jami yalla sun borom neena ci ma jox sama secret li lay wax ay gaayam walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab neena sun borom neena ko xane jox nako sama secret mo xam sama waliw la mo xam sama yonent la ma jox sama secret neena fum toll limi wax ay talibé moy kay leen ñu nek ay jami yalla di jamu sun borom legi na xam ngeen ni shaytané mom dafa pank day def fu yalla indi mbiram mud lu xawani rok mom lu xelami ko mom indi tek ci wet ga shaytané non la mel dafa pank fu yalla indi mbiram mu indi lu xawa xelami ko mom waxon nako ci ben télévision defena yagul dara mani l'islam moy bi gaay di wedd di mbirum

li ci geej gi ak yoyu mani len seigne touba jullem ci geej gi bi muy julli ci geej gi xamuto ndax bu wacce dana lap wala du lap yonam neeku ci lolou xam nga lu yonam nek moy ndigalal yalla jot na ko def ak luma ci meuna kouté fofu la gañ rawante da ngay gis ko xani deuguk yalla gañ ni wex tal muni mom dédu ko wax ndax la ko ci meuna fekk xamul lum doon nga gis ko xani dana man ak luma meuna kouté dana wax deuguk yalla gi ngir yalla seigne touba bi mi wacce geej gi xamul won ni bu wacce dana lap wala du lap mom liko itel moy ndigalal yalla jot na ko def tout court radiyallahu ta'ala anhu mani won ma joxe won ci misal ci cheikh abdou wahab sahrani dedet cheikh ibrahim ibn adham defena cheikh abdou wahab sahrani wala cheikh ibrahim ibn adham kan la ci waaw cheikh abdou wahab sahrani la yakarna ma djumul abdou wahab sahrani dafa massa and ak ben yahoud ci kaw geej gi ñu ne ci gal ñuy dem di dem ba yag yahoud bi ni ko mba xam ngeen ni sun diina ji mo gën seen diina ji ah abdou wahab ni ko lutax mu ni ko man na ci sun diina ji lu ngeen mënut ci seen diina ji abdou wahab ni ko lo man ci seen diina ji te mënu ñu ko ci sun diina ji mu ni ko man na ma jaar ci kaw ndox mi di dem ci sun diine dal ni ñokkat mom yahoud bi ni ñong kos ci kaw geej gi waxuy dem abdou wahab neena ma ni ko xol ba yag mëna sun borom li day suma doxul ci geej gi nim doxé ci geej gi day l'islam dana am gatcha abdou wahab neena bi may jog di dox ci geej gi xawma won ndax damay lap xawma won lumay don waye bi ngir ndamal l'islam rek mané ñokkat rek ni ca mbax ci geej gi neena may waxu ci geej gi ni nga xal non la yahoud bi don doxé ci geej gi ne mu ne ma a yeen seen diine ji kat ndekete man na li sun diine ji man waye batay dess na mu ne ko lu dess mu ne ko mak yow nañ and dem ci ndan foy kèn duñu andil lek kèn duñu andil nan ñu am fa ñetti fan man ci sun diine ji man nako sa bu añ joté da nga gis luma andil añ mu ne ko nañ dem ñu and dem ba ca all ba ndan foy ñu tok waxtu wo xamanteni waxtu añ jotna dañu gis ab xaj mu mat ndab ñew tegal ko yahoud bi dal di añ abdou wahab tok du gis añ bu reer joté non ñu def ko ñaari fan ñettelu fan ba cheikh abdou wahab sayidina jibril ni ciep dal di koy indil ndabal ñam mu dal di raxasu akum raxasu mu dal di raxasu bu noppé mu ne yahoud bi acca bismillah kaynu añ yahoud bi ni ko ay ci fadal mu dal di añ ba nuppi yahoud bi ni ñokkat ni ko nañ dem mu ne ko wat na ni seen diine je gën sun diine ji mu ne ko xolal man sa buñ ma indilé aw ñam bu may lek duma la wo damay lek sama ñam rek yow na xolal sa diine ji may na la bi nga xamanteni ni sa ñam wi ñew na nga raxasu ba nopi dal di may wo ni ko ak ñun sun diine daf ño sante ñuy partager sun diine daf ño sante ñuy partager lepp luñ am mu ne ko lolo tax seen diine ji mo gën sun diine ji dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nit yalla yi ñom non lañu mel moy buñ même karama buñ ko day defit duñ ko def ci gratuite manam seen sago rek dedet karama bu len di dikkel day fekk liñu tudde tahadi dal len moy nit dalgati len nit togn len nit bëgg dajj l'islam wala nit bëgg refna yu mel nonu ci le seen karama di feñe ci le seen karama di feñe lol nak ko xamni gëmoko nga xamni yow da nga yaakar ni affaire bi par lolak ak ndax mouride dañuy wote wo daraja seigne touba ko koy wotel daraja jan daraja nga koy wotel jum amul won jan daraja nga koy wotel juko amul won seigne touba daraja jo meuna wote ci mom amna juko fawxa ndax ko xamni boone yalla ni yonent bi tek ko ci lolou ko daraja meuna wessu lolou ko xamni fo tudde yalla tudde yonent bi mom nga ci tek daraja meuna wessu lolou kon jenen daraja diñ ko waxal amna ko yow kay la sa xol dul nang waxna waye xam nga am la kon nak nit yalla deug moy ko xamni mom foko fek day jaar ci yono bu nu pini ay gayam kay lim ni jaar ci yoni seigne tou waxna ko ci khasidam nga cheikh ahmed bamba neena walashim man la yasalu abida li rabbih ila huda wa qaida walashim man la yasalu abida li rabbih ila huda wa qaida seigne tou ba neena da ngay wutup serigne muni waw muni du man ma la waxon ci masalikul jinanila fakhtabir rijala qabla shu'ba bala nga wutup serigne set ko muni waw muni tay mo wax lu ab serigne di mel seigne touba moy kenn radiyallahu ta'ala anhu seigne touba yeenañu fu ne
neena mala waxon ni la boy wutib serigne nang ko set jambar ko mun waw mun ni kay mo waxal nak ab serigne numi mel ni ne ko numi mel mun ni wallahi sima man la yasalu abida li rabbih ilahu da wa khaida neena fo fek serigne bu ma serigne muna mun ni jamu kat yalla lay don abid lay don du deñ mukk ci jamu yalla du wax mukk ni yalla dama mba yalla di moy yalla ñu wax ko mune man yalla dama mba yalla yalla topputuma dara serigne touba neena serigne bu ma serigne du ko wax de yalla dama mba yalla munu serigne bu ma serigne du ko wax nit yalla yalla mba yalla sax waxuñu ko dañu ne ci lañ ne rek ba xey genn adina waye waxuñu ko serigne touba neena serigne bu ma serigne wala simo man la yasalu abida serigne ma serigne la yasalu abida abid lay doon bo xamni do ko fekk mukk muy nan sangara mu nan da soppi ko mew sebe di rek lañ jibar de waye sangara do nga lay non sangara mom sangara rek la sangara mom muñta doon sangara ba yag mu doon mew sebe di lañ jibar rek ba ngay gis mew rek gisoto lu mew serigne bu mat serigne dula wax mukk lo xamni ni yow woonal li ngay ñaka jang xam nga ni serigne bi li mala sant mom sariya bañ nako waye xam nga ni du serigne mat serigne waye wala simo man la yasalu abida li rabbih du ci yam nak ila uda wa khaida sun tuba neena ginaaw mom bam nekke ca yono ba nuppi di jaamu yalla guddek beccak day japp ci sa loxo ni la kay def ni man kay def ni man ah talibey nak ñu ci gëna bari ñomit buñ ay murid sadiq ndax lutax al murid sadiq bo xamni defena ni bu joxe adiya man na ta di nelaw dilli wacc nako koor wacc nako ah ndax lan ndax ginnaw japp na ni joxna serigne bi addiya rek defna lepp amna ño xamni mom pour ñom lolu mom moy lepp rek ah na la woor ni de serigne daru assane ndjay de mo la dakkona joxe addiya waye serigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ndey cheikh isa dien mo la dakkona joxe addiya de waye serigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ni man cerne ibrahim fatim mbake radiyallahu ta'ala anhu mo la dakona joxe adiyé dé waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla dé té mo yoré won dundub seigne touba nak kon mbiri du lolou dé sama bamba néna nak seigne bu ma seigne bu fekkenté ni yalla dogal na ngay dagu ngeureumam di dabu ngeureumam ba indil ko sédaté xol néna bisa ngi ñew mune la sigget xol sa aaju ci lay doxé faju adina ak al-akhirah فنصرة الحب من شيخ الى مريده ولا الى مريده هي المسايا والحلا فنصرة الحب من شيخ الى مريده هي المسايا والحلا نينا بو فكنتني ياغي دابو غرمال سيرين بي نينا بن بيس رك غاي دابو غرمم داجيك سدتاي نداجي خولم موني خفيات بتوب يرمنين بي خول لاكو نينا ci la say daraja ji yëkëti ko ci ngay amé ay maqama ci la sa aajo di fajo loolit manes na ci jox ay misal yu dul jeex abou yusuf bustani radiyallahu anhu abou yusuf masna genn waxtu fajar mu julle ba nopi muy doxantu ba yagg bi leer gi fekke muy dem ba naaju xawa jant bi genn mu wara wañu ko nak di ñew mu wagn ko di ñew mu gis yereem xottiku mu daldi seen ab teyer mu jadd ci teyer bi ne ko dama bëggon nga garal ma sama mbumi teyer bi daldi ko kay garal bim ko ko garale ba nuppi daldi koy joxaat mu sol mu ne ko luma lay fay mu ne ko def na ko hadiya abou yusuf daldi continue dem kërëm lolu ci yor bi la ci takusan teyer bi faatu bi teyer bi faato ñu denc ko malaaka yi nga xamne ñoy laccto bammel ñum kër ak nakki dikkel waji ni ko man rabbuka kuy sa borom mu tiit ni xana bo yesidil bustami moy sama borom malaaka yi bëkk ko bantal sun borom ni bu ko loxalal wo len abo yesid mu tew ba xam ndax man na bindi weñ sax waxuma nit ni daldi wo abo yesid yalla dindi kiray li dox digam ak abo yesid daldi tew ci bammel bi abo yesid tewé ci kanamu malaaka yi ni ko ki day dañ ko laaj kuy sa borom mu ni yow yaay boromam abo yesid daldi tiit ba xam bim ximiliko daldi gëdd waaji niko yow lutax nga ni may sa borom fuma nekk sa borom man dama la bind dama la mom muniko ah loolu ngay wax yow sa yere bi nga sol ana kan mo la ko ñawal ci yor bo yusit ni tek sun borom niko ah mbaadu da wax deug muni ah wax na deug nak
ci yor yor rom nako sama mbubu xottiku maniko ñawal nako mu ñaw ko bu nepp def ko diir sun borom niko awway yow liggeel nga ma bama gërem la ah mom mom tamit mu liggeel la kon nak bis niki tay jël nako duggal ko ci biir sama yermande ngir gërem gi ma la gërem mu liggeel la ci ngeureum lima la geureum ci lola lay sukkandiku ba liggeeyal bim la liggeeyal ma duggal ko ci sa biir ngeureum ana jojile yobbu ko aljana dal ni ci malaaka yi fablen yobbu aljana kon fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula hiya al masaya wal hula bu fekenteni serign bi dabo nga banexam tamuy serign bu mat serign xam ngeen ni amon nako mak ku nek senegal ko xamni ni xam ngeen ni daana woyé bopam ni dañ ko xeexal te dara waraluko mbolo mi ko topone ak niko adina topé won ak niko adina djublé won dara waraluko dul rek dafa am benn bis rek mu wéxal beut wali bu xonkon beut wali bu xonkon bu wéxalon dong moko yobé lolu té lako lolu topé ba nga xamanteni ni mbolo mi top ko yaakar ko té mom xamul luy l'islam dégul luy l'islam wayé dama ni wéxal beut wali ci bopam mo graw moy li nga xamni ni mom man na djural nit lu nek man nako jural tax ak adina te kat mu ari xoni biñu netti waji mo wax legi nenañ teyer bobu le bimu dundo bimu faato musu fe defal yalla dara defena ni dengen beles ma dan rotal seigne touba khandem ga kon nak weranti amul ci ni serigne bu mat serigne mom boko sonale faw da jariñu kon nak limata xamé moy nunu ko serigne touba waxé moy xam serigne mar serigne ban la ndax ko xamni ni taqawul ak jaamu yalla ba nopi leg leg muy def ak moy yalla gu fess ba nopi di convaincre nit ki ni moy yalla gi may def awma ci bakkar koko mom na la wër ni nekul abid kon koko lum la dig yow man xiyam dalay nax rek waye bu fekke nak serigne bobu la yasalu abida li rabbihi ba nopi nak ilahu da khaida bu boba ah serigne bu mar serigne ngok bu wa serigne mar serigne ngok serigne bobu nak legi bo xese ñew jox ko sa bop nga xamni legi dang ko ni aslamtu nafsi ilayka yow lay diglu loma digal ma def loma tere ma ba nga xamni legi yow bokku tak ki nga xamni rek da dajje ak mom rek defal ko tilang dedet bokku len koka man nako digal lu koy jariñ man na nopi it waye yow mi ko xosni aslamtu nafsi ilayka mom ablogatoire mala ci mom mu dila digal yalla yi dila tere yalla yi lolu ablogatoire la ndax dudul lolu bu yowmal xiyamé da ngay japp tere batam laaj ko motax seigne touba ni bo xese ñew nak ci serigne bob baniko aslamtu nafsi ilayka mela wi nga wara am yow al muridu sadiq moy wakun ladda shaykhi kamayti wudia bayna yadi khasilihi tantafi'a non nga wara mel legi neew buñu sang ci kanam ko koy sang yow non nga wara mel ci kanamu serigne bobu waratu la tanal sa bop dara serigne be la war di tanal mu le digal ngay def mu lay tere nga bayyi mo ne day lolu ko ko bañ alquran wax nako alquran neena وما آتاكم الرسول فخشوه وما نعاكم أنه فانته وتقول الله إن العسد الإقاب رسول تعسر سنبرم نينا يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم ولي المرشد له كيف كنيو دفع مم مبايا لم لا ديغل ننكو دف لم لا تري ننكو با أنا لول دي ليرنا ناني لول ليرنا ناني دي يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم ولي المرشد له يونت لبو يالله يوني pour mon orientelin tag len ci alal kitab wa sunna ba taxna wama ataakum rasul fa qusu lumni def len ni ngeen ko def waye wama naakum anu fantahu lumni balen ko ah legi yow nga gis seigne touba mu jaar fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ba nuppi ngani ndigali seigne touba yi dal yow fassoko yene jeffe luñ wax rek ngani seigne touba amul moram wax nga deug de waye amna la sayyidina ali waxone de sayyidina ali ñene won kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil ne lele nga deg way mu wax jo xamni wax du deug la mu na amul way ay katch dong la ca nam nak yuradu bihi al batil xam nga seigne touba amul moram ci wax deug la waye xam nga yow mini tuyi butelu sangara bu ne seigne touba amul moram wax nga deug way yang ci chay yow mi folk for carpe jambour bo nopi seigne touba wal morom wax nga deug way yang ci chay seigne touba wal morom mom deug la way yow li nga def du deug nga def du deug de li nga def du deug de
mo taxone ben way kat neena won ukhaddimu ustasi ala aqli walidi wa in kana li fil walidi birr wa lutf fa hadha murabbi ruh wa ru'u jawhar wa hadha murabbi al jism wa huwa lahu sadaf sayr bi dani man day bis ni tay jilna sama haqi serign tek ko ci sama kaw ak ñaari wajur manam sama serign la gëna jox haqam ko sama ñaari wajur sama ak wayu jall jilna sama ak serign tek ci seen kaw ñu ah yow xana jangu alquran wa khada rabbuka ala ta'budu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan mune ah kay jang na alquran de xamna loolu it waye bo gisee man la sama ak serign bi la tek ci kaw sama haqi ñaari wajur liko waral modi sama serign bi dama manal luma sama ñaari wajur yi manalut liko lol lan la mune sama serign bi li gëna am ndariñ ci man moy ru nga xamni ru moy yek taxé di mune ru mom nga xamni moy yek taxé di ndax yaram bu fekké ni ru genn na boko don dag du nacc boko don kaata du ko yek bo don dag di sanni du ko yek boko don mbugal du ko yek boko don lak du ko yek motax sax yowmal qiyam bala yalla lak jambi day delo ci roge ba nopi naka nonu bamel bala ñew mbugal waji dañuy delo ci roge ba nopi do ko mbugal ndax lulul lolu buñ koy mbugal yaram du yek mbugal yi du yek metit bi motax nak mune ro mom nga xamni moy yek metit moy yek banex moy yek taxé di mune sama serigne mar serigne bi sama ro gogu la jël diko tarbiya diko yar diko tasfiya diko tarqiya ba marale mak sama borom rabbistu jalla ba nga xam ko yalla xam lu yalla tak yalla xeyn yalla am yalla mune sama ñaari wajur yi nak sama yaram wi nga xam ni bala yeg mitit ru da delu ci mom sama yaram wo lañ dan yar pettuma lagiwuma suma xife ñu jox ma lek suma mare ñu jox ma nan naka noni timit su fekenteni febar na ñu fajma lol dong lañ doon defal yaram bi te fek boba ru gi nga xam ni mom moy wara bindal yaram wo wule ñom amuñ ci soxla sama serign bi nak jël ru gogule tarbiya ko tarqiya ko tasfiya ko marale mak sama borom ba nga xam ni bu yawmal khiyamé sama ñaari wajur yoyu buñ wara na dem safara man yalla dana may katch nak maram mu len motax ma jël haqi sama serign bi tek ko ci kaw sama haqi ñaari wajur أقدم أستاسي على أقي والدي وإن كان لي في الوالد بر ولطف فهذا مربي الروح وروح الجوهر وهذا مربي الجسم وهو له صدف موني ماغ لاكاي مثال مي ملني بن بواط اك اور بي موني غيسغا اور بي نيم گني بواط بي ني اور بي گني بواط بي مونا موني نون لا رو گني يارم يارم موي بواط بي رو موي اور بي خمغا ني جندو بواطو كسه bu don boîte kess bi kep kula ko don jaay 1000 francs xeyna do ko jënd waye bo gisee nga mëna jënd boîte bi nangami million moy or bi ci biira tax te moy ru momule mu ne ru gogu nak nga xani mom rek mo am ndariñ moy yek taxé di ru gogu la sama serigne mar serigne bi defar buma am yalla xam yalla tak yalla serigne soosu nga xamni moy serigne suma serigne kon ñom fofu lañuy jaar moy dañ la yar dindi ci yaw yu naccio di ko yi da koy faral di misal yi may waxtane barki demb ci khutba bi mani daara yi nga xamni mom lañuy tuddé daara yi modernisation wallahi bu serigne ci sagane ba nanguko ci rew mi wallahi buñ doxé ñaar fukki at japp 40 ans nenañu reccu luñ ko doon defé ndax bu boba ab yar dootu am tarbiya dootu am defaru dootu am dañuy mujj melni étudiants yi nga xamni ñoy lak kar yi di toj di yak non la ñepp di mujj mel buñ démé ci daara modernisation yoy ñuy wax mané nak ñi nga xamni seenum xel neeku fi tambali nañ leen ci fekk ci nga gis ño xamni ñi ngi ci radio yi di mbaw naan xalé wolé suko def ni xalé wolé suko def la nga gis ay wajur yo xamni ni té lañu dal di tambalé bëgga participer ñen ñi naan man sama dom du yalwaan ñi nan man sama dom li sama dom la ñak xam rek ma misalon ci ni ki nga xani moy amirul qur'an fi senegal cheikh ahmadou sakhir lo radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadou sakhir lo dafa am ben bis cheikh ahmadou gayna fatma radiyallahu ta'ala anhuma jami'a cheikh ahmadou gayna fatma indil ko ñaari domam dal di yëkëti lu wara toll million ci jamono boba tek ca
ne ko million bi dama bëgg nga tabaxal leen ci neeg buñu dëkk cheikh amadou sakhir lo ni ko kon day baye bo nga yobbu wat sa million ak say dom fa do nga yépp di teud fa lañuy teud da do nga yépp di lek lañuy lek cheikh amadou gaynde fatma ne ko waw kay dama bëggona xam ndax seen sante bi dana tax do leen jaarale fi ngay jaarale ñi ci dess wala diit li rek la bëggona xam dal ni ko fa waccal million ba ak gonay dal di dem kon mané sëriñ daara bi momit warna am fayday nit ki bu la joxé domam bu nupp nan la yarale ma sama dom ni ne ko jëlal yobbu bu féké man nga yar lo ma ci doon andil jëlal yobbu yarale ma sama dom ni sama dom li sama dom muni jëlal yobbu la lay wax dina man nga ko kay lo ma ci doon andil mané nak lolo taxone yalla yoon yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ni huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ma nga suratul jumaa sun borom ni man yalla ma yoni sama yonent bu ñox mustafa ali salatu wassalam mune bi muy ñew bima ko yabal mu ñew ummiyu la ummiyu al ummiyu moy kan moy ko xani mën ta bind turam waye mo jangal jankat yi kat mune liko taxono diku dara lul budike wax len kim tan yalla yadlu alaihim ayatihi mu wax len kim tan yalla yi ba ngeen man ko gem misal len safara ba ngeen xamne safara amna mu misal len aljana ba ngeen xamne aljana amna mu misal len yalla ba ngeen xamne yalla amna mu misal len batin ba ngeen xamne batin amna mu misal len ak nian ba ngeen xamne nian amna mu misal ila akhirih yadlu alaihim ayatihi wa yusakkihim suko defé nak mu tarbiyé len nak mu yar len yar bobu nak la fi tuba bi bëgg jëlé wa yusakkihim dal li fi bayyi rek wa yuallimukum d'accord nañ ni légui nit ki warna jang xam xam waye ken wuro ko ja ken wuro ko yar rew mu tak ku bari xam xam tay resu ko ko tal ñun loolu lañu bëgg gëmlo moy nañ jangal goné te buñ leen yar buñ leen yar gané yu bari yi génné ci internet yi wallahi jang nañ alcorane bari ar waye ken yëru leen nak ken yëru leen du ñepp nak ba légui am nañu yar waye du ñepp waye mani ñi nga dégg ñuy saga mag ñu ñepp fess nañ dal ak xam xam di problème bu ne am nañ ko waye lutax ñuy saga suñu mag ñi ak suñu mag ñi niñ ragalé won yalla ak niñ bëggé won yalla ak niñ téé won Sénégal batay ñu mëna jël ñoo Sénégal ñu di leen dagali saga ci internet bi kon yu sakkihim mo fa amul kon nak yu sakkihim bobu muy tarbiyé bobu muy yar bobu mom lañ bëgg dindi ci daara yi man dama lank man dem ma lank bu ko ma lankale man ma lank yatlu alim ayati wa yusakkihim nga di len yar nga di len yar kon nak yoonu yar wowo war nañ ko baye xel yow mi nga xamni ya yore sa njabot di joxe ko lako yaral bayiko mu yaral la bayiko mu yaral la waye nak bu fekke ni da nga yaralu sa njabot bu nopp ya nga ci allah bu nopp nak yabal sa ndaw ci bir daara dañu yare sa dom moy ni mako waxe won nga amone ben xalel xam nga fi wax ni gone gi bala mako yal donte dañuy togg añ ci daara ji yeb waye kep ku jeexal téré souf bi ku ko jeexal ku ne dama lay jox bol ni la ay dama yalwani nga dal di yalwani ñew par ñaari an nak par ñaar am ci ko xamni dafa ñew domam dem ba jeexal téré souf bi biñ fi ñewon dafa ñew ak mak mu bok ci ñalwani benn bis commerçant bu mag la ni sa mi ngi fi ci marché okas mu ñew nonu rek ñuy def di laaj tu rek di anker rek ngor si ni ko man dama yalwani ah mu daal dem yone ma tonup ciep def yaakar na ni ñakup ciep ba tax do ngay di yalwani lool la yaakar xana tonup ciep ma sey di la tonup ciep ba daara yi ma wër fi da ci res ma jël ko mo wama telephone dama bëggon gogni banay bañ yalwani mané banay yalwani yalwani ba samba di ca dem
yalwani agn yalwani khais kay la do nangu mom way yalwani agn muna woni ko gonay dañ ko def de ah mu jël len yut ko doomi serigne fek na amna ko xamni xel kom la nekkon mom dooma ngi ci waye sa bu dikke gis gonay yi ko mom jang na alquran watu na alquran mu ñewé di gis jangum gonay yi muni koka bayyi fi gonay jang mi baxna de muni mukk mom dal da yeureum ay gonem de ndiyob mom dal doom di yalwaat te kenn kep ñett lañ waye kenn do nga ci yalwaat yeb ko doomi serignam waye amuñu fa wer mo bëgg ma leena delo serri mané ko mukk mayit mukk way sakihim mënta ñak nit ki boko bëgge dimbalé dang koy yar lool lepp da nekkon xéetu tarbiya rek bu mag ñi doon def ñu diko barkélo waye da nga ci gis ko xamni man na dem ba ñew sax danaka du am lu upp sax ñetti ci bi ci wala ñenti bi ndax kër yi ñu wër fi do nga lay doon waye gone bu ko ci tambalé rek nga gis complexe bi commencé denc ci mom xalaat yi muy am ni muy resoné kon nak lolu mën ta ñak ah lolu nak lañu fi bëgg jëlé ngeen balma lolu lañu bëgg bi jëlé waye bis biñ ko fi jëlé wallahi dañ door suñ loxo ci ëkk dañ door suñ loxo ci ëkk de kon nak nañ bayyi ñu yar gone yi jangal leen tarbiya leen xamal leen señ touba day radiyallahu anhu bu masaan di joxé njabotam muy jangi té li may wax ni ma ngi ko jëlé ci ko xamni koka kam ko jëlé ci señ touba la ko jëlé mu ne bu masaan di joxé nit muy jangi day wax ni so démé na ci ñaar dajé xam xam akub yar muni bu fekkene nak set nga set gis ni ñaari munu ñu ci bokk dajé muy xam xam ko bi yar bal xam xam bi te def ci bi yar ab yar mo ko am kay xam nga ni ñokato dara yar ab yar mo ëmbalé xam xam ci biiru bi yar la nek xam ci biiru bi yar la nek motax señ touba toujours bu wax da nan al ilmu nafi'u ak li ñi tuddé al adabul mardiya xam xam bu am jariñ faaw borom ci biiru yar lay nek fala budde mën ta ñak kon nak yeen way jur yi rik way bu len deggal tuba bi li ñu len xalatal man dama wax ni sénégalais waran nañu yewu de waye sa buñ xey gënd ni law ndax du tuba bi barki dem bo njaay mo ni ñu won fi ni nampalé wène baxut ah borom xam xam yi taxaw ni day tuba bi day katch waxu deug muni way nampale wène baxut day tax li day tax la wud len ay biberon sénégalais yépp daw dem jënd ji ay biberon fekk boba tubab bi mom liko itel moy koom adina gis na ni usine mi ñi ngi ni woyam kenn nekkul ci usine di liggey goor ñatay liggey munu ñoo matale liggey ba ñu bëgg jigen ñi dem ci usine di liggey ñi ni de len nampale ndax xam nañ ni ku yor doom di nampal boko ne kay liggey day yobale doom di wala num koy def ñu ni kon legi nañ créer biberon ñu ral ni legi bu ko defé jigéen ñi dem di liggéey waye gis nga biñu démé ba liggéey ay robot yo xamné mën nañ ni liggéey ci usine yi liggéey ay matériel yu mëna liggéey ci usine man fa wootu doom adamay ñu xey ñu nampalé biberon ndekete baxut wéna bax ñoo ngi ni délu ci wat ci nampalé wén naka jekk mo baxone kat naka jekk mo baxone tuba bi mom intérêt rek lu intérêt nek rek gis na ni mom foutina am rewam perdina amatuñ éducation bu baax yeratuñ len mu len neex mel xamnañ ni som ñom seen alakhira yaquna seen alakhira du baax ba luppi nak ñu bëgg ñun julit ñi suñ alakhira yaquna seen alakhira yaqo ba tax nak ñu bëgg ñoo jaarale ca yoon wañ jaar ñom ba seen alakhira yaqo ñun tamit ñu bëgg ca jaar loolu lañu tubab bi naral xam len ko lank len seen alakhira dafa yaq ñu bëgg ñun julit ñu sun alakhira yaq ñu bëgg ñoo tek ci yoon ba nga xam ñom fa lañ jaar ba seen alakhira yaq ndax ñom woor na leen ni seen alakhira yaq na woor na leen ñom xam nañ ko de kon nak na wajuri delo ci seen xel wa na wajuri delo seen xel man na ko lim yu bari yo xam dañ ñu won baxut tay ñu xeyat ni ñu baxna kat nampale biberon wén wi la yalla bindal nga xane bu gone gi féré sax doto gis mew wén wowo nga ni biberon ko gën xana ab dafa koy nangu waye gis nga sénégalais yi top leen ci té do dara lu sénégalais yi nga xam ni
ñom ñom Molière ñoo leen yar Victor Hugo ñom Machiavel légui nak sénégalais yi nga xamni ñom Machiavel mo leen yar tarbiyé leen jangal leen ñomit biñ ñëwé convaincre suñu sénégalais yi nga xamni Seigne Touba leen yar Aladji Malick leen yar ñamit ñu fexé ba convaincre leen ñu dal ci top rek andu ci riir mi waye ñom ñoo warna am fayday lank xamni Machiavel mënta gëna xam Seigne Touba mënta gëna xam Rasulullah mënta gëna xam Sidi Aladji Malick ndax ki nga xamni mo bind Machiavel bind Seigne Touba wacce téréem téré bobé lam ci wax mom la Seigne Touba Aladji Malick jang bu ñu ko appliquer mom nak lamuy wax lamuy appliquer jang ko ci waxe suñu borom xalaati bopum dongal yum teur ta inna dinna mabniin ala naqlin la ala munasibati al-aqli sun diine ji kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek ah mu ngok dal mom dal yal nañ yalla dimbali inshallah ta aral nu bopam aral nu diine ji aral nu njabot gi ci war may gën gi mindeef barakatu cheikhul khadim radiyallahu anhu ndax lu lool rek xamna ni dara du bax ndax moy dajena katan gi dajena te moy yoy dajje yep ak katan gi dajje yep ñing ko jëme ci fas yene rek dindi l'islam ci xol doom adamay dindi l'islam ci xol doom adamay nga xamni ni xottu kesse rek fay dess xottu kesse rek nga xamni julit bi man nay julli man nay wor man nay nat asaka man nay dem makka waye duxul dara dara digëm ak def ab safaat ah lool nak xottu kesse fa dess xottu kesse fa dess kon nak Seigne Modou waxtan wa ngok ñu leen di ndokkel bi leen sant bax xamna Seigne Modou ma ngi ñin balma ma ngi yalwaan kep ko xamni mi ngi deglu radio bi ngir jëmmi Seigne Touba lum xam ci lu bax mo xam khasida la mo xam alquran la mo xam turu yalla la mo xam salatu ala nabi la ma ngi leen koy yalwaan ngir jëmmi Cheikhul Khadim lu way xam ci lu bax nako ñaan ñaanal ma alhaji mam cierno bu darul mannan sun borom wërel ko guddal aw fanam baye ko ci sun kanam ba ca kanam ak kanam ba ca kanam ak kanam ndax man de defal na ma lo xamni yaakaaru mako won mukk mukk mukk mukk modi alkhamis ji wessu barki dem da andak ab tawam ak njabotam yor ñetti auto ñew fi ci sama daara ji alhaji mam cierno mbacke ak fim toll ci at fim toll ci yalla nga xane ci mag ñala bok ngeureumal mag ñepp am na leen ma jaral ko solo dalam ngir ñew set ci ma fi ci daara ji motax alkhamis danaka xawma luma fanano danaka xawma luma fanano ñew dem ci jumaaja ñew ci sal bi dem ci jumaaja ñaan ca ñew ci sal bi wallahi ma ngi yalwaan bepp julit bo xamni soppe Mustafa Mbaye Samba lo xam ci lu bax nang ko jang ñaanalal ma alhaji mam cierno mbacke bu darul mannan sun borom sam ko guddal aw fanam dama bëgg fan wi na and ak wir na and ko wir lu dara ci yalla lu dara ci yalla lolu ma ngi koy yalwaan di len ko ñaan man de lebal na ma teranga jo xamni xamna ni munu mako fay ba yowmal khiyam bere bi nak deug la berebu Seigne Touba la daara Seigne Touba la waye wallahi dikam gi xamewuma ko ak ni Seigne Touba fi dikon xamewuma ko ak ni mam Thiarou Mbe Fatim Mbacke fi dikon nek mu re re re la ci am contante lo xamni danaka man wax ni dembu ba tay samera ngoy day bis bis rek ndax beg ndax beg rek ndax beg rek ndax beg rek jëm joju fi mu toll ci yalla te ko xam mam cierno ak num deggo mun la sa baram ni dama la bëgg ngir Seigne Touba ni kuma am kuma xam wax na la ko kuma sañon ñepp bëggale ma la ngir Seigne Touba lool day wax deug man buma jaayoon lima am ak say bokk ak sama lepp jox ko sax du tax ma fay ko motax neena ko man de awma luma la fayé te man dama bëgg kuma lebal tiranga bala ma faatu fay la ko wala buma la ko mën ta fay soppiliko sab jaam soppeliko sa jam rek waye tiranga jimuma lebal xam ngeen ni munuma ko fay de munuma ko fay de yalla namako yalla fayal yalla namako yalla fayal jeegom yi mu joge keureum fele ca
darul manan ci khaira ba fi yal namako yalla fayal ngir sama jëm ji rek yal namako yalla fayal yal namako yalla fayal yal namako yalla fam yal namako

misalon nako ni ñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu ben duñu ben duñu ben fecc la l'islam aramal waye ndakase ndakase ci lafsatan bo xamni amna luko sabab ulama wa tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonante bi sallallahu alaihi wasallam mo togak abbas ya abbas muniko labbayka ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind shaydallah mu daldi contane juk ndakase daldi tok ndakase daldi tok liko wa mba lima def yalla waxu ci dara muniko budé ni nga ko defé mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramul waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye budul melni bu ko sababé aram na lol la ko yonnante sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis becc ciun diko defal serigne salé ndakase ndakase bu amé sabab rek aramul waye na bu fekké dang ko def ngir banex banexu lan banexu adina xam nga niru yonenti bi jikko niru yonenti bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yep bu jog ndakase waye nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajalé di fenkalé ay wéñ moy kundang kundangi nga né ci seen biir di tebaka dal aramna aramna tifaxan aramna kon xalé bo seenu ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecc gawal arrêté gaw gawal arrêté bala jallu kañ sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam gawal arrêté bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari késs ci sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonné feulé mu yanu lu xawa dis nonu muy def di dukk dukki loolu lañu tuddé dukkat dukk dukku joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu tollé ci parental da na ko def digënté ndaye mak bayam loolu muy dukk dukki bu dawé song ndaye ji wuñu wëñu ko wat fa daw ñew song bay bi digënté soso loolu lañu tuddé dukk dukki bu fekké nak ko xamné lu ko yanu lu dis la jogé ci gi kess dem ci gey kess nak ko ko lañ wax nan diw lu muy dukkat ni lolu tax nak kon yar xalel bi ma tégal ko niko nit dafa am manam ñetti xéetu yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidayni ñetti xéetu téggin yoyu dang koy xamal xalé bi ne ko nit dafa wara am ñetti xéetu téggin yo xamni wuru ci bayyi dara dara téggin yim amel bopam ak téggin yi nga amel sa borom ak téggin yi nga amel sa ñaari wajur buñ né sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamni ñoo sukk jur la waye ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allahi al adabu ma allahi wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggin sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy téré dula ci seen lolou moy al adabu ma allahi rus yalla ba yalla dula seen fu muy téré al adabu ma nafsik teggin yi nga andek sa bop moy nga wor mal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu tiranga joju tedd nga joju la yalla defal honor bobu dang ko wara sam en tant que dom adama nokoy samme moy bu nek nit ku naccio diko ko xamne yow yaay nek animateuru bepp grand place bo dem yaay nek animateur ba yaay

rek gaay di ree rek wal yaasu billah yaay nekk comédien bi loolu loolu dàqonte nag honoru doom aadama dàqonte nag honoru doom aadama doom aadama yàlla ko bind ci léeg-léegi mu kontaan léeg-léeg mu kaf yooyu mënta ñàkk mais nag bul nekk principal bi bul nekk principal bi nit ko xam ne foo ko fekk rek mooy animé rek grand place bu mu dem mooy nekk animateur ba mooy nekk comédien bi di wax nit ñi ree rek wala bokk nga nekk nit koo xam ni saa boo déggee ñaari loxo yi daje nga wax sa caaya fu galan bi dalee ci tama gi nga wax sa caaya fu galan bi dalee ci ndënd mi nga wax sa caaya bul nekk kooku loolu wute na honoru doomu aadama wute nag honoru doomu aadama nga yar xalel bi ci xamal ko ni ko bul nekk ko woyof tànk ba fuñ la tàccoo nga fecc bul nekk woyof tànk ba fuñ la tàccoo nga fecc al adabu maa nafsik al adabu ma al waliday ni lu ci ne dama koy tënk rek caggi ni nga war a àndeeg sa waajur sa ñaari waajur mooy na nga leen war maal na nga leen suturaal na nga leen wet na nga leen roqanti loo bari bari bari xam-xam ba raw sa baay bu ko sa baay xam maanaam bu ko ko wan loo bari bari alal ba ëppale ko sa baay bu ko sa baay xam bu ko sa nday xam loolu dañ ci yar xale bi waaye da nga gis koo xam ni wërsëg bi ko yàlla jox tax na mu defe ni moo war a yilif ndayam ak baayam pour moom lu mu wax rek looloo war a dog lu mu wax rek looloo war a am su ko defee ndayam ak baayam bëgg lig si tax na ñu daal di wàcc ci seen personnalité ci kanamu xale bi di toroxlu ci kanamu xale bi lu xale bi wax doonte neexulee nit ca loolu la ñuy ànd déedéet warta demee noonu warta demee noonu war ci demee noonu sa doom bu yoroon ba bokk yor ànd ak yor yanu yor tawu yor di demit warulaa yilif warulaa yilif warulaa yilif waaye moom ci boppam dañoo sàkku moom ci boppam moom doom ji teggin yi dox diggam ak ay waajuram daf ko war a respecté bokk na ca teggin ya mooy booy wax ak ñoom sa kàddu na gën a suufe seen kàddu teggin yoo xam ne yaa leen ko ameel booy wax ak ñoom sa kàddu na gën a suufe seen kàddu al adabu ma al waaliday ni ñaari waaju sa kàddu moo war a gën a féete suuf seen kàddu bokk na ca nga fexe ba bala ngaa lekk ñu lekk gis nga ci lislaam lislaam lu wax ne tey xam nga li ñu tuddee ihtikaaf xam ngeen ko di ihtikaaf mooy li ñuy def ci weeru koor mooy même lul weeru koor sax mën naa nekk waaye li ëpp bari ci weeru koor lañ koy def ihtikaaf mooy taqoog jàkka ji di jaamu sa borom guddig bëccëg bàyyi fa kër ga yi nga ihtikaaf boobu li muy foor foor nga xam ne boo génnee rek mu yàqu tëriwul dañ laa wax ni bu fekkoon ne da ngaa dugg ihtikaaf bàyyi sa ñaari waajur ci kaw suuf am ci kenn ku feebar l'islam dalay obliger nga génn dem seeti ko bu fekkee ne ñoom ñaar am na ci ko faatu l'islam dalay wax ni na nga génn dem jaale ji ka fa des bu fekkee sa ndaye faatu l'islam nee na nga génn ihtikaaf bi dem jaale ji sa baay ndokkeel ko ci sa nday moomu faatu bu fekkee ne sa baaye faatu nga génn ihtikaaf bi dem ci sa nday ndokkeel ko jaale ko ko defal ko soo ko déglu si continue ihtikaaf bi xam ne da ngay tàmbaliwaat kon daañu gis ni ndem loolu la la l'islam mayut waxumaa leneen nga gis koo xam ni ñàkk guñ ko ñàkk yar tax na day dëkk ak ñaari waa juróom bu xëyee du leen nuyu yoonam nekkul ci lekk nañ wala lekkunu yoonam nekku ci daañu nettali ab xisa yonentu sallallahu alayhi wa sallam
am ben sahabi bo xamni dafa amone ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak nday ji nday ji dal di gedd kër gi dem ay kër chamiñam ñu ni sahabi bobu bi mu febaré ba war tollu ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal abou bakkar ak ñom omar ni dem leen ngeen sako baati sédé yi té moy kalimatu la ilaha illa nga xanako mujj sa baat adina ngay déké ji salam mi biñu ñëwé bëgg ko wax lo kalimatu la ilaha illa heure buñ ko né la ilaha illa wa la ilaha bu ko bëgg wax rek lamiñ ñu dam sukurat ci metti ñu wax ko yonent sallallahu alayhi wasallam comme yonent yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dañ wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga fele keur chamiñam ni nañ mako wol ñu woyé ndayam mu ñew awa yow sa dom ji lu dox sa digg ak mom mu ne ko sama dom ji dal man bu ma tuddu sax diko tuddu paré na ci mbirum yonent ni ko dedet dama bëgg nga bal ko jéggal ko mu ni jéggal ki lima def ki nga xamni lima dacc ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko balde yonnya man nak soko balut faawu liko yalla na def ëlëk ma def ko ko fi ci adina ndax mu muccu ci sawaraw ëlëk wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawaraw ëlëk dal ni sahaba yi dem leen ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jal bam bari mu ni tal leen ñu tal mu ni jël leen waji tek ci lepp ndaw sa nga taxaw di xol bañ ne tias bëgg tek ci tal ba mu dal di yuxu tatafu ko dal ne bu ngeen ko naré lak kay balnako bam ne balnako rek mi deg waja ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga dal di dox ruuga dox yow sa wërsegu adina tax ngay kekanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit biñ naré yar seeni doom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéen yi fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéen yi ñoom ñepp ngi bis bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen doom yaangi ci kasso yi ñoom ñepp ngi bis bis yi joy lan lañuy joy nenañ ñoy seen doom yaangi ci kasso yi wa légui lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seeni kër rek yanu yobbu amna luñu def bu fekkone éducation ba nga fa éducation ba nga fa fagn yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jaarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara te lepp luñu fekke ño tay gëna subhanallah dara jëruko dara jëruko yalla xam nako kon nga wara yar sa dom ba nga xamni du rir mum deg rek fekke jiko rir mum dedet dang koy yar ci mu nek nit ko xamni education dana ko permettre mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wërta dem légi nak boma né waw ki nga xamné mom da liggéey won képp di ñibbi ñuy japp far jappalé ko waw kay dogalu yalla ngok alquran waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum qasa ci ngoy bolé yalla néna moy ci ndiku len fitna ndax fitna bu ñëwé dana laal ku ci yoonam nekkul lool day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñëw laal ko xamni yoonam nekku ci wayé nak yalla waxon na len ko moy tundiku len fitna ndax bu ñewé day laal ko ci yoonam nekkut su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñew na yoonam nekku ci waye fitna ko indi yaw fitna ko indi bay jigen ñangi ni fess delle internet bi bis bis joy ko ci laaj loy joy mu ni sa doom de ca kasso ba lu len fa yobbu te ko ci nekat boko waxe da nan ba muy dem neewon nako bul dem ana education en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecté bani dana dem
koko kay lu ko fa dal moko yobbe bopam lu ko fa dal moko yobbe bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogale muni beuret te mom kat lim beggon lu dagan la lim don def dara lepp diine la lepp l'islam la moy beug yegg ci yalla rek beug yegg ci yalla rek legui na mu gis wajo xamni talib nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci wajuram mom cheikh ahmed bamba talib bobu bimu ñewé seigne touba comme jangane melaw ahlut tasawuf ni ñi mel nit ñu tey nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waji mu diko xol mu yore melaw ahlut tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koko deg ci waxtaanu seigne touba wi ak ni seigne touba di waxe ak mom mu deg ci ni ku mar yalla ngi ni ku mar yalla ngi ni mu dey ko ni ko yow de da melni buñ andon ci sa serigne ba bala 24 nga yegg ci yalla seigne touba ni ko ha mu ni waw seigne touba daldi am pass pass ci xol bi ni ki buy dem ma and ak mom top ko lu ko yegal wajuram seigne morantou seli yalla xam waye wajuram dako wo bam ñew muniko ahmadou muniko mbake muniko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi seigne touba fam yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jurla ni la bul dem nga dem min la raw ci kasso bi muy bis bis joy ci internet bi ba nopi nga ni beug nga dund lu fitna a dede tour nga sara ngoñ nday def nga luko nakari téré won na la wolof njaay néna nak téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis al adabu ma al walidain al adabu ma al walidain teggin yi nga wara andek sa wajur nga yar xalé bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da alquran neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana nga wax ko ko xalé yi legi dañu gëm ni ñoy yilif seen bop ken yilifulen pour ñom ñoy yilif sax seen parents te parents yi tamit accepté nañ lolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen dom nek seen kilifa yilifulen di len jaaral lo n'importe quel comment n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajuri jigeen yi ko xamni borom keur bako yalla mayen genn na adina mu gisat keneen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci njek ak teranga ay doom ni ko du fi amé doom boko yeurut mbollem conséquences yi lu ci dik du la moy ci sa kaw la dan tes mo xam conséquences yi adina yi la mo xam conséquences adina yi mom leer na mom sa doom boko yeurut conséquences yi adina yi boñu ko waté dal ci sa kaw lolou mom leer na al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama wa tasawuf dañuy faral di lebu nan al waladu min asari al walidi al waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayyi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am daraja yi ñaari mètre wala ñetti mètre ci misal munu ci texé waye doom jim bayyi adina te yar ko diko éduquer rek yok nako ci tiyaba ba bokay xol da ngay tokantiku
te loolu hadith la sallallahu alayhi wasallam wax nako né di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ca daraja ji gëna kawé mune waaw suñ borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni tollu mune ko waaye sa doom ju ci adina sa doom ju ci adina mo la ko defal sa doom ju ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni doom la doom la doom la buñ né doom adama yalla niko sa jëfi demb ak sa jëfi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal khiyam ñu ni doom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax té éducation biko wajuri éduqué won moko sabab bu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajurom yut ay wajurom lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yad Allah mu dilu suwat al waladu tarbiyatul awlad tarbiyatul awlad sallallahu alayhi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñett jëf ak ni yo xamni yalla duko arrêté dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo bo xamni mom lool rek lay servir ñetti tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mune ba ci ñëk moy ku faatu té amon xam xam té daan ko jàngalé ngir yalla kum ko massa jàngal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbu ci tuyaba ji jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gassal daara ja yallantena ab bati ma nga fa tabax ni na ci do ngay dekke yallantena sax wër wu de nga joxe jinni ca daara ja bu la nexé nga wax ko fam koy def bu la nexé bu serigne daara baragalé yalla tégal ci loxom bu jundi ba ñëwé la daara ja gëna soxlo bu def ko ca lo lepp sadaxa jariya la waxon nako mel mbokk bi ñëw fi mané ko da am ci yeen ño xamni lég lég am lu ngeen may jox lu jëm ci daara ja muna mané dama leen di wax fi ma koy def légui bala ma dé na man leen dong yi fi né téré xam xam yi ñi jang man ma koy jënd alli woy ma koy jënd wajuri donga yang may deg kenn du ni mas na ma telephone ni sa dom da soxla nangam sa dom da soxla nangam du addu tire alquran yi jang du khaside yi du tire xam xam yi yep ma koy jindi ak aliwo yi ma ko dan jind ci sama alali bop def ko mu nek li ñi tuddé waqfu bu la nexé nga ni ubusle waqfu ba ubusle bi amé ño xamni nak lélé ñi yëkke seen alal jox mako wa kay mané ñi tamit kat li ma bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax xaaliss bu yi nga xamni leg leg nit yokati ko nima defal mako ci daara ji benn bu ñew ma jënd ci ko ay téré jox do nga yi mu nekk sa waxfu li fek ñi ngay jang ci téré yaal dina bind sa tuyaaba leg legi mu ñew fekk café gu jeex ma jënd ko ci leg legi wala aliwo wala nangam wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeex na mako wala nga tabax batima ca daara ja ni la ko dong yi dekke fu mu ci doona rek sadaxa jari ya ngo muni sun borom ab tiwa la koy def bo xam day servir leer ci sa bammel bis bo faato sadaxa jari ya muni bi ci dess moy al waladu salih dom juñu éduquer dom juñu yar gis nga dom juñu yar sa boko fi baye heure bu xelam demé ci jang alcorane mu ubbi kamil bi di jang isbi alcorane jum jang yéna ko bok yalla da lay yonne sa tuyaba khasida gum jang bu ko tege yéna ko bok yalla yonne sa wal
الولد صالح يد الله ولا دوم جي جولي با سلمل ريك جانغ نين فوك اخلاص اك بن ني ادي سا باي ولا ادي سا ياي ديريكت لاي دون ديريكت داي ملني مودو مبي تام ما يوني خوم بوغوما لين بوبليسيتي نيوم غا يويو فوفو غا يدي جارالي خاص بي نغو bu jumul sama numéro rek ma dal di ci jot direct 050 ma jot ci non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu ñu yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jawale wul numéro bi rek da cey dal di jot fasasa misalon na len ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxé ni fekk men mbokk da ñew fi ndax kilifa yi diiné yi parfois dama leen di défal li ñi tuddé fidaawu kunu ci bari lay jënd sédd li ko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki jinné ak ñaar ñu addi yal ko benn kilifa ak diiné amna benn sour mom bimu fi ñew ki may wax ni ñi ngi bok ci sun mbokk yi nga xani ñu tuddé sen bop ibad rahman sun wolere la sour bimu fi ñew da tomber ak suste sour bobu bay sa mo ayé ñu diko défal señ sa mo ayé won ñu diko défal ñu ñew munima li bida la waxté yu bari ma génné ben téré niko yeen xamna ci yeen ñu fonk abdurrahman asuyuti ngeen jalaluddin na mané ko kay diglu lim wax fi abdurrahman asuyuti jalaluddin néna man dama bokkon ci ñi nga xamni dama dakk liñ wax ni fidaaw amna ni yonent ko wax man abdurrahman dama ko dakk mun waye teewut nak ma defalon sa bop fukki juni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sour ma and ci ab rob ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yaar xale bi yalla teel ko defal kesfu neñu biñu soule ndayam ba wagniku abdurrahman suuti moy net li de neena biñu soule ndayam ba wagniku xale bi ni der yoxu ni nga yobbu sama ndey safara abdurrahman asuyuti neena mani tek ni sun borom man ne mason na ma def basmala fukki jooné ak ñaar fi daawo ko sama bop bu fekke ni liñ wax ni yonent moko wax mayna ko ndey xale bi kaddom daano rek xale ba ni tekere ni gene nañ ko safara ñang ko yobba jana bi mu noppé munuma saway munuma ñun ñing ci erreur bo muy tudde man ya kon nak ya ko waxal sa bop ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fi daaw pour addi yal ko baye sam sur bop may du baye sam dong nak lañ koy defal nit yalla yu bari defal nañ leen ko fi ñi dëkk Sénégal ñi dëkk yalla rek taxon ñu dañ ko def kon xalal bi bu fekke ni al waladu salih la fu kaddom daano ci mu jang al qur'an wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako baye jot ci fasasa yalla joxal ma yaay jot ci fasasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom alquran moni aljasaul ihsan ila alihsan yalla neena kuma lebal lu rafet munuma la faye lu rafet ndax man yalla wamul ñaaw man lu rafet rek la kon nak sa boma lebal lu rafet aw mom lenen luma la maye mana faye lolu rafet rek al jasaul ihsan ila ihsan dom adama kay ngay fayal lebal lu rafet mu fay la safan ba lolu nit lako yalla defal way yalla neena man ken duma lebal lu rafet ma fay la safan ba al jasaul ihsan ila ihsan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon nit da war di def lu bax ta yalla tax di def lu bax ta yalla tax nim waxe ni borom xam xami len ñom neenañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa aqarat ma qaddamat moy sa jëfi bop wa aqarat moy njabot gi yalla dañi nit ku ne dana ko xamal lam jëk def bam ne u wé ci bërsom ba lam mu jë def ñu taxañ dënd bi wa aqarat joju ulama wi mu fasironi len ci ñom firé ko ay manam njabot say dom yi nga bayyi adina say dom yi nga bayyi adina njabot responsabilité la nama ko waxe won ci waxtan wu jëk wa responsabilité la sun borom wax na ci alcorane ni wa alamu
annama awladuk annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yalla no ngi len di xamal ni len ci seeni alal ak len ci seen njabot fitna dongula mu way nak man yalla dencal na len ci aw yiw ab yol bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne len ci seeni alal fitna la ci yeen fitna alal lu ko gëna nek fitna amul way lu tax yalla ni alal juju mala jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yol amna yol bu mag bo ci meuna def bo xamni mi ngi may xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaqa jariya alal day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak nit ñi ne ci wa nga war ko genné sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut fitna rek la lay jural ndax alal jibul yakar ni nit ñi ngay romb di len traverser amuñu ci wal am nañ ci wal ñi yalla xagn la tax mu xagn len seen ak daana ci sa alal joju soko xame ak boko xamut boko xame ak boko xamut ak yalla ne ci yalla nak ni wa anna allaha indahu ajrun azim ku fexé ba respecté ak yoyu sab yol bu mag mi ngi ak man ma teyel la waye wa awladukum fitna seen njabot bi fitna dom lu ko gën di fitna ko xani bu febaré doton nelaw buñ ko jappé doton nelaw bu doxé doton nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ca jëlé sa responsabilité def ci la nga wara def yalla ni ay ci yol bañu fi di la xaar bi maté jangal jangal ko bi maté yar yar ko bi maté dencal dencal ko bi maté orienté orienté ko ay ci bu baba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajrun azim tuyaba ju magga fi di la xaar tuyaba ju magga fi di la xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité nak nga dégage sa responsabilité ah légui safanu fitna la safanu fitna moy ñew manam dima bëgg safanu yool moy ñew la safanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joyi goné mo gën joyi mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis joy ni buñ fex won ba seen dom joy konon tay duñ ci joyante dañ ni joye goné gën yoy joyi mak gis na ci wajur wo xani mom néna ci marché yi amone événement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom néna lolu fierté la ci mom tampi tampi mom néna fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kaw suuf bu fi kenn ñew di yaq sa dom bok ci ña doon yaq ñu jël ko te ci kasso bi nga ni loolu yow fierté la ci yow te yow ne nga jangal alquran alquran ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

kon doom ji nang ko yar édiquer ko orienter ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando en balma ga tanal ko ay anando milé bum dem na sét ñe gëna jup gëna téga ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mou bamba radiyallahu anhu waxnako ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fa sa'ib qiyaruhum wala tusa'ib al arda fa tarda ma'a raddi muni mom seigne touba mi ngi lay digal isa kunta fi khawmin fa sa'ib qiyaruhum cheikh mou bamba neena so deme ci aw nit da nga joge senegal dem italy muni setal ñe gën ñafa gën nga def leen ay xarit di and ak ñom ñu nek say andando iza kuntum fi khawmin fa sa'id qiyaruhum senegal nga nek muni setal ñi gën ci senegal nga def leen ay nawle di and ak ñom iza kuntum fi khawmin fa sa'id qiyaruhum nga xamal xale bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko fi donga yi ci daara ji ñeen xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joge sa keri wajur ñew fi ngeen dajje fi mun waaw mané ay ci ku ci wutib xarit sétal ki ci gëna jub nga xarit ak mom ndax mbolo kat lu ne nga ca mun am leen de leen sét ki gëna jub ngeen def ko xarit buma leen di jangal nahju fi la leen koy wax seigne touba ko wax isa kunta fi qaumin fasayib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ci gëna jub gën ca mandu gën ca ragal yalla nga def leen ay nawle di and ak ñom mune wala tu sa'ibil arda bul andak ko alku boko andek mom neena fatar da ma aradi dana la alak andak mom ngeen bok alku neena bul andak ko alku de ku alku moy kan moy ku ñerut koku dong alku yalla xamna ko wala tu sa'ibil arda mune fatar da ma aradi day alku alka alagale la day alku alagale la ñaata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu leen fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba boy ka ñu dem manifestation ba do nga leen fa yobbu waye bu fekkonte ni dafa and khiyaruhum boy ka ñu and dem jangay lay deg boy ka ñu and dem waccam kamil ma bu fekke fa sahib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye to deg rajaxe do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yak la wax rek yak ak fu yak man yak la l'islam tere rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yefer bi la yak la l'islam tere yak daray kenn la l'islam tere mo xam yefeur mo xam julit nak yak la l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha seigne touba ni boy andal ak khiyaruhum ñi nga xam ni ñom jom nañu dox di yak jombale nañ ko seen bop munifakam min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari wana ko alku mun xam nga ko ko alak muni waju rir xam nga lol day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko na aliman moy waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tase ko xamni ni da rir sanku bari pexe seigne touba neena bo len gawul tekkale dana alko alagale ko bari nañu xamni yar nañ seeni dom waye biñu genné wa mbedd mi yaqlin bari nañu yar seeni dom wa compte tiktok yaqlin bari nañu yar seeni dom wa compte facebook yaqlin fakam min ja'ilin arda aliman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujji yaqku muna mun xam nga lu ko yaq muna mun ina waqahu kero bam collaborer ak wa tiktok kero bam collaborer ak wa facebook kero bam collaborer ak wa youtube muni boba la yaqku te fekk defaron nga ko ba nopi de
waye yewoko nak moy lama waxon ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko no te yeroko shaytané nga formé da nga formé nit ci xam xam waye yeroko nak nala wër ni shaytané nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkë jot seuf ko du xamé law bi biko wara seuf ak biko wurtu seuf te mbam da wara xamé ñaar ñooñu kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkë def li nga wara jëkë def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabbala yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbedd mi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbedd mi di wax wa tiktok diko wax wa facebook du ko wax yow bul japp lolou yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nita gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu niwul ci yow xam nga bu ko nak bo ande courier te fekk yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti téméri sidi ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko muhiddi ibn arabi misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñul gi ci alquran biñ ci ko bimu ne nu ko xet ci aya ba falhamha fujuraha wa taqwaha mu juñu ñaari sidi yoy mu sidi gu ñul gi ak sidi gu wex gi muni mom seigne touba wala tous sahib in aradta suhba sa safihi aw asadin aw raqaba muni mang lay denk batay man seigne touba boy wut anando motax gona yi ñu mata jangal nax ju lañ ñu mata jangal nax ju xaraay laaj lañ ndax ñu xam ni ñi andal ñan la seigne touba neena boy wut anando muni moytul ma ñett ñi moytul ma len sa safa moy nit ko xamni amul li ñi tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ko amul mbañum rus sa safa seigne touba neena bul and ak mom ku amul mbañum rus seigne touba neena bul and ak mom aw ku amul mbañum rus sa boko defé copain ci gatch ngay dëkk ku amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ko añaan ko xamni lu way am yene wulako seigne touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako lu way am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan seigne touba ni boy wut ab xarit teggiko boy wut ko andal bako fa al hasad watax yonnabi sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len di moyti ndiko lo kañaan muna mune gis nga ni safara di def mat ba def ko doom muna mun non la kañaan di def tuyaaba non la kañaan di def tuyaaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal ay santal yalla te ñaan yalla yalla dolil ko ko te yalla mi jeexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu waye dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala milliard wala xaliss motax nga añane ko ko xana kon yow gëmo ni wërseuk ci loxal yalla la ne jamm ko sopp mu jox ko ko kon yow gëmo lolu xana ba añaan di la ci fek nit ki ni la ko yalla melal nga diko añane ba boy wax ci mom sax dang koy sayiti nak ndeysaan yalla na yalla yërem añaan seigne touba ni boy wut ko andal tek fa aji añaan bul and ak mom mune bi ci dess moy awsa raqaba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amul limite
amul limite ci lum bëgg dal amu ci sago nako am ak num ko mëna amé rek n'importe quel comment rek waye nako am rek sa raqaba seigne touba ni ku melni bu and ak mom nit ko xamni lum bëgg bu koy wut dotu and ak sago dotu set num ko amé tous les moyens sobo seigne touba ni nako mel nonu bafa bu and ak mom aw sa raqaba nit dina am ambition nit dina bëgg dara waye nak na and ak yar na and ak tey na and ak sago na fekk yalla dogal ko ci yow sa raqaba aw sa raqaba watax yonnante sallallahu alayhi wasallam ni tey len mina muni khalim ak sedele ga nopena kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tey len mina muni khalim ak dogal ga nopena ñu ni waaw muni lu ngeen di wut wut len ko ci dignité wut len ko ci dignité da ngay gis ko xamni limuy wut wallahi nim koy wuté sax yow da ngay subhanallah aw sa raqaba seigne touba neena ko xamni ay ambition duko messiré seigne touba ni boy wut ko andal bako fa bul and ak mom ko xamni ay ambition duko messiré dang koy gis ci gaay wayan de gis ma bobu wayan de gisi waw wayan de gisi sa raqaba rek moko waral wayan de gisi sa raqaba rek la mais ambition de misire aw sa raqaba muni ñatt ñi dal buñu nek say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando ngani ko wa kon kan la wara andal muni wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad neena waxuma la sax koy andal mais fréquentation seigne touba neena xolal ki ngay fréquenter muni kep ko xamni sa boko fréquenter bo fa joge do fa jele diine sa diine du fa yokko do fa jele xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sam njub du fa doliko seigne touba neena grand place bo bu fa dem wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad ko xamni yow sa bo joge fréquenter ko mais boko fréquenter ba joge fa nemi ku sa diine bo moytu sa diine dafa wañi ko ndax waye falal na la lu diine diisal ben bo moytu sam xel dafa wañi ko ndax digal na la lu mbañum rus bañ lu mbañum rus jom digal na la ko seigne touba ni ku melni bu ko fréquenter mu wala tu jalis khayra man bihi tusat diinan wa aqlan abadan tanal murad waaw cheikh ahmed bamba lutax nga tereñu li muni fakhbaro bi annamal mar'u ala dini qalilihi muni ndax borom xam xam yep nenañ nit ki kumu andal dalay walé jikko borom xam xam yep ko wax nit kumu andal walé jikko arabiyé ñoy lebu ni attiba tasriqu attiba jikko day satiante motax seigne moussa ka waxon ni waliw day walé sang day sangé bo def fréquenter wali bo mutul ak mu walla wilayam gi waye bo def fréquenter sang bo mutul ak mu sang la ba nga sebi wicc boy fréquenter wali legi mu walla wilayatum gi waye bo def fréquenter ab sangit lek mu sang la ko wedd nga lacc Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain rasul ali salatu wassalam ko wedd lacc mam tierno mam cheikh rahima fall seigne daru assane ndjay cheikh isa jenn ñom baynahum wa bayna cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a ku weddi laaj lin ko muni sa ñaari wajul
la ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa bar rabbi walidayka warfuq bihima wa kun muni wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na nga leen wormal respecte leen teet ngay and ak ñom ci yermande manam nga ñewont leen dal nga yeeram leen nga yeeram leen ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg téral sa nday mo la taxadugu gal nga faatu ci yoon wi légui sa nday bu tumuranki won ben légui 1 plus 1 égal 2 légui ñaari tumuranki nga ko bayé ñaari tumuranki gisatu la xamatul ci yow dara dila misère ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufa ko gën xif bay lek suufa ko gën yalla xamnako luko jar est ce que yow yeureum nga san wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fokk bi hima la seigne touba wax sa ñaar wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamni dakaru gi do nga lay taggu ay wajurum dakaru gu jégué gi seeni wajur nakko gañ gañ mun la yaay fam na dematuma waaw kay dakaru gu jégué gi rek la xode dakaru gi kep bay ni la bul dem nga ni ko dematuma fam na omna muy na nga and ak ñom ci ñeekata luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wanha an jumlati muni wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni téré nañ la ko na nga gaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la téré gawal bako luñ la téré gawal bako ah da ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo fekke yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca ay ca mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ño defut lañ wara def ba def ko joté ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci upp lepp nak moma nak responsabilité bi yep moma ndax bañ ca tollo fam wara jaar ak ñom jëwru fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way way wutal kula yaral wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam yu genn ci internat yi serigne daara yi noppi wuñ ci ñom seen wajuri jëlé leen ci daara yi wutal leen ay keuyit ngir luñ leen di fay rek ci dom ju mësa reugul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu buñ ñëwé ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba ay ca waxuma la nek ak yow waye bo moytu sax bo dootu len bok ben resso yeen ñaar resso sax dootu len ko bok waaw kuñ yero kuñ doon yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci rew mu mel nonu mu dégg lakku rew mom té alcorane boko xasse mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu té fekk noppu guñ ci mom té daara ja fo jëm ak mom resso sax dootu len ko bok loko digal mu lang té fofu droit de l'enfant da fay dox loko wax mu lang fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalumako dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yaw yow bi ngay ñew bitim rew kula lijeenti li kay du say pexé la fi indi doko bayyi ñu yar ko défar ko bu yalla dogalé mu wara ñew bitim rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji boné ko défaru mo gën alal ay duggal ko ci internet yi gaw fayal ko ñu rapide sel ko alcorane nga ni bala meseur lijeentil koy keuy mu ñew fekk ci la fofu lang jang lagu rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xaj ak mus ngeen di doon yeen ñaar xaj ak mus ngeen di doon kula waxut li dalay nax xaj ak mus ngeen di doon mom kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ni ko faawu nak nga am teul bi gima am da nga am yar bi ma am
da nga am njub gi ma am da nga am réflexion bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la défar nga door fe ñew dañ la défar ba nga soti nga door fe ñew jaay sa xarit mam wala sa xarit nijaay ba sa gerte ak bay sok fe ñew mom nak da fay ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga kayit rewmi déclarer nga ni yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langu rew fu noppé nga xam waaw señ mudu ñu yamale fofu waxtane xamna sax bo moytuul tombe bi ma doon waxtane walu yar bo moytu fofu la ci yemb benen yoon inshallah taala def na am nañ ci ñetti tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal ñu tawfiq ji bëntil ñu njabot gi ni mu ko faral di waxe romu xam xam ni d'accord nañ ci ni nit ñetti la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci wali wi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku yonenti la ak len ci wali wi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamalé délinquant lañuy doon daay man mëno ci ñom dara yalla képp man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko défé ñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barké yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki bari na mu ngok dal majalis bi ak ya ci aju yalla dal yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi yaram wi taxuko nek en forme waye bima ko waxe sang rek comme tamal nañ leen ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di leen ñaanal di sapp ci ñaan yow di la ñaanal yalla doli la wir te doli la barke te safara yaram bi yep inshallah taala ñu wax sun borom nak alhamdulillah lisi bi ni'mati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

ragal yàlla. Am na benn wasiya bu Cheikh Ahmadou Bamba bindoon, doon ko bindal menn mbokk. Sëñ Touba day wane ak jaaxleem ci jamono. Mu xam le ne moom Sëñ Touba jaaxle na ci waa jamono. Ñu ni ko waa Mbacke lu la jaaxal ci waa jamono? Mu ni waa jamono. Ñoom regaluñ musibam yàlla, regaluñ ko, regaluñu balaa, regaluñ mbugalu bàmmeel. Mu ne ah kay ragal nañ ko de, ragal nañ ko de. Xam nga boo gisee man la regaluñ ko mooy dama gis ni ñoom koo ci dajal mun la dama ragal mbugalu bàmmeel, koo ci dajal mun la dama ragal ab nattu, dama ragal mbam moom jamono, dama ragal kuma tuumaal, koo ci dajal lépp lum yaakaar ni bu ko defee kenn du ko mbamb. Mang koy def, bu dee ñaan ma ngay ñaan lu ngir bañ ko ko mbamb. Sëñ Touba ne waaye man li ma jaaxal ci ragal mbugalu bàmmeel mi, ragal musibam bàmmeel, ragal nattu sa borom. Mu ne waaye li ma ci jaaxal ànd ak loolu lépp waa jooji la wax ni ragal na mbugalu bàmmeel, ragal na dee, ragal na nattu yàlla, ànd ak loolu lépp moom mi ngi nuur ci Bakar. Moo tax mu ni la xawfa bala allahi wa azabuhu ma israri ala zanbi. Nee na man jaaxle na naka la nit di mën a ragale mbugalu bàmmeel, ragal texeedi, ragal safara, waaye ànd ak loolu yaa ngi nuur ci Bakar. Mu ne kama yusannuhu baxda sufaa allasina xarrahum iblisu layin. Mu ne comme ni nga xamee ni moom Sëñ Touba, mu ne comme ni nga xamee ni ñu bari ci nit ñi noonu lañ ko jorte. Ñu bari ci nit ñi sufaa yi ñu dese ñi, ñoom ñëpp dañoo jort ni, ñoom ñëpp dañoo jort ni nuur ci Bakar teewuta mucc ci mbugalum yàlla, teewuta nat mucc ci musibam yàlla, nuur ci Bakar. Mu ne ñu bari loolu lañ jort. Te Bakar ni ko Sëñ Touba waxe bu tuuti beeg bu mag bi yëpp payam, nee na boo ci def day positionné wu ba noppi. Moom Bakar boo ko defee nee na moom day positionné wu ba noppi, daal di wuti nag ay wàllu wuti mbokkam fu mu xam Bakar rek woo ko ni ko kaay. Nee na ñoom ñëpp bu ñu dajee ba ni këpp ci sa kaw da nga xam ni Bakar amul solo, bu ndaw ak bu mag a ci yam benn amu ci njariñ. Mu ni def lu baax it noonu la mel waxtu woo xamee ni def nga lu baax, lu mu tuuti tuuti nee na bu ko xeeb de day positionné wu ba noppi, daal di wooy ay bokkam ñoom ñëpp ñu wëñu ko dellu si. Nee na bu ñu àndee ñoom mbaax ba dellu siwaat ba ni këpp ci sa kaw nga xam ni def lu baax rek am njariñ. Mu ni nag waa jamono dañoo jort, lenn ci ñoom dañoo jort ni def lu bon teewuta dem safara, def lu bon teewuta mucc ci mbugalu bàmmeel. Mu ni ñoom loolu lañ jort. Mu ni xam nga lu xewa xarrahum iblisu layin, iblisa leen war, iblisa leen trahir, iblis da leen a war. Ñu ni ko lu tax nga wax loolu? Mu ni tara ba'duhum yaqulu inni khaifun min dhulumati alkhabri wa dayqihi wa adhabi an-nari wa fitnatiha wa 'alami al-mauti wa dhakarati ma'a al-israri 'ala al-kaba'ir, 'ala al-kaba'ir, ma'a al-israri 'ala al-kaba'ir. Muni ahakay ñom man maangi ni di jakarlo ñu man Sëñ Touba taraba aduhum maangi ni jakarlo ñom. Muni da nga gis ci ñom ño xamni lenn ci ñom yaqulu inni qa'ifun, fo len fek dañ lan man dama ragal yalla de, yi man day mugalu bammel ni moko ragale ay man kay. Muni waye gis nga and ak lol lepp waxam ji, waxam ji mun la dama ragal mugalu bammel ak lendamay ba ak khatga ak safara ak fitnay bammel ak mititu nde. Muni and ak lol lepp kat mal israri alal kaba'ir. Mom defutul bakkar yu ndaw yi, waye ponkali bakkar yi sax nak lay def, ponkali bakkar yi lay def. Te neena ka da bëgg mucc ci yépp, neena bëgg na mucc ci mbugalu bammel, neena bëgg na mucc ci xatuk bammel, neena bëgg na mucc ci mbugalu safara, neena bëgg na mucc ci fitna yawmal khiyam, neena bëgg na mucc ci mititu ndee. Sëñ Touba neena waye xolal mako and ak li lepp kat mal israri alal kaba'ir radiyallahu ta'ala anhu.
ma al israri al kabair mune xolal li lepp neena ragal nako de te mi ngi nur ci fonkali bakari sembu ci batoy ini ko waw serigne touba yow buñ la don limlo kabair yi loñ ci jox comme exemple comme na mosse mune kan nasri ila al ajnabiyati wal kadhib wal qiyana wal qiba wal qiba wa kasrat al fudul ñent la ci seigne touba joxe comme exemple ñent ka nasri ila al ajnabiyati setantal jambour bu jigen jigen jo xamne ak jambour la ci yow nga xol ko ba seppili ko ci kaw ba ci souf setantal ko xol formam ak yeb xam nga lolu gaay yi difu ñu ñent yi seigne touba lim wallahi dama koy setantal ba yag ma ni seigne touba da melni da xamone suñu jamono gis nga ñent yi mu lim legi mo fess del jamono ji mo lembe jamono ñinga jort won ci ñom ak ragal yalla sax legi ñom ñokay def kan nasri ila al ajnabiyati niki xol jambour bu jigen ko xamni du sa mahram du sa soxna neena nga xol ko setantal ko min al awal ila al akhar décrire ko ba gis ni muy doxé ba forma yak yépp nga gis ko ci ponkali bakar yi la bok ci kabair yi la bok ya ponkali bakari gay mom legi soxna sa jambour sax lañ koy def na te seigne touba day wax na ci nahdi neena bo gisé xol lo wër ta xol haram muna mune sa bo xol lo wër ta xol yalla dala ci nattu mune ndax legi genn walé gi dong nga gis yow la ci bir giso ci dara te legi bi nga gisé li ci kaw te giso li ci bir legi nak doto am jamm tank giso li ci bir mu nek fitna ci yow lolo tax ngay gis am yambar numa yalla bal wala ku doye di ko xamni day wax ak jigen dara muniko man dama am borom keur muniko jabari jambur juni ab jambur ciara la qadarallah wala saban jabari jambur ab jambur ciala ya mana katchi nga bal jabari jambur nu ci ab jambur ciala ngay deg ko ko wax jabari bo waxe jigen ji jigen dina am dama am jikeur de man jabari jambour mo na jabari jambour ak jambour ci la subhanallah seigne touba ni bok na ci kabair yi jambour bu jigen rombu la nga setantal xam nga borom risala dani fa laysa bi nasrati alula haraj borom risala lol la wax neena bu fekke ni jambour bu jigen da la rombu di dem nga ni ci geet bac ci mom da nga ni ticcet rek yam ci mom mun waye nga lamsal nga xef say beut mun amo bakar xol bu jekk bi amo ci bakar gaay nak xol bu jekk ba ci bu mujji ñaata jigen ño bandone seen sey rawatene budé europe goralen ko yobbe goralen gis ca daayira ba mba ca ndajema mba ca reception ba mba ca ben mu won ko lu luqibatam mom ndawse mu ñak and ak ngor bandone ab seyem demissioné topi koka wa ila waaje ci bopam di ku ñak ragal yalla yobbu ko ci ay maman giri ko ba fu ko jëmlo mu jëm fu fu ko womu fekk ko fa ñaar yoy rek mu ne xana xalaato ni da nga lalo sa nday jor bi ki gis soxna fi ci senegal bëgg ko def ci alalam yamu ci mu dépasse ci alal di ñu jeex niko kay fekk ma bitim rew ndax ma mëna sam sa bop nga mëna sam sa bop ñom ñaar ñu bokk fa dajé ni tour seenu ñëk legi situation ñew wala histoire am yow dayri ba dara yobbu la fa luddul setantal soxna yi jambour yi ak fexé no ci joté la xawla wara wona dem dayri de bayyi dayri ba upp ci yow tuyaba dara taxula dem ci sen association ba luddul kon jeeratul ngay dem jeeratuko amana gis ci yeen jo xamni digeum ak borom kërëm dafa jeex lolou yalla koy dogal subhanahu wa ta'ala sey bo gis fuko yalla yam lo rek fa lay yam leg nga gis sey bo xam mom yalla dogal mirma yam fofa
koka yalla dogal idam jia te tax ko ñibisi ma nga ci rewma bim tassé ñibisi wul ma nga tok ci rewma nga gis ko bëgg ko labat ko denc ko lool dara niwu ci lool dara niwu ci da nga gis jigen jo xamni yalla def na ci wërsegu fukki goor man na jaar ci fukki sey wali yaz billah donte bañ nga am mo gën waye leg leg yalla dogal ko goor jigen di jaar ci ñett sey ba ñent sey ba juroomi sey lool taxul ni jigen ji da bon dedet dogalu sun borom la leg leg du morom jigen ji xeyna leg leg nak mu nek morom jigen ji wala jikko jigen ji waye du toujours naka nonu koy gisse ci goor goor go xamni kum yor wacc jilat kenen kum yor wacc jilat kenen leg leg du don ci ku goor ki waye leg leg mu don ci mom kon sans départ rek ci jugé bi bala nga ko aborder da ngay xam luko sabab ba paré waye li mo wax mom lu haram la lu haram la moy jigen ji nek ci boomam nga nan ko takal matas tasal matak la la hawla wala quwwata ya no wax ju bon la wax ju bon mune mom seigne touba bok na ci fonkali bakari moy setantal jambour bu jigen bo demé ci réseaux sociaux yi nga gis jigen ñi ñu bari ci ñom di def tabaruj tabaruj moy lan moy yaangi ci réseaux sociaux yi di TikTok sa bop nga xamni bala nga TikTok da nga dem salon ciap ciapal fu nek da ngay waje TikTok waye fay ding fa ciap ciapal doga TikTok fuñu ding fa ciap ciapal doga TikTok yaangi def tabaruj alquran dala ko terewal wala tabarajna tabarajal jahilati ula dañ koy gis ci rew yu arab yi sax nar yi sax legui tambali nañ ko tabaruj bobu legui sax ñom tam ni ci tosini bok nar yi mu bari nit ño xamni danaka legui ñok ñepp yam dara ci diine dara ci diine dundugu neex rek tabaruj ya nga jëm daayira ba nga jëm wa dem daayira mom lu ci ciap ciapal lu ci wut dem daayira donc xana di mo daayira rek tangal café goor ñaan naan nga joxe sa ID ñi bi war sa keur borom keur waye bala nga dem daayira da nga dem salon ba fay 5000 ñu ciap ciapal la nga doga dem daayira legi nga def tabaruj bu nepp ni ji goor ñi tamit duñ la xol goor gu ragal yalla dong lay baña xol goor gu ragal yalla rek lay baña xol de waye dem daayira mom jërul ciap ciapal dem magal keur señ ba ak magal diw sangam lañuy sante keur señ ba wala mom lañuy magal keur señ ba ñu jox la sa carte invitation wala nga bok ci sa talib yoy wala nangam bala nga dem ciap ciapal ciap ciapal mom fen dong la ko l'islam maye moy nga ciap ciapal ba nopp ñew tok ci wetu mudu mbey jam te muy sa borom keur lol dong la ko l'islam maye l'islam may na la señ mudu mbey jam di sa borom keur nga ciap ciapali ba ñew tok ci wetam l'islam waxu ci dara waye ciap ciapal bu nopp tagu ko ni ko ma ngi dem daayira bu amé fulu da nan bul dem wala demal nga sel muji ba set te teggi li ci sa bop bi ba pare ya bo amé fulu lol la lay wax neena wal kasib bok na ci fen ponkali bakari fen ay wajile demal ci réseaux sociaux yi rek demal ci réseaux sociaux yi amna ño xamni fen bu don ab diplôme dañ ko nan yalla xamnako fen bu don diplôme dañ ko nan wal kasib ci ponkali bakari la bok da ngay gis kuy fena ba kilifa di fen yalla xamnako ba kilifa di fen la wax wal kasib fen seigne touba ni xolal li lepp day nit ñang koy def te neena ñoy dañu ragal mbugalum bamélé wal khiba jew legi nak réseaux sociaux moy jewu kay bi far réseaux sociaux moy jewu kay bi de ndax wala ñay neena ku ñam jakkar lo xamni jewa neex
ñam jakarlo xamni jëw neex tax sama classe gi mom bo jakarlo ñum dañ lay lem nim saako ñum legi lem lam ni bo waxe lo leen wërta wax fi saaxé lañ lay lem nim saako motax ñuy ku ñam jakarlo xamni jëw jëw neex wal qiba jëw ci ponkali bakkar yi la bokku legi ressources yoy moy jëwu kay bi moy jëwu kay bi xam nga ni waji ñimi wo jakarlo mom niko sebeut bi suufangi ci nga taxaw ci sa gannaaw clavier lula neex wax ko seigne touba neena kat neena ki def li neena da ragal bolum bammel neena da ragal safara euleuk wa kasratul fudul seigne touba exemple rek la joxe de ñent la joxe exemple setantal jambour bu jigen fen jew bu ci dess moy wa kasratul fudul bari loy comédien bari loy comédien amna ño xamné réseaux sociaux yé TikTok bi comédien donc moy seen liggéey waaw lu len ko jaral al malu alal nga xamné légui nit ñi nekkatuñ abdullahi waye abdul mal lañ abdul mal donte xam nga ni yow wax ji ngay wax té amul ndariñ wax ji ngay wax té amul ndariñ man na la jural mbugalu mbamel waye nak min lay jural ay vie vie yoy min lay apportel min lay abordel khalis alal legui nekato abdullahi waye abdul mal nga abdul mal moy jaamum alal legui yow alal la mom lula alal def lo nga def ko alal ni la del comédien man bo def comédien di fen di wax yu saf xoram da ngay bari ay vie te bo bari ay vie da ngay am khalis nga ni ko adjar nako di la waye mbugalu mbamel fi nga ni wax dafa garaw na garaw buma di rek gay jangal ma ay ikhlas buma di rek gay jangal ma ikhlas baxna wa kasratul fudul cheikhoun bamba neena radiyallahu anhu dom adama yi ci li lañuy xey di ci gontu waye neena fa in qulta lahu hadha aramun ghala laka hatha la yaqdiru ahad an yatrukahu li anna jami'an nas yaf'alunahu سيتت سي احمد بامبا رضي الله تعالى عنه سيتل ملي موني فان قلت له هذا حرام نينا واجي ديف لي ييب نيغي سيتانتال جامبور بو جيجين ميغي فن ميغي جيو ميغي ديف اي كسر ميغي ديف الفضول نينا اندك لولو بو نيوي تيي تي لوخام نيكو سواي لي غاي ديف دا حرام هذا حرام لي غاي ديف دا حرام نينا خمغا لوم لاي تون سواي نك ياو نك يا نيه ngana mun hadha la yaqdiru ahad an yatrukuhu li ken munuko bayyi ngane ko lutax ken munuko bayyi mun li an jami'an nas yaf'alunahu nit ñepp koy def ma def ko deg nga tontul waji degal waji lim la tontu neena ñepp koy def ma def ko seigne touba ni waaw kon xaarama laaj la ben question ñepp koy def nga def ko mun waaw mun ma annahu la usra nas ila an-nari la yusruhu andak li lepp de yaangi wax ni nit ñang koy def motax ma diko def mun amul ñi diko def euleuk bu len yalla fangon jeme len safara ni la kay ci ngay bok nga ni ko diwma bëgguma ah legi buñ len fangé jeme safara do nango dem te bu len fi ci adina buñ ko def nga andak ñom nga nango andak ñom xana yalla mom ya ko pufula seigne touba neena li la lay laaj man laaj bima lay laaj moy ginaaw yow ñepp koy def nga def ko ma ngi lay laaj bu yowmal khiyamé ba yalla fang ñi ko doon def jëme safara ndax bu la ne kay dem di nga nango dem ngene yalla téré mu ne ha ha kon nak yalla téré fi ci adina bala yalla téré yowmal khiyam bu ko ñepp def fi ci adina te degeul nit yow bu mu tax nga def ko yow bu mu tax nga def ko ay vie yu bari moy lan revenu bi nga ci am lum lay jariñ ëlëk bo mu ci sax moy doon sa cangay di tak ci sa bir bammel te doko mëna fajj nga ubbi sa compte TikTok waxo ci dara yalla neena yonent bi neena xass jaami yalla yi rek ak sagaleen ba nuppi nga ni ëlëk bo tuddé ci sa bammel di nga am jam wallahi ku la ko wax naxna la xana ko xamul yalla la koy wax ko xamul yalla waye ko xam yalla fa in qult lahu hadha haram qala laka
khasa la yaqdiru ahad an yatrukuhu seigne touba neena boko ne li ngay def da aram neena xam nga lu mi def tiye sa loxo ni la eh li kat kenn munu ko bayyi nagn xol jamono ji ko wax mun la da xew ko wax mun la da xew ba jigen ñi dajalo ñew ci man xew wi am aw xew am ci kër gi waaw waaw ñu bëggoon nga dimbali ñu benn bis rek la benn bis grawut ñu koy mayal xalé yi ñu def li def li mëna ndi lima ci jaaxal moy benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu safara iblis daayiman dootu fa jox lay sédel la benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu iblis daayiman safara mom ci benn bis frab benn frab sigont rek ci la ko yalla dekkal safara faaw ngeen koy xépp yeen ngeen koy xépp benn bis rek yaang koy xépp waye yalla mom xébuko yalla xébuko yalla xébuko seigne touba ne bu yalla fangon ñi def li ci tiktok bi ci réseaux sociaux yi nek ci deri gor yi nek ci kasratul fudul nek ci ila mune bu fekkone yalla fangane len jëme safara ni la saway kay bokku ci ndax da na la deglo ndax da nga contane mune yalla téré kon duma nango dem bu dé sama ciobaré bop rek duma dem ni waw kay kon genn tel ci genn legi fi ci adina bo ci bañe bok tel ci genn fi ci adina bo ci bañe bok alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawal lol la señ tuba neena mandar gam ragal yalla du dara du judd du fami du sante du aw xet du nit ku ñul du nit ku wex du dara lul rek du dara lul rek bayil yalla tere fasasa ragal yalla sun borom neena jarul ngeen di feug dina nan ma ragal yalla man ragal yalla ñiko def xamnako fala tasku anfusakum wa huwa ahlam biman taqala sun borom wax jarul nga fi nek nan man dama ragal yalla muna man man yalla xamna ñima ragal xamna ñima ragal de xamna len xam nga ñoo moy ñan moy tarkul maharim bila tawani ñi bayilu haram ngir sama jëm ñi bayilu haram ngir sama jëm ñoo ñoo ma ragal ska ragal yalla yanantu bi sallallahu alayhi wasallam bim koy misal ci bi nga xamanteni ni ben xare amna ab sahabi ñew jup ben yeufar bu ko ray yeufar bi ni la ilaha illallah muhammad rasulullah mu continuer action bi mu don def dal di koy ray sahaba yi ñew net liko yonent sallallahu alaihi wasallam niko diw mi ray def na lu ñu jaaxal ndax yow da nga waxon ni da nga xex ak nit ñi bañ wax la ilaha illallah li ci def na nga baye len ak seen borom diwa ngi ni di xex ak ben way bam ni la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba mu continuer action bi dal di koy ray sallallahu alaihi wasallam niko gess niko yow diw jëf ju ñaaw ji nga def lo ci tublu mu niko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ko wax dong ngir baña de waye gëmu ci dara yonent sallallahu alaihi wasallam niko waw ndax ya xar xol ba xam la ci bir mu niko ah dedet nak mu niko bu mu la dalati bum amati dal di yëkëti loxom tek ci dënd ba ni taqwa hauna ragal yalla ci xol la ne te yalla rek ko xam sun borom nak ni fala tasku anfusakum wa huwa ahlam liman taqa bu len di manifeste wo di wane di titer nan man dama ragal yalla muni jërul wax man yalla xamna ñi ma ragal waye nak amna ay mandar ga nak ci alquran yum tektalani kum ne ci yow ñi lay gis ta xam la da lañ xam ni mandar gam ragal yalla ngi ci yow yu bari la nak yu bari mandar gay ragal yalla mom yu bari la ay wonañ tambale ci sabru a sabru gis nga nit ku meuna resister moy nit ku meuna muñ foko fek rek mandar gam ragal yalla ngi ci mom a sabru min taqwa a sabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ muñ kan moko man moy koy jom bu mbaw muy rus muñ yalla da dogal sun borom tabaaraku ta'ala boole la sa borom keur ngeen and tukki nekh nekh jamono dab len nga muñ rek budé gor ga séré na ceinturem di muñ budé jigen ja tak na skumbam di muñ asabru asabru min taqwa
muñ da bok ci ragal yalla muñ nango muñ nango muñ alquran ko misal sun borom neena asbiru wasabiru warabitu wattaqul la lakum tuflihun ma nga surat ali imran sun borom neena bu ngeen beugé am mandargam ragal yalla da ngeen di muñ tay muñelante mo ne ñaari way dencante yi de kéro bañuy togg seet bi di la ko jox dañ wax bo démé ni ngeen muñ tay muñelante asbiru wasabiru sun borom neena muñ len tay muñelante da ngeen di muñ ba nopi tay muñelante warabitu ngeen bokk séré sentir warabitu ngeen bolé sentir séré seni sentir warabitu ngeen andando bolé sen force warabitu ngeen andando bolé seni xalat bu ngeen ko defé wa taqullaha xam leen ni ko ragal yalla ngeen te ragal yalla mom ko ko def la lakum tuflihun ken mun la te taxé wa taqullaha la lakum tuflihun nga surat ali imran sun bar wax na ci benen aya ba tay neena bok na ci li taxamana muñ ndax muñ dafa jafé neena nak amna ay element yo xamni bu dajé ci yow da nga mëna muñ ndax muñ dafa jafé muñ dafa jafé dé ñu dila togn ngay muñ ñu dila wax lu jaaduut ngay muñ ñu dila ngay muñ muñ da jafé dé muñ xéjub xol la muñ xéjub xol la jambar rek ko man muñ xéjub xol la jambar rek ko man motax suñu borom ni bu ngeen bëggé am force mëna muñ tay mo wax li nu ngeen di def ñu ne ko nan la muñ ya ayyul lisina amanu astainu bisabri wassalat inna allaha ma'as sabirin yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla bu ngeen bëggé am force ci mëna muñ muñ mune astainu bisabri wassalat force bi len di may ngeen meuna muñ mune mune jox len yalla lim mom wassalati joxal yalla haqam rek yalla may la force nga meuna muñ mune xam nga lu nek ci importance meuna muñ xam nga lu ci nek mune mune man yalla foma fekk ma ngi accompagner ku meuna muñ inna allaha ma'as sabirin ñi meuna muñ man yalla foma fekk ma ngi ci seen biir di len accompagner sun borom newul inna allaha ma'al anbiya newul inna allaha ma'al mursalin newul inna allaha ma'al awliya mangi and ak yonenti mangi and ak wali mangi and ak borom xam xam yoy bu ci dara xam nga lu wax mangi and ak ñi muñ man samay partisan man yalla moy ñi nango muñ inna allaha ma'a sabirin ñi nango muñ amna ño xamni munu ñu muñ dara yalla xam nako amna ñu xali munu ñoo muñ dara yalla xam nako bo xam ñaari wujje la mo xam frère ak frère la wala frère ak sœuram wala ba am ñu xam dal munu ñoo muñ dara asabr yalla neena ku bëgg ma ne ci sewet fo lambe daj ma bo gesse gis ma muna muni del muñ rek inna la ma sabirin ku nekay wax genn ci bam dess yalla muñ tax ni ma nga and ak ñu muñ ni ba nopi nga gesu doko gis muñ ta nek inna la ma sabirin yalla neena ku am fonction muñ rek bo gesso gis ma bo lambe daj ma motax seigne touba neena radiyallahu ta'ala anhu dañ ma togn ma muñ yalla fayma ba nopi fayul ma koko xam ndariñal muñ seigne touba koko xam bitu muñ ndariñal muñ seigne touba rek ko xam radiyallahu anhu ne dañ ma togn ma muñ muna muni yalla fayma fayul ma waye ñu togn la nga xex ba amato lo xexé dor nan ma ngi muñ muñu da nga ñak pexé muñu de da nga ñak pexé waji yobbu ko ci serigne bu ne gassal nga ko kambu gu ne fexel nga ko nu ne muno ci mom tous ñu door naan ma ngi muñu yalla la gëna xam li ci xol bi xam na ni muñu de da nga amul pexé donc da amul pexé way muñu serigne touba ni man nak dañ ma togn mom muñ yalla fay ma fayul ma te yalla nonu lay jëfëlante ak jaamu sa buñ la togné nga muñ dalay fay ba nuppi fayul la dalay fay tuya bay muñ ba nuppi nak fayul la ba ñepp xam ni fayul na la wata buñ né Seigne Touba dafa defone résistance mané joom ngeen waxu len deug Seigne Touba mësta def résistance bi ngeen di wax bu féké def na résistance pacifique la pacifiquement
bu fekkee def na résistance pacifiquement la def moom Seigne Touba radiallahu anhu. Seigne Touba deful woon résistance xam nga lu def muñ muñ ñi di ko tooñ muy muñ rek ñi tooñ muy muñ rek nekk ak boromam rek nee na yàlla fay ma fayul ma yàlla fay ma fayul ma. Moo tax alquran ni bu ngeen bëggee am force mën a muñ mu ne astainu bi sabri wa salat ndax inna allaha maa sabirin. Bokk na ci màndargam ragal yàlla koo ko gis ci moom xamal ni jeexitu ragal yàlla ngi ci moom mooy lan mooy al ihsan. Al ihsan min attaqwa mooy looy def rafetal ko ngir yàlla looy def rek rafetal ko ngir yàlla. Al ihsan min attaqwa alamatun min alamati taqwa al ihsan alamatun min alamati taqwa al ihsan. Alquran neena allazina ahsanu minhum wa taqaw ajrun adhim sun borom moko wax rabbi istu jalla allazina ahsanu minhum wa taqaw ajrun adhim sun borom neena tabaraku taala ñi nga xamni fo leen fekk dañuy rafetal fo leen fekk rek dañuy rafetal sun borom neena boy wër ko ragal yalla jappal gaña ngok mu ne xam nga luma leen di faye ajrun asim ajrun asim yol bu amul limite virement bo xamni amul limite ajrun azim way rafetal ni. Amna ko xamni du fekke lu ñaaw lu rafet rek lay wax lu rafet rek lay def al ihsan motax kera ba jibril ñewé alayhi salatu wassalam di laaj yonent bi alayhi salatu wassalam lan moy deug deugi manam ñu joxe sax manam bu doon légui baat bi légui mom lañ firé tasawuf rek tasawuf muniko anta habudullah ka annaka tara fa in lam takun tara fa huwa yarak lolu moy ihsan mun ihsan du len li ngay def yalla do motax lolu ihsan loy def na yalla tax loy def manam na yalla rek tax da nga tane sa borom keur diko dimbele muni al ihsan na yalla tax yeen ñaar da ngeen bokk bitim dajé bitim rew yalla dogal na ngeen gisante fa sun borom dogal seenu digeunte yeen ñepp ngi liggey nga diko jappalé ci yëmtele muni na yalla tax de bo bëgg yam tuyaaba waye bis bo né bu won ak man yalla nga gis ko ku jappale borom kërëm ba yàlla dogal mu gis ni dafa bëgg denc ñaarelam aw bu jog taxaw ni lu bakkan doon jariñ mala defal li ak buru won ak man ak nak legi la nga defoon lepp te yàlla denc lon nako tuyaaba yowmal xiyam yaq nga ko yow neel ci la nga newon rek gis nga bo lewon ci la nga newon mok ñaarel ba ñettel ba ci bokk yam ciitu ñaarel mom du yagg gu ñettel du yagg neel ci la nga neewon rek neel ci la nga neewon rek al ihsan leg la ma diko misale digeunte soxna jaaratullahi maryam buso ak soxna anta njay soxna anta njay ihsan bam doon def digeunte mak seigne mor anta seli ba soxna jaara dikke dindi wu ci wirgil da continuer rek acte yam doon def mom ak action yim doon def al ihsan. Kon ihsan da bok ci mandargam ragal yalla fo gis kuy rafetal rek xamal ni ko ragal yalla ngo wala amna mandargam ragal yalla bok na ci mandargam ragal yalla alamatur rahman manam alamatul khawf min rahman moy as-sidq alamatul khawf min rahman mandargam ragal yalla da ca bok as-sidq deggu sincérité
sincérité asidduq asidduq min taqwa sincérité ci ragal yalla la bok deug sun borom neena ci alquran wal lisina ja'u bi siddiqi wa sadaqa bihi ulaikahumul muflihun ulaikahumul mutaqun ulaikahumul mutaqun wal lisina ja'u bi siddiqi wa sadaqa bihi ulaikahumul mutaqun sun borom day tagaw gay wal lisina ja'u bi siddiqi wa sadaqa bihi lolo xawa jafé nak ak jafé sun borom dani yow yanantu bi sallallahu alayhi wasallam ayba walasina jaa la defna walasina jaa bi siddiqi wa sadaqa bihi wa walasina jaa bi siddiqi wa sadaqa bi ulaikahumul mutaqun ngo walasina jaa mukay jaawale walina jaa min baadihim yaquluna rabbana aghfirna wa li ikhwanina allasina sabaquna bil iman waxuma bobu bi def ni walasina jaa bi siddiqi wa sadaqa bi ulaikahumul mutaqun ulaikahumul mutaqun sun borom neena ma ngi lay misal waaji nga xamni yow muhammad li nga indi da ko gem da ko deugal ba nopi nak diko jefe li nga indi gem nako deugal nako yemul ci deugal ko waye nak da ko jefe nak walasina jaa bi siddiqi wa sadaqa bi sun baram ni ulaikumul mutaquna ulaikumul mutaquna moy dañu deug bo nopi di deugal li nga indi yow muhammad sallallahu alaihi wasallam gaay deggu lañ yamuñu ci seen deggu ga waye dañu deugal li nga indi yow yantu yalla muhammad sun borom ni yoy ak gaay ñoo ragal yalla motax mani as-siddiqu min taqwa as-siddiqu min taqwa ragal yalla ci bok moy deggu sincérité sincérité lesina jaa bi siddiq wa sadaqa bi ulaikum al-muttaqun al-quran la ulaikum al-muttaqun al-quran la fa am benen aya bu sun borom di wax nan wa lazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina bokut ak bobu ma ngi wax benen aya bi nga xamni sun borom day misal ni yaron sallallahu alaihi wasallam dafa am ño xam dañu deug ba nopi deugal lim indi ñoña mom ñi ngi ci mandargam ragal yalla rabbi istu jalla jalaluhu khalaqana wa maulana sun borom ni ayu lisina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin wa djumul ma nga tawba lima don wax misalum ga ñi nga xamni gem nañu yalla deug deug gi ngem sun borom neena len ragal len yalla te and ak ñu sincere ña te ngeen and ak ñu sincere ñi moy nit ñu deggu ñi ta deggal wa kunu ma'a sadiqin wa kunu ma'a sadiqin andile nak ni deggu te deggal nak dafa jafé man koy faral di wax damay faral deg fi Mustafa Mbar di wax wax ju am solo mum Seigne Mudou Amine Tafal radiyallahu ta'ala anhu Seigne Mudou Amine Tafal dana ko fekk Medina Fall di andak sama wajur Seigne Mustafa Fall mum damay deg mu wax lu am solo dani wax deug mom yomb na waye li jafé nak moy def deug maniko ya wax deug de wallahi lasim wax deug mom yomb na muy nak jamono bi ngay jang alcorane yaangi wax deug li wax lepp deug la waye jang alcorane bu nopi alcorane di la rebb ngay ku jang alcorane bu nopi alcorane nang koy rebb yonent ko wax de ali salatu wasalam ruba qari alcorane walcorane yalanahu bari nakoy jang alcorane ko nam su bofun mala yow yaangi jang alquran neena na ngeen di wax lu bax yow nga jang alquran bu nopi dem tal sa tiktok sa nga nday ñep ana sax lu bax je alquran lo wax di waqulu linnas husna alquran ko wax yow nga jang kamil bi baqara ba minal jinnati wan nas bu nopi nak wunni awray gor yep tek ci sa tiktok bi alquran ang lay saga boko yeg ak boko yegut motax señ mustafa mbar ni wax deug yomb na waye jef ko jafé gis nga waji bim jang alquran bu nak bu fekkone day jef deug bu nopi da nan alquran de terrain ma wunni sutures gor
alquran tere na mako kon day man diw sangam duma ci tiktok mbiram mi sama yoniku ci mbiram mi sama yoniku ci wa khulul lina husna lolal alquran waxon nga jang ko nopi nak yow def contraire bi kon alquran ang lay rebb li yonent waxon ni rubaqal alquran wal quran yalanahu bari nako jang alquran ang koy saga alquran ang koy saga nga gis oustaz bo xamni day firi alquran baqara min aljinnati wan nas waye bu noppé nak ñu jotali ko kaasu sangara bi innama alkhamru wal maisir fokay bayyi baqara bu min aljinnati wan nas da koy firi waye nak kaasu sangara baangi ni bu ñupp mom lay jëk na subhanallah kon lolu seigne mustapha mbar wax akay wax na deug wax deug yomuna de waye jeffe ko nak mo jaxé moy lama waxone cheikh murtada mom seigne touba bam ma wolo te ma ko ni indi nga nak mbir muna amale ko man buma yegge daara je sama keur dana jaxaso ca jamono bob muné ma ha mané ko lu koy jaxasse mané dama fassul yene di wax lu bax te ku ñew sa keur do ko fekk di teralu bon ku ñew sa keur fekk ko lolu mom fassu mako yene te kat sa wax ji da melni dag ma jox ndigal ci may def na gor ga dan def ni mo waaw jar nako de waaw netti nako ba tay jiru ma ci jaara yow ya tok legi ci conference bi warnu bañu mbeuk miri ci jox loxo jigen julu sa soxna da aram ñu gis bi conference bi jexé jigen ñi wër la ñom dir yank yek sen posé du DC ko la ni jabb loxo nga ni ko jabb loxo ana liñ ñu don waré ya tok legi ci conference bi nan khadija ni la melone khadija ni la melone dawul xéssal dawul mesu li parti ni ñew sa kër fekk say soxna melni tubab te ya ñu don war legi ana wax deug deug nga waxon ana jëf jëf wax nga deug ci conférence bi waye jëfoo deug sa kër conférence bi lepp deug la waye sa kër la fa nek dara du ci deug ndax ay cëddo do nga fa ne kenn ci ñom amul diiné kon señ Moustapha Mbar lim wax deug la de wax deug mom yomb na waye boole ci jëf deug jafé nak boole ci jëf deug te yalla nak jëf deug la soxla nak wax deug kessé rek amul ndariñ jëf deug la soxla jëf deug la soxla rabbi sitwa jalla jalaluhu jëf deug la soxla bokk na ci mandar gam ragal yalla al wafa min taqwa sam ko le re ndaw lu new ndaw lu jafé ci jamono bi ñu toll al wafa min taqwa sam ko le re ci ragal yalla la bokk da bokk ci mandar gay ragal yalla sam ko le re fo gis nit ku fonk ko le re rek xamal ni ko ragal yalla ngok sun baram neena bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbu al muttaqin bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbu al muttaqin al qur'an la sun baram neena man misal la ñinga xamni dañu ragal yalla mana amuni fo leen fekk dañuy matal ko le re fooleen fekk ku ragal yalla foko fekk day matal wëlëré wa awfo bil ahdi innal ahda kana mas'ula aya bobu la masheikh murtada jikk wax kera ba ma wolo buma ñew ma dugg ci neeg bi rek mu ni ñokkat ci lal bi mu togon yor ma loxo bi ni ma wa awfo bil ahdi innal ahda kana mas'ula ñane ko waam bakki waaw sa bay sa am mo xon ci yow yalla ko yalla do li ñeegal ñom ñaar ñepp ñanga bar sax dana leen fekki ñom ñaar ñepp ñanga bar sax yalla nako yalla do li ñeegal ñom ñaar ñepp cheikh murtada waxon nama aya bobu wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula kon al wafa bil ahd alamatun min alamati taqwa matal ko le re da bok ci mandar gay ragal yalla subhanahu wa ta'ala matal ko le re bok na ci matal ko le re waxon nako legi moy asabr waye asabr xam nga ñaar ñett la sabru ñett la sabru ñett la nimay fadi wax ni fo fek ñett rek jappal ndax ñetti was
ñetti was moy togu ñam ci ñetti was la ci ñetti was la asabru ñetti was la asabru ala asabru an asabru fi ma nga ci masalikul jinan dem leen ngeen xol ko sabru ala sabru an sabru fi benn bi nak moy bi may bëgg wax moy asabru minal bala asabru minal bala min taqwa muñ li yalla dogal ci yow muñ natu yalla yi ci ragal yalla la bok waye aka jafé nak muñ natu sa borom aka jafé amna ño xamni bu len yalla natto dañuy def le tout pour dindi natu bi ba amatuñ pexé ñu sok ni kon dal muñ na amato pexé amato pexé yalla muñ daf soxla daf ca soxla tes ju jeuk je tes ju jeuk je yonnentou sallallahu alaihi wasallam amna ben bis musen jenn jigen ju tim bammel di joy ali sallatu wasallam ndax doom di ndaw mo faatu mu tim bammel bi di joy sallallahu alaihi wasallam fek ko fa niko asbir muñal muñ ko gess mom ndaw si niko xana lim dul sa dooma tax bu don sa doom dama muñ lo limu dul sa dooma tax sallallahu alaihi wasallam ca yarba ca teggin ya waxu dem bako fa am ni ñew ni ko yow xana da nga dof ki ngay waxal moy nabiyul mustafa ali sallatu wasallam mun yonentu yalla bi ñu waw mu sampu xilam dami ko yow ki yalla yoni ay waji dama xam won ni yow lay waxal sallallahu alaihi wasallam ko astabru inda saddamatil ula mun ji yalla di nangu moy tes du jekk je fim ne mom muñato nga ñak pexe do nga way muñato asabru inda saddamatil ula muñ ci tes ju jekk jeul muñ ci tes ju jekk jeul yow ak sa borom keur da ngeena am ay jafé jafé da ngeena may jafé jafé muñal waye juk rajaxé keur gi yépp wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer doto ko meuna dabatal doto ko meuna défar yak na lu bari da nga joté ak sa soxna nga wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer ndax bal la dem na meunato ci dara même bu digënté bi défaro watit la yalla xam doyna baat ba nga ci xolam ma nga fa bo muñon lol du am wala dañuy wax ni ku muñ yalla yattal la buntu ku muñ rek yalla yattal la buntu bo jaar moy lim waxone inna la ma sabirin mawdul bo gisee ma wacce ko bam di ci waxtane mbirum digeenti goor ak jigen problème yi ci am dafa bari te li ci gëna bari ñaka muñ rek ko waral yenn yi yakamti gu upp rek ko waral muñ bala da nga nek ak sa borom keur yalla tek ko natou muni asabru minal bala bul yakar ne natou bi ci mom dong la yam aha kay aksina ci yow natou bi bu fekke natou la bu ko dal ba tax ñu yobbu ko kasso asabru minal bala andal ak mom ngeen muñ ko waye xam nga ni sa borom keur yaw da waran buñ ko yobbo ci kasso ba da nga wara muñ and ak mom wa legui rawati nak far yaw ci sa bop yaw yaw ci sa bop yaw ya ko yobbu ci kasso bi yaw yaw ci sa bop yaw mi nga xamni bu demone kasso par natub yalla ya warana and muñ and ak mom muñ ko legui yaw ci sa bop nak yaw ya ko yobbu xuma ci seen ki yoy ngeen koy waxe seen commune yi sen commune yoyu nga yobbu ko tribunal déclarer li ñi tudde xuma xuma biye de comme ngeen koy wax xuma ñu nangu alalam jep jox la appartement bi ngi ko fekkon bi nga joge Sénégal ñi ni ko gennal appartement mu genn appartement bi jox la wa bo tedde di nga ne la question bobu rek la lay laaj gor gi la gissone beug la jele le Senegal
indi la bitim rew jëlal la appartement dila topoto ba nga xam ba nga xey am ay kay nek citoyen rew mi comme mom un jour viendra ñu génné la appartement bi génné ko appartement bi ni ko gennal ci biti ni la yow togal ci appartement bi nga tok ci appartement ma nga lay lañ ndax bo tudé di nga nelaw ah man de bu fekke ñaari wa ñaari gorom juur man buma tudé duma nelaw man mam kay mak mom dañuy bokk genn appartement bi kon waye man mu bayima ci appartement bi man yalla téré xana sa xel dimul ci dembu budé gor gi ko defit kat yeewit yaak moma yam gor gi nga xamni da joggé jëlé jigen ji bitim rew andi ko fo xamni ni mbokam nifu xarit niwu fa soppé niwu fa kenn niwu fa yow dong la fi xam bi nga ñëwé nga and ak mom diko tété un jour viendra nga ne ko wëngëñ bayyi ko ko njabot té ya ko ni won togal yar yar goné yi may liggéey ñuy dundé ba nupp nak ay bossayam fesso ci yéné def dara ba un jour viendra nga xey ni ko wëngëñ yow it kenn gënu la goré di nga abandoné ko dem kenn gënu la goré di asabru minal bala min taqwa nango muñ tiss yak bala yi da bok ci ragal yalla tabarak wa taala asabru minal bala asabru minal bala min taqwa bok na ci mandargam ragal yalla alamatul khawf min arrahman moy al islahu bayna nnas al islahu bayna nnas min taqwa moy defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok bima dan def conférence bitim rew da na len ko farane wax ni keur seigne touba yi nek bitim rew bu suye won rolam bu suye won rolam danaka bitim rew do fa deg sey bu tass keur seigne touba yi nek bitim rew buñ suye won sen rol bitim rew do fa deg jeuker ju bocc jabar mba jabar ju bandone jeuker ndax lutax al islam bayna nas soxna sa dama ma sa wo neena ma dama porté won plante sama jeuker war ko yobbu tribunal neena ben sour may deglu ab radio ñu tek sa waxtaan ngay wax mam jaara nam nekk won keur seigne mor antoseli ba kérok ngay wax ni dafa yak seigne mor jaara dafa am gan dafa am gan yalla ji tawna mat amul wala mat mu fi nekk toyna te bëgg na ko ko téralal ganam gi bu don sun jamono ji soxna jaara num def da dem armoal sibatan wala armoal vibatan mom la yak jël serie eumbu tek ci kaw lal ba togeté armoal ba togé ko gatt bi muni ba ko déggé la dem retirer sama pelant ni sa borom keur lu la neex defal waye donatul mak yow muni ma fi may waxe yow mo gëna nangu am xar mo gëna noyum xar maniko jeexna def ju bax li do nga lay jëri def lu bax li do nga lay jëri sok jëflante asgor rek diga xamni asgor nga jëflanteel al islah bayna nnas kon keur seigne touba yi nek bitim rew buñ seewen seen rôle deug deug sénégalais yi nek bitim rew seen sey yi touba bi diko tass ci lu kenn xamul lum doon doom yi di tumuranké et cetera et cetera waron na mëna ñak seen sey yi touba bi diko tass ci lu kenn xamul sédélé doom yi yow am nga droit gis sa doom dans une semaine 5 jours 8 jours lolu moy lan dom jo xamne da waram sa bu dawe daanu ci kaw bayam nga tekkale ko bayam nan ay 5 sour gi di sour dom jo xamne da waram sa bu dawe daanu ci kaw ndayam nga tekkale ko ndayam nan ay 8 sour rek di sour ngeen nangu ko te xam seen culture waye waxuma seen culture waye seen diine waxati len ko dama jelle le seen culture waye seen diine man jaral na mo muñ ba de jaral na mo muñ ba de
bu don rew mu melni senegal nga xamni nday jek bay bi buñ taggo yi tamit te xam diine du jeexital ci seeni dom parce que kenn ku ne ka nga yor dang ko yar ni nga ko wara yare doko bagn lo bayam doko bagn lo ndayam et cetera et cetera waye ci rew youtube bi li fi dem li fi xew musiba la yeen balma yeen balma waye keur seigne touba yi rol bobu ñom ñoko waral na suyé ñom ñoo waral na créer fofu ben commission bo xamni dara du liggéeyam lul al islam.

arabé ca dara ja liko war mo la war alquran da nga warana samp dara diko jangale ni mom waye yalla natto na la nga dem defi business yalla may la ci wursuk mom yalla natto ko mu samp dara di jangale nga ni ko comme fi nga nek da fe warana ne te munu ma fe ne kon lima am nañ ko bok aha tabe ngok tabe ngok xam nga tabe moy lan moy ngay wadjal sa euleuk sa bammel ngay wadjal sa bammel lolou moy tabe Abou Bakar Sayyidina Abou Bakar Sadiq tabam gep fofu lako jeme motax yalla tag ko ci alquran ne ko fa amma man ahta wa taqa wa sadaqa bil usna fa sanyassiruhu lil yusra parce que tabam gep fofu lako jeme won mo Abou Bakar moy tabam gi alal ci ko yalla joxon tabe gi yep ming ko jeme won ci jappale Mustafa ali sallallahu alaihi wasallam ci dine l'islam ba mujj yoratul dara lepp joxe nako ci l'islam yalla niko waji tabe ji day ragal yalla dong mandar gam ragal yalla nek ci mom motax mu tabe fa amma man ahta wa taqa waye mu ci wa sadaqa bil usna da gem ni euleuk yalla pay gu rafet la koy fay ndax al jasaul ihsan ila al ihsan ndax xam nga ki yeket alalam di jëndal imam bi auto bu mu war da gem ni yowmal khiyam yalla dana ko ko fay ki yeketti alalam diko yobbu ci dari alquran yi da gem ni yowmal khiyam yalla dana ko fay te xamna ni sun borom lu wax dana ko def ndax al jasaul ihsan ila al ihsan motax sun borom ni wa sadaqa bil usna da gem ni yalla dana ko fay aljana Abou Bakar bimu tabe di def alalam ci yoonu yalla muni da gem ni yalla aljana la ko koy fay sun borom neena man tamit rek fan yasiruhu lil yusra ma yombalal ko yoonu sun borom neena bima gisse Abou Bakar jaar fi ci ak tap ma yombalal ko yoon wi ndax ni mako waxe def ci yoon yalla dafa jafé ndax dang koy def bu nuppi amana kenn duko wax wala kuko wax ya ko ko wax te boko waxe mu yaqku batare nak mom ñepp ci jakarlo camera yaangi ni wax kat yaangi ni ngay batare lolou du tabé lolou du tabe lolou asaru la asaru lolou du tabe de lolou asaru la ato ki bas bi dir yanki weur la kenn ku nek nan man nabiyin la dama sopp muhammad te ka 2 kilo 500 ngi ci bob bi bo xamne depp aram lepp ki nan dama sopp muhammad 2 kilo 500 ngi ci bob bi lepp aram ngani muhammad wan muhammad nawlo garab ga mu geud poset bi yak li ci nek yeb jox la nan ci turu muhammad la ko jox dede joxul ko ci turu muhammad de joxul wala mu dagal le bi nga dem makka nenaay da sopp muhammad yaay waxtane muhammad hey nena yaay waxtane sire yent yalla muhammad te sire kat li ci yep yep dara du ci deug ci li ngay wax waye pour convaincre ki beug muhammad nenaay convaincre ki beug muhammad nenaay nga sama classe gi conférence yi ñu nek ñu ci bari ay businessman lañ xam nañ fi ñuy jaar dir yanke yi xam nañ ko ñom fi leen di jaar pour ñu yak li ci seeni poset jox leen nga genn studio rek téléphone yi commencé ni ma soppé muhammad tay kay li nga wax da toj sama xol subhanallah mom mi la koy wax 2 kilo 500 ngi ci bop bi te muhammad neena kep ko xamni 2 kilo 500 ngi ci sa bop aljana do ko mus la anallahu alwasilata walmustawsilata la ko tek 2 kilo 500 ci sa bop bi jokko ko ca mana mu ni auto bo dugg yalla na nga accident so di yalla nga dem safara la anallahu alwasilata walmustawsila ay gaay duñ ko wax de gaay duñ ko wax buñ ko waxe duñ jot ci poset yu disi buñ ko wax conférence bo tok wax ko bu dewe ne sama conférence ba ngeen bal ma ak sun bokki law bi yako organiser won bama defé conférence bu nuppi baye jang jot ni ma ba xam nga ni deewen do fi ñew mané ko ndokk ndax man luy xéssal tuddi nako luy yok mes tuddi nako ñu bax lañ dé sante bëgg lu bax mu ngok moy limay fa dox ni sun bokki ñeñu yi bu yalla dogalon ñun la ngo bayyi xéssal ak mes ak jimaamu billahi ñoy jitu aljana ak ñoo tabé ci l'islam bo woté ci
té la koy fa la dox ci gaayé dima rétan gis nga sëriñ bu la ëpp talibé ñëw ni mo la ëpp wërse yalla xam nako té la nga ñëne man lañ la ko jox wayé nak ah amna yo xam duñ ko bayyi mukk di mu duñ ko bayyi wa nama ñëñi bal dégg ngeen bal ma ñu bax lañ ci bëgg Serigne Touba yalla xam nako luñ am att nañ ko jox Serigne Touba ngir yalla wayé nak xéssal bu mel nit Touba mésu jimaamu gis sa bop hop ay buñ ko bayyi won aljana direct lañ jëm direct kenn mën leen ko xañ yalla xam nako kenn mën leen ko xañ yalla xam nako ndax li taxadim aljana lepp dañ koy def tabe alal dafa neex ci xol nga attan ko joxe te biñ koy jox yalla tax mom attan na jël li ci poset bi lepp jox la wala li ci poset bi lepp jox la te bu genné wayan ko lum delo kërëm wayan wa señ bi xam nga lol bu ando nak touti rek réflexion ko ku koy jitu aljana kan mo koy jitu aljana kan kon da bok ci mandargam ragal yalla moy tabé fim ne ñom rek ngay gis ñom ngay gis ñu jël ben journée bo xamni xam nga luñ ci am 10000 francs yo xam nga luñ ko defé dem jëndé ko ndawal défar ko bam baax ñu tajal ko seen borom ko ñoo ñu may wax noon ñu tajal ko seen borom ko def loxé kessé buñ xeyé jaral na leen wayani wayé en tout cas mom xolama gim baax rek ak jittap bu ando nak nga tek nga top li la yalla digal ay wajile ken dou la jitu aljana ken asaqawat tabe da bok ci ragal yalla bok na ci man ragam ragal yalla moy al adlu min taqwa wa seigne moudou tema yamale fa waxtani sax xeyna bu dimanche jele di ñew ñu yagale no dinañu takku sante da melni majalis bang may xaar te desena touti inshallah taala desna lu bari sax la meuna wax ndax wax deug yalla li sun borom wax ci alquran ci ay ayat yi tektele ni mandar gam ragal yalla li la donte ragal yalla rek ko xam ci xol lay ne waye joxe na ay mandar ga yi wone ni bu ko nit ki melé ko ragal yalla ngok alamatul khawf min arrahman mom lañ doon waxtane moy mandar gam ragal yalla alamatul khawf min arrahman moy tarkul maharim billah tawan lako seigne touba denke moy bayyi lepp lu yalla aramal mu bok ci al adlu manu min taqwa sun borom neena ahdilu wa huwa aqrab li taqwa manu len moy ndax bu fekkon tani ragal yalla am neeg la ku manu rek ñew nga ba ci buntu ba taxaw yaangi ci buntu neegu ragal yalla nit bu mando mi ngi ci buntu neegu ragal yalla bu feug yalla diko ubil ahdilu huwa aqrab li taqwa ahdilu huwa aqrab li taqwa bok na ci mandargam ragal yalla moy al afu min taqwa balé nit togn la nga bal ko te yalla tax manam jekku sam non jekliko mo gëna bari ci jamono jekku sam non jéggal ko moy li Serigne Touba defam afawtu anil ahda turan li wajhi man jekku sam non bonu pi jéggal ko bind bobu ci Serigne Touba lañ ko massa jàngé afawtu anil ahda turan li wajhi man da bok ci mandargam ragal yalla moy jekku sam non jéggal ko mata alquran ni wa in tahfu aqrab li taqwa ko jekku sam non jéggal ko muni yaangi ci buntu ragal yalla yaangi ci buntu neegu ragal yalla ku jekku sam non banu pi jéggal ko yaangi ci buntu neegu ragal yalla defena ni waxtane won nako kuñu wax Seydul Abidin ñen ñi dañ ne Hassan la ñi ni Husseynu waye li gëna wër ci li gëna bari ci téré yi Seydul Abidin la Abidin moy tan moy ki nga xam mom la tuddé téréem bimu bind mom la tuddé sun émission bi may def moy Minhajul Abidin
min hajul abidin sayyidul abidin setu yonantou sallallahu alayhi wasallam sayyidul abidin dafa amone ben talibim ben jamam ben surgam waxtu japp jot mu genn di japp talib bi surga bi jam bi jël satala gi diko defal muy japp ta xam ngeen ni satala yi bi tax yoyu dafa xawa dis satala gi dal di recc dal sayyidul abidin sayyidul abidin xippi xol ko beuti ñeppite won ko niko kola merela xol ko beuti ñeppite waye kom talib bi surga bi jam bi mom jangon na alquran mu dal di sété rek ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al khaysa wal afin anin nas wallahu yuhibbul mu'dhinin sayyidul abidin nir tek taxaw niko ngani lan muniko khala allah ta'ala wal kasimin al khays muniko qasamtu khaysi muniko wal afin anin nas muni afawtu ank wallahu yuhibbul mu'sinin muniko am nga liberté ishab bis ni ko tay jegal na la gorel na la sayyidul abidin jamam bi def ko ni amna ay jam yu yalla tag ñi ngi ci alquran mu ne ko yeen jam la mu ne ko wal kazim min al qais moy ñi nga xani buñ méré bay waja tak wana su seen mer buñ méron bay tak seen mer duñ ko manifester wo mukk wal kazim min al qais dañuy tok rek japp seen jambru wan seen mer mu ne ko kasam tu xey si wan na mer mi mala méré won mu ne ko waye nak jam ñooñu amna ñeneen jam yu yalla tag mu ne ko ñoo ñan la mu ne ko moy ñi nga xamni buñ wonné seen mer ba nopi duñ ci yam ndax nit ki dana wonné meram waye dencel la ko nak yowmal xiyam nak balu la de wonné na mer mi du la wax dara waye mi ngi lay xaar nak bis penc mu ne ko ñi nak yalla da leena tag ñoom wala afina andi nas buñ wonné mer mi ba nopi dañ lay bal dootu ñu la top dara ci la taxon ñu mere la dootu ñu la ci top dara wala afina andi nas mu ne ko afawtu an bis ni ko tay budé lol rek bal na la nekoto sa jam muniko yalla yimul fofu de wala yuhibbul muhsinin yalla la bëgg ñi rafetal doli ca muniko aha rafetal xam nga fu mëna yama moy fekk sa jam nga gorel ko yow gorel na la ya mum sa bop bis ni tay gorel na la gorel na la deg na sayyid alhadji malik radiyallahu anhu ci xisa yu net li ñu ni masna jité ba mu noppé am ku wax ni ku alhadji malik jité won nga baamu waat amo julli sidi alhadji malik bayyi ba suuf sedd mu yor ay trangam dem ca ka waxon lool ak teral ko ni ko yow day ma ngi lay sante di la gëreem ndax yow dimbalé nga ma yow mi yalla xamal julli gu ñuy nangu ba xamni sa julli gi nangul ngir ma mëna aha xolal lool mom yëmul ci bal waaji lim wax waye dem na ba fekk kërëm diko téral waaji ni ko si man mi ma bon yow yaay ku bax ki ya sel ya mag amo defo man mi la man mi ma am defo waaw wala fiina an nas waaw al ihsan nañu cheikh modul fadal nit jayna luñuy téré ñu japp ko mu tiit ba wax ñiko japp duwañe yi ni leen li ngeen ma japp señ fallo ko mu wa xam ngeen ni gi togn togn gi nu ko reey luñuy téré mu wooral leen ni mom da koy mom momé nga ko momale da koy téré mom motax suñu mag ñu dëkk ñe baax ak ñu wuté ci njaboti légui yi ak ñu wuté ak njaboti légui yi njaboti légui mom waxuma sax ñom nga togn leen ñu bal waye dañ lay tumal ñom dañ lay wutal kole motif diw du mouride ak diw du sadiq ak diw ibadur rahman la diw gemul diw ak legi yoy lañ lay tumal fof xol alhadji fallu radiyallahu anhu ben way mo jaay mo yor luñuy téré ñi téré luñuy téré japp ko muñ leen fof señ fallo ko mo wa bañ dawalé seen auto ba ñew ci señ fallu and ak waji ah mbacké ki dé dañ ko japp té liñ ko jappé dañ koy téré muni yaako mo ni yaako mo ay ko ko defoon ñama xam
dañ lay wax ni momi lan nadé ci kasso bi ki musuma ko xam waye seigne fall ni may wax na deug de mako mom ñu na am ni waaw mako mom tagal leen mako fi te dem ah gaay tek fa lola bëgg fa yu balé waji mu ndiet balen fi waji tamit ñu tek fa lola dem seen yoon seigne fall ni ko waye waye li lu lo ci xir waye mu ne ko mbacki tid rek ak jaxlé tid rek ak jaxlé xamni rek yow dong la xam ci kuma mëna tin waaw waaw bo liggé bu ko defati way bu liggé bu ko defati waaw demal way liggé tay terlo tane ciowu ci yoonu rek waji bam fa joggé la gëna jup kay leen ni jup bam fa joggé la gëna jup kay leen ni jup ñok ñoñoy gaaya ñoñoy gaaya wal kasimina qais señ fall wonna na meram ndax tuumal nako lu momul taxewu ci lalu ci waye wal afina aninas bal nako yemu ci nak wala yuhibbul muhsinin mu rafatal jeme ci mom lamb pos bu dun ndax waji dañ ko li sax man mom mako dañ ma fayon rek ngir ma andalel ko borom ah beug luma yobbu sama keur do nga taxuma nanguko xam nga ni gaay def ñu lugu ñi ñom dañuy jël marchandise mi jox la ko dess ci ginaaw bu ñuy japp yow lañuy japp waye dañ la fay mu ne ko dañ ma fay dom señ fall ni ko waye lim lo xewon tu sey borom mi nang mu yëkëti jox ko ni ko demal mom amati dal di jël lola laklu kon nak mu ngo wal afina aninnas wal afina aninnas señ modou yalla ñu yalla sutural te defal ñu dimbal ak yermande defal ñu al khabul moy jëf ji yalla nangu waxtanu yeb liñ ci djublu rek moy li yannabi sallallahu alaihi wasallam waxon balighu anni walaw aya ni ngeen ma jotalal donte ben aya la lo rek lañ djublu gënu nu fi kenn gënu ragal yalla kenn xeyna waye nak lu te ñu fasiyene jëfé liñu yalla sant suñu kemt lay katam te jëm yalla ji rek tax tabarak taala naani émission bo xamni legi mu jagelu am fukki at ak juroom bis bu nek ñi wax te lañuy wax duñ ca delusi repetition ay bari wul wala tem buñ waxtane tay bo liggey buñ ko waxtane won da nga nan xana du bi lañ waxon lolé yépp ndimbalul sun borom la ak yaatom ak yermandeem ak yermandeem ñu koy faral di waxe bu ma doon def émission jinni bi at man na luma wax duma ca delu man na luma wax duma ca delu tem yi man naño doon ben waye dana la ci wax lo xamutun ca bele wala lu ca nekutun jinni bi at te jimi yalla rek tax tabarak wa taala kilifa yi bari la lañu yarangal ma lan mo tax nga bayyi emission yi nga daan def ci radio senegal yi yo yalla bal lolu li tax ma bako ñepp xam nañ ko ñepp xam nañ ko man dama bëgg lu may wax yalla tax duma ci sét lu neex ma demba wala paté buma noppé ci lolu tax nit ñi mom ragalantay gënaaw lañ xam moy diw sangam ma ngay wax ci juma sangam juma ji muy waxé leg leg mu wax lo xamni diw sangam la laal te diw sangam mu musunu goro wala diw sangam mu musunu xarita wala diw sangam mu musunu jarbata kon na bayyi limuy wax tufu tufu bo fexé ba waxuko ci pench mit dana ko wax ci menen pench mu gëna yaatu momu te do ci man tous bo fexé ba waxuko ci émission bi mu doon def ci radio bi dana ko wax ci yenen rawati na jamono bi nga xamni jumtukaay dafa bari te do ci man tous fofa lay gëna yaato bu nepp nak ñu xam la ci nak te du tax la ngay faj faju kon amul ndariñ ginaaw nit ki li wax yalla do nga tax mu diko wax bañut ma samba mereewul ma demba mom yalla rek lay waxal ak gindi jaami yalla yi waye senegal mom dañu bëgg rek pensée unique moy yow dal li nga xalaat do nga sustu e waye ndaw ko andu te yow baxul man di anduma ak yow te do ma te bax ba xam budé ci géewu politique bi ni mu ci amé non la amé ci niñ ko waxé sax ci diiné ji a diiné ji kenn ko ni wut nga am sam par parlo aw diiné ji ko ni wut nga sam par parlo
amna ko xamni pour mom ku donul mourid baxo amna ko xamni pour mom ku donul tidiane baxo ci waya ndaw yalla dafa nek pour mourid wala pour tidiane mang koy wax ci wax yu graw yu nga xamni leg leg nit ñi diko wax bo xolé beytu seigne touba wowo ñi ko jëk firi dañoo jumlo ñu bare bare bare bare jumlo nañ ñu bare bare bare xalé yu bare bare bare daanu nañ ci ci kambok safara te yegunu ko moy lan moy fi seigne touba di waxe nan waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salatin khubilta sawmi khubilta khubilat wa sawmi khubilat wa sawmi ngeen bal ma nga ca buma djumul khasidam gim tude nuru darayni muni waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salati khubilat wa sawmi xam nga ñiko jëk firi luñ ko firé yaw señ sun borom ñom sax waxu ñu dañ ni ñom ñiko jëk firi xam nga luñ wax dañ ni señ touba neena khasidam yi mo fawxa julle koor khasidam yi mo fawxa julli ak koor wa deggal ma mi piri mu ñaaw suul fahm señ touba musuko wax señ touba musta wax fenn ni sama khasside yi ño fawxa julle koor amul fuñ ko massa wax ah duma mo bind khasside yi te mo daqono julli mom mo bind khasside yi te mo daqono julli way julli ni señ touba amul fodul jaar lu señ touba julli nafa ah bu khasside yi gënon julle koor du baye julli ge koor gi te japp ci khasside yi mo daqono wor mom señ touba bu fekke khasside ye gën wor mo daqono koor way seigne touba sori na demal fi rek seigne abdourahman mbake bu daru moti nga xamni mom ken gënu ko deg danaka khasside yi ci mpiri da wor da dan wor ba melni ciunkoruk fas di julli ba melni jullikat te da dan jang khasside yi de bu fekkon ni xamna ni jang khasside yi mo gën lolu wallahi alhasim kon mu bayyi koor ge ak julli gi mas na wax ni ma bul dug mukk daru muxti ba gennu ko te jaaro fi man lolu ñaan na la ko kera bañ fasante ko leere ba tay maneko bu mo fi jawrut bu may dem suma wagn ko dina fi jaar benn bis jaar na fa ma poser ko question niko wa man dama gis seigne touba ni akramani bi qul huwallahu ahad yalla teral na ma ci mbotum suratul ikhlas wa lu ci seigne touba djiblu muni cial ba yag muni ma xana nga may ma rek ba delu ci fi ma gestu ko ñu waxtane ko ca manu tega wa ma gestu ko ñu waxtane ko ande ndey lu am solo yal nako yalla djegal te yeuram ko sa taf ñu ci barkem ak xam xamam inshallah taala seigne touba lu mu wax bu fekkone ni ñiko filil nañ ko lim wax seigne touba dani yow sun borom waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi ma nga lay ñaan yow sun borom nga defal ma sama khasside yi waaji nga xamni da teud ba guddii جوف ليلي وتحجد منا ليلي فتحجد به نافلة لك هذا عن يبحثك مقاما معمودا منيك واجي تد بغد نين لو نيخه مو يق مبالانم جوك جاب جولي نياري ركع تس جيم جتاخ دي تور اي رانغونيم تيابا جانكو سي بارابارل يي وونكو سي بارابارل مقاما مانكو سي بارابارل موم لا بغ نغا ديفال كوكو خامني جانغنا سما خسيدي يول بوتول نونا yol bu tol nona bu ko faw xala beug man mom la seigne touba yol bu tol ni ki teug ba guddii xelam dem ci yalla mu wiq balan japp julli ñaari rakkay nafila tour rangonam ngir ragal yalla yol bam ci jele yow sun borom nang ma defal yol bu ko faw xa ci ko jang sama khasside gi te kat attention nañ dem ci khasside gi est ce khasside yep la seigne touba wax sax ndax xolal ni jang ndax wax xam nañ ni daf ni hadha al yawmi la wax min hadha al yawmi dako ma'rifal min hadha al yawmi qaside gi may bindi ci jamono bi ci bis bi ah ndax moy qaside gi bayit bi nek muy madlabul fawsi ki nur daray ni ndax bobu la ndax geneen qaside la waye min hadha al yawmi la wax ci bis bi nga xamni kon bis bobu la wax bis bobu min hadha al yawmi ci bis bi la wax de yow nga dem di def sa conférence dur gaay rek ay beuyit yo xamni dang ko ramasser lepp tek ñi wayefal jaamu yalla gep tal tek seenu jaamu yalla buñ xeyene ne ñoy danañ
lama waxon serigne ba bama demé munama do nga yimay terbiya bisima jangale len nangam mi nuru daara ni jooni istighfar nangam fekk boba ab talibé mo doon jang ci man masalikul jinan la ton xomalum doon jangat ci man dal bëgg ma ray kaam yi dem ci sama serigne ba koku yegg na ci yalla xamna yalla sonal ma ci lol mané ko nañ dem ben suru dimanche mu indi otom ñu dem waye dootu ko def mom sax mujjina ba fa serigne ba fa wa mujjina ba serigne ba bama dem na ñi tur yalla yi jooni nangam istighfar bam limé ba yegg li donga bi wara def bu xeyé talibé bi djéblu ci mom bu xeyé lim wara def mané ko xana ki mom du liggéey mom xana du liggéey lum yoré ay wajuru mba lum yoré bopam xey bëgga jang ñett téméris nuru daara ñi ñaari million yi istighfar ak la ilaha yow foy liggéey ji ci goné gu ndaw war tollu ci liggéey ba len seen tiaxani señ touba dañu sun borom nak ma defal waaji nga xamni teud na bu guddi xelam dem ci yow mu yek mbalan japp ci sedd bi door ñaari rakka di tour rangoñ ni ragal la tuyaaba jëm ci jele daraaje jëm ci jele maqama jëm ci jele ma ngi lay ñaan ku jang sama khasside yi na am luko fawqa ci maqama waye neewul mo gën julli de waxuko señ touba deg na arab neewul wajjal kitabiyya khairun min salat muniko ki nga xamni da xey mboyemi tangor wi bëgg yoolu tuyaabay jaamu yalla tax mu xey wor ci mboye mom ak tangor wo yool bam cey amé ku jang sama khasida nang ko ci defal yool bu ko fawxa ki jang khasida te yalla dong tax bim koy jang momin nang ko defal tuyaabo ju fawxa jojja mbaxu yalla kay ëpp na loolu innal fadl bi yadillah yuti man yasa yalla bu ko neexon nga julli ñaari rakka lam la cey faye man ma jang wenn beuy dong yalla fay ma ci tuyaba jop gi nga def lolou ci mbaxam gi la ak waji fim tollu ci xolam fi xolam tollu ci yalla nit ñangi rawante fi seen xol tollu ci yalla man nak damay wax ni waxumako ngir titeur waxumako ngir dam xumako umpele seigne touba waye man umpele wumako man Mustapha Mbaye Sam sun borom sédé na ni xamna ko Cheikh Ahmadou Bamba wala ma waxon waji niko gëm gi ma gëm Seigne Touba gëmumako ci daanu jël dama xam kuy Seigne Touba gëmumako ci daanu jël rek da dedet dama xam kuy Cheikh Ahmadou Bamba te lim yor ba tax ma gëm ko suma gess won gisatumako ci mom ma top tankup kam ko jox lim yor ba ma gëm ko buma gess won gisatumako ci mom mu joxe ko ma topi kam ko jox ndax lola ma taxaju yalla ñu yalla fayal cheikh amadou bamba yalla ñu yalla fayal cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ñu may def émission ci radio duma tudd radio bi sax moy radio bi ma jëkke def émission dal bama fay def émission ma massa dégg ku wax naan seigne touba bam démé gabon talata jimu wacce gabon rek jëm bi ci souf sigiwul ba talata je délu ci déwen ma xey ci radio ba ni du dëgg lolu amut seigne touba du malaka seigne touba day julli aka selmal malaka dongla yalla may muy sujjor ba yowmal khiyam malaka dongla yalla may muy ruko ba yowmal khiyam malaka dongla yalla may muni jawu taxaw di sabbal yalla ba yowmal khiyam kudul malaka yalla muy lako da ngay seug seug di julli di selmal wallahi alhasim ak waxtu bi ci guddiga la gentu ge seigne touba mune mustapha jere jeuf ni la bako waxe mustapha jere jeuf yow de bu ñepp melan ni yow sama yoon wi kenn duma yeb wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakumullahu khair jisaay seigne modou ba benen yoon ñogi ndokel ñepp di jéggul ñepp tani sa bu mané dama koy teunk rek mu ngok li dikki sama xel day bari fimne sax gis nga bokk yi ma wara na nuyu ñom ñepp bu fekke ni seigne modou coupé go ñom ñepp ma ngi len ndokel di len nuyu wax deug yalla ñi nga xamni ñoy wëlere daara ji ñom soxna Deyna Bassara ñom seigne Wali Fayak muy borom kërëm ak seigne Kossofal Mohamed Diallo seigne Mohamed ñing lay nuyu Mohamedou Diallo naka non ñom seigne Dawde Biye ak ñom Modou Biye seigne Modou Biye ñom seigne Mustapha Cham rek la ci seigne Modou Mbaye Cham momule ñom ñep rek ak seigne Mam Thier ñom bayuma kenn diaspora bi wallahi alhasib ma ngi leen di gërëm di leen sante di leen ndokkel jazakumullahu khairan jazaihi

0: yéene jooju nga xam ne moom nga war a yéene te yàlla di seet yéene ji muy intention bi avant acte bi, na fekk intention bi nag acte bi nekk lu légal, day nekk lu légal. Sun borom ni fa in lam tafxalu fa athunu bi arbin min allahi wa rasulihi, képp koo xam ne bàyyiwuloo riba, bàyyiwuloo riba, man yàlla déclaré naa la guerre maak sama yonent. Képp koo xam ne bàyyiwoo lekk riba, man yàlla déclaré naa la guerre maak sama yonent. Sun borom kum déclaré guerre, waaw san suuf ngay taxaw pour guerre ak moom, asamaan su lay tiim, yan sar du combat. Sun borom rabbi istiwala ñaar dong laa gis mu déclaré leen guerre, ñaar lekkatu riba ak kuy saaga walliwam, lekkatu riba ak kuy tooñ walliwam, ñaar ñii rek laa gis yàlla déclaré leen guerre. Pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu, ñaar yooyu moo gën a tasaaroo ci jamono. Sun walli yu Sénégal yépp saaga nañ leen, mboolem walli bu yeewoo Sénégal saaga nañ la ndey. Riba moo fees addina bi, waaw ba léegi ñu ni dañoo bëgg addina bi équilibre jàmm am fi, c'est impossible, c'est impossible. Di saaga walliw yàlla yi di lekk riba te dina jàmm am, du ma sa am ku leen ko wax da leen dina, ndax yàlla moo ni déclaré naa guerre képp koo xam ne yaa ngi lekk riba wala ngay saaga sama walliw, wala ngay saaga sama walliw. Ñaar ñii dong laa mas a xam ci ñu yàlla déclaré guerre, saagakatu walliw ak lekkatu riba. Fa in lam tafxalu fa xasinu bi arbin min allahi wa rasulihi, am nañu jàng fa xasinu, fa xasinu bi arbin min allahi wa rasulihi. Sun borom wax ca hadis ba ni, hadisul qudsi, man xaada li walliyan faqad asantuhu bil arb, képp koo xam ne yaa ngi saaga sama walliw man yàlla déclaré naa la guerre. Nañ xool rek ñu doon saaga walli rek seenu mujj rek, ci fitna la ñuy dëkk ba keroog ñuy faatu, wallaay yàlla xam na ko. Ci fitna la ñuy dëkk ba keroog ñuy faatu, wallaay yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Ku xam Cheikh Muntaxa ak ni xolam ba mel, nga xam ni yéenewul sangaleñ tànk bu damm, la yàlla tegge Ibrahima alayhi salaatu wasalaam, tawfiix boobu la ko yàlla defal, wallaay noonu koy wax te yàlla rek tax, dañ koy wax te yàlla rek tax. Yowma laa yen fa ummaalun wala banuna ila man atalaa bi xalbin salim, al xalbu salim boobu yàlla soxla woon ci Ibrahima moom la suñu borom jox Cheikh Muntaxa. Kooku mooy kiñ gën a saaga tey ci jamono, mooy kiñ gën a saaga tey ci jamono, ba nupp ñu ne dañoo bëgg tawfiix am, dañoo bëgg jàmm am. Cheikh Mahi Niass al alimul allama, ñooñu bun sun borom nee na sama walliw yi, te walliw kat borom xam-xam yi wax nañ ko, walliw moom dëgg la am nañ mbooloo moo xam ni nangu nañ ñi walliw, am na ndax alquran ko wax, allah inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun allatheena amanu wa kanu yattaquna, loolu moom nangu nañ ko. Waaye nag koo leen tuddal ni walliw la ñu saaga ko ni di walliw, benn kuréel la ci kuréelu lislaam yi, nanguwuñ nangu nañ ni walliw, am na ndax alquran ko wax, mënuñu koo weddi. Waaye nag koo leen tuddal ni walliw la ñu saaga ko. Wax dëgg yàlla xanaa doon ab yonent moo gën a jafe doon walliw. Yàlla ci coobareem dafa wut ay méthode wala ay jëfandikukaay, misaal naa leen ko ba tàyyi ni walliw li ñuy bari bari, ñetti walliw rek lañ, ñett rek lañ. Al wilayatu danañ ko fàggoo ci tudd yàlla gu bari, nga dem ba yàlla def la walliw, nga xam ni wilaya googu yaa ko fàggu, am na fu mu dale am fu mu yem. Am na wilaya goo xam ni doonoo ci dara, suñ borom rek la soob mu def la ko, waaye bi nga ñëwee defoo dara, place bi nga taxaw jógoo fi. Moo tax ma ni walli ñett la, walli woo xam ne daa mel ni teen, walli wu mel ni dex, walli wu mel ni géej. Walli wu mel ni teen mooy walli wi nga xam ni mom day juddu walewut wilaya waye nak terewul bimu juddo jang na l'islam ba xam sharia xam haqiqa xam al halal wal haram bo nupi nak mu boole yoy yep nak denc ci posam dal def suluk suluk moy musubu yonu tasawuf niko yonnatu sallallahu alaihi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadithul qudsi la tasalu bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhir ila akhirih sa jam du deñ sobu lefum tasawuf di jor ay rakka guddi di tuddu yalla bo mujj man yalla ma soppu ko soppi ko yalla kum soppu soppi la ma soppu ko soppi ko soppi am noppam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi laminam muy man ma soppi tankam muy man ma soppi loxom muy man koku juddu walewul wilaya waye dafa soobu yonu tasawuf di jaamu sun borom di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu yugo legi amna ijaba waye nak bu mu bayyi lim jappon de su ko bayé rek dootu dem fenn ten bi day sak koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continuer di gas sa bu xeye dina gëna am ndox waye nak bu fekente da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm teud di nelaw suñ boye bu sa buñ xeye tibbi loxop su soti ca ten ba bu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy walli wo xamni juddu walewul ak wilayam walli wi nga xamni dafa juddu walé ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mom nugu wo ño bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko dom waye mëno dindi wilaya gi ci mom wilaya gi ang ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla dana mujj melni walli wi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa korosele bara walli la juddu wal na wilaya gi waye bu ñëwé dal sawarut nak ci jaamu yalla moy soobu lafum tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fo xamni yeggu fa walli wi nga xamni juddu wal na wilaya gi ba nopi nak mom wagnu ko denc wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tuddu yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumum di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala walli wo moy geej walli yoyu sun borom neena ku len saga déclarer na la guerre man aadili walliyan faqad aslamtuhu bil arb hadithul qudsi la de hadithul qudsi la sun walli senegal yep ñu tifar len ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rafen ndorte yi ni dinañu dund ci jamme yi dinañ dund ci jamm da ci am walu yo xamni man nañu balé lo leen def ñu bal la moy classu señ mënta xaji nga xamni ñom seen xol bi dafa seta ba way amna walu yo xamni mom boko toñi rek mu tay la yab dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdurrahman al-Awf ak Ibn Awf ak sayidina Ibrahim ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may ma man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclarer nako guerre saga katu walliw déclarer nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la ana allahu al-akilu riba wa muwakkiluhu wa katibihi wa sa'idihi ñu ni ko lutax munhum sawaun bum sawaun sallallahu alayhi wasallam neena yalla na yermande yalla sori lek katu riba ñu ni ko akkan muni ak ka nga xamni mom lako sekkal mo kam ko sekkal ni nek akkan mun ak secrétaire bi len di bindal akkan mun ak ki nga xane moy témoin bi kon ñent ngi nonu yonenti bi rebb ne len dina ñent ñi ñepp yermane yalla yalla na len sori yermane yalla ma joxe misal ki déposé banque sekkna ak banque bi moy lek katu riba bi waye mom moy mu wakil bi nak moy mu wakil bi mo fa yobbu alalam wakati bi ak secrétaire bi wa saidihi moy ki nga xamni mom moy témoin bi xam nga budé banque yi ci réew mu nek yow ya garantir banque bobu ya nek saïd bi réew mu ne wala bok bu fekke ñaar ñi leblante la yow nga ñew nek témoin bi waye lim koy lebal da ci tek riba masalan sab surga la ñew na nawet ak yow ci ñi bay surga bi amna ay soxla ci digënté bi lebla juroomi jooni ne ko waye nak bu traité juroom benn jooni nga may fay ñako sédé am nañ bakkar yow lek nga lu haram mom mi ngi koy def leen kasalik kasalik li waxe ni riba yi dafa sewte bari yiñ ci mëna tudd rek waye amna yo xamni danaka kenn mënu ko tudd bo gisé yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni ar-riba sab'una baban riba djuroom ñaar fukki buntu la djuroom ñaar fukki xéeti bunti riba la waye buñ ci mëna doon nak baxul amna ben hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni dirhamun wahid min ar-riba ahsamu min hisrina zanniya kullaha neena ben deureum riba mom yenen tou sallallahu alayhi wasallam neena mo gëna reey fa yalla ñaar fukki ndialo ve ndialo ñaar fukki ndialo sallallahu alayhi wasallam neena ben deureum riba moko gëna graw khutba bi yenen tou sallallahu alayhi wasallam man ko khutba kérok yawma arafa di wax ni lim amnistie ci walu riba min ko tambale ci bayt xam ba Abbas ibn Abdul Muttalib sallallahu alayhi wasallam da dan def buy wax di amnistie di wax di waré di léral ba yag day def tek taxaw ni hal balaghtu est ce lerna xam nga al balaghtu gaay dañ koy firi est ce jotal na est ce lima wax lerna hal balaghtu ndax lima wax lerna khalo balaghta ya rasulullah wallahi li nga wax lerna yow yonent yalla bi khalo balaghta ya rasulullah li nga waxa ler hal balaghtu ndax lerna xam nga gaay da ngi len di wax ñu nan comprendre ma yonent ni ndax comprendre ngeen hal balaghtu ndax lima wax lerna fa khalo balaghta ya rasulullah li nga wax lerna nañ musigi xol asaman ni allahumma ashad yalla ya deg de sedel allahumma ashad yalla ya deg gaay sedel ñepp neenañ lima wax leer na de ëlëk mo fi jog limay tumal allahumma ashad yalla sedel alayhi salatu wassalam leg mu geesu dan ni falyuballigh as-sa'idul khayib la tarjihu bahdi kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd bu waxe lolou ba noppi day gess mbolo mi ni fal yuballigh as-sa'idul qayyib ki deg limay wax te fekk jotaay bi nako rapporter yut ko ñeneen jot li leen mako ñi fi nekkul ñi acci wul jot li leen mako fal yuballigh ma ngi ni di def tabligh bi man fekkewuma jotaay ba waye ma ngi ni di def tabligh bi diko jot li kep ko xamni yaangi diglu radio khasside online fal yuballigh sa'idul khayr ñi fekke nañ mako jot li ñi fekke wut bare ma ci yenen riwaya sax dañu wax ni ndax lego leg yonent daf ni lego leg waye fekke aw waxtaan du ci mëna tirer ben leçon waye nak mu dem jot li ko xamni mom fekki wuko won mu am ci deg gu fawxa mom mi fekke won wax de deg gu fawxa mom mi fekke won wax de xam nga doom adamay dañu rawante ci ak deg fahmu doom adamay dañ ci rawante am nañu xam dañu amuk deg yalla leen di defal al fatu lakbar fahmu ñu ñepp jang nañ fa fahamna ha sulayman yalla moy may ak deg yalla nañu may ak deg yalla nañ ko may yalla nañ yalla may ak deg mune fal yuballigh sa'idul khayb ki fekke discours bi nako jotli ñi fi nekkut mune la tarjihu ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqab ba'd ma ngi len di ñaan gannaaw tay bima amnistie ba nopi ma ngi len di ñaan bëgg jamm do nga tax ma amnistie kon nak bu len fi joge wat gannaaw bi di dorante ay korpañ aka fayonte aka def règlement de compte ak di def ay règlement de compte yadribu ba'dukum riqab ba'd ku jekk sa morom suuj ko muni bu len fi joge di def lolou de ndax amnistie na li xew ba nopi amnistie na bepp alal bu dugonte lewut amnistie nako a partir de tay bum amati ni jelon liñ len joxut te deganut amnistie nako waye a partir tay bum amati lolou indi jamm waye boné ku goxon di nga gokki talat nga safara bala gaaye gokki safara lañuy jëk gokki ci sa kaw ba nupi luñuy gokki ñu door ko gokki talat nga safara yonent lool la doon bañ muni bu len fi joge wat di tal safara comme amnistie na rek bayi len mu sedd jamm am ndax jamm gën jama wala fa ko wax jamm gën jama wala fa ko wax de la tarjihu ba'di kufaran bu len fi joge sama gannaaw di neub njek bu len fi joge sama gannaaw di wor kufaran ñu la lan moy neub njek ak wor mu ne xana yadribu ba'dukum riqaba ba'd kenn ku nek bëgg sooc sa morom kenn ku neen da nga gokki li nga goxon la yarjihu ba'di kufaran état bu amnistie ngir bëgg jamm ala kulli hal nañ indi jamm rek te fexé nak la taxon ñuy amnistie bañaté am loolu la yonent wax ali salatu wassalam ak ngeen balma sama fu ci politique dama koy faral di wax amna sama soxna aw saga waye dal ngeen balma dal man dal politique luma waye nak damay jàngalé te limay jàng l'islam mako wax nit ñi mom mu ngop kérok la yenen tou sallallahu alayhi wasallam amnistie liñu tuddé riba waye amnistie liñu tuddé dérèt yi tour won ci événement yi fi amone mbolam dérèt yi tour won ci événement bu fa amone rek sallallahu alayhi wasallam amnistie nako kérok yobbu ko ensemble yalla d'accord ci woté ko mom ak ay malakam dal niko xaaral ma firndel ni li nga wax ni man yalla accepté nako al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan ma nga may de bis ni tay lila taxona dik mission bi taxone ma yoni la matna bu don ci sunu rewi état yi dañ ko nan sa mandat jeexna li nga def lepp rafetna sa mandat jeexna al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan bis ni tay matal na sen dine ji mbolam luy xetu xewal ak karange ak mucc defal na la ko yow yentu yalla muhammad musal na la ci mbollem force yi nga xamni ño naro na dal ci sa kaw bis ni tay gërem na mission bi mala joxon muy diine ji waraditu lakum alislam diinan gërem na ko de sallallahu alayhi wasallam ni legi ma nga am amnistie événement yi nga xamni dafa amone te ay mœurs am ci mang koy amnistie muni inna awwala damm nabdahu bi damu amir ibn rabih ibn aris ibn abdul muttalib gis nga de ci ay bokkam lay tambalé de muni mœurs yi amone mu wara indi ay règlement de compte bis ni tay amnistie nako te mang koy tambalé ci
1: dereti kuñu wax amir amir ibn rabi ibn aris ibn abdul mutalib deratam la jikke nilal mom la jikke amnistie tegna ci sama tank
0: motax l'islam rek kay deug yalla xamnako leg leg damay xol evenement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko di wax nak ñi nga xamni xamuñu dara ak par parlo ak tahassub defeni yow da nga far wala li ngay wax di wa tax nga diko wax asal asal mune dereti amir ibn rabih ibn al-aris ibn abdul mutalib mom la jëk amnistie buma déggé ci koku tuddu tekna ci sama tank motax événement yi amone ci suñu réew mi di sénégal mason na ma wax ndaw ñi ni leen ku ci dé da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na leen ko di yalla xam nako donte lu ni wax ngeen mako nak ñu tekké di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo diko taf waye li leen di xara ngi ci kanam yalla mom gëmul ne la waye waxon nako ndaw ñi dé néwon na leen ku ci faatu da ngay nil yalla xam nako nañ ndax kérok ba nga xamanteni leader buñ wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contre carré mbolo momé bañu né ana kan moy tal keur sayyidina salih ku koy tal ci misal kan moy dem sanifa ki xuma nan ngeen ci waxe ndax boba gele mom lañu ray gele mom moy suñu jamono bi wala kan moy dem tal otom wala kan moy dem ke gëna texé di ca umma ba ca xéer wo ca peuple ba moni may dem ñu nan ko kan khudar khudar jangal suratu sams khudar ke gëna texé di wala ke gëna ma nga daan filé ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex ndax naka jekk lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo leen li wala wax naan wo nga naar ci guxum so am na ño xamni ñom événement dong la ñakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jekk dañu am rinki manam seen xol mo mustabah yaq alali jambour da leena saf ndox mu neex amna ñoo xamni yaq alali jambour de leena sax ndox mu neex buñ sañoon kenn du am dara yene wuñ kenn dara yakam tan ni kay li ñu toj bam wiisé ko xamni yag na ko iñané dem tal alalam su ko défé rek sa bakkan ci lay dess motax mané ñi gëna liggéey di nday ñoy tay dess man li won leen ko ci dé da ngay perte mi ngi ni parce que ci négociation lay mujj depuis l'islam xéw ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujj ci négociation do nga lay mujj kon ki gëna texé di mo jël koptal mëna tof dem sanni ko gëlem ak yontu yalla salih ga bakkanam dess ca yalla duma ko duma yimiti

0: xam ngeen ni jamono ci boppam du moom mooy indi, waaye ñooñu waa jamono ñooy indi. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni wala tasabu ad-dahra fa inna ad-dahra huwa Allah. Bu leen di ngàññi jamono ndax jamono yàlla ci boppam, waaye kon ñooñu waa jamono ñooy faral di indi léeg-léeg ay concept yoo xam ni l'islam du ci d'accord, nit ku dëggu te gëm dëgg du ci d'accord. Bu ñu seetee conférence yi weesu bu yàggoon te ñu xewaloon fi mbirum xalifa général, baatub xalifa général, baatub xalifa général ma ni woon sabantal nañ ko te ci l'islam lañ ko xamoon. Ñu tàmbale woon ca xulafaul arbaa, ñeenti xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu dem ba dugal ko ci làmb ji. Ma ni ba léegi saa bu nit toogee ni xalifa général waxtu wu nekk rek xel yépp danañu laaj ban xalifa la, ndax xalifa général làmb ji la wala xalifa général fan. Loolu nag mooy rogalaat di rogalaat ba agsi ci sunu jamono ci xeeti baat yooyu ak concept yooyu le. Xeeti baat yooyu ak xeeti concept yooyu moo yóbbu sunu ndaw ñi, sunu xalal yi ñu dugg ci loo xam ni daf leen di lor, lu leen lorul ci àddina it dana leen lor àlaxira. May faral di wax ni juróomi mbir a ngi ni yoo xam ni képp ku ko laal danaa ko tubayul, bu tubayu jotee danaa ko tubayu. Képp ku ko laal bu dee luñ war a wax danaa ca war a danaa ca wax. Képp ku ko laal bu dee luñ war a jëf danaa ci jëf. Juróomi mbir yooyu mooy yan? Mooy l'islam. Ku laal l'islam da nga ma dégg. Juróomi mbir yooyu mooy yan? Mooy ku laal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da nga ma dégg. Juróomi mbir yooyu mooy yan? Mooy képp koo xam ne nii laal nga Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu da nga ma dégg. Juróomi mbir yooyu mooy yan? Mooy képp koo xam ne laal nga ndaw ñi da nga ma dégg. Sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw orientation yépp mu jëmee ko ci ndaw ñi. Cheikh Ahmadou Bamba wuutu ko orientation yépp mu jëmee ko ci ndaw ñi. Yemu ca mu bind ay téere tudde ko ndaw ñi. Tasawudu sixaar, tasawudu subaan, jasbatu sixaar ila axir ila axirihi, ngir bëgg ndaw ñi conservé seenu dund. Yonent sallallahu alayhi wa sallam nekk seen xudwa, nekk seen royuwaay, mu orienté leen ci anam googu. Loolu tax ñun saa bu ñu gisee lu agressé ndaw ñi dootu ñu mën a téye suñu bopp, faaw nu wax ca. Loolu moo tax ñu indi mawduhu wujubu ta'awali al-amr, waruk topp ndigalal sa kilifa. Alayhi salatu wa salaam nee na doom aadama bi sun borom tabaraka wa taala dafa gàll ci aw loosam, mu war a topp yàlla topp ab yonantam alayhi salatu wa salaam. Alquran saxal ko, sunna saxal ko. Topp gi ngay topp yàlla akub yonantam, bu fi yonant sallallahu alayhi wa sallam nekkul, ana kan moo wuutu yonant bi ci yow? Kan moo représente yonant bi sallallahu alayhi wa sallam ci yow? Xanaa sa ñaari waajur, xanaa sa kilifa. Moo tax alquran ni wa man yuti ar rasul faqad ata allah suratul nisa. Ku topp yàlla topp sa ndigalal kilifa yaa ngi mel ni daf ni ku topp ndigalal kilifa yaa ngi mel ni ku topp yàlla. Kilifa gi mooy kan? Mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, wala ku wuutu yonent sallallahu alayhi wa sallam ci yow. Wa man yuti ar rasul faqad ata allah, ku topp sa ndigalal kilifa yaa ngi mel ni ku topp ndigalal sun borom rabbi sutuwa jàll, moom sun borom. Mu dellu waxaat ci téeréem bu tedd bu màgg bi ni wa man yuti allah wa rasula fa ulaika ma alladina an'ama allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina wa shuhada wa saliina wa azna ulaika rafiqa. Ahakay naam, képp koo xam ne yàlla dogal na nga topp li yàlla santaane, top li ndawal yalla santane top ndigalal sa khalifa yowmal khiyam dama lay fang bolé lat mbolém xéti xiwali mbolém xéti barké yi yaak yonnati ali mo salam yeenay dékendo yaak sidiquna yi yeenay dékendo yaak suadahu yi yeenay dékendo yaak salihin yi yeenay dékendo yeenay nek ay andando jëm aljana sun borom ne hazna ulaika rafiqa ndaw andando yu rafet ndaw andando yu bax ndaw andando yu jup ndaw andando yu tedd ndaw andando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifam zalikal fadl min allah wa kafa billahi alima batay ma nga suratu nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day doyna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khaybi was sahada jele nañ ci sayidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu min man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asa allah wa man asa amir faqad asani sayidina abi urayra neena yaronata sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg te man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa khalifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal khalifa melna ni sama ndigal nga deg man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mune kep ko xamni moy na sama ndigal nako woor ne moy na ndigalal yalla kep ko xamni moy na ndigalal kilifa am nako woor ne moy na sama ndigal man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yonnati sallallahu alayhi wasallam jublu moy ulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jang ca ñun balma waye bu ñe amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi way juri fa la kiliftef tambalé genn ci mbedd ni chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi joge ci chef de village bi dem ci sous-préfet joge ci sous-préfet dem ci préfet joge ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu te ñu yilif ay kilifa lañu te ñu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni lolu ñun bal ma ci dog bob ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ng koy roy ak deggal gi ng koy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural xoxel sa digeunte ak sa borom sa digeunte ak yaronte sallallahu alayhi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran ni ko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako mëna firndel day fekk ñu nangu la top kilifa sa bo ne bëgg nga ko te nangu la top ndigalam mbeggel ga du deug nga tax way ko arab bo xon ni innal muhibba liman yuhibbu muti' alquran ni yunus sallallahu alayhi wasallam qul in kuntum tuhibuna allaha fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa la ghafurur rahim suratu ali imran man yalla limay mana firndele sama jamni ma beug len limay mana firndele sama jamni ba yeuram len limay mana firndele sama jamni ba jegal len moy ñu nangula top yow muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni yaay seen kilifa lo tax ali sallatu wasallam ni كل امه يدخلون الجنه الى من ابى. قالوا يا رسول الله ومن يابى؟ قال عليه الصلاه والسلام من اتاني دخل الجنه ومن اذاني فقد ابى. رواه البخاري صلى الله عليه وسلم ني سما خيد يوم القيام نيباي ديم الجنه منا بام ديس نالانك بام ديس نالانك. صحابه الكرام نيكو يوكي يالا يوني الجنه ني مو نيهخه واو كو نان كاي ديم تي مو لانك مني فيرنداي كو لانك موي كيب كو خامني نونغو تا توب سما نديغال كوكا اي كي لانك فيرنداي كو نانغو موي ني نانغو توب سما نديغال ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek kokay ci lank kokay nit ki nga xamni nenañ ko kay yonu aljana ngi ni munima lank loolu la yonantu alayhi salatu wassalam wax may nak legi buñu agge ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté li leen heurté lepp bayiko ci ay xéeti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñun wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñu leen digalé ñu genn ci mbedd mi ñi dañ ci dé ñi dañ ci dem prison ndaw ñi té ndaw la joon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atender obsessifam waye wori su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xare ci l'islam sax bu masana am day wax ne bu ngeen deme bu len lal ndaw bu len lal jigen legi nak ñoon wa jamono ginaaw xam nañ ni ndaw ak jigen dafa sensible ken waru ko lal ndax ñoom ñoy buñ doon wax état dañ wax ni ñoom ñoy état wala buñ doon wax peuple ñoom ñoy peuple ndax yonent moni jenn jigen ju bax peuple bu bax la jenn jigen ju bax moy peuple bu bax ndaw ñi ño taxaw diiné ji légui ñaar ñoo ñu nga xamni ñu sensible la ñu waral leena laq ci gannaaw di défendre seen intérêt ba ag ci xaye bi nga xani moonu taxaju lepp lu ca bayiko ñu joxat ko ndaw ñi ak jigen ñi légui contraire bi lañ def moy dañoo jël ndaw ñi ak jigen ñi jital leen ci suñu kanam sanni leen ci kanamu grenade yi sanni leen ci kanamu mbedd mi ñu di leen massacrer ñu di len sacrifier ñu di len nasaxal pour ñun ñu ag ci suñu oxystif légui jamono toll fo xamni so waxe deug ngir yalla ñu ni da nga far fofu la jamono toll nga xani mayatu ñu kenn hurriyatu ta'bir dina ci ñew buma accé ci mbirum salafiste seen concept ak li nga xani moy seen slogan dina ci ñew mayatu kenn hurriyatu tahbir legi bo day wax li nga gëm sax ngir yalla ben ñu la da nga far mba ñu ne la dañ la jënd wa ki jakkar lo yow ni la dañ la jënd yaakar na ni mo la gëna nekk su gor mom wa mom yaakar na ni mom mo la ëpp ngëm xana fofu la ak doye di yam fofu la ak doye di mana yam hurriyatu tahbir moy lan moy liberté d'expression moy nit ki nga may ko mu am sañ sañu ni li moy sama xalaat li la xalaat ni la ko xalaaté légui lolu xagn nañ ko nit ñi lutax ñu xagn ko bëgg ko xagn nit ñi moy nit ki sa bu waxé lim jangé won té gëm ko ñu ni ko da nga far donte far aramut par par lo mo aram l'islam téréwul far par par lo la téré tahassub waye mal asaf sax fekk na boba ki wax mom forup sax nak faf mom forup waxuma di far far lo mom forup sax waxuma di far far lo waye faaw ñu ni ko da nga far parce que lutax moy da nga menacer intérêt da nga menacer intérêt motax mu di la saga mba mu di la xass mba mu di la dekkal fo dekkul parce que da nga menacer intérêt ñu gis ndaw ño xamni ñak xam ak seenu doye di ak ñak jang l'islam taxna nga ne buma sama nday ni won defal nangam diw sangam ni ma defal nangam lama diw wax lay def bayyi li sama nday wax toroxtange man na wessu lolu nana texe di man na wessu lolu ci ku jang l'islam ci ku jang l'islam la wax de ngani samay wajur buñ ma digalon diw digal ma lama diw digal lay def baye fi les lolu taxay di munu ko wessu taxay di munu ko wessu alquran ni la waqada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu bil walidayni ihsana ginaaw boma joxe man yalla sama aq bu nopi lo defati lul jox sa ñaari wajur sen aq falewuma la te da bok ci aq sa ñaari wajur buñ la ne defal nga def buñ la ne bal nga ba cheikh mohamed bamba neena ak seigne touba nim xame yalla ak famu yegg ci yalla waye xolal tere wul ma ngay samonté ak ay alquran ba de waqada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana seigne touba neena dafa am nitu yalla bu mak bu ma sa yoni ndawam ci seigne mohamed antassali ma gis ndawla nim jexé ci yalla nim mënuro ko yegg ci yalla ma sopp ko djégé ko di waxtaan ak mom ndawla gis ci man ak bëgg yalla ak sopp yalla munima yow de buñ demal ci sama serigne ba lé nga yegg ci yalla té néna bobu yegg ci yalla rek la bëggoon néna wayé seigne mohamed antassali luko mëna yëgal mbir mi dal yegg nako ba woma nima ahmadou mané ko mbacké muné bu fekké ni haq njurel doxna sama digga yow bul génn kër gi ndax neena bobu man seigne touba amon na mibatu bu waji dem ma rocci ko ndank and ak mom dem ken bañ ma yegg seigne mohamed antassali woko bam ñew muné ko ahmadou bu fekke ni ak ngirul doxna sama digga yow bam yag ba nga genn dekk bi seigne touba ni bu won ak deg ndigalal ñaari wajur kon talibé ngeen di non ndax luma am gannar la koy jëlé te boba talibé ba gannar lay doon ngeen doon sama talibé kon gis nga ahamiyatu waliul amr nim amé solo moy top ndigalal wajur rawatina wajuru mat wajur top ndigalal wajur wajur ni la bul genn nga ni genn ba ca yah ba jeul nañ ci abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma min yanantu sallallahu alayhi wasallam lena alal mar'i al muslim sam'a wa ta'a fima ahaba wa kuria abdullah ibn umar nena yanantu sallallahu alayhi wasallam nena ascham liko war moy deg ndigalal kilifa sam awata muy mo xam li la sa kilifa digal neex na la mo xam na xarina la muni ah ila an yu'mara bi ma'siyati fa in amara bi mahsiyati fala sam awata muni xana ludul ni sa kilifa gi dala digal ak moy yalla ludul ni xana sa kilifa gi dala digal ak moy yalla neena waxtu wala digale ak moy yalla nak bu ko top bu ko deglu dala digal ak moy yalla ñu jël ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wasallam neena ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i top ndigalal sa kilifa ak la ci yow chamsi top sa ndigalal kilifa ndax al imam moy kan moy sa kilifa rek al imam moy sa kilifa budé kër gi sa ñaari wajur ñoy sa imam budé quartier bi chef de quartier bi moy sa imam fofa budé village bi chef de village bi moy sa imam fofa ba ngay egg ci njobaxtan la mune akala ci nga top ay ndigalam hadis bobu sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu ni yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax ta'atul imam حق على المرء المسلم ما لم يأمر بمعصية الله موني دا فا وار دا فا جيك دا فا جاتو سي توب سا نديغال الكليفا سي ياو تامسي لي في الكليفا غا ديغالو لا اك ما يالا سيغ توبا رضي الله تعالى نينا واستمي لسي عليه دلك مبادرا ولو ابت نفسك شيخ مود بام نينا نغا ديغلو سا نديغال الكليفا lam la tektal nga daw jëm ci muni donte sax nak lim la digal neexul ci sa bakkan manam dal fim la jëme du su djuglu way bëgguloko waye nak mo la yilif jëme len la fa muni su boba na nga fa jëm na nga ca top bareme ci cërëb Seigne Touba bi mu tuddé mulayinu sudur radiyallahu ta'ala anhu neena yowmal khiyam ndaw li nga xamne jaamu kat yalla la won budé alquran moko fi dakk jang budé julli na bu melni julli kata budé wor na bu melni cunkuru fas mun waye nak mustanango top ndigali wajuram neena yowmal khiyam sun borom dako nan sama aljana ji doko mus ndax sama aljana ji ku moy ndigalal ñaari wajur du ca dem waye safara nak do ca dem ndax jaamu nga yalla te ku jaamu yalla gi moy dox sa digal safara ñu wa kon fan la jëm ñu ni lahraf lahraf ma tax señ tuba ni man qafal ila rabbuna wa lam yakun liwalidayhi muhsina man qafal ila rabbuna wa lam yakun liwalidayhi muhsina ragalon na yalla lol ba yegg ci dayam ragal yalla beggon na yalla lol ba yegg ci dayam beug yalla jamu na yalla lol ba yegg ci dayam jamu yalla waye nak wa lam yakun muhsina liwalidayhi bu ay wajurum waxe mu lank ba tudd ci najjo bul genn muni genn ba ndar bul bok ci manifestation muni bok deug mul nangam muni nangam deug muni yawmal khiyam xam nga fum jëm la araf jaamu ne yalla ba jaamu yalla gi fegal ko safara waye mën ta dem aljana ndax moy ndigalal kilifam moy ndigalal kilifam kon buñu agge ci jamono buñu indil ñu ay concept ay xéeti wax yo xamni yi mbeuri lamb yi ñokay wax yeneen ni ci dess ay kilifa yi ñokay wax ñu di la xamal ni bu la nexé toural sa bakkan ci mbedd mi ñi lu tax ñu ni parce que so dé sa yaay juraat la qadarallahu wala saman yow sa yaay juraat da na ci sa loxo juruk sa yaay mi ngi ci loxal yalla yalla mi la wax ni la may dogal ci sama dogal ya sa yaay eumbu jur man momi mala sant ni la sa yaay momu lim dacc ci sa eumbu bi juroom ñenti weer fukel ba ñew mu xawa dem al-akhirah topal ndigalam nga ñew adina war ko taxaw war ko ar wara seral xolam amo len loy def lu niko yaay bal ma genn ci mbedd mi ndax suma de nga juraat na'usu billahi min sa bi concept bu ko gëna ñaaw verbe bu ko gëna ñaaw man xawmako mbiri lamb ye koy wax way kat ye koy wax de ngeen waxon nako fi danaka limay wax ni lumay baamu rek la waxon nako ci ay conférence yag yag ci gannaaw lalta baña lalek door ma te bañ ma gañak muy ay mo yo xamni ñoon wa jamono ñokoy indi di ci lor xalel yi ñu wara taxaw ñom borom xam xam yi ye xalel yi xamal leen ni mo la bo xamni shaytané mo koy salni ci xelum nit ñi di ko foyé waye luy alkalé day alak nit yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won ci hadith bo xamni ibnu abbas noko solo radhiyallahu anhu muni sallallahu alaihi wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi fa innahu man faraha aljama'a jama'a sibran famata ila mata mitan ja'iliya aw kama khala radhiyallahu ta'ala anhu bukhari solo nako ak muslim yep hadith bobu ma wax sallallahu alaihi wasallam ne man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi yaron sallallahu alaihi wasallam neena kep ku yalla natto nga gis ci sa kilifa lo beugut da nga gis ci sa kilifa lo beugut yaron neena xam nga luy pexé muñ muno té mu don sa kilifa de muñ rek fa seus da nga gis ci sa kilifa comportement bu le neexut yaron neena muñ fa seus muñ rek tay top ndigalam mo fossas muy nax waxtu joyok ndigalam lu tol ni sebra ba tax la genn ci bir kiliftefam gi mu yilif muna neena bo ci faato yaangi faato ci ak jahiliya bo ci faato rek yaangi faato ci bir ak jahiliya fa innahu man faraha aljamaa sibran mata ila ma mata mitatan jahiliya aw kama khala lele nit ki yalla na toko kilifa go xawa ñak solo nama yalla bal waye nak du téré li yonent wax rek fal yasbir ali bay bo muñ misal nako miraram ci khutba bima don def ci jumaaja mani dama ñaari xéeti kilifa la am dama adama bo gis ñaari kilifa yi ben la ci am da am kilifa guñu tudde kilifa mbeut am kilifa gu ñi tuddé kilifa gayné kilifa mbëtt moy kan moy ko xamni boko jitalé top ci gannaawam ni la yaangi joggi sama genn bi ngay moytu wax ak daw ciow ngani war jitu ko ci kadamam ni yaangi for sama gunoor ngay moytu ak daw wax nga ñew tollok mom lang ak mom mu ne ah legi man ngay dir mbag wa lay kilifa gu melni boko amé foy muccé solution bi yonent jox na lako moy fasbir alayhi fal yasbir alayhi yonent neena kilifa gu melni bu lako yalla natto baye bo muñ rek amato pexé genen kilifa gi ci dess moy kilifa gaynde moy kan moy ko xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lulay bëgg fadd mu fadd ko gogo kilifa lañ soxla moy Seigne Touba kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lulay bëgg fadd mu fadd ko moy Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu kon ñaari xéetu kilifa yi moom sallallahu alayhi wasallam ni bula yalla natto kilifa gu doye di nak baye bo muñ rek bula yalla natto kilifa go xani comportement am neexula baye bo muñ rek baye bo muñ rek amna hadith bo xamne ko ñu wax hiyat ibnu khanima moko netti neena kep kenn ci yeen ku gis kilifa am mu amé comportement bu ko neexul mun yenen sallallahu alayhi wasallam moko wax mun sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen ku gis ci kilifa am lo xamni ni neexuko bu koy laye bir bum ko wax ci digg eutuba bum ko wax ci penchima na japp ci loxom ba wet ak mom wax ko liko nakari ci mom wax ko liko nakari ci mom mune mom yonantu sallallahu alaihi wasallam man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu alaniya fala yubdalahu alaniya kep kenn ci yeen ko xamni dem na ba gis ci kilifa am lu ko neexul ba diko laye bir ci lola muna mune bu ko wax ci bir mboloma kat ni ne ko numi def mune walakin yaqsu bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu salika wa ila kana aw kama khala kana qad adan aw kama khala alayhi salatu wasalam mune bu fekenteni yalla dafa dogal nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexul neena bul ko yedd ci bir mbolo bul ko laye bir ci bir mbolo mi neena jappal ci loxom wet ak mom fi barab yeen ñaar nga laye ko bir li nga ko bëgg laye bir neena bula nangulé fa ila alhamdu wa shukru bu fekkenti nangulul nak pexé amul waye duté moy sa kilifa duté moy sa kilifa pexé amul ñu dem jamono bo xamni ni mako waxé daari alquran yi bari misal nako ba tay dañuy jàngalé té duñu yar dañuy jàngalé té duñu yar lutax moy da nga gis ko xamni néna la ci daari alquran la joggé fa la jàngé néna ba mokal ci daara waye bimu ñëwé ci kër gi bimu waccé ci daara ja ba déllu ci kër gi bu ndayam jaaré penku mu jëm soow su bayam jaaré penku mu jëm soow mom yeen ñi may wax ñep yeen ma gëna xam loolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joggé duñ mané ak seen wajur yi mukk dañ leena jangal te yeru ñu leen bu seen bayiné da wéx ñu da ñuul bu seen bayiné da xonku ñu da wéx te pourtant mokal nañ téréb yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono yi gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni ci daara internat yu la jaar mokal na alquran deglu na ko bu baax mokal na alquran waye yar dara ak yar amu ci dara ma jëlone ko diko fay pour mu jangalel ma maniko jamono yi dañu ne ci gamu gi waye man nga ñew ci gamu gi fekke ci gamu gi buñu jamo bu nupi rek bu gone jeexale beur rek nga dal di tambali mu ñu ne fi buy lek ci kaw lay top cheikh khadim buy lek ci kaw lay top day soli dalam waye gis nga bo waxe bula tonto xar suuf ci dugg ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la de hafizul qur'an la de di sur la fi jangale di sur maniko yow da nga yaq say do nga kay wer ñaat la la waxon fekk bimu ñewé maniko man na la fay wer 50 000 waye nak na la ci doli 10 000 francs muy 60 000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante sambu man ma sante mbay maneko lolou ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak dana la ci doli 10 000 francs muy 60 000 waye 10 sur la fi jangale mo woko bu ñu maneko yow da ngay yak say donga xam nga lan la mu na man am 60 000 ngi ni te nga dem motax danaka presque munu ma am jangale kat buki parce que education dafa bok ci njangale waye bu fekkentene xalé yi la yalla xam doyna lepp dal ken munu ko wax ñaata xalé ngeen xam ñu nek bitim rew seen para yi duggal leen dara ñu jang alquran ba wacc fekk si leen ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tek ca seen bay mënu leen dara wa ñooñu est ce yeenañ leen ci alquran xamal leen ni alquran neena wa qad rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan sa bay lu metti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom ba nopi xalali deggalatuñ ben kilifa ben du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur wa bu nu ko nak ñu ni legi lolu kenn du ci ye xalé yi ku ci bëgg ye xalé yi ba nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ ñu ni la ah yow da nga far ak diiw sangam da nga contre diiw ba di la saga bëgg la terroriser ci internet bi ku leen koy nangul kan mo leen koy nangul señ touba lu ko dal orienté ndaw ñe ko tek yaron sallallahu alaihi wasallam luko dal orienté ndaw ñe ko tek man ñoo ñoy sama référence ci diiné ñoo ñoy sama référence ci diiné jëlé nañ ci hadith bo xamni kuñ wax ubada ibn samit moko netti mun sallallahu alaihi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war mom ubada moy netti mun lolo tax ñun bañuy jaayante ak yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dañ ñuko bayahna ala sam'i wa ta'a bayahna ala sam'i wa ta'a min dal bis ni ki tay jaayante nañu ak yow ci loñu digal ñu def loñu tere ñu bayyi jaayante nañu ak yow mum lay faral di wax bu len diglu digalal kilifa yi lolu ku nekk ko wara wax bam dess gidd bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu ndigalal kilifa yi kenn waru ko genné ci salamiñ subhanallah ñu wessu lolu ñu dem ba ay nit di influencer sunu ndaw ñi ci xamal len ni serigne si ngeen top serigne si ngeen yaakar serigne si ngeen di deglu dañ len di jariño waye jariñu len serigne si dañ leen di jariño waye jariñu deglu sahabi bi lim wax mun yaronte sallallahu alaihi wasallam ñun kërok bañuy jaayante ak mom xam nga luñ jaayante ak mom bayahna ala sam'i wa ta'a man satina wa makra'ina mo xam lu neex mo xam lu naqari wa husrina wa yusrina mo xam lu jafé mo xam lu yomb wa xolal ma li sahabatu kiram li lañ jaayante won ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yow muhammad jaayante nañu ak yow ci sam wa ta'a def leen nu def bayi leen ñu def ñu bayi mo xam la nga ñu digal suñu banexu bakka na nga ca mo xam la nga ñu digal neexunu mo xam la nga ñu digal lu jafé la mo xam la nga ñu digal lu yomb la ñun dal sam wa ta'a lañ ande ak yow mom lañ jaayante ak yow mu am amoudou mbay cham mu joge fe fekk serigne nar mu tok fi yal nako yalla yeureum te dole ko njegal modou mbay ci amni serigne nar man de xamna ni amna hurriyatu tahbir ci sama bop amna sañ ci sama bop mun waw muni sañ bobu nak dama ci beug jël ay parti denk lako jox lako bis niki tay aslamtu nafsi ilayk amna sañu denkané sama bop mura muni denk na la sa bop mayna la sañ ci sama bop sama alal ji may liggey loma ci laaj ma jox la mayna la sañ ci sama bop boma digalé ma def boma téré ma bayyi mayna la sañ ci sama bop suma amé dom sax bala mako tuddu dama la ko yëgal ya may tanalu tur mayna la sañ ci sama bop foma woma wuyu la mayna la sañ ci sama bop loma liggey lako
1: légui nga ni waji ki def lolu nga ni ko yow da ngay jaamu nit ki def li mom la gaay tuddé koy jaamu nit waji mudu mbay cha mi nangul li nga xamni ciobarem la mo ñewal bopam ni señ nar joxna la sama bop muni waw muni maangi fas yene and ak yow ci sama liberté bop sama sañ sañ bop yi nak dama ci bëgg jël denk la bok na ci moy luma amati ñu bok def na la ngay sama kilifa loma digal ma def loma téré ma ba ñu ne ko yow da ngay jaamu nit gaay ni ko da ngay jaamu nit li mo indi kalimatu dahwa ci penc mi te concept bobu slogan bobu sloganu salafisti la sloganu salafisti la day faral di deg ay borom mi xam xam ñu ni bi waji waxe batu dahwa bi ouvrir le problème ñu tok ci ay micro ay écran wër leen ñu nan ouvrir le problème parce que bat baangi fi won yag na fi mi ngi ci alcorane nangam nangam kon nak bat bi amul ben gravité bu ci nek par ci par là aka am gravité bat bi moy solo gaawu salafisti motax mu am gravité bat bi bu fekkonté ni seigne babakar si mansour ci tiwaan moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni seigne maye ñass ci kawlax moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni cheikh muntaha mbake ci touba mo wax bat bi do deg ciow kon lutax am ku wax bat bi rek ciow jop parce que xamnañ ki wax bat bi xamnañ djublu way bi xamnañ concept bi waye xamnañ bat bi ñan la nekkon seen slogan ñan la moy salafisti bat bi sloganu salafisti la batu dahwa moy sloganu salafisti ni nga xamé na batu ibadur rahman mo nek sloganu ibadur rahman yi subhanallah ñi ni bat bi wolé problème ak am problème bat bi am problème du bat bi de ndax bat baangi ci alcorane waye ki indi bat bi la gis nga batu dahwa bo demé ci alcorane ñew na fa 178 fois batu dahwa 178 fois ñew na ko ci alcorane mom batu dahwa waye nañ ci jël ñaar rek yu alcorane wax alcorane lum wax wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salia wa man ahsana khawlan yaman daha ila allah wa amila salia yalla neena gisuma ku gëna rafet jikko ku gëna rafet wax ku gëna rafet ab wote ko xamni da wote ni kay leen ñu dem ci yalla tay jëf jëf ju bax ben ngo ñaaral bi moy adhu ila sabil rabbika bil hikma wal mawhisati al hasana wote leen jimi ci seen yoonu borom te ngeen defa ko bil hikma def ko al hasana wa ma ngi len di laaj ñi nga xamni ñoo jël baat bi def ko muy seen slogan muy salafisti ndax ñaar yi alcorane wax gis ngeen ben ci ñom salafisti bo xamni day wote jëme ci yalla aha kay waye nak wa amila salian moy problème bi salafisti bi wote jëme ci yalla aha kay mi ngi fi amna waye nak bil hikma ak al hasana moy problème bi moy problème bi demal nga jang histoire nga xol kalimatu dahwa bi nga xamni salafisti ñokay jëfëndiko concept la bo xamni ñom ñokay jëfëndiko nga xol fiñu jaar ñepp ñom salafisti rew yiñu jaar yépp mbolam rew mu ñu jaar ba yalla may leen katan ci rew ma normal nañ institution ya fa nek normal nañ ko so demé fi nigeria da nga fa fekk bokku haram nga ñew fi ci mali gunu jégué gi barki dembu bari na rew yu ma dem rawati na ci rew afrique yi rencontre na ñu bari ci ay woromi xam xam mali masna fa dem ben conférence fi ci bamako ma rencontre fa ben djihadiste ci jamono yi nga xamni nya ngay mab xadru ye nek fofa rencontre nañu fekk na ma ci keur seigne touba gi ma doon defé conférence bi ci mali ñu wéccent ay cadeau yu yag lolé téluma fi kalimatu dahwa solo gaawu salafisti la salafisti lan moy seen ngeum ngeum moy kun ma'i aw diddu salafiste dalay wax ni ci man ngay bok for force muna amni wala samam non nga man ngay andal for force muna amni wala sa alal ak sa der ak sa bakkan dagan na ci man bis ni ki tay fuma lay jekko dana la ray suma mene yak sa alal dana ko yak suma ko mene tal dana ko tal suma mene yak sa der dana yak sa der li moy khalatu salafiste bo demé suhodia saoudia lolou lañ fa nekké won goor ne fa ay quelques années yu dul jeex ray nit ñu bax ña fa nekkon ñep di seut yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñi ñu exilé len salafiste te baat bi moy seen slogan dakhwa moy seen slogan sun borom neena lahu dahwatul haqq xam nga baat bi deug la lahu dahwatul haqq aha kay wota jeme ci yalla muna muni lu deug la lu wer la ma nga suratul rahd waye deglu sayyidina alin karamallahu wajha sayyidina alin karamallahu wajha neena kalimatul haqq yuradu biha al batil wallahi bari wa nga deg ku wax baat bo xani baat bi deug la waye borom numu ci dara lul ay tiaxan borom numu ci dara lul ay war sayyidina alin karamallahu wajha kero ba nga xamanteni jakarlo nak ay julit ni mom di xex ak ñom ba yag julit ni yekati kamilul alquran niko alin wonañ la ci baat bi wonañ la ci waxi sun borom ji sayyidina alin dakoruma gawuma len soldar yi andon ak sayyidina alin ñi andon ak mom ay farandom niko alin nak ñun mënatu ñoo dem parce que nit ki buñ la xese wo ci alquran amutu lo fa mëna jaar fudul wuyji sayyidina alin ah kalimatul haqq yuradu biha al batil de bari waana ko la wax deug fek ay war la nar de ci lañ leen waré ba leen ci dal leen moy kalimatu dahwa bi salafisti di jëfëndiko salafisti dañu am liñu tuddé taqiya moy di wax loolu deug mu woor leen li ngay wax du deug waye na nga réussir rek na nga atteindre sa objectif rek ak lu mëna xew yow pourtant li sayyidina alin wax xam nga buma déggé ay waramé xam xam ñu naan baat bi lu ci nekk parce que baat bi deug la parce que par ci par là alcorane lu mu wax sun borom lu wax ci alcorane isa ja'akal munafiquna khalu nashadu innaka la rasulullah wa li du deug li deug la di aw gaay ñoo ñew ci yonnante sallallahu alayhi wasallam liko innaka la rasulullah wat nañ ni yalla la yoni yow ab yonnante nga wa li du deug la waye lu yalla wax wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqun lakathibun innal munafiqina lakathibun yalla ni gaay liñ wax deug la man mala yoni deug la de mala yoni waye ñom dañuy fenn ñom liñ wax dara du ci deug liñ wax ni yow ab yonent nga dañuy katch waaw ku mësa deg li innaka la rasulullah yalla ni waxu len deug yalla ni len waxu len deug parce que yalla waxul baat bi ci bopam dedet moy li waji fas lay waxal pass bi ne ci xolam baat bi mu wax deug la mais lim fas lu mu don lolou la yalla di lijeenti motax mu ne innal munafiqina lakathibun liñ wax ni yonent nga dañuy fenn waxu nu deug te pourtant yonent bi yonent la yalla ko yoni kon solo gaawu dahwa salafisti yi nga xamni ñom ñoko jël momale ko seen bop li moy seen objectif li lañu gëm moy ku bokul ci ñom do dara ku bokul ci ñom waro dundu ku bokul ci ñom waro yor dara ku bokul ci ñom wo subhanallah xol ko ci seen débat yi ñi am ak seen morom yi ñi amal ci plateau yi rek xolal ben salafisti rek toujours leg fi lay tok sétane ben débat rek dama nan ki di ab salafiste la parce que ni muy doxale ci plateau bi rek ci lay xamé ni ki li muy doxal ni doxalinu salafiste la moy ko togal jëm ko humilier doxalinu salafiste la bu sañon kenn du exister kudul mom kum dajal defena ni mo la gën cheikh mohamed bamba yalla nank yalla fayal neena wa kullu man yansuru fawqahu al-kilaf fal kalbu khayrun minhu dun al-irtiyab kuy xol nit ba defeni ya ko gën mun yow xajala gën yow xaj salafisti bo dajje ak ñom ñi nga xam dañu gëm jangalem salafisti seen conception yi bo dajje ak ñom ci plateau deug feñ itelu len xam nga lu la itel nañ la éliminer rek buñ xolé ni mënuñu la humilier ci xam xam légui dañ fay tek xam xam xamatu li ñew ci sa der buñ xolé sa pensée bala ñoo ñew ci émission bi xol sa pensée gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga buñ ñew fuñu jaar ñu xol sa famille buñ xolé sa famille mënuñu la ca humilier xam nga nu ñuy defal légui nak ñu xol say ndomba tank nak dila damat wa lolu jikoy julit la togal nit ki diko damat ben par ben lolu moy jikoy julit te xolal rek ko bok ci ñom dem len ngeen xol plateau télévision yi rek buñ invité ko xamni mutasawif la wala ab soufi la invité ko xamni ni ab salafi la mom du xol nu deug di feñ xam nga lumuy xola numu nasa xale waji numu ko tora xale numu ko gatchale bu sété sét yoy yep muñu ko xam nga lum koy mudi wax dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré yaangi melni ki nga togal ya ko gëna goré yow bu fekké ni jënduñu la xam nga waxon na fi benn sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét ñuy lijeenté mbirum alcorane ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem budé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politique ñun demu ñu dikkunu du gis ngeen ndayam ay boromi daara neenañ barki dem bo nday ñom liñ def lum doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla yow ke nga dem di wuy ji ci mbirum daara nga ni ko politiciens nga fi la tok ben radio ci sénégal mu ni ñi demone ay politiciens lañ ba tuddu ci cheikh ahmadou badawi bu cheikh mamadou fadal ma nga noné mom sax yuru daara mom la señ bi yabal wa yuru daara cheikh mamadou badawi ma dal di dem ci radio ba ni len cheikh ahmadou badawi yor na daara waxuma yor daara ay daara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken du fay ngeen tuddu serigne daara yoy ay politiciens tuddu sen bop lan yeen ku melni man nga xani mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngeen di wax demu ci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp ay politiciens ngeen kenn ko rek na nangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar xulo du jar saga kenn ku ne nanangul moromam rek lim nek du jar xulo du jar saga kon dahwatu al wahhabiyu te moy dahwatu salafiyya sen concept bi moy lan moy dañu wax ni ñom min gisa dahwa moy jele nit ni ci jaamu seen morom nit dem ci jaamu ji yalla mi borom nit ñi ñom non lañ ko gisé mbokk mi doon wax kalimatu dahwa bobu waxna hadith ba ngeen balma waxna hadith ba nga xamni rabih ibn amir mo solo hadith bi rabih ibn amir bi mu deme ci kisra kim doon waxal ben bour la bi ci dess du abdulit bour la ba nopi mom du abdulit boole ci legi nak mom bim ko poser question mom waji bim poser question rabia niko ma sa lesi jaabikum waye lu len taxadik ci lako tont niko fa khala jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila ibadi rabbil ibada jehna li nukhruj al ibada min ibadati al-ibada ila rabbil ibada wala ila ibadi rabbil ibada yeen lu len taxaw ñew ngeen ni suñu rew mi ñu ne ko ñun dal len dong ñu taxaw ñew moy jele fi ko xamni day jaamu moromum jaamam yobbu ko muy jaamu ji yalla xana legi bimay tambali rek waxna ni li kulli makkan maqal mbir mu ne da am bërepp ma ngi leen di laaj ba xam ndax yeen Sénégal da ngeen fee xam nit kuy jaamu nit wala déet nit kuy jaamu nit am na Sénégal lima waxone ni mom lañ firé ak jaamu nit kuy jaamu nit moy lan moy dégg ndigal ñom dégg ndigal lañ firé nit kuy jaamu nit Modou Mbaye Thiam mu fekk ab serigne mu tok mu ne ko mayna la sañ sañ ci sama bop loma digal ma def loma téré ma ba waye yow mini Modou Mbaye Thiam lolu nga def da melni kuy jaamu nit da ko ko julli do ko jitu ca jakaja da ko ko wor mi nga wax baati sédé yi gëm na yalla mi nga aji makka waye neena ko nak and ak lolu lepp ma ngoy def waye mayna la sañ sañ sama bop loma digal ma def loma téré ma ba wessuna lolu sax ngenté bu moko amé bala ma tuddu dom je ya ma koy tuddal mba nga yabal kuma ko tuddal ya may tanalu tur wessuna lolu sax légui sama alal ji may ñak mu lew ma dom fasna yene lepp luma ci am seddo ko ak yow wala jox la ci nga ni ko da ngay jaamu nit lolu lañ fi né jaamu nit pourtant ñom ñukoy wax ñom ñukoy wax ñom ñi wax am nañ li ñuy tuddé ñom manam ñu ko tuddé ti moy participation participation wala bok li ñuy wax tek wala cotiser bi ngay bañal sëriñ bi addiya ya ngay nang cotisation feulé te ya ngi bañal sëriñ bi fi addiya waye ya ngay cotiser yow yaay kan ya ngi bañal sëriñ bi addiya dé mais ya ngay cotiser ya ngi bañal serigne bi talibem yi top ndigalam bu len digale ñu def bu len téré ñu ba waye nak yow amir nga yaay joxe ndigal de bi sangam nañ dajé sangam da nañ fa def conférence bi sangam nañ dajé baraf sangam nañ denen fa té xéru juma bi sangam nañ day ngay joxe ndigal gaay di exécuter nga fekk ay goné yo xamni xamunu dara nga nan len génn leen ci loolu bu leen nangoo diglu ndigal kilifa yi par ci par là man duma la ko may dama koy dindi bam set dama koy dindi bam set dañoo war a dégg ndigalal kilifa borom xam-xam yi dañ leen a laaj rawatina nag ñii may wax léegi muy salafiste yi biñ leen laajee ni leen waye nan ngeen gisse salafiste a salafiyin nu ngi len gisse dañu tontu ni ben manam ñan ñoy deug deug deug bi haddi salafiyin deug deug salafiste moy lan loolu lañ leen laaj xam nga lan lañ répondre dañ ni kullu ulama al umma al mutaqaddimin minhum deug deug dal salafiste salafu sale moy gaay nga xamni moy al mutaqaddimuna ñu akayna am al mutaakhirin batay sax amna ci ñu ñoy ñan mun alasina sara ala tariq sahaba moy ñi nga xamni fo leen fekk na sahaba ye doon doxé non lañuy doxé wa legi kon ko meuna genn ci salafu sale xam nga neena leen baat bi concept bi baat bi ñom moy seen slogan waye salafu sale man nga ci genné sidi alhadji malik man nga ci genné seigne touba man nga ci genné cheikh ibrahim niass al-kawlakhi bu sahaba yi wé ndax man nga ci genné ñi waye ñom biñu leen laajé né wa al-mutaakhiruna kana kan ngeen japp ni ñi ngi bokku ci salafu sale ñu tuddu ahmad ibn anbal xam nga ahmad ibn anbal moy sen reference ci tawhid ci hadith ci nangam ni tuddu ci ku melni imam shafi'i tuddu ci ku melni abu anifa ana malik imam malik anamu imam dar al hijra anamu nga xani bu masan di jangale loxom bi la yeket tak ci khabru yunus sallallahu alaihi wasallam nan borom khabru bi neena kasa wa kasa ñun waaw baada hasa gnaaw ñi nak gnaaw ñi gis nga biñu tuddé ñi ba nopi seen serigne sa lañ tudd seen serigne sa tudd nañ ci ko melni shaykh islam ibnu taymiya ci tudd nañ ko ci tudd nañ ci ko melni shaykh islam muhammad ibnu abdul wahhab mi seen serigne ñom wahhab yone yi mi seen serigne ñom wahhab yone yi tudd nañ ko ci limu wax ni ñom seen concept da ca bok wala seen xalaat wala seen bëgg bëgg moy fuñu dajé mutasawwif damaté ko xolal buñu tuddu seen serigne ci deglu rek buñu tuddu seen serigne ci liñu wax Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah Cheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab yow xam nga buñu tuddu sa serigne bi yow tidiane xam nga liñu wax Babacar Sy yow mouride bi buñu tuddu sa serigne xam nga liñu wax Fallou Mbacké waye buñu tuddu Ibn Taymiyyah

romam du lal lu momul ngeen niko yow ak lu meuna xew bokko ci parce que bokko ci araka bi nga xamni moy araka salafiyya kon bokko ci way subhanallah subhanallah yow bispen ci ñewagul yalla ay atté yalla xam ñi ci bokko na ñi ci bokku nga télé atté fi ci adina ni yow bokko yow nga ne ko yow bokko yow kon kalimatu dahwa bu ñewé ci pench mi soufi yone yépp tek ci seen baram xana loolul borom xam xam yi nga xamné fara tax ñu wala par par lo tax ñëmé wuñu wax waye ko par par lu ngi baat bi sogéna la képp ku par par lawul bi nga déggé baat bi sogéna la nek gim nek ci alcorane du mo la soké ndax jang nga ko jangati ko waye fi baat bi génné mo la soké lu ko waral misal nako sam kat ba xam nga waji bim ko waxé moto say fone yépp jog dafa deltu wat gannaaw waye dama ni sam kat ba la wax dom ji da fébar té mom dara du miccam lu du sam rek dom ji fébar balati kaaf mu bëgg dom ji wër mu tim dom ji nan yalla wërëlal sama dom ji wallahi boko wërëlé ma yobbu ko daara mu jang alquran xam nga salafiste da fay jëfëndiko baat bi ñu tuddé taqiya taqiya waxna ko bataay taqiya moy di wax dara mu wër lan li nga wax dara du ci dëgg waye atteindre ce objectif dana tax nga masla walé ko dana tax nga wax ko lool la samkat bi bëgga def samkat bi dafa tok ni yalla wërëlal sama dom ji wallahi boko wërëlé dana ko yobbu daara mu jang alquran comme jabar ji mom xamul ni jëkërëm ji day jëfëndiko taqiya moy wax luum gëmut mu ne ko ay nijaay kon koy sammi nak mu ne ko noppil damay nax yalla nopil damay nax yalla moy li waji def gennat nan nangam taxuma won di wax ak parsi moma taxone di wax koy nax soufiyoni mu tassayfone yi ngay jema nax bat bi genn na ba nopi bat bi genn na ba nopi narba dafa tok di jaay bu mi di jot mu tej bitigam li day agni bi mi tej bitig bi di agni dam yakkat yi won ci buntu bitik bi niko nar loy tej ci sa bitik bi fi sacc amu fi nar ni waw kay nak lu fi indi bat bi kon ginaaw sacc amu fi lu fi indi bat bi mbir mom fu amul bat du fa ñew mbir fu amul bat ba du fa ñew kon lu fi indi bat bi kon ñing leen di lajaat lu fi indi batu dahwa te ñun ñu xam solo gaawu dahwa ci asalafiya niñ koy jëfëndiko état dami état yi ñu jaar yépp niñu ko nermele niñu xotté sutures mbolém ko xamni ni nit yalla la won ñu gis ko té baat bi lañu jëfëndiko mu nekk seen slogan kon ko ko wax ci pench bi dañ la laaj lo ci djublu dañu la laaj sa baat bi lo ci djublu rawati na nak ñu di la jiñ ak ndëmb ngay soccio yéeli lire ñu di la jiñu ndëmb noppéguñu ngay soccio yéeli lire sun borom neena lima talbisuna alhaq bilbatil wa taktumul haq wa antum ta'lamun wa lan motax ngeen di wéccé deug ak neen lan motax ngeen gis deug tek ci sen tanki du ngeen ko wax wa taktumun alhaq wa antum ta'lamun xam ngeen ni li deug la ngi ni ni fang fangaral waye du ngeen ko wax ndax lan da ngeen na far ndax lan da ngeen na par par lo nagn ko wax nagn wax deug gi leneen li ci dess nak yalla ay dogal num dogal rek ñu xamni yalla indi dogalam waye nagn wax deug gi rek moy baat bi ngeen di tuddé ñu xamone mu nekk seen slogan fuñu massa jaar écraser nañ ko fuñu massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko lool lañ leen wara na wax baat bi ngeen wax ni ci pench mi ñi nekk seen slogan fuñu massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko fuñu massa jaar ba légui ab rayenté fa am sécurité amu fa ba légui fuñu massa jaar rek fuñu massa jaar sécurité amu fa ab rayenté fa am ba légui ku wéddi nga laaj ko wa Nigeria wa Nigeria demon na fa 2012
rencontre na ay borom xam xam yo xani ni serial lañu dëkk ñen ñi sax ay doomi bay ñess lañu radiyallahu ta'ala anhu ñen ñi ay doomi bay ñess lañu dama ni nañ jëllo ci suñu xel ñu bayyi nit ñi ñi wax seen xalaat xam nga ci gënne baatu kalimatu dahwa xalaatam la wax kenn ni wuko lutax nga waxe ko fi waye dañ ko ni li baat bi nga no indil ñun liñ ci xamoon ni ak ni la ñu ne kuko wax nak yow dañ lak sa lu bon do ko fi waxe yor seeni terroriste ci internet bi ku wax lu juuy ak seen xalaat rek ñu ne la ay ci lu bakkan di jariñ xam ngeen ni jamono dépassé na lolu jamono dépassé na lolu do fi waxe sa xalaat lolu jamono da ko dépassé yalla xam nako jamono da ko dépassé ñima ci gëna metti nak moy ndaw ñi nima ko waxe légui ndaw ñi ak jigen ñi ndaw ñi ak jigen ñi man suma gisé jigen ju tok ci internet bi di saga sama ngoñ day touru yalla xam nako yalla xam nako ndax ku wara defar peuple bu yegge ci yakote mom bay genné yenn moy nga xamné rek adina yakuna yalla xam nako wallahi alhasim ndax yow lo bëgg defar man nga ko defar te do saga lo bëgg wax man nga ko wax te do saga lo bëgg wax man nga ko wax te do wax lu ñaaw en tant que jigen yow la yalla am ci yow yaakar bani la society bi nga xamni ñoo wara wootu ci kaw suuf muy khalifatu llahi fil ardi yow jigen yow la am ci yaakar pour nga defaral mako jigen joju mo doyedal bopam wacce bopam soufel bopam bañuy deg ci mom baat yi ñaaw yo xamni dootu fay ba yow mal xiyam ni nga ci internet bi waye ñaari malaka muy raqib ak atit enregistré nañ ko ci yow dencal lako dila xaar yow mal xiyam waxal sa xalaat rek te bul saga waxal li nga bëgg wax rek te bul def lu ñaaw waye dedet kaddu yo terme yoyu agression verbale subhanallah salafiste moko fi dakk ci adina parce que ñom lool rek lañ leen jangal agression verbale parce que dañ lay wax ni la nit ki bu fekenteni amulo possibilité am accès ci mom muna muni de ko yonne rek agression verbale parce que amulo accès pour yegg ci mom waye bis bo amé accès yegg ci mom dang koy ray li moy seen xalat kuko wax lolo am kuko waxut lolo am li moy seen xalat li feek meunta jot ci yow agression verbale rek lay yabal waye bu joté ci yow nak dalay wax ni kay ci lima ne mënoko ay ca agression physique mo ci top agression physique mo ci top kon nak yeen ndaw ñi nima len ko waxe man dama leena tipo ni len yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tipo dama leena dama and ak yeen ni yaronte ande won ak yeen dama leena tipo ni len seigne touba tipo waxna ni li geuna bari ci ndaw ñi ñomay sant ay conférence ma di len ko defal fi sabilillah buma len ko defale at ma len ko defale la len di mudde gis baat ma delu ci diwen kon seigne touba ci yeen dara loolu xana li yaronte jangale won seigne touba jangale ko ma nek ci di ci nab nabi lama ci xamako su niew ma xamal len ko ngir yalla li do nga la djublu ci mbir mi waxna 1000 fois ni sama yon ci politique faruma parporlouma wotewuma wotelewuma sama ndabot ñi nga xamne bok man lañuy diglu ci walu kilif kef ñoña sax wutaluma ci kenn foy far ak fodul far sama yon nikul ci lola man la cheikh salim mbake waxon la gem moy loolu l'islam mi mustafa mbay sam amu ci soxla amu ci defar amu ci yak waye bu deug joté nak dina ko wax ngir yalla ngir ndaw ñi ngir ñu gindiku ba kérok may télé rek suma télé rek xamni télé na li dong la waye furuma kenn ci ñom yalla xam nako xawma kañ de waye ba fi may waxe yeen ni ba fi may waxe yeen ni xawma ap politicien buy dund ci kaw su bo xani masna ma tok ak yow nga nek ap politicien ma ak yow ñuy jëflanti demlanti ko dikkelanti xawmako wallahi xawmako
melnum mustafa jaxate melnum mustafa jaxate la ci massa jox loxo ci luma xam mu woma ni ki politiciens la ma dajé mum jox ko loxo té la taxone ma jox ko loxo diko féliciter niko dégg na nga wax baat bo xamni cheikh abdou assis da bax a senior bu tiwaawon mom la ma sa dégg mu wax ko ma ngi la ci féliciter té dila ci ñaanal yalla moy nit ku meuna taxaw yëkëti sa loxo waat ci maguk suñu borom ni musuma and ak jigen bidul sama soxna kérok li la ko doon féliciter bañ dajé fi ci banque islamique bi ñu dajé won ma diko féliciter ci lolu gannaaw ba nak ma jox ko ben xibaar ndax boba ki fi nekk ci njitum réew mi mom la andal maniko nak ci lima yalla xamala ko su ñew mu neew mu bare gis na ni sa waji mo fi doon 4e président té boba élection yi day doga tambali rek munima ah sa way yow sa wax ji neex na degg de waaw fo dekk maniko man nak ab serigne dara la jërul ngay xam fuma dekk dama la doon féliciter ci baat bi ma degg nga wax ko rek ki la massa xam ci kuma jox loxo ci ab politicien keneen ku dul ki xawma la buma la massa jox loxo it xawma ni yaangi yëngu ci politique mas na na def ben bayan ci juma ji ba genn fekk bo ma ngi wax ci mbirum politique ni comme nim amé won rek moy élection 2012 ya ma def ci khutba bima genné am ko daw dogalé ma jox ma addiya nima ma ngi lay sante bu baax lima gëna neex ci wax ji moy bi ngay wax mbir mi diw sang ma ngi tok diw momu ap politicien la man leen yeen yeenay jaxase nit ñi muna man leen yalla bima tim xamna ni diw momu nga wax xamé wu moko ci mbolo mi ndegati diw momu sax man ma ak mom ño dend sa pesa bu may julli mom bu seul male dina lamb posam jox ma addiya di ñu ñuy wax te musuma xamni ap politicien la yalla xamnako sun borom sédé nako waye lama doon wax yalla rek tax nit ñi nak loolu lañ wara bayyi moy nit ku wax ay waxam ngir yalla nga jël wax ji momale ko ma samba wala ma demba kon bu ngeen déggeté ku dag waxi Mustapha Mbaye Sam def ko TikTok bama koy wax yalla tax ma diko wax bako waxé la ci paré fu neex way na yobbu mo xam lum ci wax wala lum ci def waye en tout cas ni len wër ni yowmal khiyam dina ñew de lu way wax dang ko waxat fofu rek la ci yem lu way wax dang ko waxat ma yalfasu min qawlin ila ladhi raqibun atid bisa ngi ñew benen bi ci dess nak yene na len jam lol ndax dafa am ño xamni dafa am jami yalla yo xamni yalla dafa toke senu der yalla dafa toke senu der kulen lal doto len lal lol nak misal nako ci ay nit ba tay bi nga xamanteni amna mbir mu xewon sama digeentek len ci wa keur baye sam ñeca don wax lañ ci wurtu wax ñepp anañu tay deggato ci kenn yene woko kenn nak yene moko kenn waye deug deug rek la tudd dem rek amna ci mbokk ma wo nama diw sangam mi la waxon nangam ci internet bi day toj nañ bobu barki demb ak toj nañ place am ak nangam mani wa ak lu meuna xew lol dogalu sun borom la en tout cas man ci sans wal bokk man limay wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe wax nako ba pare na ci lenen lu ca way wax nak ci saw gisin ma nga def ko ca ay ca bismillah man ma ngi lay xaar bis pinci rek lima werte wor moy buñ dajé yowmal khiyam sama aq ci yow dana ko jël ba mat seuk insha allah taala budé fi ci adina nak baye nak yalla waye dal lima bëgg wax moy fagguma deñ jëmou jimamouma waye dama bëgg wax ni amna gaño xamni seen der yi yalla da ko toké kenn duko laal kuko laal di nga dajé ak lula naqari man fa ala ma sha laqiya ma sha kon nak ñu dello gërem ak ndokkel al madinatu touba ñi fi dekké té ñu joxon leen ndigal ñu jëfé ko seigne touba néna al muridu sadiq melokanam ni la muni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arbatun nasamtuha khawf ikhtirar deg na koy nakarlu murid yi nga xam dañu deg ndigal ñuy toj seen place ñuy jambat kon li ñuy jambat ko deg mu jamb rek du murid sadiq du jambat ci ndigalal serignam dedet du jambat lu metti dana baye ak borom bi tabarak wa taala ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall liko deugal nak moy beuyiti seigne touba yi mu bindal bopam ni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar
arba'atun nasamtuha khawf ikhtirar asidqu fi mahabbati shaykh abad sumantu sali amrihi ay suwarat fi layli wan nahari aw khaybati aw hudur wa tarku al-ihtirar mutlaqan nak mutlaqan nena melokanu murid sadiq ñent rek la ba ci jëk moy mahabba al-mahabbatu sati bëgg sëriñ bi te al-qur'an lool la wax qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la ni ben inal muhibba liman yuhibbu muti'a muy ñaar lolu way gatu arab moko wax seigne touba ni da ngay bëgg sa sëriñ ñël ben gi mo ci jëk nango top ay ndigalam guddii wala bëcc ak mo xam waxtu wu ndigal li ñëwé bul ci yam mo xam sëriñ bi téwna bimu la koy digal wala sëriñ bi téwut bimu la koy digal jot nga ndigal li rek defal na nga bayyi lepp lo xamni garal serigne bi la kérok bi yonnou sallallahu alayhi wasallam ne nagn gaday sahaba yep bayyi fa lañ am makka sen alal yep sen trésor yep ñu bayyi ko fa ñew ak loxay kessé cundum madinatul munawara wa est ce que nakarlu nañ ko way xam nga lum leen jural ngeureumal yalla buñ amul alal yalla geureum na leen té amna ci ñom sax bañ dikaté yalla da leena jox lu faw xalola madinatul munawwara lañ xey ñom ñepp bayyi fa la ñoron ngir lan ngir top ndigalal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam kon bu al khalifa joxe ndigal li am dana mitti ci gisunu beut ci gisunu mbeut seigne touba di la taala ndu ben talibem ñew na ci mom ñaanal ma damay xëccok diw sangam suuf sa seigne touba ni ko baye ko ko te fete ak yalla xam nga suuf yone ñom fofu lañu wuté suuf yone mom mustawiyan dinara ayni bil madar bu ndigal xese ñew mom ab suuf yu alal ji num mëna tollu doñ ji suuf mom la yamalé ak doñ ji suuf mustawiyan dinara ayni bil madar Seigne Touba ni ko baye ko ko mu genn wacc fa ndigalal Seigne Touba nek ca suuf sa di yega ko wacc di keur keur yi ba jot ca suuf sa nanguko ci waji ñew ni Seigne Touba alhamdullilah jot na ca suuf sa de Seigne Touba ni ko boole ci asaman sa bi da ya mum suuf sa ya mumale asaman sa kon boole ko ci benen bi ci dessine ma orienté wat touti ndaw ñi ni len alali adina bum len jaral ñanki metti na ken wërenti ko waye bum len jaral ñanki gis na ño xamni ag nañ ci seenu ñanki te di wax ni diplomate bi nga xamni mom la cheikh muntaka di jëfëndiko nga xamni leg ben xew am mu jël alal ji bari yonne ñoña ñu ni te ñun ndaw ñi no ngi fi liggey ñu ñun ñoko gëna aaji wo hakay naam yene ko gëna aaji wo de man waxna ni yeen ndaw ñi yeen la fétel yene ko gëna aaji wo de waye diplomatie dafa am lum laaj mani da ngay gis borom kër bo xamni day xër yor ben dépasse donc xëy yor ben dépasse kep am ko taxaw ci buntu kërëm li fi sabilillah mu jox ko ko wa kërëm diñe alek lolou fokay dougal wa kërëm diñe legi ndax da nga nan da soxare wa kërëm wala da bañ wa kërëm wala da nir ta bëgg ci dimbalé wa kërëm ah kay diplomatie motax mu jëfëndiko lolou ndax liko ñunu bam jox waji dépassu tay bi wa kërëm diñe moy fi waji nek ay bu fekkone ma fa ne tay Sidi Alhaji Malik net li nañ ko mas nako def yor wenn muru do nga war ko ndeke mok wa keureum ben ja yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko tok da 24 heures yalla indul ko fukki muru Seyna Ali moko jekke ak wa keureum wor nañ ba ngon jot ñu bëgg ndogu tax seen ndogu ben ja yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko ba muy 3 jours lekku lu nanum ndox est ce da nga nan seydina ali dafa soxoron ci wa keureum ni motax muy jël alal joju diko jox ñe bayyi wa keureum dedet diplomatie la affaireu diplomatie la ma ngi len ci yeeyen ndaw ñi
ma ngi len ci yé yéne samay xuma numa ko mëna waxé yéne samay xarit bu ma sañon ndaw ñi man xalaat bi yonent amon ci ndaw ñi señ touba am ko ci ndaw ñi ba fu mu tollu di denk ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi yalla xam nako ba ci sama daara ji lool rek la am ci ndaw ñi moy sama yéne ci ñom sama daara ji toujours lay lay buma dajale xalé dama leen di wax ni seen wa juri de li tax ñu andi leen fi man seen yéne xawmako japp na rek dañu bëgg ngeen jàngal qur'an ñenn ñi xeyna peut-être seen loxo jotul seen gannaaw mënu ñoo fay ci internet yi ñenn ñi peut-être xawma waye man sama yéne man na leen ko wax ngeen di dégg yeen ñu ni ma luy sa yéne ci ñun mané dama bëgg bu ngeen fi joggé gën ma gën seen wajur li moy sama yéne ci yeen dama bëgg bu ngeen fi joggé jëlé fi alquran jëlé fi xam xam té bu ngeen dello gën ma gën seen wajur yalla mi ma tim xam na ni li moy sama yéne ci yeen kon ndaw ñi lo rek moy sama yéne ci yeen lo rek moy sama yéne ci yeen lég lég nak wax ji man na andak xeyna khatar wala tangor wala nangam waye fekk rek lolu moy sama yéne ci yeen moy sama yéne ci yeen lolu cheikh muntakha def mu yëkëti alal jox ko ñeneen fekk njabotam soxla nako diplomatie rek moko laaj waye du ciaginu ni daf leena yéne wut wala da leena yëremut wala da leena bëggu ta jappalé akay nam yalla nañ sun borom taxawul bopam yalla nañ dajé ngërëmal ab yonantam dajé ngërëmal cheikh modou bamba yalla nañ yalla xir ci jub ak jubal ndaw ñi ma ngi delloot di leen ñaan ci war may seigne touba bu ngeen mënta bayyi internet bi ma ngi ñaan ngeen rafetal ci seeni teggin ak seeni waxin ndax amna ko xamni buy vérifier ba yam ci vidéo bu ne cham dara dootu bax kon ma ngi leen koy ñaan rafetal leen seeni teggin bu ngeen mënta bayyi internet bi rafetal leen seeni teggin ci biir internet bi di leen wax wax ju yiw wax ju rafet te du te nga wax sa xalaat du te ñu dégg ko waye amna ko xamni sa bu diggé baat bu ne tok ci nopam bu ne cham sa dara dootu bax ba yowmal khiyam wallahi yalla sak na jam ñi mel nonu yalla sak na jam ñi mel nonu te xamoo fuñ ne xamoo fuñ ne kon ma ngi leen koy ñaan benen bi ci dess ma ngi leen di ñaan bu leen dox ci mbedd mukk gis ko xamni dafa saggan liñu tuddé al qaflu amna ñu xamni yalla leen bind nonu dafa saggan nga diko filmer diko partager ah yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena won ku suturalu jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana la fa sutural ku xawi sutura su jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana xawi su sutura kon ndaw ñi ma ngi leen di denk lolu ngeen delo seen xel bayi leen fekk mag mu ne ci mbedd rek saganu ngeen filmer ko partager bëgg ay wi jëruko bëgg ay wi jëruko yalla xamna ni jëruko de ndax lam lay coûter cher ëlëk yowmal khiyamat akbar soko xamone bëgg ay wi du lako jaral légui nak ah la yalla waxon rek danaka dañ ciag khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatu lahum hasabun asim do nga cey top yalla nañ ci yalla mussel kon nak jere ngeen jëf ma ngi leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen jéggulu ni baat bi mel tay fani yépp conférence dafa tégalo ci man ko defé ngeen bal mako wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sant bu baax di gërëm suñu jigen bele nga xamni moy soxna sayna bu kébé nek fofu ci bitim rew té waxtaan yi lum ci jot rek fexé ba nit ñi jot ci jazakumullahu khairu jazaa'i shukran lakki ak mbolam ñi melni mom ak diaspora bi yépp di leen gërëm di leen ndokkel waxnako waxatiko buma mané yor doomi julit ñi ñi fi jang alquran fi sabilillahi ta'ala seen loxo ci dugg kon jere ngeen jëf jere ngeen def yeen diaspora bi lolou mom tiant la guma len beral fi sabilillahi ta'ala deug deug gërem na len deug deug sant na len deug deug ndokkel na len seen jëf yoyu jëf yo xamni ni jëf yi rafet la donte bari wuñu ay benn lañu waye teewul rek sant na ci sama borom sant len ci benen bi ci dess moy ñi nga xamni dañuy nekk bitim rew di deglu waxtani te bu ñewé Sénégal bala ñu am jamm ñew bu fi ci daara ji safonté ak ñun soga delu wat bi tim rew loy ñu ngi leen ci sant di leen ci gëreem di leen wax ni seenu mbax rek la waye ñun li ñuy def dañu yaakar ni moy suñu war gar mission la bu yalla tek suñu wagg ñu diko doxal suñu kemp lay katan ba sa bu yalla ñewé rek ak mbirem wala télé wala nangam lool rek la kon nak jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

koku moy mam tierno radiyallahu ta'ala anhu ci frère ce frère bo bokal ben bay nga xam nga nangul yalla def ci mom nga sop ko beug ko ba amutu lo sago ci mom ndax tafel rek nga nek boukal bi nga xamni yakoy ar fo toll ci frère frère bo bokal ben bay momit mu am ngor gu toll ni xam tiofel gi nga am ci mom mu muñ ko muñ munu ko muñ mun ayyuhal masbuhu bi hubbina yow mi nga xamni dañ la rendi ci sopu ma man seigne touba lan lañ la rendé allasi la yasba'u bihi ila shahidun paka biñ la rendé ci paka sopu seigne touba paka la bo xamni ku ci yalla ma sa rendi doto taxedi da ngay taxete doto taxedi ko koy ciarna lañ ko yalla fayal kan nañ ko yalla fayal moy li ma doon wax gis na xalé yi bari diko challenge ci ñu bari sax dañu fook ni baye sam la moy li ma waxon ni dama bëgg señ touba ba boku tuddé sama fitnaaw mani teggumako ci ñort teggumako ci yaakaarna teggumako ci mbacké la sante aw sante jaxaluma dédé motax ku yaakar ni musufa mbay sam day top ab juddu wala aw sante wala nangam nax nga sa bop waxuma ay nit di wax lo xamni dara du ci deug ci nan ken musuko gis jere luma wax fi seigne touba dafa am lu yalla def ci mom du sante wi du fami bi lu yalla def la ku nangou def defu yalla ku nangou def defu yalla di nga xamni yaronte sallallahu alaihi wasallam bamuy gën fa ken gënewul bamuy raw fa ken rewewul ciobaray sun borom la ndax boba dara amagul yalla ci bopam la sok lol def defu yalla la nangu def defu yalla nak da bok ci yoonu taxé motax seigne touba junjël nañu ko bopam neena law alima nas ma huna la badru ila talabihi walakin lama ja'iluhu talabu khayruhu seigne touba ni bu fekkone ni nit ñi comprendre nañ li yalla def ci man bu ko nit ñi comprendre ron muna amuni ku xey da nga samp sa xel ñew ci man muy waye malheureusement comprendre ñu ko malheureusement xamunu ko neena mom seigne touba ku xam li yalla def ci man wallahi boko xamone bo xey di nga sol saw dal wu sima la badru ila talabihi da nga samp sa xel ñew sakko ci man muni malheureusement nak walakin lama ja'iluhu talabu khair li yalla def ci man kuko xamone kero qaswatu uhud biñu gagne yonnante sallallahu alayhi wasallam lu yonnante wax bi gaay amé doute bi gaay tambalé am doute ñen ñi di daw lu yonnante wax muni taxaw leen esek bi am bum tax ngeen yaakar ne duma yonnante de ana nabi la kasib wallahi man yonent la budul fen man yonent la de li ci man yalla ko ci def esek bi bum tax ngeen arrière de terewul li fi nek nga fi de terewul yonent la de kon seigne touba li ne ci mom yalla ko ci def sun borom la bokk ak mom sante bi taxul nga am ci sante bajan taxul nga am ci sante xulle taxul nga am ci sante mbacke taxul nga am ci sante xumma taxul nga am ci sante mbay taxul nga am ci lu ci taxam moy lima waxon ñak mba ñukki ak ko meena don nak lolo ci maye ala li yalla lolo koy maye ñak mba ñukki way diwoma jur rek luy diwoma jur bis bu ni ngeen gis ku sante seigne touba yi def lu naccio di ko ñepp di gis rawati na bu de ci côté jigen ñi liñ doon reprocher soxna cheikh mbete tioun si ku sante seigne touba yi def na lu ko gëna délicat lu ko gëna graw dama ngay bako ni man sama bay moy futur khalifa général di mouride
moy futur khalifa général de mourid et après ñun dañu topé seigne touba lool man ci refati mbacke yalla nañ ko yalla fayal mu bëgg seigne touba day ciofel lool lañu tuddé al mahabba al mahabbatu sati mom la abou bakkar bëgge won yonnante bi sallallahu alayhi wasallam abou bakkar mahabba bobu daraaji ji cierno bëgge won seigne touba non la abou bakkar bëgge won yonnante sallallahu alayhi wasallam ndax dañ ñi mbëggel ñaara koy lal dafa am mbëggel go xamné illa la illa am mbëggel go xamné mom khairu illa da amul sabab da am mbëggel go xamné sabab la sababa tax nga bëgg nit ki am mbëggel go xamné amul sabab Abou Bakar dafa bëgg yonent bi mbëggel gu amul sabab nga xamné yonent sallallahu alayhi wasallam nubu gi ci mom ak risala gi ci mom bu ko yalla jëlu ni du tay Abou Bakar bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam wala ma tasawuf dañ daan wax naan Abou Bakar mbëggel gi mu am digëm ak yonent bi moy mbëggel go xamni liñu tuddé amour commercial ñi ni bo xolé mbëggeluk Omar nak da melni amour commercial moko waral lutax moy Omar dafa bëgg Muhammad lutax mu bëgg ko moy Rasulullah la kon Omar Rasulullah Muhammad la bëgg ndax Muhammad bu nekkul won Rasulullah kon Omar duko bëgg Abou Bakar nak mom Muhammad Rasulullah la bëgg mom Muhammad ci bofum la bëgg même bu nekkul won Rasulullah bëgg nako non la mam tiar de melan ci Seigne Touba mom Seigne Touba la bëgg mom Seigne Touba ci bofum la bëgg Seigne Touba la bëgg naka nonu bokk na ci bataxel yim ko daan bind muy lettre yi risala yi moy bim koy digal mu sañ ci dëkk buñu wax Darul Mu'ti gima doon waxtane legi Darul Mu'ti lettre ba dafa daldi supp khalimam daldi wax mam tiar niko wa ba'dal basmalati wa ma yali